0: kemi arang chia seeds pampaseksi gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalaba.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi.
6: Ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko.
6: Ang extend.
5: Supplement for men.
6: Lourdes.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
8: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
10: Memory Advance Syrup.
9: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
11: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
12: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin Nolo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: D3 Bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio!
10: Ang D3!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
15: Kasakit ang tiyan.
9: Max4 Biotics.
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
9: Max4 Biotics.
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan.
15: Mag-clinical.
9: Max4 Biotics.
15: Makabulig sa pagtapos.

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
15: Available now.
10: Extend Food Superman from Man.
16: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gin. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
10: Extend Food Superman for Man.
11: DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
10: I Care Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
11: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
23: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
22: Ang best friend sa mga kababaihan.
23: Spore Biotics.
22: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
23: Spore Biotics.
22: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Foro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
28: 11 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
28: Kung may mga minsay ka mga nga palabot na rin sa aton sinigapag pangalaga, di padalay na rin sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sinig ang mga mensahe, mga ka-K5. Ang Foro de los Pueblos program ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sa DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C ang alkaline base, ga vitamin C, the immunity booster, kag Klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral, kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Power 3 yung suplemento ng epektibo sa pag-top na sa naglain-lain ng mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton ogalion tagid, gay check ta permiaton BP. Libre ma lang na magpa-check sang BP da sa sentro. Mayra man sang kinanglan taman permi magpa-check sa ton blood sugar levels. Sa sentro pwede man kamo na makapa-check. Ang iban may ara sa minimal nga balayran. Kay no what madamo sa aton, wala ka balo, high blood ka nagali. No? Galakat ka, gakabuhi ka everyday, pero ay kakabalo, taas na gali, BP mo. No? Abi mo, galingin-lingin lang ulo mo. Abi mo, nagahugot lang liog mo. May hypertension ka na gali. Ang malawig na pagtaas ang BP, mga ka-K5, ang makaguba na si mo kidneys. Kaugatan kag nagresulta man sa heart enlargement, mga ka-K5. Iniman ang posible magresulta sa stroke. Gani sa mga ka-K5 naton o galion ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amoning power duo nga suplemento DTX 500 kag Mighty C. Ini ang proven nga best prevention sang high blood pressure. Kag kun may hypertension ka na, dakong mabulig sang DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5, kun ipares mo man sa imo maintenance nga bulong. Now, i-check taman regularly aton blood sugar levels. Kay madamo sa tunay kabalo nga taas na gali, may kwan ka na gali, may diabetes, taas ng sugar sa dugo mo. Kibalan mo kung taas ang sugar sa dugo mo, ini ang nagaguba si mo vital organs ka nga isang kidneys kag liver. Sumong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka, mautod tiil mo, neuralgias, pagka-damage ang heart, kagiban pa nga seryoso nga balatian, mga ka-K5. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, epektibo, hindi lamang sa pagpanubo sa aton blood pressure, kundi subuman sa aton sini nga blood sugar levels. Ang DTX 500 may capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes, mga ka-K5. Kag syempre, may mga dugang pa nga benepisyo, nagabulig palawig si imo kabuhi, nagalikaw nga magka-high blood ka, hindi ka magka-fatty liver, hindi ka magka-cancer, tumor, cyst, myomas, kag madamo pa nga mga benepisyo para sa imo ikayong lawas. Tandaan katuwang ginaton sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX 500 kag Mighty C. Kung gusto mo mabuhi sa malawig, mag DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5. Kagdugangan inasang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Power trio nga suplemento nga makabulig amlig sa imo ikang lawas, hindi magbinagit sa imo ikang lawas, mag-invest sa imo ikang lawas, ang kabuhi ta isa lang. Kung mategi ka, why ka na. Kung magmasakit ka, kaluluoy ka. Gani as early as now, mag DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Ma-realize mo lang na, ngayon saktong ginahala ta, kung magmasakit ka na, ayaw na napagulata pa kibasi manginulihin ang tanan. Dugangan sa pag-ehersisyo, pagkaon sa masustansya nga pagkaon, pagtulog sang timprano, inumdamo nga tubig, kag magtumar sa power trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. 16 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kung may mga mingsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Partner, may ginpadala ko da nga kwan, kagabi ay doon ako nakita mo, video, liog lang ko da partner. Sa nagamonitor na si Doy Arthur dire sa may West Villa Flores maayon, nagapamati na madamo gigisalamat na Doy Arthur. Ay sa Tunggala, good morning, dira sa may Blasco Pilar, nagapamati na madamo, gigi salamat. Nonoy Alfred Tunggala, nagamonitor naman sa may Barangay Blasco Pilar. Kainong Imlot sa Dorado Family, dira sa may Barangay Bahit sa Banwa Sampanitan, gamonitor na sinong Imlot Dorado, madamo, gigi salamat sa pagtutok. Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, dira sa may Barangay Banika, nagamonitor na, good morning. Destor Jonathan, mayang aga si Roldan, paki-shoutout naman diri sa Barangay Tinigban. Sa Distor, kag Dislate and Liwanag Family, kag kay Jobert Distor, pala, sa Palagyan maayon. No? Salamat gid sa pagpamati. Idamo tada pariente sa may Barangay Tinigban sa Panitan, ha? Mayang aga landa sa mga nag-monitor da ng mga ka-K5 naton. Kag kay Jonathan Distor, good morning. Salamat gid sa pagtuto. Kay Angelita Cam, Ma'am Angelita Cam, dira sa may Dayaw gapamati gid ang Family Cam. Thank you no sa pagsuporta sa K5 News FM. Ma'am Angelita Cam kag sa Family Cam. Bebo Patricio naga-monitor, Bilen Sunyo, Ma'am Bilen, good morning. Salamat man sa pagtutok sa kay Sir Rodolfo Abilarde, Legend Billionaire, thank you gid. Kag syempre galano gid ang radyo ni Madam Roslyn Bibot Dorman, no? Nagapamati na da siya sini nga radyo. Kay balaan mo as she enjoys her ako ni yung pagiging retirado niya na bawa retirado nagatutok gina siya sa mga programa sang K5 News FM. Halin sa aga balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago and then sundan sang DTX 500 Morning Newscast with K5 Myla and K5 Rodney and then pagkala 7 Foro de los Pueblos program mga ka K5. Kasi siyempre after sina o mga impormasyon sa keng lawas, dason ang mga matahom tadi nga programa, mga drama, pagkaudto, 11 Mbps with Mr. Public Service ka K5 Alan Catalan, no, kagaiban pa nga mga programa sang K5 News FM. No, kinatutukan gidada ni Madam Roslyn Bibot Dorman, dira sa may Banwa sang Ivisan, kag kay Madam Rodzeline Bisan Nagatsombo, nagapagpakusina niya kuno nagalano, gito kunong radyo sa may kusina ho. Thank you gid sa pagpamati. Kahapon mga ka-K5, gin orsan nagligad gadlaw, gin confirm sa Provincial Veterinary Office, Ma'am Joanna Amiterdam Harion gapamati na sa Tangki Ilawod. Galanog na daya radyo ni Ma'am Joanna Amiterdam Harion, good morning. Kag sa mga tropa niya da nga mga Zumbanatics, good morning. Gin confirm mga ka-K5 sa Provincial Veterinary Office nga may mga kabanuana na diri sa probinsya sang Capiz ang may na-confirm nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Ini ang ginalikipan sang syudad sang Rojas, mga ka-K5, una sa listan Roa City, kag nadugang diri mga ka-K5 ang iban pagid ga mga banwa. Kung ma-recall yuto nagligad, kalakip sa mga una gin-confirm ang kaso sa Panitan kag Pontevedra. Roa City, Panitan and Pontevedra mga ka-K5. Pinakauli nga nadugang sa listahan amo ang banwa sang maayon kag Panay mga ka-K5. Amo ni ang pinaka recent nga nadugang sa listahan. So, subong ang may confirmed cases na sang African swine fever, amo ang Roa City, ang Panay, Maayon, Panitan, kag Pontevedra, mga ka-K5. Ang iban nga mga banwa, once may confirmed cases ka sang ASF, mabilong ka sa red zone, red category. While ang remaining municipalities nga wala pa sang na-confirm nga kaso so far, pink zone ni sila. Nabilin nga mga banwa nga wala na mention naton mga ka-K5. Amuning base sa datos nagikan sa Provincial Veterinary Office mga ka-K5. So, amuning lugar, no? Roa City, Panay, Panitan, Pontevedra, Maayon, may mga confirm na nga kaso sang ASF. While the rest, wala pa sang confirmed cases ang ASF, but continuous ang monitoring mga ka-K5. May mga banwa nga wala lang nagasalig sa border control checkpoint pasulod sa Capiz, even in their municipalities, ga-implement man sang checkpoint, border checkpoint, border control. Sa katuyuan, nga hindi matagan tsansa nga ma-penetrate sila sang ASF, although tiyang ASF hindi mo na yung makitaan, kagaw na yung mo. Kay bisan sa chinilas mo, pwede na kaupod. Kung nagkadto ka to sa lugar, sa tangkal to nga, ang ilababoy to nagkalamatay bangod sa ASF, dasun mabit-bit mo manapakadto sa ibang lugar, mga ka-K5. So muna yung risgo dira. Now, may iban nga nagasiling at may iban nga nagatry diskarte nga hindi sila magsunod sa ginapatuman nga protocol. Tiang ambal sa Provincial Veterinary Office, mayara sang salabton ang mga hindi magsunod sa protocol or even sa ginamando sang executive order nga temporarily ban anay, ginadumilian anay ang pagsunod diri sa probinsya sang mga buhi nga baboy, karni sang baboy, pork products, pork byproducts, even mga traders coming from Iloilo and Negros Island region, kagalin sa mga lugar nga may suspected or confirmed cases sang African swine fever, mga ka-K5. Yari bala, partner, ang interview sang K5 News FM sa former provincial veterinarian, subong, consultant sang Provincial Veterinary Office, Dr. Lionel Obordo.
1: That is why, ano rin tawag, napakayo kita assistance sa, hindi lang isa kay isa, that's why may task force, no? Amo na nga, in addition sa pamangkot kayo na, ang ginahimo man sa ato niya probinsya, is to coordinate sa Department of Agriculture kasi iban ka connect makamis iban niya probinsya kaya kung paano makontrol ang pagsulod sa mga kasapatan. Kaya kung internally, dire kita may measures kita ginahin mo within the province pero ang pagpasulod sa probinsya, pabayaan lang naton, hindi naton ma-eliminate o makontrol ang balatian. So in that way, in fact, nag-message ako kay Gob, kay Ina, I don't talk on because may informant ako na gina-night trip ang baboy. Actually, that is expected.
2: Yes.
1: So, nakuha ako kung sino ang source, ang pangalan. May idea ako kung diin ginabagsak, kung sino diin ginadala. No? Kag may idea man ako kung sino ang daw na-mention nga involved ng mga tao. So, gina-trace back pa na mo na gina-establish kay para ma... Kumbaga, kung sinong involved ang balunta mawarningan o kung mapinahan kung nagkasalagin man. In fact, ang director natin sa Department of Agriculture gusto niya one strike policy.
2: Yes.
1: So kung ma-establish na mo, halimbawa ining kamalunta nag-deal diri sa probinsya sang Capiz, may salakyan niya ginagamit in which ang livestock dealer kag mga livestock carrier na is under the control sa Department of Agriculture ang pag-regulate. Kung ma-identify namon ka, ma-establish sabi ang basis, if they are serious, dapat i-suspend nila ina sa na ban, no? So, isa ina, and of course, ara sa task force ang aton nga PNP, mga barangay tanod, So amo na gani nag-basis ako kapangayo ako kay Gokun paano pag it further mag-mobilize ang atong police lalo na night time. Sa border wise kapag bantay no. Mga entry points like sa Hibato, sa mga Limire, may yes. Mga bantay sa main highway, may ara sa Tuburan na dito nga way, pero na-verify naman, wala na si Mega Agi daw, even though na kayo na dito tulay sa Sara to Paralian, malapo sa Tuburan, wala na kung na si Mega Agi dito nga livestock area, kaysa una mo ng road nila, because ang pag-itsinti naman na namon subong nga ang livestock area, lalo na sa Negros, bagsak kada banwa, no? So hindi lang ganyan muna eh. In fact, Kapis, sa Baluco, Kapis o ako mismo ang maangal sa Department of Agriculture nga nagareklamo, why is it that there is still movement of hogs from Negros to Panay Island, wherein kung bagay assess naton, ang Negros is suspect, no? Suspect at the time. So kung suspect sila, there should be initial makontrol ang makontain ang virus, kag makontrol ang spread sa disease, is to control the movement of animals and products. And yet, in spite nga suspect na sila, continuous nag-mogyapon. Bisan subong, sulod yapon sa Iloilo, because wala ba sila nag-stop. But it is because nga nag-una si Gob, because we declare nga kita positive through laboratory result, we declare sa closure sa border, according sila sa ibang to, kibara sa ibang na provinces, will do the same. Hindi, tikaro ko ng ibang na provinsya ni Magulang, is if we'll go on. I mean, tani ang ato mother agency, Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, ang policy imposition is very important, that dapat tani quick response. No? So, matuod lang, it is Kapis ang maangal. Ang morisiling ko sa ila, ang balita sa national office, tamo una nilang i-target ang Kapis because we reveal, I mean, reality ang ato ginaplastar. Sa iba na lugar, sad to say,
2: ginatago
1: nila. That is why nag-spread. Ang reason man nga iba nga banwa, why nag-sugit sa matuod, halimbawa, or they do not conduct the surveillance, para hindi sila ma-declare na red zone, which is not a good impression. However, we know nga African swine fever, hindi na ito matago. Malupok yun iya. Gani kita, we are the first province, I should say, na nag-declare nga may ASF liwat na nagbalik din sa Western Visayas. Ma-remember na kung may provision nila, nga mo gasta ang instruction ni Grob, dapat may pangil para may disiplina.
3: Yes, so
1: nabutang nila sa violator, sabi may confiscation. Confiscation, condemnation. Ang condemnation kung pork products and by-products. So, kung depende sa assessment, no? I mean, as assessment sang about to cross the border o kung nanakpan, pwede man nga return back to origin. So, pamangkot ganin nila na, how can you say nga load sa shipment, halimbawa, i-condemn, hindi na pwede i-move, kundi nga dapat i-confiscate, i-dispose. Siguro kung may karga ka 20, patay ng pulo, masiling ka pa nga okay pa ni, no? Total condemnation. Kag may ikog pa na at the expense of the owner. Hindi expense ako ng province o sa sino ang munisipyo. At the expense owner, ikaw na bayulit, ang cost sa pagpalubong, gasto ka na ba? Chargeable sa owner. So, may penalty, may sanction. Siguro, makuandala sa executive order, again, emphasize nila preferably coming from Negros and Iloilo.
3: Yes.
1: Kaya bago dito ang high-risk area, at the same time na-mention man nila na passing through infected area. Because ASF, kung halimbawa i-declare sa AO nga only from Negros and Iloilo, how about kung abo na pamangkot kung nag-outbreak sa Romblon? So, bala mo, ang ASF pag-outbreak kaya progressive eh.
3: Yes.
1: Ang subong ng province, libre pa, kasi after one week, mayakto lang. So, dalang sila tanan ang restriction. So, galing ka total ban yung magsulod sa province of Kapis. Ang toyo is hindi na madugangan ang source of infection dito sa probinsya. tama ka klaro nga wala shortage because makita naton ang karne ara. Kung hindi na naton makita nga available ang karne sa merkado, sa lipunan o kung sa mga designated sidewalk areas, baka sila tayo may shortage siguro.
3: Pero na umanta mamahal?
1: As of now, barato. Pero siguro kung ang balunta, ang baboy mismo, ang sourcing maghihina locally, expected niya magtaas na sa dominated kita sa low sang supply and demand. That is why amo na gani ko this is the time nga makasiling man ako na sa mga utod nato nga may baboy pasubong nga buhi, hindi ka mo magpanic kay dispose na dayon because backlog ni na barato sa amo ning sitwasyon. Kung pwede pa lang i-tighten ninyo ang inyong biosecurity para nga sa uli kung wala na supply sang baboy, ang inyong baboy nga nabili nga inong dispose, ako makasili nga magmaayo ina ang presyo. Makabulig pa ka mo maintain sa presyo nga hindi gulpi magtaas, at the same time makabulig ka mo supply nga masustain na supply sang karne sang baboy diri sa probinsya nato.
28: Ang kabahin mga ka-K5 sang pahayag ni provincial former provincial veterinarian and now provincial veterinary office consultant Dr. Ilionel Abordo. Kung lang taon niyo bala sa footage, so munang makahalanusbo ng itsura sang baboy nga ginatake sang ASF. Ginalagnat, may mga pantal-pantal nga nagatubo sa klawasan, mga ka-K5 kagan. Hasta magluya, tub-tub, mapatay mga ka-K5. Tisubong, ginabantayan kung bala basi mag bangod sa pagkalamatay sa mga baboy ba si gulpi sumaka ang presyo? Or ang ibanda ba si magbinalagya na sila mga sapat and then mabot ang tsempo ngaway na sang baboy nga available? So ang panugyan ni Dr. Abordo, mga ka-K5 ga istriktohon gid ang biosecurity, kamo gid mismo da sa mga nagupot sang baboy sa backyard, may mga pigiri, kamo mismo da makadepensa sa inyo ni gusto. Ayaw niyo pagpakadtuad ang ibang nga tao sa inyo sininga tangkal. Hindi pwede sila da magbaray-baray, hindi sila magsulod. Bisan pa yung mga nagapamakal, ayaw nyo pagpasudla. Sagwa lang, wala sa makakadto nga iban, kamo lang, mga ka-K5. Kag dapat, kamo man nga, nagasagod sa baboy nyo da, no? Mga ka-K5, buhay man kamo sang exposure. Now, may mga reports nga may mga nagabiyay sa baboy. Kung gabi, halin sa mga iban nga lugar, tiini karon suno kay Dr. Abordo, ginamonitor na mga ka-K5. Ginamonitor na kag aksyonan. Suno pagani sa iya, may ara sa nakabutang sa EO nga dapat magsunod. May salabton ang mga magapalusot sa baboy kag iban pada ng mga produkto. So far, suno sa provincial veterinarian, or provincial veterinary office, way pa isang shortage. In fact, damo baboy subong. Bagsak presyo, ganing subong mga ka-K5, makong lusintos ang kilo. Pero sa merkado, medyo mahal-mahal, kiti. Kalidad na, may kalidad niya, di kalidad ng ilagi na baligya. Pero ting iba, kalusot mo ng baho-baho. So, bantayan tani, kagkabay pa, tumanon, taning panugyan sang provincial veterinary office, nga hindi lang ta magsalig sa border control sa mga lugar pasulod di sa aton, kay hindi naman, although may mga nagabantay, ti may ibang gdiyang nga makalusot, kita mismo mag-aligmat. Mag-aligmat kita. Kay base karon ang mga nagamalasakit na tunga baboy halin sa iban nga mga probinsya, dalon di sa aton, ti paano tani makontain ang ASF? Paano tani makontain? Paano ini nga madula? Basi liwat naman maglupok ang kaso mga ka-K5. So, may lima na ka mga lugar, Roa City, Panitan, Pontevedra, Panay, maayon Luyuhay nga mga banwa. So kabay pa, hindi na ni magdamo, hindi na maglaton-laton, kag totally, madula na lang ning ASF mga ka-K5. Kaya kung ang taon ta, 2023, una naglupok ang kaso, may resurgence naman subong mga ka-K5. Dako na yung kaperdian sa mga utod naton ng mga negosyante. Dako na ning kaperdian kag di way man sang konkreto nga ayuda para sa ila sininga sektor, mga kakaipay. Kagsamao, kung mapabayan ini, kung magsigisigigad ni, basi mabot ang punto nga way natasang konsumuhon nga, ba, nga baboy, maapektuhan naton nga food security. Although, team, may iban man yung mga alternatibo, manok, isda, kagiban pa. Pero sa makapekto ini mga ka-K5, kagdako gining halit sa palangitanan sa iba naton yung magkauturan. So, binuligay ni, hindi bastante ang efforts ng gobyerno. Tagsa ka mga nagaupot sang baboy, amogid mismo dapat mangin maalam sa pag-istrikto sa ila sininga biosecurity nga implementar mga ka-K5. Ang sa may barangay binuntukan to sa Pontevedra, siyam gito sa napulo ka mga gintest positive sa ASF. Siyam sa napulo nga gikuan blood samples positive gito sa ASF. Okay, dito taon na monitor eh, lately. Nga sunod-sunod ang pagkalamata ito sa mga baboy, ito sa may Pontevedra, sa may barangay binuntukan. Kag positibo gito sa ASF mga ka-K5. Ang problema pag insubong, hindi ni maisipan kung kita maglantaw, hindi ni maisipan kag hindi ni matatapan ang numero, mga ka-K5. Mamierde lang nga, mamierde mga negosyante, hindi na ni maisipan. Para malikawan taning ang kapirdihan, dapat kita mismo mangin maalam sa pag-implementar sa mga measures. When you say biosecurity measures, mga ka-K5, isa dira of course, nga dapat likawan ang pag-access sang iba naton. Sa iban nga mga tao, sa imo sininga pigirida. Para hindi na matagaan chance or binta na makapenetrate ang ASF, mga ka-K5. Malikawan ang introduction kag paglaptas ang contagious and lethal ASF virus sa mga kasapatan nila. No, footbath, kagiban pa na nga mga measures, mga ka-K5. Kaya kung hindi magbinuligay ang tanan, basi matabo na maning natabo, nagligad yung mga tinuig, na grabe ang pagkalamatay sa mga baboy, mga ka-K5. Maging klaro man ni Dr. Abordo and Dr. Lloyd Burata, nga hindi lang ASF ang ginalantaw nilang factor. Basi may iban pa bala nga mga factors nga balatian nga nagakontribute sa pagkalamatay sa mga baboy. Way da ginadulang posibilidad sang pagkuan man sang hag cholera, mga ka-K5. 22 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takt ng alas 9 sa Gyapon diri sa Foro de los Pueblos kay Greg Steven, possibly ayhan ang feeds nga ginapakaon sa baboy contaminated na sang ASF, Sir Roldan. O, hindi kita makahambal, hindi kita makakonclude. Pero balaan mo, Sir Greg Steven, bisan sa mga sa uma-uma, nakaistorya man ta mga manugupot baboy, gaduda man sila mo. Although wala kita nagahambal nga amugid niya, pero ang duda bala sa taong, basi kisara man sa feeds. No? Posible, may posibilidad eh, kung kita maglantaw. Kaya kung makaupod gani sa mga sadamog, makaupod gani dang virus sa mga higko, too much more ngang virus ma-expose to sa mga feeds. Basi man, kikisa makibot ka, to katuis bukid ang tangkal mo, abot patong kagaw nga do kamukamo malang to. Possibly. Hindi malayo matabo. Pero klaron talang nga wala pa ni isang official gidya nga pagtuon mga ka-K5. Ang manang ginambalta, halong langgid kita eh. Halong langgid kita kay makon mong imo nga baboy ang ginahoptan nga inuganda mo sa pista. Ang baboy nga ginoptan mo kay bayad mo to sa tuition ni Tuto kag ni Inday. May project kada sa balay nyo, may pobra kada. Nagupot-upot ka baboy, gulpi lang ng luya, kag dugay-dugay patay na. Grabe nga kaperdian, masakit-sakit na mga ka-K5. And ay tutukan tana, amo nang ginasiling ta, maghalong na lang kita tanan. Kag sundon ta lang ang mga ginaimponer ng mga protocol, mga ka-K5. Francie J, good morning. Nag-monitor na sa kay Ma'am Francie J dira sa Pontevedra. Thank you, good ma'am, sa pagpamati. Darrell Parcon Fuerte, good morning. Sir Greg Steven dira sa Sapian, maing aga. Sir Reynanti Cam, maing aga. Good morning man kay Ma'am Bebe. Kay B-Boy Cam, kag kay Nanay Helen Cam dira sa may barangay Dayaw, nag-pamati. Madamong salamat. Ronelyn Villanueva Haliado, Nagapamati na dira sila radyo sa may barangay 5. Si Ma'am Ronilyn Villanueva Haliado. Thank you, good. Ma'am Lisa Bariento sa Tambacolasi. Good morning. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok na madamo nga salamat. Ma'am Elsie Acuña, salamat gid sa pagsuporta. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryanta mga ka-K5 pagkatapos sa mga pahanumdo.
26: Foro de los Pueblos, K-K5 News FM. News FM.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
26: DTX 500.
7: Sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa akin?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarko. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
26: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes maglupot, alas tintay uno ang edad, taga-inigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayon.

0: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. VTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
0: VTX Coffee Mix.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
10: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balaya nga butika.
10: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
11: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
10: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
11: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Puro de los Pueblos. Don Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
15: 13 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga last 8 o kon last 9. Pabalik diri sa ton si Liga pag pangalagat. Uy, sa mga ka-K5 na ton, kisa may mga kilala kamo nga hindi sila aware baho ba nila, baho pa ginawa nila. May mo ganyan ang mga tao, siyempre nasanay sila mga ka-K5. Unlike sa aton, kung kita kaluyo nila, kita kaupod nila, nasisimutan na ton nga doka

0: baho sa paginawa nila. Tiklaw ay ginaiya. Itsura mo do artistahon pero baho ba mo ti dulain man ang istorya na. No? May kistorya ka nga iban, you're a professional nga ang estado mo professional. So may kahala ka man nga professional pero baho ba mo, ma-turn off ginang tao sa imo. May nailaan ka, gasugilanon ka mo, baho pa ginawa mo. Lain ginaiya. Kisa kita nga nakakasimot, nuhuya man kita. Kay siyempre ba si ma-offend ang tao nga balanta. Amo na lang ning sekreto, da mo na lang himuon tao. Baklinyo, sang klinika completes probiotics. Kung ga-toothbrush man siya, ga-mouthwash man siya, basi ang problema, lain pagid. Kay bala nyo, nagahalin ining bad breath sa pagdamo sang bad bacteria sa ton bibig. Nga ginahilinan sang tooth decay, ginaresulta sa tooth decay, bad breath cavities, mga ka-K5. Pero bala nyo, ang pagtumar sang klinika's probiotics makabulig ni sa oral health. Ginapanubo sining numero sang bad bacteria sa aton sininga bibig, mga ka-K5. Para makalikawan ang bad breath, magtumar sang klinika completes probiotics. Nagasupply ini sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton sininga lawas, agud makaangkon ka sang protection batok sa bad bacteria, mga ka-K5. Gani para do hindi man ma-offend mo kilala nga do hindi kanaya katakod sa kabahuon sang ba-ba niya, o aryo, kung hindi mo matagaan toothbrush, toothpaste, kag mouthwash, aryo, klinika completes probiotics kay basing diferensya bala sa tiyan niya or sa iban pa da nga mga kondisyon niya, gakinanglan ina nga balanse ang numero sang good bacteria sa tonsiligalawas, amo na nga dapat naga tumar sang klinika probiotics. Ang klinika probiotics isa ka dietary supplement capsule. Mayroon sang 80 billion colony forming units sang good bacteria, mga ka-K5. Tandaan na, klinika completes probiotics para sa maayo nga oral health. Kapon sini ang DTX 500 Mighty C D3 Bio, Clinicas Probiotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh Kag Extend Food Supplement for Men, mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyong lugar, available online sa Shopee Kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sang balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Sa nagligad-gad lang, may birada naman si Senator Amy Marcos. May birada naman si Senadora Amy Marcos batok sa Marcos administration kag siyempre sa iya sinikaugalingon nga manghod, mga ka-K5. Kadamo sang ginpangambal si Senadora Maria Imelda Josefa Remedios Amy Romualdez Marcos manotok, mga ka-K5. Laba sa ngalan niya ba? Kapon, nagpagwas ang sabat diri ang Malacanang through Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Yari ba lang mga sabat ni Attorney Claire Castro against Senator Maria Imelda Josefa Remedios Amy Romualdez Marcos manotok, mga ka-K5.
1: Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay napaka sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iikting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot at tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari.
0: Si Presidential, ako na si spokesperson Attorney Claire Castro, mga ka-K5. Tingala siya nating amanway ni Kabalo si Amy Marcos. Ito nagasadya pag ito ang dulak sang pamilya Marcos, mga ka-K5. Sa patagman sang politika, iti si Amy, diriya nag-upod sa ibang nga grupo, mga ka-K5. Anyway, balikan, tutukan, tani sa iba natin nga pagpangalagad. Ginakulabos kita sa Nchempo, pasensya, gido ay taman talaka ang ibang diring mga issues kag impormasyon, mga ka-K5. Standby na kamo sa ibang nga mga programa sang K5 News FM. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500, hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na, may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One cup to, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.
16: isang pala ka lang.
12: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
20: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragi po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gini carrots.
23: Oo, hindi lang carrots, mga doktor.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
21: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
20: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sali nga, mabala di pang flowers, nga damok ko ba yung
21: ting?
12: Ma-edukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut sini MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduggan kadula ang pwersa nagaluya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil, kag paano ini nagasugod?
0: Ang myasthenia gravis or MG sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang pwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500. My family history ba na ka mausong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
1: Ganag panubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Garantisado.
3: Epektibo.
1: Aramis
3: DTX 500.
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
1: Ganag panubo
3: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Garantisado.
1: DTX 500.
21: May duha ka klase sang muscle groups ang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon, sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles.
0: Yes.
21: Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis. Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
0: Actually, Sir GP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sang mga nerves, no? Kag muscles. Mga mensahero, ina Sir GP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve-muscle junction. Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle-specific receptor ining tyrosine kinase. Gina-attacke sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay ang available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina, malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Hindi ka makagiho kag luya ka. Hindi ka makaabri sang baba mo. So hindi ka kakaon. Worst is, hindi ka maka ginhawa.
21: Grabe, no?
0: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kun exercise kay dapat exercise gidya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir GP ang lawas kun nag-aataki ang MG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
21: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
0: Ang thymus gland, Sir GP, amo ang training camp nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or Pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
21: Problema gid kay Dr. Ramil kon magmango ang imo immune system.
0: No?
21: Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag syempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
0: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw.
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
21: Yari pa ang mga dugang, mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
0: Oy.
21: O ginatawag nga acne. Ginablangi mo nga punggod o gintubuan, guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon. Amunin ko ng baladok, how can you face your problem
0: if your problem is your face?
21: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kung present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
0: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, among epekto sini sa panit. No? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa notable effect nga manutis mo kun ikaw nagainom sang sining nga mga suplemento DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
2: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver upon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
4: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara man kita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
0: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag fold.
21: Amo nagahubin ka, Doc, no?
0: Yes. Amo nagahubin. You will look 10 years younger than your age.
21: Gusto.
0: So, na 50 ka na, 40 ka pa man.
7: Correct. So hindi taman pagkalipatan na, Sir GP, ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag Mighty C, no, or Pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir GP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may arasang batungan ng tubo na, amo ina ang rason sang natuag end stage sa renal disease sa Sir JP.
6: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailangan po tiktahan tang aton utak sang aton brain from oxidative stress mag DTX 500 gid. Ang excess nga free radicals nga gadamit sang structure sa salud sang brain cells kag most often ini nagakosig nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung nadamo ang cells sa utok ta nga guba nagakapatay, ga amat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit, Parkinson's, Alzheimer's, na amunang rason nga kalanan mag DTX 500 kagid pananami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kagamay TC adlaw-adlaw.
0: Sa kabilugan, kung gainom ka DTX 500 kagamay TC, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agad mag-function sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag MyTC, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 MyTC kag PureC para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag MyTC.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
21: Amo gali na ang balidok nga kon gid DTX ka 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer do 60 subong 70 na gali siya eh. Si Doc may nakita nga nagchat. Nanamian sa ako minabahuan nga ilok. Ano may imong sa bawo ilok sa boy?
6: Sukton 500. Nene. Kalanlan, Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag niya underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang itatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Dio Fresh.
0: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa gano.
6: Clinica Dio Fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly, wala i-masabad sang imo baho kung naka-Clinica Dio Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin habang gapangapi ka, kung gusto kayo gagapangapi ka nga may gahugas sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee Mix. Kandiin, makita mo ng DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
0: Tidiri ka sa DTX Premium.
6: Ang DTX Premium?
0: Namin ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang D3 Bio.
7: Imagine, copy ka na.
0: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
6: Uy, kampiyon.
0: Ang iya nga sugar, stevia. Meaning pa less calories.
6: Less calories.
0: Layo sa free radicals.
6: Correct.
7: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
6: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si imulawas. Parisan pa sa sang strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na git. Kikipugaan mo pagid ang balito kramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin ka pagid. Nga gipotekta si imuya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
0: Sekreto ni Engineer Albao.
6: Ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend.
21: Aryo, silingi butang taga niyo.
6: Nag-extend, may maka kag clavoas ka. Ini mga herbs, wailabot nga antioxidant ka pa nami isang imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sang oxygen, minerals, and vitamins imo cells. Nami man ang paghimo sang basura sang imo cellular. That's why you feel young. You perform young.
0: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
7: Ang sikrito niya.
21: Milik siya tago ay.
0: Huwag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
21: Dising, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 pala ito mo. Uy, 19 na.
6: Kampiyon ni
0: McPeach. Kabla ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm-hmm. No, amo nga si Valentine ka kadto gina di ka na Miyerkules, kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
21: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
5: Maligo kadlaw adlaw, no? Basic. Oh, maligo, basic gina iya.
0: Ang paligo is not enough.
5: Maligo ka nay adlaw adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, momot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya taon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man si imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung mo habon, DTX Beauty Soap.
9: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mabakal,
21: sumagod ka. Ano ba lang makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na aton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
5: Habang eleksyon, habang giginamo din Pilipinas, suporta sa ilang mga ginpiniling nga mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials most likely magtaas man gid mga cases ta, not only because of China, because ang pagtingob sang tawo during the election, no, sa mga rally, no, puko kampyon tagga hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distensya maka-develop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tun-an ta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
0: Ya, plano kang magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy. I-consider gid nimo ang D3 Bio.
5: Oh, champion.
0: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
5: Importante na, ha?
0: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawan. Amo ni pinaka importante. Every time nga gaplano ka booster shots, no. Subong nga gabot naka tag-apat na kan Sir Boy.
5: May lima pa kuno gani.
0: May lima naman. Grabe naman sila, no. So, ang D3 Bio hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
5: Nakanami.
0: Dablang hindi sako, hindi kapoy ang imo nga immune system kay nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm, nga amo nang rason nga gapinot di kakaginawa kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo da wala lang sa may natabo Sir Boy.
5: Correct, no?
0: Kaya nga man pala inom ka D3 Bio kag syempre gina-prime ang imong body's immune system para magproduce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
9: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kung relax ang immune system, kampiyon ang paghimo sa antibodies kung ga D3 Bio ka. Ano pagidok, Sam?
7: So, ginabalantas ang una sa aton nga nanay, Sir Boy, yung magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala to. Ang dahon gali, Sir Boy, damo sa ginatuwag vitamin A. Nga kinang lunch ang aton nga
5: immune system.
7: Cells, no? Para mag-produce sa damo nga antibodies. No? Pero kung di ka kaong sa mga utan-utan, hindi ka mahilig magkaong sa utan, kinanglan mo sa ginatuwag D3 Bio, Sir Boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon, tabala Sir Boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang ka, bago ka lang nakapabaksin, Sir Boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus sa Sir Boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, Sir Boy, no?
5: Correct.
7: Ang helper T cell Amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
11: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
7: Tagahimos, no? So, ina... Naga-nami, Sir Boy, kung naga-D3 Bio kita kada adlaw, Sir Boy.
11: Amo na ang advantage kung ga-D3 Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan nandamo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells? Amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells, gihimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-D3 Bio ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si D3 Bio ng nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gyapon, maputik ta si imo. That's why ang D3 Bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
0: So, Sir Boy, amo na ka nami, kung gainom ka D3 Bio.
11: Correct, no?
0: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Bone marrow?
11: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
0: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system. Ti, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga bone marrow.
11: Oo, laway mo bone marrow. Paano ka nakapodius?
0: You need magnesium, calcium, and phosphorus in order you have a healthy bones. Di, ma-promote lang ang bone marrow sa gitawag pag-manufacture sa B-cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige kainom adlaw-adlaw sa D3 Bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, Sir Boy.
11: Amo na nga nami, gidya ko na D3 Bio ka, kinami absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami ginsan D3 Bio, Dr. Ramil, no? Ang D3 Bio does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your D3 Bio will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa D3 Bio when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 Bio.
0: D3 Bio ka na.
11: Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3 Bio mo na.
0: Pero may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T-cells, ga-attach na siya sa receptor sang gito ang imo nga B-cell surface. Ang muna ang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
11: Ang muna pa, magdamo sila.
0: Magdamo sila. So, ining mga iban nga mga B-cells, mahimo na siya nga plasma cells.
11: Wala.
0: Para maka-secret sila sang gito ang antibodies. So, kita mo ano ka namigid kung ga-inom ka D3 Bio. So, ang ibanda nga wala pa nakainom D3 Bio, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom D3 Bio sa isa ka bulan, adlaw-adlawa nyo na. Kaya damo nga mga benepisyo ang iyang makuha.
13: Informasyon sa ikayong gawas.
21: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil.
0: Ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gitwag extra virgin coconut oil ang lauric acid.
11: Uy, 50% kita. Nakadamo.
0: Daw pareho lang ka nga ga-didi sa imo na nanay. Kung ga-inom ka D3 Bio. Number one, kung ga-inom ka, gina-decrease ang stickiness ang blood platelets. No? Kag nga-bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imong stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang D3 Bio, amo natin nga lang kang kahumok sa akon ano.
11: Kahumok sang mga...
0: Kahumok sang akon nga mga digestion. Tungod kay nakainom ka D3 Bio. Kag, aripagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong mga dugo, kag sa atay, para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kun ikaw nakainom di tribayo para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imong lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
11: Campion
0: sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga tiyan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imo selula. D3 Bio ka na.
14: D3 Bio!
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio! Ang D3, nga may physio! Ang physio, nga may D3!
17: Mabakal, sumagmuti ka. Luwas ang lauric acid, Sir Boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sa medium chain triglyceride nga i-convert no sang aton lawas into ketones para mahimo nga energy no permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sang aton nga atay pakadto sa aton nga brain no para malikawan naton ining natuag cognitive decline no pagka malipaton kag iban pang problema no sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain Sir Boy. So kung may energy kita no ang aton nga brain focus no kag alerto kita per Mr. Boy.
11: Correct no? PD.
21: Ang hambalin do kay na ang monolaurin amo ning superstar naton, antibacterial, antiviral I mean. Pero tandaan naton nga may bacteria pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bacteria. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod, i-proseso sa lawas, mangin monocaprin. Inisya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
11: Amuna kakampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong no makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang gina protektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imo lawas. That's why kung nagkataro ka kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakal sa sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation dawat adlaw-adlaw mo itik. Itake mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gaswildo around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imo lawas, no? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka D3 Bio kagid.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, magaayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
24: What?
19: problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals 4 Biotics.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
5: Di, wala na tamay mahimo kay scholarship iniya eh.
6: Eh, di ba si maideyahan tamay na gurong?
5: Ay, ideyahan nga para niya sa mga estudyante. Hindi niya para sa aton.
6: Pwede tamay guro kung sa buo ng mga estudyante. Para nga may araman para sa aton eh.
5: Yala!
6: Hindi ba, napinsaran mo man ina?
5: Wala pa eh, subong pa lang.
6: Eh, amo na gani nga, tagan mo ko sang talinfi ko. Tungod ako ang nakapaminsar sina.
5: Hala.
6: Te, wala kita da?
5: Wala pa tagahan niya ka pang sabo sa mga estudyante. Mangayaw ka na sakon?
6: Di, sugod subong mangita na kukun sa buhon ng estudyante. Para tunga, tas ang scholarship para makakwarta man tayo.
5: Hala. Sadya-sadya, ino.
6: Wah!

0: Matambay ko dyan ay, ha? Kag magpamati-bati naman sang posible ng mga istorya sa palibot. Haya ba? Arbi, itoon kung akong dulunggan sa lugar nga permi ko ginapamatuyan sa mga duhol-duhol ng istorya. Haya ba?
1: Toto, kamusta ka?
2: Dumidugay na nga wala kita naga-istorya.
3: Ano ba dugay man? Masag-anong toto?
0: Haya ba? Dara naman ang duwa, oh. Si Pastor kagang isa katambay nga si Tokmol. Bro, kapiloso po, ginibla kay Toto Tokmol mo.
2: Ganon ka dito, Toto Tokmol?
3: Ari lang din kaya po na. Nag-check sa situation sa bangko.
0: Wah, iya ba, oh? Ano man nga, Toto Tokmol? Gachiking naman siya sa bangko?
2: Bangko naman? Ano man ang imong gina-check, Toto Tokmol?
3: Kumapakot na, Pastor. Pati masubra ako nga pungko. Ako naman maguba. Hindi ang bangko.
0: Oh, iya ba? Tinunto ito ba?
2: Toto Tokmol, kabalo ka bala parte sa kalawasan?
3: Kabalo ko, Pastor. Ano na nga hindi ko malumas?
0: Baw, pang sutab ganyan kay Toto Tokmol. Yaw daw pakaisa ganyan sa goro ni Dakoy-koy na ganyan ni Tantan mo.
2: Hindi lang sa tubig, Toto. Ang kaluwasan, amo ang pagbaton sa maayong relasyon sa ibabaw.
3: Amo na gani. Sabi ko gani, ang kaluwasan, pareho lang sa paghulog sa SSS. Nga pagtigulang mo, atensyon na kuluhaon sa pag-ibagkalbulong.
0: Daw mapitla ba si Toto Tokmol? Daw masabit pa sa pro mayo.
2: Mayara ka man po, Toto Tokmol. Pero kinanglan ang kabuhi mo, may direksyon.
3: Pastor, may direksyon man ko.
2: Diin! Oh, bah!
3: Alin sa balay, makanto na rin sa gintabayan ko. Amo na ng direksyon ko.
0: Ay, aba! Dumasangit paliwat si Toto Tokmol, pero kuha ya? Animal giniblis Toto Tokmol mong. Bisan ano kaayos iya sang pastor, ginalak. Tanya gid bala sa hindi amo mong posutab kag isa pinakasutab Toto Tokmol. Dumasabit pa pirmi ng kambal mo. Sadya sa jay no. Wow.

Arina, human na ang survey nga inugpagwa ko sa media kag sa mga newspaper. Unahon ko ini paprint sa Manila Nightly Bulletin. Ini gani sa Philippine Moon. Pero ambot lang kun mapati ini ang mga Pinoy nga muni ang matuod-tuod nga resulta nga damo na namian sang performance ni Presidente Baby Eng. Mandamo gidya ang gapamiripimo nga Pinoy sa mga nagakalatabo sa liderato ni Migo ko, Baby Eng. Ay, kadamo gid karon sang mga isyo nga wala kasulbaran kag wala gid sang katapusan. Tapos siya, laban kawatay, laban palapaway. Pero wala man sang dakpanay. Ay, bahala na. Ipaprint ko ini ang kampiyon ko nga survey sa mga newspaper. Kag ipapost ko ini sa social media sa mga bayaran nga media. Agud maglapta. Maglapta na tayo ng survey nga ginhimo ko lang sa idalom sang taytay. Sadya-sadya eh, no?

0: Boss Roquette, may pamangkot ko sa imo.
1: Boy Ramon, pamangkot lang ah. Wala man bayad mamangkot.
0: Juan Boss, kay ginaistoryahan sa mga tao parte sa pagsaylo-saylo sang grupo ni Joel Villanueva.
1: Ayaw mo gali nang ginambal sang tanan, Boy Ramon.
0: Oo, Boss.
1: Kadasig sang blita, no? Dasig pa sa bao.
0: Pero, Boss, ano ba lang imo pananaw sina?
1: Simple lang, Boy Ramon.
0: Ano, Boss?
1: Pariyo na sa tao nga nagabaylo lang sang balay.

0: boss, kung pag sa ilo ni Jewel Villano iba, may palibre man siya kape sa ato, no? Para samtang balagi na istoryahan ta siya, boss, katilaw man ta kape ang libre balahaw. Babay, anta na, boss, ah!
1: Ay, pero kabalo ka naman siguro sang rason nga nagsailo sa sapiak na grupo, ah.
0: Ha?
1: Hmm.
0: At iuula, boss, eh, ano, haw?
1: Mapabilin pa sa grupo, ya, kung makalaula to siya kag mahima sa sang rihas. Boy Ramon!
0: Boss Rocket!
1: Salbaranay nila niya kagulingon.
0: Ba?
1: Bahala na lalibakon sa isang tao. Basta safety lang siya kag hindi siya mapriso.
0: Ay, di sa sadyay, no?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!

0: tabugo. Ah, tanawa pala si Olive. Dapila na kauras, wala gagiyo-giyo.
1: Abunat, kabalo ka naman nga ginisipin ng balas.
0: Ang balas naman.
1: Kabalo ka nag-iit, mamangkot ka pa.
0: Para sa ano naman?
1: Basi gusto niya ibaloon, pilagid kabilog ang balas nga ara sa baybay. Dobla buda to. Ginatakos man niyang tubig sa dagat to.
0: Ano yung gamiton niya man, balde?
1: Ah, wala ko yung kabalo ha. Basi guru kutsara.
0: Kung kutsara, buang na ginaya.
1: Ah, hindi ako yung buang yan. Ano ka mani mo yan? Sinuli niya yung buang.
0: Ah, abi ko gani ko nalatnan ka na niya.
1: Ay,
0: Ang pinsurunta kung paano tala siya mapayong sa pagkabuang niya. Kaya daw nadalma na gina siya.
1: Ay, sa banta ko yan, hindi na ginayaguro mong pawan mong. Madalma na ginlang na siya.
0: Ay, Tani, updan mo siya pabuang-buang. Kay para hindi siya mamingawan, kag hindi na siya madalman.
1: Ay, lahat sa jay, no? Ay,

0: ari ka pa digali gihapon, Mads Marites?
1: Oo, Mads. Eh, wala pa ko bikabaton kaayuhan halin sa imo?
0: Na.
1: Waslik kin ako bala kay para kahalin ako dayon ah.
0: Ano iwaslik ko sa imo? Ang too ko?
1: Too, too nga ano, Mads?
0: Too nga kamot eh.
1: Ngehe, sakit na yun. Mads, hatagin ako na bala. Bisan

0: bakal-bakal na lang panty, ho.
1: Wala ka na panty, ha?
0: Wala na.
1: Okay, sige ah. Tagaan ta ka 50. 5 na nakapanty.
0: Yeah. ano nga 5 kapanty, Madsman? Sa 50 ba ka baka 5 kapanty?
1: Oo ah. Sa okay-okay ka lang bakal kay may ara na dito. Kag 3-20 nga panty, okay na na ah.
0: Yeah. Ulo ko, Mads. Nagamit na naiya sang iban, ipagamit mo man niya sa akon.
1: Mm-hmm, tanhaga ta. Ilabhi lang kagliswahi sang ininit ah.
0: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Erjan?
1: Hmm?
0: Kabalaw ka ba lang, ha? Wala rin siyang tawo sa kalising ko nga makaperde sa akon sa diskarte?
1: Diskarte? Diskarte ko rin nga wala tupa. Ako pa diskarte ho niya, halos na lang niya tao. Mapapati ko na iya.
0: Ako lang wala guro yaga pati si mo.
1: Ate, amon agurong talent mo eh.
0: Nga no?
1: Ang pagkatigas ang imo ulo? Amo na yung talent mo? Nga hindi ganyan malabawan sa sugiray.
0: Ikaw gani, hindi ka man magpalabaw.
1: Pero sa tuod lang, this is size na katawo ang pinanumbag ko. Tungod wala sila nagapati sa sugid ko, kag diskarte ko.
0: Gali ka? Akong 17 na katawang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, dugay na kuya nga. Wala na ka palubong mo.
1: Ha? Ate, basi ikaw kurong ika-18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpate sa akon?
0: Hala, sadya-sadya na.

0: Bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Sabalita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Recawat ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Bayan ko ginibatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DGX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
12: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
16: Kay may barato balaya nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
16: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya.
16: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
2: Attention sa mga payara migraine.
3: Okay.
2: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
3: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan. No? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Ang pain mo na nabatsagana is ara sa imo cranium. No? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabat chag da do may pain sensors.
2: Magining pa sir boy ang brain di ka batyag pain.
3: No, why
4: ginaopera ginakihad gina na do.
2: Ang singa no nga tig agid ulo.
1: D3 Bio.
3: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na, ginakuha na tanan nga.
2: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption, kay siyempre upod na niyang vitamin D, bid BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
3: Correct.
2: Diba sa ngunan? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
4: So, doon na, point 2 na.
2: Point, sulbad ng imong magnesium. Absorption.
5: 2 points.
2: Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
5: Through probiotics.
2: Padamuon niya yung probiotics sa D3 Bio. Din maproduce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 or boy, sulbad ang migraine.
4: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: The serotonin level,
5: happy
2: ka. Kinapadamo niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano ang migraine.
1: D3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So, importante, gits ang D3 Bio. All of those health benefits, kaya mentionan ni Dr. Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
2: No? Wow, grabe.
4: Oo, kaya yung number one niya, ano ganito
3: sir? Ang number one niya, it kills your virus.
4: Virus handler siya.
3: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio kadamo-damo gid.
2: Kung nakainom ka D3 Bio sir boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
1: D3 Bio.
2: Saan no mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana, wala ka na kaon carbohydrates. But in D3 Bio, no need na nga maabot ka. Himuon na dai na niya ketones.
1: D3 Bio.
2: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali sang ano sa akon nga D3 Bio before ko matulog. Para pagkaaga mahimo na to siyang ketones.
4: While ka natulog ka.
2: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaurin pa na. Munukaprilin pa na. To malagaw-lagaw pa na anay sa imo. Mamatay mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Ako na si D3 Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Machins to kuhan siya ketones. So pagkaaga, sir boy.
3: Energize ka. But energize ka. Nagniwang ka pa.
2: So ang malang bintaha kung kuhan ka. Palainom ka. Ano na,
1: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: June 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo
12: blood pressure? 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
17: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tiga, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
17: Sakay ka kidiya!
18: Siyempre! Naka-extend ko ya!
17: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Healthy nga suanis.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Healthy nga suanis.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio. Campeón de radio.
1: K5 FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga Ciudad Sarawas, mayong aga Probinsya sang Capiz. Kag nagatamya mo kita sa isagid kamaydad nga adlaw sa aton sining mga tagpalamati kag nagalantaw diri sa aton sining pagpangalagad sa bilog nga Western Visayas. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton sining mga kauturan diri sa bugos nga probinsya sa Capiz? Dira sa 1st District sa probinsya sa Capiz, dira sa 2nd Distrito, sa 47 ka mga kabarangayan sa Siyudad Sarawas, kamusta? Welcome na, welcome, welcome, welcome! Nagpamati ka mo dira sa K5 News FM, dira sa Kampyon nga Radyo, agdiriman mabatian ang mga kampyon ng mga balita, kampyon ng mga public service. Kag siyempre kalingawan diri sa probinsya sang Capiz, ang K5 News FM Rojas. Welcome sa ato sining programa 11 Mbps, mga balita at public service. Sa dos na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Huwebes nga adlaw. Mga ka K5, kamusta kamo? Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo ang anchorman ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Kaga sumuman sa aton sining mga ka K5 nga nagatutok na nagapamati kag nagalantaw, mabatian kita sa lilisuan sa inyo sining mga radyo 100.9 K5 News FM Rojas. Kag makita man kita live pinagi sa aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Gani magtutok na kag magpamati na sa mga kampyon diri karon nga mga balita, kag mga kampyon nga ma-report sa aton sining mga K5 reporter. Kag sumuman sining porsyon karon sa ipa K5 mo. Mga ka K5, ano wala ang mga talulupang doon diri nga mga balita kag sumuman mga topiko nga aton tamdon sa aton sini nga pagpangalagad. Madamo kita karon sa mga development report, interviews. Bantayan diri sa aton sini nga programa mga ka K5. Kagkaroon sa mga headlines. Headlines. Sa mga pangulong dinalaan sa aton sining mga balita lokal, diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Dali lang gid, no? Kag tagaantay ni karon sa dako nga pagtamod o kon mga ang mga topiko sa mga headline. LGO Panay kag Nengro Panay Kapi pagapasidunggan o ginpasidunggan sang DENR Region 6 sa gawad kagapay ng kalikasan. Okay, so muna isa karon sa mga tamdon aton nga topiko diri sa aton sining nga pagpangalagad mga ka K5, no? Kag dugang pagid partner niyo gabi sa aton nga monitor sa sulod. Leo lang gid partner. Kaya daw hindi ko ka bati sa aton nga monitor kay para madulong tani karon ang aton nga kwan, ang aton nga mga headline. So nag partner sa aton sining nga monitor, no, para makita kang aton sining nga audio. Okay. So, ang tani ang yung headline aton nga mga balita. Dugang pagid nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa aton sining programa 11 Mbps program. Ang kuan lang ta siguro. Kaya para na dali lang din, no? Para magigangan ka nila. Sila karoon sa mga headliners na itong dari sa itong mga pagpangagad dari sa 11 Mbps program. So, magigangan ka nila, no? Sila pagigit sa mga pang-headline natin sa itong mga 11 Mbps program. Okay, mga ka-K5, dali lang din, standby. Kay para magigangan na ito, no? Mga na ito, masamad kami karon. So, isa ini karon sa aton pag-aistoryahan. Ano ini nga award ang nakuha? Ano ini nga award, mga ka-K5, ang nakuha sa LGO Panay, kag Mendro Panay, Capiz. Kag Subungman, diin ini, no? Kag kung ano ini nga pagpasidungog na giniwat sang o kung ginhatag sang DENR or Department of Environment and Natural Resources, mga ka-K5. Dugang pagid nga mga headlines diri sa aton kini nga pagpangalagad. Pag-harvest ng diwal o kung angel wing sa Banwas ang Panay, nagapadayon kagdako nga bulig sa mga pumuluyo kagkita sang LGU Panay Capiz. Pero kanami sinisang angel wings o kon ang diwal, no? Kaiso goods sa nagligad pa nga mga inadlaw kon binulan, sige na ang pag-harvest sinisang LGU Panay mga ka-K5. Kag accordingly, dako ini ang nahatag o kon bulig sa aton sini nga mga kauturan mga ka-K5. Tingwan ta karon nga malabot ang mayor sang Banwas sang Panay mga ka-K5. Si Mayor Sunny Besa may kantanan sini nga pag-harvest karon sa mga diwal. Yun yung diwal, angel wings, no? Matandaan ko ni sang unang madamo inidra sa Banwas sang Panay. Subong Mandri sa, I don't know, sa Roja City ko na siging patubo sinisang diwalo kon angel wings mga ka-K5. Kaya do exclusive lang na di makita diri sa probinsya sang Capiz, particular na sa Banwas ang Panay, kag sumuman sa Roja City. Tingwan, tani karong malabot ang aton sining municipal mayor dira sa Banwas ang Panay. Ha? Kung ano ang madulot o kon bulig sinisa aton ng mga kauturan, kag income generating para sa munisipalidad sang Banwas sang Panay mga ka-K5. Sa pihak nga bahin, DepEd ginpabaskog ang safety policy sa mga eskwelahan, metal detector, CCTV kag mas hugot nga koordinasyon sa ginikanan kag mga kabaranggayan. Angot ni Gyapon mga ka-K5 sining school violence issue nga daw hindi gid matapna-tapna. Pero sunod-sunod na ang nagakahinabo sa mga eskwelahan involving minor kag mga kabataan, mga estudyante. Mga police report! Subject person sa ginpatagayon nga drug by bust operation sa Barangay Baybay, Roa City. Madugay na nga gina-monitor sa, no, sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., OIC Roa City Police Station Chief of Police.

0: dugang nga mga balita karon nga aton pagatutukan diri sa aton sining pagpangalagad. Ining update sa mga basurang ginpadulungan aton sa nagligad nga mga inadlaw. Ang basura nga nagatumpok dira sa may barangay Dayaw, Rojas City ginkuha na. Oh, sa nagligad na ginkuha na ni kuno kay sa ginpadulungan nato ng barangay kapitan sa barangay Dayaw mga ka K5. So no dire kay punong barangay Winnie Batoampo nga indi kuno taga Dayaw ang nagahaboy dira basura sila sa ning lugar. So na trace nila kung din ining halin nga basura kag ginpatawag kag nakita kung sino nagahaboy dira basura sa ginpatawag ito siya barangay hall. Kagin paandaman, ginpromisa sang naghaboy sang basura nga kwaon Manila kuno. So araging kuha gi Manila. Kagang basura dras may barangay Kagay nga ginpadulungan man aton sa nagliga dras may Kagay Highway. Nga nagatumpok na sa highway. Ginhulog man sang mga indi man kuno mga taga barangay Kagay. So, reportedly, ginkuha naman kahapon ng adlaw. Dapat lang mangin vigilante kita mga ka-K5. Magabantay kita sa aton sining ugsaran, sa aton sining palibot. Agod makita natun kung ano nagkakinaboy, labi na gid ang paglaptas ang basura. Magbinuligay kita. Dugang diri nga report, aligasyon nga pagpanunto sa isa ka organisasyon wala sang kamaturan. Suno sa kay Manuel Delfin. Dopermi na lang na dawit ni ngala niya man. Oh, may update man kita karon sining ginaligar nga pagpanunto man ni Mr. Joshua Balonso. Kanan nagpanuntuhan, nay na lang ni Karon. Atong One Day League Volleyball Tournament. Tagaan ko ni Karon update kung kamusta na. Joshua, to, mapa-interview ka o kung hindi. Gimpromisahan mo si KK5 road ni Dalanon nga magahatag ikaw sang statement diri sa K5 News FM. In fact, siling ko gani, ginarespeto ko na iya ang imo health status or health condition nga ara ikaw sa ospital. Kag ikaw man mismo nagpromisa diri sa amon sa aton sining nga K5 News team nga mag-issue ikaw statement kay kami ang nagdala sina exclusive kay nag-interview sa complainant batok sa imo Mr. Joshua Balonso. Ininging kuha mong registration fee para sa mga participants sa volleyball tournament ang wala mo mabayad sa mga referee kag officiating team kag sumuman ang ginpromisa mong masobra o kon halos 30,000 pesos nga papremyo sa One Day League Volleyball Tournament dira sa Civic Center sa Banwas ang Pontevedra. Ikaw yan naghambal, ha? Nga mapa-interview ka di. Pero sang ginlabot ka na namon, damo ka na rason. Sino nag-advise mo nga hindi ka magpa-interview? I-clear mo ngalan mo, kaya at the end of the day, ilaglag ka sina nila, Joshua. Klaruhang pangalan mo diri sa K5 News FM. Pila na kadlaw nga gintagaan ka namon sang tsansa nga magsabat. In fact, halin pa kahapon nga contact sa imo, nga ginapatay mo ng imo sini nga cellphone. O sige, ano naman karon ang rason niya sinibay? Kaya sili niya sa iyang statement sa nga ginpost sa social media nga wala kuno kay labtan andre ang LGU Pontevedra kay independent organizer sa sang volleyball tournament. Tisiling gani sang complainant batok sa imo kung independent organizer ka Tingnan man ginrasonan mo pa to sila nga ginahulat mo pa kag strikto ang COA o kon Commission on Audit kag may ginaprocess ka pa nga payroll nga amo ang isweldo mo kag ihatag mo nga premyo. So magsiling ka karon may ginaprocess ka nga payroll, buot silingon nga may ara kagid connection sa nagpasalig si mo sa LGU Pontevedra. Tinga man mo tong rason mo ya sa nag-complain sa imo. Hindi mo kami mabasol kung maghatag kami sa ngamon nga analysis angot sa imo sininga panabat kaya ginabinagbinag mananamon mo. Ginalantaw mananamon ng gravity or bugat sang imo sininga sabat. Timagsiling ka karon ko, wa may transaksyon ginayang matabo sa LGU Pontevedra. So, gina-deny na ya karon sa pila ka mga opisina da kaysa LGU Pontevedra nga ang imong aksyon is solely your own kag wala labot diriya ang LGU Pontevedra. Tinga man ginrason mo pa yang kuwa kay magina-process ka nga payroll kung independent organizer ka. Kung independent organizer ka, may payroll ka nga gina-process. Hindi mo gid kami dito makwan mabasol kay for how many days nga ginatagaan ka namon sang tsansa nga magsabat dire. Tagi sa pagkinakon nga point mga ka K5 nga man ginatagaan ko ginisang pagtamod bangod kay ginadala mo ang pangalan sang PIAP Pag-asa Youth Association of the Philippines Pontevedra Chapter. Nagareflect na sa inyo organization. Nagareflect na sa PIAP Pontevedra Chapter. Accredited Association pa naman kamo. Sang LGU Pontevedra, kag nakabig nga youth leader. Kaya kung may mga event ang youth, di ba ka mo nag-represent dira? Kaya mo ng trabaho sang youth? Nag-aanta na karoon pagtamo diri sa atong sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Ini kaga iban pa nga mga balita mga ka-K5. Ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mayaray ni sang Ampalaya Extract, no? Nga kung sa din makapahagan-hagan, makabulig, makapanubo sang sugar level sa inyo siningalawas. Kung mag-inom ka sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ma-detoxify ang imo siningalawas, no? But sige, malimpyuhan, mamuhin kagid sini, kung mabugat ng chan mo, nagkaon ka sa hindi manami. Magamit lime, nibla sa DTX Coffee Mix. Dako gini ang health benefits sa imo sining alawas mga ka-K5. Initanan kagiban pa mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Kagang dugang ma-report sa aton mga K5 reporter, aton panumbalikan. Pagkaligad sa importanteng mga commercial. Can you stand by?
1: KK5 News FM. News FM. Ethri Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethri Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio. Ang Ethri ng may Visio. Ang Visio ng may Ethri. Ethri Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
1: Ethri Bio. Ang Ethri ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan? Mag GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Cell.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: Una
9: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gagabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
15: always nagabasa
13: kag nagabaho ang kilikili
15: mag Clinical Dayo Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili
15: Clinical Dayo Fresh
14: nagabasa na naman balaga
13: ah lain naman aya amo na ang basa na gusto ko
15: Clinical Dayo Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili
14: wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito
13: relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako, nga diabetes, sang nabat tian ko ang DTX 500 nagtry gid ako kag nagnubo ang akong sugar the best gid ang DTX 500
1: DTX 500 mabakal sa mga butika
18: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela hindi na magkabalaka ang solusyon yari na
1: memory advanced serum

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa ato sa inyong pagpangalagad sa 11 Mbps program. 38 minutos sa kaligad sa takna ng alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Sa gihapon na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Alright, mga ka-K5, yari na ang aton sining interview subong hapod to. Upod ta si Mayor Sani Vesasang Banwasang Panay. Ini may kantanan mga ka-K5 sa harvest sang Banwasang Panay. Ining diwal o kon angel wings nga ginatawag. Nga dako ini ang bulig para sa mga pumuluyo dira sa Banwasang Panay as well as sa LGU Panay mga ka-K5. Una best, tagaantas ang kahigunan si Mayor Sani Besa nga makapanamyaw sa aton sinima kuturan diri sa bilog na probisa sa Kapis, labi na sa Banwasang Panay. Mayor, mayong udto sa imo.
2: Ito, Alan, kasi tanan tagpalawati sa inyong nga programa, isa ka may ayad nga udto sa atong tanan.
0: Okay, Mayor, kamusta ka? Kamusta ang Banwasang Panay, subong?
2: Okay naman ang Banwa. Although, it has been confirmed to us, no? Ang nagbalik ang ASF, no? Diri sa Amon Banwa, no? So, kahapon, nagpatawag ako ng meeting, no, sa task force ASF, no, para mag maka-come up kami sa Amon Biosecurity Protocol, no. Malaman lang ang latest di sa Banwasang Panay.
0: Mm-hmm. Pero daw apektado gid ang aton hog raiser or indi man gid Mayor Besa, sir?
2: Muna ang isa sa gina istorya namon, if we can contain, no, kung ma-contain man lang nato, no, especially sa mga barangay nga hindi pa apektado, no. Isa na sa gimitingan namon kahapon, no, I instructed all barangay kapitan to have their own biosecurity protocol, no, especially ang mga nagasulod nga baboy sila. They have to check it kung sa din balahalin ining baboy nila, kung may nagakaigo bala ining mga permit or inspection permit, no. So they have to do their own pagpulis nila, no, pagbantay nila sa ilang mga respective border sa mga kabarangayan, Alan.
0: Okay. Mayo man ni kay at least may update kita sa kaso sang ASF dira sa Banwasang Panay. But yes, Mayor, adri kita sa ongoing or report naton nga nabaton diri sa K5 News FM Rojas nga ang pagharvest sang diwal daw dako gid nga bulig sa mga pumuluyo mo dira, Mayor, kag subong man nangin income generating ini para sa LGU Panay, Mayor Sani Besa, sir.
2: Yes, tama ina, no, kay balan mo, no, pagpukuko last year, no, ginpauntat ko ang issue ko sang isa ka executive order, no, putting a stop in the indiscriminate harvesting of diwal, no. So that was last year. So after a year, no, maining Mayo, no, nagpa-survey kita kag ginreport sa ato, no, na nagtubo na liwat ang mga diwal kag pwede na mag-upisahan sa harvest. At the same time, ang recommendation man sa ato sang Mendro kag sa ato Mentawai Dagat, kung pwede maka-declare kami ng harvest season, na kay nagasulod ang mga tingulan ng mga binula, no, na kung sa din base bala ng ambal nila kung magsigisingi ang ulan kag ang baha magkanto, no, sa mga kadagatan nato, may posibilidad na maano ni, no, mapatay man lang ang mga diwal. So that's why last May, no, nag-declare kita sang harvest season, no, last week of May kita nag-declare siya na tag kusa din, no, naginyog din ako, no, sa aton sanggunyang bayan to come up with an ordinance in the harvest and regulation regulating sang sining diwal, hindi lang diwal kundi ang aton iba't pang mga panginhason.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Mga panginhason na ala, no. So so based on the ordinance, ang matabo sini 100 pesos will go to the diverse association, and for in fact we have 12 diverse association, no, diri sa Banwasang Panay. ang share sina, nila sina is 100 pesos per kilo. Ang barangay will have a share of 20 pesos. Bantay Dagat will have a share of 30 pesos. Then the rest, 200 to 230 pesos will go to the coffer of the municipality. So from last week of June, May up to as of June 28, ala, no, may nagsulot na sa Kabanamo na almost 659,000 pesos, no, uh-huh, diri sa kabansang munisipyo.
0: Based ina ya Mayor Besa sa inyong existing ordinance rin pasar sang Sangguniang Bayan.
2: Tama na, ala, no, para at least maging klaros kwentas kung ano mga pagsulundan na dapat himuon sa mga stakeholders, no, with regards sa pag-harvest ng diwal.
0: At least nangin fair enough ang LGU Panay, no, kay may ara man share ang mga nag-harvest kag may ara man may nagakadto man nga kita sa LGU Panay mayor, no. Paano kita mayor makabaligya o kon ang anong proseso sini once nga i-harvest na sang mga tawo

0: na pagkuha nila the following days ang order nila, sila man ang mabayad sinidiretso sa treasurer's office diri sa aton sa munisipyo.
1: At least mayo ni Mayor nga tikang kay subong lang ko kabati nga sa imo pamunuan na regulate mo no ang pagkuha o kon pagharvest sa diwal. Kay kun indi tani pag-uburahon na Mayor Sanibesa, base bala nga madula na lang ang diwal sa ulihi kung magpinabuang na malang kuha ang aton nga makuturan dira.
0: Tama na no no in fact no taga Panay ako no 12 anyos kita naging board member no sa 12 anyos nato ng pagiging board member maisip mo lang sa daliri mo kung pila ka beses na ako nakatilaw sa diwal no pahirapan pa ang pagpangita sila no so isa isa na yeah, isa ina sa ako na ginaano no gina isa ina sa objective ko na gusto ko kaya ang diwal din mo lang na makita sa ato sa probinsya sa Capiz no it is only proper nga mga taga-Capiz, hindi na taga-Panay, kundi ang bilog ng mga Capizenyo, makatilaw sa ginapabugal natin na diwal. Kaya balan mo, kung mag, sa Manila, daw ang isa ka-order sa nila, nagalabot sa 1,200 to 1,400 kung magkaon ka sa mga restaurant. No? Sa Iloilo ganit, 2 weeks ago, I was in Iloilo, magkaon ako sa isa ka-restaurant dito, na makot ako kung pila ang diwal. Ang balila, 800 pesos for 6 pieces.
1: 6 pieces lang.
0: So, oh, so ibig sabihin noon na kay nag-average 12 to 15 pieces per kilo. Ibig sabihin noon no, kung ma-order kasi isa ka kilo, magalabot ini sa 1,600 pesos, no. So, dire no, makuha niyo lang sang barato, no. That's why ako gina-encourage ko ang mga negosyante natin sa dire sa merkado namon kay sa iban pa nga mga public market, they want to i-trade ining diwal namon. Na nagabaton kami sang order para matibuan sang aton mga kasi manwa ining bugay na ginhatag sa aton sa mahal makaako. And pag gani ala no tung batian na maumpisa na kami sang harvest no ay may negosyante nga nagpalapit ni sakon ginahinyo niya kung pwedeng i-monopolize niya ang pag-harvest kapag baligya sa diwal.
1: Kumpraho niya.
0: And, i-monopolize niya kaya ginaopera niya ako sa certain amount no para ko nang inisa hari eh hambal ko hindi hari ang ginapayan ko ni mayor that's why so wala ko nag ibato no kaya gusto ko may magsulod nga kwarta sa kabanamon makahata kita sang extra nga livelihood sa aton mga pumuluyo dire paglabis na nan matilawan sang aton mga kasimanwa no kasimaryo dire sa probinsya sang Capiz ining diwal na ginatawag
1: amo gini ako niya nga ginabiliban si Mumeo kay manting imo ginauna yang kapakanan permesang mga pumuluyo kag
0: Hello.
1: Okay, Mayor. Amo ni ginasinig ko nga Mayor batian mo ko Mayor.
0: Yes, okay na, okay na.
1: Sining ko mo ni Mayor nga nagabilib kita ya kay ginauna mo perme ang kapakanan sang pumuluyo no kag ang munisipyo sang Panay. Kay kung pasugtan ta ni mga negosyante, kumprahon ni nila, imonopolya ni nila, kag sila lang yung makakwarta sini. Kaluluoy ang imo nga mga constituent sa Banwas ang Panay Mayor.
0: Tama na, no? Actually, lang, gusto ko lang may klaro, wala makita nagpabilib. It's only incumbent upon us bilang public servant nga unahon ang interes ng aton mga pumuluyo.
1: Okay. Anong proseso sini Mayor? Pwede mo kita kay man nagapamati subong ang bilog nga kay kanamit sining diwal Mayor eh talagsak aga sa ginsiling mo gani kagina kalaka lang ning bugay sa kadagatan kag kasubaan nga makuha nato no only here in Panay kag I do believe sa Roja City may ari man sini no pero ang iban nagaginhawa man patubo sini pero daw indi gid pareho sini sa Panay bala Mayor ano ini Mayor nga kon ma order sila abi makadto lang sila da sa munisipyo sang Panay o kon available ini dira sa merkado publiko mismo sang Panay kay kabalo ko kanamit gid sini nga pagkaon ini nga panginhason ining diwal Mayor ining angel wings.
0: Tama na no all they have to do sa mga nag-interest magnegosyo kay bala mo individually at least 20 kilos no ang ginabato namon yung order din you no
1: know?
0: Okay. So at least 20 kilos no so katulad sila din sa opisina no sa opisina sang office of the mayor no kay may inassign ako da sa kuha sa opisina ko no sa nagabaton sang order para makontrol na mo, malantaw na mo kung pila ang

0: order every day, no? Para ma-monitor pa namin ang nagkasunod ng mga na sales, no? Ang proceeds out of the dual. So pag place nila sa order, the following day nila ini makuha, kag bago nila makuha ang diwal, no, mabayad sila sa municipal treasurer's office namon, and then saka i-release ang diwal sa ila.
1: May minimum, Mayor, kung nagpila ka kilo ang pwede nila mabakal?
0: Well, 20 kilos at least. 20 pero kamaton na kami dili sang tingi-tingi, pero ginatipon namon ni eh. Kaya halimbawa po, halimbawa yan dangat daw, kung tingi-tingi man lang ang nagkuha, no, pulo man lang ka kilo ang order for the following day, eh wala namon, wala kami nagkasalom, no. So at least every day nagkakuha kami sang at least dapat may 50 kilos above ang order every day.
1: Okay. Sa imo lang incumbency bilang mayor sa Banwas ang panay nga na-regulate initro municipal ordinance, Mayor Sunny Besa. Sang una wala ni
0: yes,
1: ordinance.
0: No? Okay. Muna pagkabalo ko wala ordinance. That's why ako gali, no, nag sulat kita sa Sangguniang Bayan to come up with an ordinance to in the harvest and regulating the harvest, no, sang mga panginhaso naton, specifically itong ining diwal naton.
1: Okay. So with this, nagapasalamat kit, at least na hatagan mo kami update. May kantanan sining pag-regulate sang diwal at the same time, ang bulig sini sa kag-impact sini sa mga pumuluyo dira sa Banwasang Panay as well as sa LGU Panay, Mayor Sunny Besa. Last ni Mayor, ining award ba lang ginhatag sa inyo sang DENR or Department of Environment and Natural Resources sang nagligad lang adlaw? Ining ginpatigayon nga recognition sang gawad kaagapay ng kalikasan. Would like to congratulate man, no, sa inyo sa LGU Panay kag ang inyo Menro Mandra nga duwagi kamo ang gitagaan sini sang award, Mayor Sunny.
0: Tama, no, kunya ko magsulat daw Panay kag ang LGU Pilar nakabato sa certificate of recognition, no. Kay balan mo tanan ng mga programa sang DNR, no, specifically DNR Region 6, no, tanan ng mga programa nila sa mga environmental protection, no. For example, ang coastal cleanup, mangrove planting, pa nga mga aktibidades, no, ginasuporta ng gate sang LGU Panay ang mga programa sang aton DNR, no, for the protection and preservation of our environment.
1: Sa First District nga Banwa, bali duwa lang kamo sang pilar ang nagintaugaan award nga duwa ang LGU Panay kagang Menro office mo, Mayor.
0: Tama na, okay. Ala, no, ang pilar kag ang Panay, ala, ang pagkabalo ko ang nakabato sa sining recognition, ala.
1: Mayor, may nagpadala dire message, no, personal chat dire, nga nagapamangkot kun ano kunong pagluto sinisang diwal. Anong pagluto, well, no, sinisang diwal, Mayor?
0: Well, ang malamit nga luto gid actually na is ano lang, ginaihaw gid lang, no, or gina-steam, ibalot mo sa aluminum foil kag ipa-steaman mo lang, no. Kaya kag ang normally naman ang ginabaligya diri nga diwal nakaluad na, no, for one day, no. So halimbawa nag-order kayo na at least one day nakaluad na ang diwal. Pero ang iba naman da, kung halimbawa bago nga dakop, no, hindi pa nakaluad, ginaliliad ini sa tunga, no, para makuha ang mga balas. Pero mas mayagid na nga hindi ginaliliad, no, ginapaluad lang at least a day. Kay mas manamit ang sabor kung nakaluad lang, hindi po ginlilian ang diwal. So it's either grill, pwede bake, pwede man na steam.
1: Makaluad man siya, sinabuan, Mayor, no? Mga overnight nga huluman siya, wala na balas. Makuha ang balas.
0: Wala na, ina. Okay,
1: with this, okay. Mayor Sunny Besa, thank you so much, Gid, sa imo nga oras nga ginahatag diri sa K5 News FM, Sarawak City. Kag madamo gid nga salamat, kag congratulations sa inyo sining award, Mayor. Last din kon may gusto ka pa ipaabot.
0: Wala naman na, madamo mga salamat ka K5 Alan, kag sa Tanlantik Palamati, mayong hapon. It's a pleasure for having me in your program. Mayong hapon.
1: Madamo nga salamat, Mayor Sunny Besa sang Banwa sang Panay. Amo ni ang aton sining interview mga ka K5. Gagin-explicar ini ni Mayor Sunny Besa ang nanungod sa pag-regulate kag pag-harvest nila sa diwal o kon angel wings nga ginatawag. Balikanta ang dugang nga mga report, dugang nga mga balita kag topiko diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
4: Pwede radicals.
3: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 50 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
4: DTX 500 ka nga ah.
3: Pala inom DTX.
4: DTX.
3: Taa. As katama ang iyang antioxidant.
4: Sobra. DTX 500. Ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
3: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
4: Wala pili.
3: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pag damo antioxidant sa imulawan, gadula ang tuktok. Same sa isa kasalsalon, pag sige mo pinta tahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubuhok or uban, sign na?
2: DTX 500.
3: Stressful daw kuno ka.
2: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So wow.
5: Nami nagit na akon nga pananawan.
2: DTX 500.
3: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
4: Lasing magkulubot.
3: Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya gakaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, insured, sir boy,
2: DTX 500.
3: You need antioxidant.
4: And okay.
3: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
1: hindi malikaw.
3: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
4: Dapat sobra.
3: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
4: Correct.
3: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
4: Ay.
3: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to ni kumpanya, permi na to.
2: DTX 500.
3: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unon, ano bawal. Amo na ang permi ni. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
4: Agoy!
3: Grabe, magpadamo mo sang tuktok sa lawas.
2: DTX,
3: sa mga naga-sigarilyo. Sa mga nagakaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
4: Grabe
3: mo lang. Wala labot ang stress, ha? Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress. Amo na kapoy ka. Madula na imo memorya. Grabe na nga mga pain. Joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
4: Okay.
3: Kung bastante antioxidant ni ang imong selula, hindi dali magtigulang ang imong selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang ang imong selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body. in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
5: June 7, Lord. 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
1: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Awesome! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 200 kaso ng bullying na itala sa mga paaralan sa Capiza. ASF at nakapasok na sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Kaso ng African Swine Fever na itala rin sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Mahigit 177,000 na turista bumisita sa Boracay nitong Hunyo. Speed gun, breath analyzer at iba pang kagamitan na iminumong kahing bilhin na upang tugunan ang mga aksidente sa Antique. Samantala, hepe ng Iloilo City Police Station 4 dismayado sa isinagawang search operation sa kanilang istasyon. Scammer queen na retiradong guro muling dinakipa sa kasong large scale estafa. 7.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska, driver arestado sa checkpoint. At 8.75 billion pesos na smuggled na sigarilyo na sabat sa Palawan, pitong suspect arestado.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 200 kaso ng bullying na itala sa mga paaralan sa Capiza. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Umabot na sa mahigit 200 kaso ng bullying ang itala ng Department of Education Capiz Division. Base sa datos, sa nakalipas na 3 school year hanggang itong taong kasalukuyan, 100 na ang naitalang kaso ng physical bullying, 46 sa social bullying, 35 ang retaliation, 20 ang kaso ng cyberbullying at 1 kaso ng gender-based bullying. Kasunod dito, ipinasiguro ni DepEd Capiz Schools Division Superintendent Dr. Ruel Bermejo na istrikto ang ipinapatupad na child protection policy at anti-bullying policy sa mahigit 400 na pampublikong eskwelahan sa lalawigan. Ito aniya ay ipinapatupad sa tulong ng School Governance Council, mga magulang, alumni at iba pa. Mabilis ang pagtugon ng bawat eskwelahan sa lahat ng kaso at uri ng bullying at ipinasisiguro ang pagbibigay ng suporta, protection at intervention sa mga biktima ayon pa kay Dr. Bermejo. Hinihikayat naman ng opisyal na huwag mag-alinlangan ang mga posibleng biktima nang magbigay alam kaagad sa mga guro o opisyal ng paaralan sakaling sila ay mabiktima ng bullying upang kaagad na matugunan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, ASF nakapasok na sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Shara Humilio.
9: Kinumpirma ni Governor Manuel Sagarbaria na mga alagang baboy sa bayan ng La Libertad ay nagpositibo sa African Swine Fever batay sa mga resulta ng laboratorio. Iminumungkahi ng mga paunang pagsiyasat ng virus ay nakuha mula sa mga scrap ng pagkain na dinla mula sa isang kalapit na lawigan at ipinakain sa mga baboy. Dahil dito, inutusan ng gobernador ang provincial sa veterinary office na paigtingin ang mga inspeksyon at pagkuha ng mga sampo ng dugo sa mga kalapitbayan tulad ng sibulan at amlan. Hinikayat din ni Sagarbaria ang lahat ng mga magsasaka na pansamantalang itigil ang pagpapakain ng swel o lamaw sa kanilang mga baboy upang maiwasan ang higit pang pagkalat ng sakit sa loob ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: Ganyan din kaso na African Swine Fever na itala na rin sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Balitatid sa ate ni KK5 Sunshine Lacson.
10: Naapektuhan na rin ang African Swine Fever o ASF ang mga baboy sa lungsod ng Bacolod. Nadetect ang kaso ng ASF sa Bacolod matapos isinailalim sa testing ang apat na mga buhay na baboy na mula sa Barangay Alihis at Barangay Takuling. Ang Bacolod ay isa sa mga lugar sa probinsya ng Negros Occidental kung saan na itala na rin ang kaso ng ASF. Ayon sa Provincial Veterinarian Office, umabot na sa 1,902 ang bilang ng mga namatay na baboy sa Negros Occidental dahil sa ASF. Ngunit may kinatay din umano at ibinenta dahil sa takot na maapektuhan ito ng African Swine Fever. Noong Hulyo 25, na itala ang kaso ng ASF sa 12 lugar sa probinsya ng Negros Occidental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At sa iba pang detalye ng balita, mahigit 177,000 na turista bumisita sa Boracay nitong Hunyo. Ang kampyo na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
11: Naitala ng Municipal Tourism Office ng Malay ang kabuang 177,228 na tourist arrivals sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 30 ngayong taon. Batay sa inilabas na datos ng nasabing opisina, pinakamalaki ang bilang ng mga domestic tourist na umabot sa 158,684. Samantala, nakapagtala rin ang isla ng 15,165 na dayuhang turista habang 3,379 naman ang bilang ng mga overseas Filipinos na bumisita sa Boracay sa loob ng naturang buwan. Ayon sa Municipal Tourism Office, umabot sa 177,228 ang kabuang tourist arrivals noong Hunyo na nagpapakita ng patuloy na pagtagsa ng mga bisita sa kilalang tourist destination sa bansa. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Malay at ng tourism stakeholders ang mga turista na suportahan ang mga programa sa pangangalaga sa kalikasan at sundin ang mga umiiral na regulasyon upang mapanatili ang kagandahan ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Samantala, speed gun, breath analyzer at iba pang kagamitan na iminumungkanging bilhin upang tugunan ang mga aksidente sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
13: Tinalakay sa isang joint committee hearing ng Peace and Order and Public Safety at Transportation ng Martes, Hunyo 30, kasamang sangguniang panalawigan members, LTO, HPG, PNP, PDRRMO at iba pang mga concerned agencies, ang pagpapalakas ng provincial ordinance upang maiwasan ang aksidente sa kalsada sa Antique. Sa paningam kay SP member Vince Piccio, kanyang ipinahayag na kanilang iminungkahi na bumili ng mga kagamitan tulad ng speed gun upang sukatin ang bilis ng sasakyan, breath analyzer upang malaman kung nakainom ang driver, pagtatatag ng mga command center para sa pagtugon sa mga insidente sa kalsada at iba pa na kabilang sa iminungkahing budget na 5 million pesos. Ayon kay SP Piccio, naghain din sila ng kahilingan sa DPWH kaugnay ng kawalan ng mga road signs sa kalsada at ng mga poste sa gitna ng daan na hindi pa naaalis na kabilang din sa masanhi ng aksidente sa kalsada. Binigang din sa pagdinig ng komite ang kakulangan ng wastong pagpapatupad ng mga patakaran sa trapiko at pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno tulad ng mahinang paggawa ng kalsada. Sinabi rin niya na batay sa hepe ng LTO bago ang October 2020 sa East magkakaroon ng tatlong deputized PNP personnel sa bawat munisipalidad ng probinsya na magjujuti. Nabatid ng mga pangunahing sanhi ng mga aksidente sa kalsada sa Antique ay nasa ilalim ng impluensya ng alak, human error at mga menor de edad na driver. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
2: Network News.
12: MyTC Network News.
7: Samantala, hepe ng Iloilo City Police Station 4 dismayado sa isinagawang search operation sa kanilang istasyon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5 Kim Caluyo.
14: Dismayado ang hepe ng Iloilo City Police Station 4 na si Police Captain Ryan Cris Inot sa isinagawang search operation ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ng Philippine National Police sa kanilang istasyon, Hulyo 1 ng hapon. Ayon pa kay Inot, naghahanda sa nasabing panahon naman ang kanilang mga operatiba kasama ang mga barangay officials at media para sana sa bypass operation nang bigla na lamang pinasok ng IMEG. Dagdag pa niya, kahit walang search warrant o warrant of arrest, nagsagawa ng searching ang IMEG sa nasabing police station dahil may hinahanap na ex-police na wanted person na di amunoy nasa kanilang estasyon. Pinadapa, dinesarmahan ang lahat ng police ng ICPS-4, kabilang na ang hepe. Tinutukan naman ng baril ang barangay official at ang reporter ng K5 News FM Iloilo na si Aaron Lloyd Refoyo. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Iloilo City Police Office o ICP PO ang mga legal measures kasunod ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: At scammer queen na retiradong guro muling dinakip sa kasong large scale estafa. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Arestado sa ikatlong pagkakataon na ang tinaguriang scammer queen na isang retiradong guro sa siyudad ng Ilagan sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 17, City of Ilagan, Isabela sa kasong large scale estafa sa ilalim ng criminal case number 12210 at walang piyansa. Kinilala ang akusado na si alias Joy, residente ng Villa Jesus sa Barangay Bliss Village, Ilagan City, at ilang beses nang nadakip sa 4 na kasong cyber libel, 2 counts ng unjust vexation, at habang nasa piitan ay muling nadagdagan pa ng panibagong 2 counts ng estafa na isinilbi ang warrant of arrest nito sa loob mismo ng kanyang selda sa BJMP Ilagan. Nag-ugat ang lahat ng kaso ni alias Joy sa usaping panghihikayat nito sa mga tao na lumaohok at sumapi sa pamamagitan ng paglagak ng kanilang pera sa Fidelity Capital Investment Group o FCIG, kabalit ng pangakong malaking kita. Matapos arestuhin, dinala ang akusado sa hukuman bago tuluyang ikulong sa BJMP Ilagan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso.
16: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 7.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska. Driver arestado sa checkpoint. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Kay Buscaino.
17: Nakumpiska ang 7.6 million pesos na halaga ng umano'y smuggled cigarettes at arestado ang driver sa checkpoint. Kinilala ang 37-anyos na suspect na si alias Cubs, may asawa at residente ng Maigo, Lanao del Norte. Nagsagawa ang mga personahe ng Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Police Provincial Office, 1st Provincial Mobile Force Company at Kulambugan Municipal Police Station ng Joint Checkpoint Operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte ng madaling araw. Tinahinto ang Mitsubishi Fighter Wing Van mula sa Pagadian City at papunta sana ng Iligan City. Napag-alaman na walang suot na seatbelt ang driver at sinubukan pang tumakas sa checkpoint. Agad na hinarang ng PNP ang sasakyan ng suspect bago pa makatakas. Nadiskubre sa loob ng van ang magkaibang master cases ng smuggled platinum cigarettes. Bago pa man ito, nakatanggap ng impormasyon ang operating units hinggil sa sasakyang may dalang mga smuggled na sigarilyo.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Gawin din 8.75 million pesos na smuggled na sigarilyo nasa bat sa Palawan. 7 suspek arestado. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Gilbert Basho.
19: Arestado ang 7 hinihinalang smuggler matapos masabat ng pinagsanib na operasyon ng PNP Maritime Group at Police Regional Office Mibaropa ang humigit kumulang 8.75 million pesos na halaga ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo sa karagatan na sakop ng Barangay Labog, Sopronio, Espanyola, Palawan. Nasabat sa isang motorized bangka ang mahigit 64,000 na pakete ng iba't ibang brand ng sigarilyo, kabilang na ang Maxis, Era at Astro, gayon din ang bangkang ginamit sa transportasyon. Ayon naman sa pulisya, walang kaukulang permit at mandatory graphic health warnings ang mga sigarilyo. Ang pitong sospek naman ay pawang residente ng Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Samantala, inihahanda na ang kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law at Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga naarestong sospek. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: C Network News. Mighty C Network News.
7: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nasawi ang hindi bababa sa 6 na katao matapos sumiklab ang sunog sa isang 10 palapag na apartment building sa Belgium kamakailan. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 200 katao ang naninirahan sa naturang gusali at agad na rumisponde ang mga bombero, pulisya at iba pang emergency responders upang ilika sa mga residenteng natrapa sa loob ng gusali. Ikinuwento ng ilang nakaligtas na nawalan muna ng kuryente bago tumunog ang fire alarm. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto ay makapal na ang usok na ang makikita sa mga pasilyo kung kaya't hindi na sila nakababa gamit ang hagdanan. Dahil dito, napilitan silang manatili sa loob ng kanilang mga apartment at maghintay ng tulo. Samantala, nagpahayag naman ang pakikiramay si Belgian Prime Minister Bart De Wever sa mga pamilya ng mga nasawi at sa lahat ng naapektuhan ng insidente.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Minutos sa kaligad sa tak ng alas 12 sa hapon. Balik na diri, kapanyaga na balang iban. Sa mga gusto magpa-shout out, ipadala na ang inyo sining mga mensahe. Pinagi sa ato sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Nagarugay ko ang report, mga balita sa ato sining mga K5 reporter. Pero ininga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sa The Power Trio nga suplemento. DTX 500 para sa aton sining mga ka K5, sa aton sining mga kauturan. Kung mag-inom ikaw sang DTX 500, ang DTX 500 ang may superior antioxidant. Kataas ang antioxidant sa DTX 500 nga makakuha sa komplikasyon sa lawas ang tawo, mga ka-K5. Kung mataas ang inyo sining blood sugar level, nagataas ang inyo sining blood pressure, kung sa komplikado na o kung may komplikasyon na kamong nabatsyagan sa inyo sining alawas, inibala kung kisa dalasang stress, kulang ta sa tulog, mahinay ang aton nga pag-ehersisyo sang lawas ta, sa lipat man ta magkaon utan, magkaon sang prutas, mag-inom, maggamit, magtumar sang DTX 500, mga ka-K5. Ang superior antioxidant. Isa pa gid sa mga suplemento nga makabulig proteksyon sa lawas ang tawo, ang Clinica D3 Bio. Na mayara sang antiviral specialist, mga ka-K5. Siling kita antiviral specialist, ang suplemento nga nagabato sa virus nga ara sa tawo. Kag ang Clinica D3 Bio, mga ka-K5, mayara ini sa sang virgin coconut oil nga makahatag man protection sa aton siling alawas. Antiviral nga suplemento, mga ka-K5, kining DTX or Clinica D3 Bio. Karami sini kay manti soft gel, no? Kahapos lang imnon. Kag kon protect gusto nyo, get protektado pag gid ang inyo sini nga lawas. Kapin pa subong tiyempo sang tingulan, do permila lang kung hapon nagapanalisik, nagabung ulan. Pagpuli sa balay, sakit ulo, nagagwa ang init sa aton sini mata, ginasulusip onta, sige ta na nga pangatsing. Mag-inom sang Mighty C. Ang alkaline base ng Mighty C, mga ka-K5. Immunity booster. Kung naga-medyo lagnaton ka, luya lawas mo. Laban-laban na, nubo immune system ta. So gamitan ta kag mag-inom, magtumar sang Mighty C. So muna ang Trio Power ng mga suplemento nga makahatag proteksyon sa lawas ang aton sining mga ka-K5. DTX 500, superior antioxidant, Clinica D3 Bio, antiviral specialist, kag ang Mighty C, the immunity booster. Initanan nga mga suplemento ang sarang ninyo makita mabakal sa malapit nga mga butika sa inyo sininga lugar. Kag diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang sa McKinley Street, Rojas City. Dira lang sa tubang sang PLDT. Alright, mga ka-K5, this time, diri kita, tingwantang, kuantabi ang report sa nga ito, sini nga K5 reporter. Liyo ko be contact partner sa kay ka-K5 Myla kung makontakta siya sa pila ka mga development or mga updates sini nga report nga kaga subong man, ining dugang mga police report diri sa ito, sini nga pagpangalagad. So, umay may gila follow-up. Subong aton sa inyong mga K5 News Team. Isa ka banwadri sa Premier Distrito sa probinsya sang Capiz. Ining nakurinting persona. Kaya tabi ma-contact ang aton sining patrol o kung si ka-K5 Myla. Kung alang-alang siya, K5 Road, Leo Kobe. Kung ang tanikwaon ang iya sining mga report diri sa aton sining programa 11 Mbps program. Okay na siya. Alang-alang pa partner. Okay, dito na sa mga gusto magpa-shout out sa tons ring programa. Mayong udto Sir Alan, nagapamati kami diri sa Tambak Colasi from Liza Barrientos. Thank you so much man sa kay Nanay Norma kag kay Tatay ED Alier nga nagapamati karon diri sa aton sining pagpangalagad. Eroda Donato Amago, mayong udto Sir Alan, thank you so much kag sumuman sa kay Rilan Alejandro all the way from Buntod Panay. Sige, ang iban pagid naton nga mga topiko, mga balita, mga report aton pagapanumbalikan pagkaligad sang importante nga mga commercial. Can listen by
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat siya ganito.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo pag-sip on.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplanta na.
12: Ganito ako.
13: Tigasi.
12: Tigalapa.
13: Tigasay.
12: Tigaplansa.
13: Sa araw si Miss Sis ang masusunod
12: sa gabi.
13: Ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko
13: ang extend
12: supplement for men.
13: Lourdes,
12: tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso!
0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program.
1: 11 Mbps.
0: Well, mga ka-K5, diri nakita karon sa paghatag sang kabuhi sa aton mga iban pagin nga magin pang headline. Kwauntang report sang aton sining K5 reporter kay may harap gid sang gina follow-up report karon ng aton sining mga K5 news team, no? Kag ining paghatag naton karon analysis sa pila ka mga ginahadagan naton kabuhi o kon mga topiko diri sa aton nga programa. This time, mga ka-K5, naka-standby na si ka-K5 Rodney Dalanon. Angot ini sa identity sining suspect nga gindakop sang aton sining makapulisan kung ano balang kategorya sini makonsider tanan ni siya nga mataas o kung street pusher lang gid gapon ang ginadakop sang aton makapulisan pag-abot sa kampanya sa illegal nga droga Kag iban pagid nga mga report, kindly standby ka K5 Road.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa detalye, yaring report ni ka K5 Road ni Dalanon. With your report, please come in.
11: Ka K5 Alan, madugay na ining ginamonitor ang subject person sa ginpatigayon nga drug by bust operation ka gabi sa may barangay Baybay, Rojas City. No? Ang subject person gani, ginkilala, diri man kay alias Ney, 40 anyos, kag residente ini siya sa barangay 11 sa Siniman nga syudad ka K5 Alanda. Kag sa aton sini nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas Component City Police Station, iya diri gin pakigbahin ka K5 Alan nga yara sa masobra duha ka bulan na nga ginamonitor ang ining subject person o kon ining si alias Neya.
0: Gina-surveillance nila, no?
11: Yes,
0: ka K5 Alan. Surveillance?
11: Yes, ka K5 Alan kay bangod ining si alias Neya o kon ang ining subject person yari man ini sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon ining badak watchlist ka K5 Alan, no? So, ginamonitor siya magluwas ang mga kapulisan pati ang sa barangay mismo. Kagagin payag din ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang nga ining si Neil o kon ang ining subject person na ang iyas ni bala nga pag-operate ka K5 Alan, wala ga tiner sa isa lang kalugar kung buot. Baylo-baylo, yun isang barangay, no? Kaangay nga libot niya na ang Rojas City ka K5 Alan. So, bali, diri lang ginin siya sa palibot man na sa Rojas City. Kaga, diri, kaga ginakuan pa ini siya. Ongoing pa naman to ang drug test. So, ang gin-confirm lang ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang nga nagaduso ining sinel sa shabu, no? Kung ining illegal nga droga. Habang wala pang result ka K5 Alan kung positibo pa ini siya sa drug test. Pero kaya ti mo na gani kung sa madumduman ta, kagab ito, nakuaan ini siya sa apat tanan ka sa shay sa ginapatihan shabu o nadiri nga nakuha siya ka K5 Alan isa anay, no? Ang nabakal bala tamagi man sa pulis nga nagpakunokono po survivor kag samtang nga ginarikisa na ini siya nakuhaan ini siya sang tatlo pagid ka sa shay sang suspected shabu nga nakasulod sa iya siniman nga sling bag nga nagaduag army green, no? So amo ini ang recovery sa ka K5 Alan kag ini nga suspected shabu nagabugat naman ini siya sang 4 grams nga mayara sang balor nga ginabulubanta 27,200 pesos, no? So amo ini ang
0: gamay-gamay.
11: Yes, ka K5 Alan. Kag ini nga subject person ginakabig ini siya karon sa mga kapulisan nga street level individual.
0: So street level individual na nagatulak landa sa kuno gamay-gamay nga pagtulak-tulak sang shabu.
11: Yes, correct ka K5 Alan, pero kahit although nga gamay man ina kay important, illegal.
0: Importante na dakop siya.
11: Yes, ka K5 Alan na buhinan.
0: Ano sini ka K5 Road ang iya nga kwan? Ang iya sini nga trabaho?
11: Technician ini siya ka K5 Alan.
0: Ah, technician? Yes. Technician sang cellphone?
11: Wala na gin-identify, specify, basta kay technician ka K5 Alan. No? Uh-huh. So, amo ni siya ang iya nga palang kita. No? Siguro kung makakita siya, eh, maka-income siya. Ay, ang iya nga income, kakadto lang guro sa, sa drugs ka K5 Alan.
0: Eh, hindi man, no? Pwede nga technician sa sang droga?
11: No, hindi, good. So, siguro sa mga kani gadgets ka K5 Alan. No? Pero amo na gani ang kalain lang kay permi kita sinin nagaka-encounter. Eh. Ang iba na ang ilang nga income yaga kadto lang sa illegal drugs, di ba? Kakifab alam daw kalain na panumdumon. Pero, pabor man ni sa Gapon sa aton, kinabuhina naman ang mga nagapatigayon sa illegal nga aktibidad sa aton siniman nga susyudad ka K5 Alan. So, ang iyas ni nga pagpangatubangon naman nga panumbungon na paglapas sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa dugang nga detalye ka kay Fab Alan, yari kag aton nga pamatian ang kabahin man sang nangin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas Component City Police Station sang aton ini nga na-interview.
16: Kagabi gani sa mga takna alas sa last 10 or 10:38, no, sang gabi naka kanda kita sa drug by bus operations against sa ato niya suspect, no? Dire sa maya barangay Baybay, Rojas City kang Nagkaliyon niya, nadakpan na ito ng ato niya subject nga si alias Estrella, no, nga taga barangay 11, no, dito sa siyudad sa Ruas. So, nakuhaan natin siya sa ato niya, no, one piece of a heat shield transparent sa sea, no, containing white crystalline substance, no, locally known as shabu. Pag naka-recover pagkikita sa tatlo ka pieces sa heat shield transparent plastic sa sea, no, containing white crystalline substance. Kag tanan nung na-recover natin sa iya is more or less 400 grams or gaw ato niya standard price of value of 27,200. So ini nga subject is bisa ako nga gihatag sa akong information sa ato nga personnel is almost 2 months na ini siya nga ginamonitor. Ang monitoring is wala niya siya gatiner sa isa ka lugar lang. So during sa iya nga drug activity, illegal drugs activity, wala siya gatiner sa isa ka area. Then kaya nabudlayan ang ato nga personnel na mag-monitor sa iya kag maka proceed with our anti-illegal drugs operations against sa ating subject.
11: Okay, so, pero ang iyang nga operation, sir, bali daw diri lang gidgalibot sa siyudad sang Ruas?
16: Yes, no, ang iyang activity diri lang sa siyudad sang Ruas, kaga ang iyang mga gakanto sa iya, ang may harap man niya, information niya na receive nga, may harap na tayo iba niya lugar, no, gakanto sa iya.
11: Okay. Kag sa dig sa inyong investigation, sir, ano ni siya gagamit lang or I mean is nagaduso lang bala o kung nagagamit pag hindi?
16: Bisa ito niya paano gaduso pa lang siya, no? Ka-post pala niya sa isang illegal nga duga. So, karon mabala na ito during sa results ng ato niya ka-Forensic Crime Laboratory dahil gipa subject mo na ito siya kung na inisya is magiging positive man, no? Sa paggamit sa illegal nga duga. So, karon na tumabalaan dahil wala pa ang result na atag sa atin.
11: Okay. Kag aside a bit, sir, sa illegal drugs nga na-confiscates ni Halin Seiya, may iban pa nga mga pagkabutang nga nakuha?
16: So, sa supong, no, ang ato lang nakuha sa iya, ang iya lang ang one piece nga force, coin force, no, color army green. Kamo lang na ang na-recover nato sa iya sa ato niya personal mga during the bypass operation.
11: Napaamang ko niyo ayan, sir, kung din siya kakuha sa iyang drugs.
16: So sa subong wala pagkita sa nga nakuha ganya kung din siya nakakuha ganyan sa ilang sa ini nga illegal drugs. Pero kinasubject ini sabi sa ato na complete debriefing na ito. No? So madra magagawa man ang result. So ina information is magiging confidential din na siya.
11: Okay. Kagsa din siya subong na sir?
16: Ari yung ato niya subject, ari din sa aton sa custody sa ato niya na Ruas City Police Station.
11: Ano sa nga kaso ang iyang pagkatubangon, sir?
16: So, pagkatubangon lang sa kaso ang for violation of Republic Act 9165 for pusing and position.
11: Okay, sige sir, base may message ka sa mga individual nga ti sa gihapon padayon nga nag-engage sa mga illegal activities, particular ining sa illegal drugs.
16: So, sa tanan, no, dari sa pamuloyo sa siyudad sang Ruas, sa liwat, no, kapasalamat kita ko sa nagatag sa information regarding sa ining illegal drugs activity. So, inyong information magiging confidential ina siya na inyong ginatag. Kapasalamat kita man, no, sa barangay official na ito niya, kasuporta man niya hapon sa ato niyang programa sa campaign again sa illegal drugs. So, kaupon sa inyo, no, our partners from India sa K5, kay K5 Rudney, no, yara ka mo ka-suporta sa ato. Sa mga tao, no, mag-engage kaya po sa mga personnel na ito, sa mga individual na naka-previously nga nag-surrendered, no, na ginamonitor sa ato niya PNP personnel, kagayara sa ato niya badak watch list nga previously nga mayara kaya po kita nga nag-re-engage. Tani, sa officer in charge of Ruas City, pagpagin ako, pangabaygin ako nga dapat untatunta na ina nga illegal drug activity. Kaya inaagid, wala agid sa maayo nga pagkatuan kaga magiging resulta sina magumba ang ato niya pamilya dahil sa pag engage niya sa illegal drugs. So kag ina ang mapiktuhan ang ato niya mga kabataan sa uli no kung mapabayan kag dahil yara gayapon ang persona nga gaduso or nagapush sang illegal nga druga, so gadako ang ilang problema no. So dani damo naman kami ang programa sa pag-campaign sa illegal drugs hindi lang gida Roa City PNP ang gakandaktan ni whole of government approach, yara nga to niya kadak, yara nga to niya PDIA, yara nga to niya PDIU no aga gakandakin sa campaign against illegal drugs para matap na ini. So sa tanan no pumuluyo nga gasuporta sa aton dapat ang aton mga ingo daw ato nya mga tupad balay nga engage kung kaya kung di nyo kaya ipatap na i-report diri sa amon sa Roa City Police Station para sa paghatag naton sa intervention sa iya kung i-refer naton siya sa ato nya barangay or i-subject naton sa kura anti-drug sa bypass operation.
11: Nabatian ka K5 Alan ang kabahin sang naging pahayag man ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr. ang officer in charge sang Roa Component City Police Station sang aton ining na interview. So amo na gani ka K5 Alan no. Masobra duha ka bulan nga gin monitor ang ini man nga individual antes ini siya nga natigayon nga gindakop mismo sa may barangay Baybay Roa City kagabi ka K5 Alan.
0: Kita ya ara taya sa side sang aton si makapulisan no.
11: Yes,
0: go for the campaigns ng illegal drugs sa ka K5 Road no. Gamay man na siya o dako, importante ginadakop ang mga nagabaligya sang ginadumilian nga droga.
11: Correct ka K5 Alan, kay gamay man ina akon mapadako, pareho man lang nagyapon makaguba sang buhas damlag sang isa ka tawo ka K5 Alan. Mm-hmm. So we're thankful kay nadakpa naman ang isa ka nagapatigayon sang illegal man nga aktibidad, particular ning bag engage siya sa illegal drugs.
0: Lani ka, before you end, finally, wai gina nagpabatsyag si Joshua Balonso si mo.
11: Ka K5 Alan, gin try ko siya reach out sa hanga kanina.
0: Wala palpak ka naman ka.
11: Wala siya ka reply ka K5 Alan no. So daw lain ang akon sa ginapananaw ka K5 Alan. Pero hindi ta danay mag-conclude kay tagaan ta siya sang isa pagid ka chance base kag buwas ka K5 Alan na makatigayon na ini siya nga maka pa-interview kay tungod siya man mismo ang nagpromisa nga mahatag siya sang statement diri sa aton na nga pagpangalagad ka K5 Alan.
0: Sige, finally.
11: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, sinisi ka K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat K5 Road ni Dalanon sa imo sining report, iring update sa ginpatigayon nga bypass operation sang Roa City PNP kagabi mga ka K5. Now, ining may kantana naman sa ginatugan sa report kagina ni ka K5 Rodney

imo health status, kag kun nano man ang sitwasyon mo subong, ginarespeto tana. Pero ikaw man niya nagsiling nga mapa-interview ikaw, sa gin-follow up ka na sa K5 News FM team, nga kontakon ka, duwa na kaadlaw ang nakaligad, hindi ka na makontak kag wala ka na nagapabatsyag. Kag kung sa rason mo, nga ara kagyapon sa ospital, at ginarespeto ta sa gyapon ina. Kag sa imo nga official post sa social media, nga nagapahayag ka nga amuna na ang imo sini nga rason, amuna sina ang imo sini nga justification, di ka man niya naghambal nga mahatag ikaw sa imo sining official statement diri sa K5 News FM. Ikaw man niya naghambal nga mapa-interview ikaw. Otherwise, gintagaan ikaw advice o kung may nagtawag sa imo, nga hindi ka na magbuhi sang statement sa mga katapo sang media. In order nga wala na sang ma-implicate o kung wala na sang may madalahig pa dire. In fact, sa imo sining ginpagwa nga statement sa social media, nga ginsiling mo nga wala dire kahilabtanan ang LGU Pontevedra kag anuman nga mga opisina nga nasangkutan sang kontrobersya sa imo sining nga pangalan. Pero hindi tana ma-detach bangod kay gingamit mo ang ngalan sang LGU Pontevedra sang nagpadala ikaw sang mensahe sa mga participants ukon sa complainant nga ginhambal mo nga gina-process mo pa ang payroll para nga inugbayad sa mga participating team kag inugbayad sa mga referee. Kag insiling mo pa nga stricto ang COA, nga ginpostpone mo pa gani ang imo sa tuunang post kag isol mo sa Pizza 27 sa bulan sang Hunyo. Pero let me remind you, Mr. Joshua Balonso, kung nag-claim ka nga independent organizer kag wala direct labot ang gobyerno sa imong pagpahampang, tinga man ginmitlang mo to ang COA, nga man ginagamit mo pa ang term nga mga payroll, ano ang labot diri sang commission on audit sa imo ya pahampang? Kay kun ako maglantaw ang COA, ini isa ka constitutional government body nga ang trabaho siniya sang COA, mga ka K5 amo ang pag-audit o kon pag-examine sa mga cheque o kon mga trabaho sang gobyerno, transaksyon sang gobyerno nga involve ang public fund. Take note ha, nga involve ang public fund. So kay na-mention ini sang ni Mr. Joshua Balonso, but silingon, may ara sang government fund nga involved rin Mr. Joshua Balonso. Nga man may idea ka. Kung private organizer ikaw, nga man may idea ka about sa government transaction, about sa mga government fund, nga ang gina-refer mo rin ang payroll. Ano ay han, may nag- sponsor sinisimo, may nagpasali galing wala madayon ang inyong transaksyon. Amo inang akon gusto ipaabot sa imo Mr. Joshua Balonso. Nga kung naghatag ka na lang sa imo official statement, at least matagaan ka namon tsansa nga maklear ang imo pangalan dre, kay man ilaglag ka malang siniya sang nagpasalig sa imo. Kabalo kami nga ilaglag ka malang sini sa uli, kag ipanginwala ka, ara na ginambalana nila nga ang imoy aktong, imoy limoon, imo lang na. Wala labot ang LGU Pontevedra, wala labot ang mga opisina kung sariin na indicate ang imo sini nga pangalan. Dugangan talang na mga ka K5, no? Kag pila na aton ka mga pagpangalaga diri sa aton sini nga programa, diri sa K5 News FM mga ka-K5.

sa kay MSK Catalan, nagalantaw, nagapamatigid. From Job Veso, mayong utok kay 5 Sir Alan, always kami nakatutok diri sa public market sang President Rojas. Shout out ko sa amon administrator Dorani Unyok Alcasaren Jr. from Juben Duga, Bisoyo, sa barangay Bajangon, President Rojas, Capiz. Thanks Sir Alan. Okay, thank you man, no? From Franz CJ, Tito Alan, pa-shout out danay si CJ. Pa-shout out lang ko dayon sa mga upod ko sa Coast Boracay. Okay. Regards lang ko kay Nanay Bibang. Okay, thank you Franz CJ. From Elmer Buckley Bertoldo, mayong Otto K5, greet ko lang family ko, Pani Junjun, Iji Boy, Elmer Idelin MJ, Yana Kulit from Lantangan, Pontevedra, Capiz. From Joshua Patrick Matias, mayong Otto K5 Alan, family ko sa Lantangan, Pontevedra, Capiz from Robles family. From Rhea Ombas Kalinao Balbona, good afternoon Sir Alan Catalan. Nagapamati kami diri sa Colasi, Sitio Almalbis Village. Okay, thank you so much mayong pagpamati gid sa inyo ha. From Rodolfo Abilarde, mayong hapon Sir Alan, gapamati man kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Rojas City. From Bernadette Umitin Calzado, mayong utok ka K5 Sir Alan, nagatutok na sa mga balita. Okay, thank you so much gid sa inyong pagpamati. From Benro Condignomo, good morning sir. Okay, thank you so much. From Rodolfo Evangelo Jr., good noon K5 Alan. Good noon man si mo sir. Okay, wain ta oras diri sa aton sini nga pagpangalagad, wain ta tiempo.

0: Madamo gid nga salamat sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sa mga kuturan nga nagasakdag sa K5 News FM Rojas. Thank you so much gid no sa inyo pagsakdag sa mga programa, mga balita. Tagsumuman sa pagsunod sa aton sining palatuntunan. Pinagi sa aton sining Facebook live sa K5 News FM. Madamo man nga salamat sa inyong paglantaw. Ang bilog nga siyudad sa Rojas kay probinsya sang Capiz or even Western Visayas, pungsod Pilipinas, bilog nga kalibutan. Mayong pagpamati kaga madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ini ang inyo alaga na inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio.
4: You may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: You may D3.
2: Mga butika.
5: Ang storyanta sa mong is vaccination.
6: How D3Bio makabulig sa mga gaplano nga mapabaksin.
5: Okay. And how D3Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
6: Hindi ang matabo, sir boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo D3Bio dayon.
5: Oh,
6: ang matabo inuman mo D3Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3Bio, wala sang antibodies sa matabo. Ang sekreto, sir boy, san o ang proper timing sang D3Bio inumon? Akon, sir boy, at least be after 24 hours.
7: Let after, them react anay, no?
6: Pareyaka anay mo immune system. Anay. Papurmahan anay sa mga ano antibodies.
7: Mm-hmm. Correct.
6: Then after nga mapurma na antibodies, amo na pag inom mo sa D3Bio.
7: Kahit ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
6: Correct. Amo na gani ba si
7: pag-contact sa vaccine.
6: Pagsulod ya, dayon patay din niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
7: Ano?
6: Ano pang antibodies nga
7: matabo? No?
6: Pero may antibodies gapon guro sir boy, di ba?
7: Nga,
6: biskan patay ang tanan nga mga patay nga mga kuan, gap kilala gapon ang ila.
7: No?
6: Biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
7: Because ang viral component ka ma-detect.
6: Correct. May rason gali, sir boy, guys. Biskan din na 24 hours, mainom ka. Before and after, mainom ka D3Bio.
5: Kaya may mga bilin pa na mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amuni ang attenuated. Ginyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas. Kag makilala sang aton immune system, may mo antibodies. Or may anak maginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify.
6: Ang ibang
5: sa
6: spike lang ganina, sir boy, spike protein
5: spike
6: lang.
5: Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine. Mm. Pero ang virus ginsulod sa lawas mo, na in klase nga virus, ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Mm. Nga aamoning rason, kinaiya nga virus, kinaiya naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
2: Mm. D3 Bio.
4: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-ining ang akong
2: kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. O, hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
6: Pwede.
5: Pwede ka man ga.
6: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibodies sa imo.
5: No? May napurma na nga antibodies.
6: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning, Pastor Boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
5: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
6: Preparado imo immune system.
5: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
6: Correct.
5: So, okay, no? Mabudlayan ang lawas.
6: So, at least be 3 days or 1 week before gati ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy. Dako niya makabulik.
5: Correct.
6: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang,
5: maditribayo
6: kuya.
5: Maditribayo ka.
7: Oh. Ako man?
5: Ako man?
7: Maditribayo lang, kuya?
5: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
6: mo. Masugot ka siya hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Okay. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya, Sir Boy.
7: Panigurado na malang
6: kung,
7: importante.
6: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka-replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
2: D3 Bio.
8: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patatas, mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. O, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Yung may D3.
11: Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
2: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nang normal, ang dread na.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
26: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
26: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataal sang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
28: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
26: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
29: Healthy nga uto.
30: Hi, Dennis Juanes.
29: Matalong kag alerto nga paminsaron.
30: Hi, Dennis Juanes.
29: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
30: Hi, Dennis Juanes.
29: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o.

sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Catalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Excel Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
16: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kag
1: manhinis
16: ang akong
1: putis. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500!
6: DTX 500.
17: Ito masin sa barangay
18: po. Ano ginabatsyag mo sa ko?
17: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
18: Tumarkog. DTX 500.
17: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
18: Three times.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na.
17: Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mugali si Bibi.
20: Mas masami ko gina-allergy.
19: Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
6: Mababaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Ang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa na naghahatag sa leksyon kagalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A. Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009 ka? Ipautwas na ka?
22: Good afternoon, darling. Magandang hapon ho ng Thursday, July 2, 2026. You're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga istasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM Philippines. And syempre, kaupod na naman ninyo sa sininga hapon, ang inyo sininga kampiyon nga abiyan, ang inyo sarang pautwasan. My name is Miss Aga, K5 Amy Orleans Biron. Duha ka oras na pautwasanay. Ipautwas ang inyo sininga mga hugot, gutgot, mga hibubunot, mga istorya ninyo, no, sa patagsang paghigugma, abi ipautuas ina.
21: Ipautuas na ka?
22: Kaya kung makapautuas, ano gani ga?
21: Kanami-turn din malaga.
22: Kanami-turn sa feeling. Kung, no, makapautuas ikaw, ma-release mo na kung anong mga ginabatsyag buda sa imo sining heart. Bukas ang aton sining programa, ha? Para sa inyo mga ka-K5 message, lamang kami sa aton sining page, K5 News FM Rojas. Again, para sa inyo sining shoutouts and dedications, message lamang kami sa aton sining page, K5 News FM Rojas. Ang programa ngayon ay ginadulong sa ato para sa kaaluan sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang klinika ni Doc Ramil Uy, kag hindi lamang iniba sa klinika, ha, na makabakal kada sa mga bulong, suplemento, o kung vitamina, mga suplemento, wala mga ka-K5. Ini nga klinika, no, gintukod ni Dr. Ramil Uy para makabulig sa inyo. Kay nagatanyag dira sang libre nga konsultasyon. Libre ang check-up. Sa Rojas City nahamtang ang klinika, the Alternative for Medicine and Wellness Center sa Macaulay Street, tabok lamang sa PLDT building. Nagahulat dira sa inyo ang aton guwapa, nagmabuot nga health consultant, our alternative medicine doctor, Doc Meldy Cadena. Tadto ka mo daan, bukas na 8 a.m. to 5 p.m. Kamustang mga lagay sang akon palangga? Anong lagay sang panahon? Dira sa inyo sininga area, mga ka-K5. Lagay sang inyo sininga panimalay? Lagay sang inyo relasyon? Lagay sang inyo negosyo? Lagay sang inyo sininga pag-eskwela? Lagay sang inyo sininga pag-amiguhay sang inyo nga tropa? Ano pagid ba sa tanan nga lagay? Kamusta mga darling? I-comment lamang ang nadali sa aton sining live. video mga ka-K5 para matamyaw na akon kamo. Bagwapa naman akon paborito kag. Hindi ko tani magsuksok sang puti kay nakapoy na ko magnilabas ang puti. Kita nyo, laban ko ginapang suksok mga itom. Kay hapos lang yang itom ya kay ginaopisina ko man lang was ano iwaswas lang gamay. Diba lang hapos lang ya ano labhan ti ang puti utihan mugin. Di pa ko daan kasawo ko may mga gamay nga mga pintok-pintok ang akon sininga bayo. Hindi na ko na dayon komportable. Mailis ko na dayon yaga. Kitaan ko nga may mga may higo akon bayo or may gamay lang nga pintok. Hindi ko sina mahimuon. Sulod na ka mo guys sa room 1009 ang bali at Leo. Hindi ka mo maglango-lango kay at Leo patihan yung gitya. Sulod na daw ka mo diri sa hulot pala utuwasan ka magpautuwas ang inyo na batsyag sa patag sang paghigugma. Hindi lang problema sa kuwarta. Husto! Magugma lang yung ato niya gaang. Kung ang inyo ipautuwas problema sa kuwarta, ti... Patsa lang daan na yung radyo.
0: Tinunto! Ito!
22: Maulanon nga hapon, Miss A. Oh, si Ma'am Roda, doon na ito, amago. May ginakulakup-kupan ka da-dang. Basta man ang aton, sininga gwapa nga linay, dira sa dinginan. Ma'am Christy Villar, dira sa tuburan, maayo. Ay, ni may ginakup-kupan, gidiya. And, syempre, sa mga ka-K5 naton, nga nagatika-tika man sa aton sininga live video. Ang iba hindi makatika-tika pero nagatutok sa 100.9 sa inyo sininga mga radio. Maraming salamat. Basahon ta mga darling ha, ang aton sininga istorya sa isa na naman ka edisyon sang Room 1009 ang inyo sininga hulot pala utuwasan sa kahanginan. Istorya ni Lovie mga ka-K5.

0: ipautos na kahit.
1: Dear Miss A, good afternoon sa imo. Kag good afternoon man, Miss A, sa mga nagapamatik sa imong programa diri sa Kampiyon nga istasyon. Tawag ako sa pangalan nga Lovey. Dalaga pa ako, Miss A. Kag wala pa sa pinsar ko ang makipagrelasyon ukon magpamana. Ano abi kay dawala ko sa wish ko, Miss A. Kag gina lantaw ko kun kaisa ang sitwasyon sang akon nga mother. Kag sang akon nga stepfather, Miss A. Ko pala na namian nga nagpamana liwat ang akon nga nanay. Sa tuod lang bala, Miss A, ang akon nga stepfather maayo gid siya sa akon. Kag wala man ako sang ipintas sa iya sa tuod lang gid. Pero sa pihak sina, Miss A, lunsay malaw-ay nga pamatasan ang akon ginpakita sa iya. Bisan ginasupladahan or ginamalditahan ko siya, Miss A, ginapakita ka ginapabatsyag sa gihapon sa akon, sang akon stepfather, na palangga niya ako, Miss A, kag pamilya kami. Bisan ano pang iya himuon, malayo gyud gihapon, Miss A, ang akon baratsyago. Hindi ko gyud siya beta para sa ako nanay. Tub-tub nga nag-abot ang tion nga na in love ako, Miss A. May ara ako sang nakilala nga isa ka lalaki nga amo ang nagpakilig sa ako. Pero ang akon nakarelasyon, Miss A, may ara na sang kabataan sa iya una nga asawa. Daw sa karma bala, Miss A, how? Nga kung paano ko tratuhon ang akon nga stepfather sang una, sobra pada ang pagtrato sa akon sang kabataan sang akon partner. Dito ko na realize na ano bala kalain batsyagon nga tratuhon sang amo sini, Miss A. Bisan pa nga maayo man ang akon ginapakita sa ila, kag maayo man ang akon intensyon sa pagpakigrelasyon sa ila amay. Amo ini bala ang halambalon nga kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Ay amo man na, Miss A, ang pamatasan gid ginpakita ko sa akon stepfather sang una. Ining malain nga batasan nga ginapakita sa akon sa mga anak sang akon subong a partner. Daw amo-amo gid sina, Miss A. Paano ko bala mapahumok ang ila bala tiyagon, Miss A? Para mangin malinong kag mali pa yon kami bilang pamilya. Miss A, hatagi ako sang advice. Sa liwat, ini si Lovey.
0: Ka, ipautos na ka.
1: na muna kay maldita ka. Pero hindi man na parehos ang halambalon, guro nga. Paras bala sa magnanakaw, galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Amun ahaw, galit ang maldita sa kapwa maldita. Basi man. Pero kung isa, hindi man niya eh. Kaya nag-close or nagiging mag-best friends, inaya ang mga maldita. Di ba laga? No? Madam, listening to you again, please kindly greet my wife, Madam Melissa Valero Sarza. Nakikinig po kami now. Salamat from Joel Rosales Sarza II. Paki na din sa paborito kong biyanan, Salvacion Valero. Thank you, Sir Joel Rosales Sarza. And of course, sa kanyang beautiful wife, Ma'am Melissa Valero Sarza. And sa Sarza family, Valero family, magandang hapon ho. And happy listening, no? Sa room 1009 ni Miss A, sa kampiyon ng estasyon sa Capiz, sa K5 at News FM. 1:30 mga ka-K5, no? Aton pagabalikan, no? Ining istorya. And aton ipabati sa inyo ang aton drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, the love story. Wag bibitaw, kinig tutok lang sa inyong kampiyon na estasyon. This is K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na nalasubong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500!
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako,
20: ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
19: ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men.
20: Gawa sa maca.
19: Isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
20: Like flabawaska.
19: Epektibong sexual potency herb.
20: Stimulates libido
19: and treats sexual dysfunction.
21: Sa pulmo, baby.
19: Extend. Supplement for men.
21: Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
22: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
19: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
24: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balaya nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
28: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
29: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
28: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
0: Ka? Ipautuas na ka?
1: Padayon kita ka K5 sa aton sininga pautuasanay sa room 1009. Ang inyo sininga hulot, pala utuwasan. Kaupo ng inyo sininga kampiyon na abyan. My name is Miss A. Ka K5, Amy Orleans Beronto. 1:03 p.m. Ka K5 nga aton sining pagistoryahanan.
2: Istoryahin.
1: Diri sa aton sining palatuntunan. Gani. Kumiara kamo dira sang shoutouts and dedications, no? I-message kita sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas, or comment na lang kamo diri sa aton sining live para mabasa naton, no? Kag mag-greet kamo ura-urada, no? Rodolfo Abilarde, maayong hapon, Miss Ega Pamati. Kami diri sa Kilometer 2 Lawaan. Bao ang darling ni Ma'am Dolores Abilarde. Sir Rodolfo Abilarde, ulo ang gaon mo gidang amon nga palangga nga si Ma'am Dolores, ha? Kay ikaw gid amon ko siyon. Kung hindi mo na pag ulo ang gaon. Maayong hapon, Sir Ivan Siudad, taga-pamati sa aton dira sa HRMO office sa Capiz Provincial Capital. Magandang hapon and send my regards sa dira sa guwapa, sexy, maputi-puti HRMO head, Attorney Lovim, no? Amores. Elmer Buckley Bertuldo, maayong hapon, Miss A. Guwapa, greet ko lang family ko, Pani, John John, Edgy Boy, Elmar, Adeline, MJ, Yana, Kulit, dira sa Lantangan, Pontevedra. Hello to Ma'am Christy Villar, Ma'am Marites Agase. Again to Ma'am Rhonda Donato Amago, at Sleo John Billiones, Ma'am Elma Dordas Manalansan, and Ma'am Elnora Avelino. Magandang hapon ho ng Thursday. And happy birthday man ha sa mga birthday celebrators today. Happy birthday! Ang drama ngayon yung mabuti ang ginadulong sa aton sa kaalawan sa Mighty CB Alkaline Vitamin C, mga ka-K5, na produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. No? Sodium ascorbate niya ha, hindi niya sang ascorbic acid, no? That's why mga ka-K5, non-acidic at gentle sa aton sining stomach. Kay ini alkaline-based, no? Di pareho sa ginatumar mo da nga brand, no? Bala daw maaslom sa sulok-sulok, no? Iniya, sodium ascorbate, no? So, mas gentle sa aton sining chan mga ka-K5, no? Pwedeng-pwede good, no? Sa mga tao nga sensitive bala ang stomach, mga ka-K5. So, ini nga formulation naga-prevent sang acidity kag gastric irritation. No? Caused by standard ascorbic acid. No? Maayo man ang Mighty C, mga ka-K5, para sa pag-maintenance ang aton sining healthy nga panit, no? Wala sa mga butlig-butlig nga nagatubo, punggod, acne, skin allergies, no? Sarang malikawan kun bugana kita sa Mighty C, no? Kag nagaprotekta man sa aton sining mga cellula from free radical damage, kag naga pahaganhagan sang oxidative stress. Nagapapag-on sang depensa sa aton sining lawas batok sa mga sakit like ubo, sipon, hilanat, trangkaso nga uso gid sining tingulan, mga ka K5. Proteksyon na ng aton sining lawas sa Mag Mighty C adlaw adlaw 14 pe or 8 pesos ni mo ko pa 14 mangidan siya kapag DTX 2 yang tag 14 8 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika. Dira sa Rain Pharmacy, available sa mga Super K Drugstore, no? Available man sa Pharmacia Benjamin, no? Kag sa mga butika, no? Dira sa Sudan, kag sa mga kabanuhanan sa Capiz, available na. Always available man sa Klinika, the Alternative of Medicina, and Wellness Center, mga ka-K5. Ma'am Marites Agassi, hello? And again to Ma'am Bernadette Omitan Calzado. Yari ka K5 ang unang abahin sa aton sining drama. The Lovey Story sa mga pinanid sang gugma or The Pages of Love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Ah, anak. Arigali o. Para sa imo. Kag nagluto ako sang adobo.
1: Ano ni?
0: Regalo ko sa imo ah. Hindi ba na birthday mo subong?
1: Nagpagamo ka pa.
0: Anak, kabalo ko magustuhan mo ganyan ha. Buksi.
1: Hindi ko kinahanglan ini. Basta ko na itumboy mo pa ni sa akon.
0: Be, Lovie.
1: Salamat ha.
0: Oh, Lovie.
2: Ano nga ginatagan ka ni Papa mo sa regalo, bro?
1: Ma? Ano ka man? Patay na si Papa. Kag-isa pa, kasaran ko yung magbakal sang gamit ko.
2: Lovie, ba mo ha? Naasubong akin ka pa balagi hapon kay Papa mo? Kay nani? Anong ginabuhat niya sa imo, ha? Palangga ka ni nani!
0: Aga. Pabayi lang si Lovie. Base kung kapoy lang siya. Anak, sorry gid ha?
1: Ang bot sa inyo da! Kamuda kaon sa ginahanda niyo sa akon? Kay kung tilawan ko na, parat managihapon!
0: Oh.
2: Lovie!

0: Palang gani ka tuig sa ito napatay si Papa. Siya na dahil nang ginbulos ni Mama. Gani akig ko sa iya, Day. Day.
1: Mm. Ano naman?
0: Ang maayo pa. Malagaw ta karon sa paborito ta nga palamahawan, ha? Treat ko, ah. Birthday ko ba?
1: Ati sige, Daya. Gora! Gora!

0: Ah, my God!
1: Day!
0: Ano niya ang ginserve nila sa ako nga manok man? Hilaw man niyo!
1: Ay!
0: Yuck! Kadugo-dugo pa, oh!
2: Ay, day! Ay, tawga ang crew, ha? Tag paisli.
0: Dali, ikid lang bala. Ako na lang makadto dito, ah. Dali ka lang, day, ah.
2: Sige, day, ah. Ikaw ang balad to.
0: Excuse me, Migo? Ano niyo ang ginserve niyo sa ako man? Hilaw man eh! Ano ko aswang?
3: Sorry gid mama. Pwede tagin na islan, ma'am.
0: Dapat lang. Ay, na, ano man ka mo yaman? Regular customer na ko di. Abi tawag ang manager niyo?
3: Ma'am.
4: Excuse me. Ma'am?
0: Ba? Sino ka?
4: Richard. Ako ang bagong store manager. Anong maalagad ta, ma'am?
0: Ha? Alam mo sa ko, kagwapo sa iya. Ito lang bagong mudo ko sa makita ko siya pa. My God, super gwapo.

0: Anak, maayong gabi. Ay, dala ding bagbunak. Ay, ano, gutom ka? Ay, dali ka sa kusina. Ginlutuan ta naman ka sang paborito mo nga sutanghon. Abi mo bala nak? Gindamo ko ginsubak ang atay.
1: Kanaan nyo na, ah. Busog ko.
0: Ah, be.
2: Lovie, ginpangabudlayan ato ni papa mo.
1: Busog ko, ma. Kanaan nyo gani? Kanaan nyo na lang na. Salamat, gid.
2: Wala kagit sang batasan nga bata ka, no? Wala ka man kagit panako nga amusin, ha? Naagi na tratar mo sang amusin na si papa mo. Pamilya ta na siya.
1: Ma, paano kung mangin pamilya si nani? Ha? Paano? Lain niya ang papa ko, ma. Lain! Period!

Nabatian ka K5 bang una nga bahin sang aton sa dinga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love sa aton na kampiyon nga estasyon K5 and News FM Rojas no si Lovi nga indi niya gid no sarang mapakitaan sang maayo nga pamatasan ang bag-o nga partner sang iya sini nga mom sang iya sini nga mother no kay hindi niya bet no kag hindi niya pakaya mabaton no? Nga may bana na nga bag-o si mama niya after napatay ang iya sini nga papa ina actually no ang pagbugit-bugit bala kung sa aton pa no? Ang pagbugit-bugit sa isa ka bata pumakita niya no nga may bag-o si mama niya or si papa niya no normal lang man na ilabi na no kung malapit gid kaayo ang bata sa iya sini nga tatay like kapareho abi kay Lovi no so hindi niya pa mabaton no? Siguro nga ginbayluhan na ah?

0: si Papa Nia. Pero ang hindi talang wala lang nato na namian, no? Nga daw, nasubrahan si Lovie. Okay lang na nga, hindi siya mangin malapit, hindi siya mangin close, saya sila nga stepfather, no? Pero, no? Siyempre, bilang may iniskwilahan man, no? Hindi amo sini na klase sang pagtratar, no? Ang aton sini nga gina-expectar, di ba lang? May araman niya tuod nga anak nga hindi niya gid sarang mabato ng iya sini nga stepfather. For some reasons, like una, nga, daw bugat iya nga buot kay kita niya nga, no? Hindi man maayo ang pamatasan sang iya sini nga stepfather. Bisyuhan ang stepfather. Abusado ang stepfather. Di na valid in ang reason. Ha? Pero diri abi, no, sa istorya ni Lovie, nakabuot sang stepfather. Maalaga nga klase sang stepfather. Nagapaumod nga stepfather. No? Pero ginakuan gid, ginapakitaan gid ni Lovie sang indi amo nga pamatasan, no? Diin bala mga ka-K-5, no? Magapadulong ang ininga istorya. Kag paano bala makabinag-binag si Lovie sa ulihi nga ining iya sininga pamatasan towards sa iya sininga stepdad ang indi gali maayo? Ano ang makaparealisar sa iya, no? Nga dapat tadlungon niya ang pamatasan niya. Ka K5, aton ina pagabantayan sa kasugpon sang aton drama, Mga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love.
1: K5 News FM. News FM. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Aton talakayon, kilalaho na to ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang GTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
3: mo, mga electrons sa mga molecules mo.
2: Amo nang molekula. Pag makawata na Sir Boy.
3: Why na?
2: Matama na lang siya. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan kay hindi gidya
3: mabuyan.
2: cellphone. Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kumbaga ka Sir Boy, anong unang iya gubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
3: Wala problema.
2: Ito siling gubla, pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
4: Tag 40 mil ang cellphone.
5: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
2: Like, imagine right. Lah.
3: Amo na kana nan DTX 500.
2: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento Sir Boy sa isa lang ka kapsula. Tag lima ka kapsula sang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
4: soft drinks.
2: Ini tanan grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo Sir Boy, mga balatian nga pwede magtugas tamis.
3: Tidamo, diabetes
2: kita. Damo no?
3: Diabetes.
2: Cancer. Diabetes, high blood problem,
3: tatanan, hypertension, cancer,
2: mata, guba, kidney, kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante Sir Boy, bastante imo antioxidant.
3: Correct.
2: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
3: Kaya
2: Pinoy Sir Boy, kung galae na matyag, pagkuhan.
3: Suplemento.
1: TTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, kasun inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, nag-it sa akong nga mata.
1: TTX 500. 500.
3: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
4: Yes. Ang iban si Boy, huwag ko nung kakaunta, miss, pero grabe pa kaunan kanon.
3: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
5: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
3: Correct. Amo ginadapat, no?
2: The cause of disease, not the disease itself.
3: Correct.
2: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
5: Mabalik-balik lang Japon. Japon ang cause.
2: Timusti, amugin man na ta. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya. Inom kuha na ipin reliever. Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
3: Correct.
2: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
5: Ang aso.
2: Aso grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
3: Correct.
2: Amo na sir boy. Even mata apektado sa
3: apektado.
2: Oo. Sumabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka, lantan mo tsura, bata pa.
3: Bata pa, no?
2: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
3: Wala ka pa yung maintenance.
2: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
3: Diabetes.
2: Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sini nga mga free radical.
1: DTX 500!
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Mags4 Biotics!
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masalika DTX 500! DTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2.
13: Sa gabi, 2. Sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
15: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
15: Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman o sick?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
15: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum D.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pa. Matya, isa nga nakabulig sa akong kamuang.

pesos per capsule. Kayang-kaya sang bulsa, hindi ka dapat mahilak magasto pag-abot sa imo sini nga health, no? Anong mas maayo haw, no? Gagasto kita para ma-prevent ang balatian? Or ginatipid mo na ang kwarta mo, no? Para may kuuton ka sa ulihi, no? Nga kung balatianon ka na, ibalis ka. Nga man gustuhon mo yung magkabalatian ka. Ibala? Dapat, no? Kung may ara kita sang income, no? May ginapain kita para sa aton sininga health. Ano ang pulos ang imo sininga pagpanimulat?

0: Abi mo, daw sa hindi ako makapating, ha? Sa kagwapa mo ngayon, ha? Wala ka pa sa nanobyo?
1: Gwapa, kidi, ha? Hindi pwede nga ginahulat ko lang si Mr. Wright ko.
0: Kung sa bagay?
1: Ikaw. Siguro, hindi na ako mamangkot pa. Halata naman nga may asawa ka na.
0: Yes. Matuod ka nga. May asawa na ako matuod. Kag may duwa ka, kabataan.
1: Siling ko gid eh. Richard, mag-o na ta ha. Hindi ako gusto nga basi bala ako pa ang halinan sa pag-away nyo karon ni Mrs. mo.
0: Paano abi kami mag-away kay patay na siya.
1: Oh, ano?
0: Oo. 2 years nang naglikat. Palangga ko siya. Pero wala na siya eh. Kag siguro, open pa man ako ah. Kag hindi pa uli ang tanan. Agod nga, maging malibayon, di bala? Abi mo, Lavi. I like you.
1: Oh.
0: Palangga ta ka. Kunihambal mo sa akon nga, hindi ka tungod may mga bata na ako. Okay lang. At least, nahambal ko na nga dahan sa imo. Nga palangga ko ikaw.
1: Richard?

0: Lavi, hindi ka magpakulba, ha? Mga mabutang mga kabataan ko.
1: Kahibalo ako, Richard. Makita ko man sa imo, eh.
0: Mga anak, ari na kami. Sadin ka mo.
2: Pa?
0: Mga anak.
3: Pa?
0: Si tita niyo, Lavi. Nobya ko.
3: Nobya mo pa? So meaning, siyang ibulos mo kay mama?
0: Anak, wala ko ginislan si mama niyo. Kundi siya ang gimpadala liwat sang mahal nga Dios.

0: bottle.
1: Excuse me.
0: Nadie.
2: Richard, hindi ko na kaya. Mas maayo pa nga. Untatanda na lang ang relasyon na nga to, ha?
0: No. Lavi, mga trials lang inisaton eh. Kukuha na.

0: kay Tubtub Subong, ang iyang mga manak, no? Ang manak ba tawag sina, no? Masang iya sining kwan. Ang anak sang iya sining partner sa una nga wife. Ano bang word? Ano bang term? Ano tawag? Nalipat ko ba? Ano na ni kwan? Manak ba nang tawag, no? Basa mo na. Hindi ko siya gapon mabato. Balikan tani mga ka K5 kag para sa inyo sining mga thoughts or saloobin as regards sa sining istorya, i-comment lamang ha sa aton sining live mga ka K5 para mabasa naton sa aton sining pagpanumbalik. Diri namang sa aton sining palatuntunan room 1009 ang inyo hulot pala utuasan.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ethri Bio.
3: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Visio. Ang Visio nga may Ethri. Ethri Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethri Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
9: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
16: always nagabasa
14: kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinical Dayu Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayu Fresh,
15: nagabasa na naman balaka.
14: Ah, lain naman aya, amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayu Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosanne, baw akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
19: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala nag-

0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
9: nga may D3.
5: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
9: Ang Physio
7: yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
11: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon.
12: DTX 500 Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
12: Mighty C,
14: mabaka nga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula. Ako niya naubo pag-sip on.
16: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
14: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mabasaga butika.
14: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
2: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
2: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: X10 Food Supplement for Men.
0: May maca
22: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
0: para sa tigasing performance.
22: X10 Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
24: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko. Naibaluan ko ng taas. Nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
23: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
26: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
25: Ang D3.
1: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
1: Yung may D3.
27: Kasakit ang tiyan.
28: Max 4 Biotics.
27: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
28: Max 4 Biotics.
27: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
28: Para healthy ang tiyan.
27: Pag-klinika.
28: Spore Biotics.
27: Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga puti

FM. Hey Dolan, nagbabalik ko si Miss A para sa Last Wave sa ngaton sini nga palatuntunan Room 1009 ang inyo sini nga hulot palautuwasan sa kahanginan. Ang programa nga ini gindulong sa aton sang kaalawan sang kanamiturn nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Himo mga ka-K5 sa duga, sang amargoso. Disugard sugar cane extract, may arap pag-idiya sang chia seeds. Manamit, maaroma kag-healthy.

suporta, no, sa aton sini nga blood sugar management, no? So magampalaya nga daan, di ba? Traditionally, ginagamit natin sa pag-manage isang blood glucose levels. Tugod man sa DSE o kundi sugared sugar cane extract powder, no? May ara kita mga ka-K5 sang antioxidant protection, nagabulig boost sang glutathione levels, nagaprotekta sa mga cellula sang aton siling lawas batok sa mga free radical damage. Kag, of course, nagasupport sang metabolism, no? Idisenyo para ma-boost ang metabolic rate while nag-provide sang nutrients na nag-suporta sa clearer and healthier looking nga panit. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, mabakal sa mga butika. No? And available man sa Klinika, the Alternative of Medicine and Wellness Center. Oo, Miss A, manak ina kong taugun. Ayun, thank you so much, Ma'am Elnora. O patas na Miss A, akig man siya sang iyang stepfather, kag-akig man ang mga bata sang ka-live-in niya. No? Puro artista gali ni Miss A, si Richard Gomez, kag-lovey po. Ayun, na timing, no? Richard ang lalaki, tapos lovey ang babayi, no? Hello to Ma'am Marisol Kiatchon Kadiga, Ma'am Mary Jean Ocampo, ginatamyaw mo naton. No? Kag ginatamyaw mo naton, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Bernadette Omiten Calzano. Kapareho sa ginhambal naton kagina. No? Kung ang isa ka anak, no? Makitaan nga may baguna ang iya sininga nanay, matapos mapatay ang father, no? Or may baguna ang tatay, matapos mapatay ang mother, no? Though normal ina nga reaction sang isa ka bata. Kay, no? Naga-struggle pa, nga batunon ang bagong parental figure. Nga man, budlay batunon, of course, because sang ila sini nga loyalty sa ila sini nga biological parent. Ikaduha, bangod wala pa sila maka-move on sa pagkadula sang ila sini nga tatay or nanay. Ikatatlo, gahatag sa distansya because sang fear of change. May mga pag-alang-alang sila, may mga kahadlok sila. Ang iba naman niya, simply because the relationship never felt natural. So may tagsa-tagsa karason. Pero again, kung hindi man basta-basta mabaton sang isa ka-anak, ang iya sila nga step-father or step-mother, normal ina. Ang hindi lang nami is kun nasubrahan na sa pagkamaldito o kun pagkamaldita. Nagabinastos na gid bala. Iba inang hindi ka komportable or wala ka na namian sa inang gabinastos ka na gid. Gadawala sang iniskula. Di, ina na binagbinag ni Lovely sang ulihi. Nga ahay kaayo man sang iya sini nga stepfather pero nagbinastos siya o ay niya giginhatagan sang chance nga mangin close sila nang mapalapit sila sa isa kag isa ipakita niya gid nga indi welcome sa iya sini nga life ang iya sini nga stepfather tinagkarelasyon siya ang iya yang naluyagan nga lalaki is may ara man sang mga anak sa una nga asawa. Kag kun paano nagminaldita si Lovey sang una sa iya sini nga stepfather. Sobra pada. So ginasumpa gid siya gani sang mga manak niya mga ka-K5. That can be painful. But it can also give you empathy, Lovey. Ang advice para sa amo sining sitwasyon, no? So hindi mo pag-take ang rejection sa imo sa mga kabataan as proof that you are unworthy. No? Siguro, no? They may be dealing with emotions that have little to do with you. Pero sa ginabala itong kagina nga, kasi wala lang sila naka-move on pa sa ila sini, sa pagkadula sa ila sini nga mother. Kasi napangita pa nila ang ila sini nga mother.

pagpapilion mo sila or pamangkoton mo sila or ahaton mo sila. Kung nag-aalala, nag-iman ang sitwasyon, then you have to talk openly sa imo sininga partner. Kay siya gina ang makadisiplina or makapaathag sa iya sininga mga kabataan. Basta ang klaro lang gid ya is hindi pag-ahaton ang mga kabataan nga gustuhon ka, ura-ura ka. No, that's what I'm getting at. Ang pagsulod mo sa musina nga relationship, kabaluman ikaw nga may aras ng kabataan, una pa lang, una bes, dapat imo na to yan hangpan nga hindi mangin madali ang sitwasyon. Kaya parehos ang daw lovers lang kamuyangan. Hala, maanggaanay, dugsiganay, matutakanay, kamudira, kamaubra ka mo sa inyo kaugalingon nga bata, no? Paayaw-ayaw, kamuda nga amulan na inyo panumdumon, no? Pero iba niya, nga klase, ang imo sini iya nga ginsudlan, damo ikaw sa kinahanglan nga i-considera. And you have to accept the fact nga ang oras ang imo sini nga partner, wala lang niya nagatiog sa imo because isa siya kaamay, kinahanglan siya sang iya sini nga kabataan. Gani may katunga ikaw sa oras, sa atensyon, sang imo sininga partner. Di karon kung hindi mo gin maagwantahan, hindi ko kumpormi, gusto mo ang tanan ng atensyon niya sa imo lang, then kinahanglan mo na mag-decide. Hindi ini nga relasyon para sa imo, no? Kay para lang iniya, no? Sa mga handa, no? Nga mag-intiyente, no? Na hindi siya mangin 100% gina imo kay tungod isa siya kaamay nga, no, kinahanglan pa mag alalay sa iya sininga mga kabataan. Panumdumon mo lovey kung hindi kaya komportable, no, then i-end ang relationship. Angita, ikaw sang soltero, wala sang kabataan, wala pa sang ginapasaan nga responsibilidad. Pero kung langga mo gid siya, pagsyagid siya ang kanamitor nga tinuga para sa imo, magipaglalaban mo siya, te, no, ina nga mga pagtilaw, no, like, inang pag-atubang mo sa imo sininga mga mana, no, pag-adjust sa ila, no, kinahanglan mo gudya sang haba nga pasensya. Maraming salamat, no, sa mga nagupod sa aton nga palatuntunan this lovely afternoon. Ano man inyo yang maano, matugda, ako na lang inyo na pinawakal, di ba? Pag-comment, mabika mo sa aton sininga live, no, para makakuha man si Lovies ang inyo sininga mga thoughts, no? Or inyo sininga mga opinion na ikang tanan sa iya sininga sitwasyon nga, or sa iya nga problema nga ginaatubang or ginapasan subo. Kita kits tomorrow, same time, 1-3 p.m. Dari lamang sa aton sininga kampiyon nga estasyon. Sa ngalan, sang bugos nga hubon sang K5 at News FM Rojas. Sa aton sininga partner sa technical side, ka K5 at Michael John de Tora. Sa ngalan sang aton sininga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Kasi
6: tumasun sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, alas 31 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX.

0: TX Coffee Mix.
1: Mamahal sa mga butika.
0: TX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang TX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid TX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: TX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa pangunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang pangunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lumadla ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Ang kakampyon ng estasyon sa Roja City 100.9 K5 News FM.

Upang nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ending sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
4: This is a mental couple acid camphor. It's a generic salon pass. Symptoms persist. Control.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Number 1.5

0: KKK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika. For Biotics.
0: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
0: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.

0: 400.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Yung mga blood sugar test.
3: Ilan itong score ganito?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang yung mga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa glava, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
10: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditribayo. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
3: Di na kanon, ang ginibatsak ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
5: Sa DGX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagugina.
1: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa miya ko ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, nagigid ako makabatsyag
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho mga sumpong sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan nga ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan, karma is real!

0: Si Evelyn inang masugata ko. Nag-walking siya sa ito niya. May ito man gali siya. Derasa. Ah, madiretso lang ako lakat. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Sandra!
0: Ginsapakit ako.
1: Uy!
2: Bati ko. Napatay ko ng mga ido mo. Tatlo, gid. Wala kaso na. Askal malang to, ah.
1: O, tanawa balaw. Ito nang lang ako, no?
2: Tanawa balaw. Na, nang dirasa ini. Japanese pits. Ay, pitch. Ay, ba? Ambuta. Hindi na napagsapaka. Hindi.
0: Sige. Mayo man ka na kaido ka. Ay, kabay pa nga. Hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
2: Ay, hindi, gid. Hindi, gid. Kay man, wala ko yasang kontra. Ay, ikaw ya. Ambut lang. Amo na nga, base sa ido nila ginbalos.
0: Sige lang, Evelyn. May Diyos man ang kalibutan. Kag nagapati ako sa karma. Karma is real ko, no, eh. Base ba na sobra pa sa natabo sa mga ido ko? Ang matabo sa tawo nga naghalit sa ila. Kabay pa.
1: Oy! Oy, Sandra! Ba?
2: Donag, palag. Tik pang alingya.
3: Pa-karma is real ko, no?
2: Ay, hindi na ko na yamadutlan sang karma mo, Day. Hindi na, Sandra. Hindi na. Hindi na. Hindi bala toy, no? Tutoy, no? Hindi na ko yamadutlan sang gaba, no? No?

0: Day, anong gusto mong pangitaan ta kasang bagong ido? Ang dirasa bala? Ang daksan dabi? Kay ka mga cute na bala sa ila?
1: Ay, hindi na lang ga ah. Di na ko gusto nga masulit pang natabo sa tatlo ta ka mga ito.
0: Ang gusto mo mabakal ta aquarium? O kung lovers bala? Parot da. O kung hindi gani, may na. Nabi na ko nung may natuduan maghambal mong.
1: Ay, hindi na lang ko ga. Hindi na ako gusto sang sapat. Unang kagatapusan ko na lang itong tatlo ta ka mga ito. Ah, oo, galihi. Nagpahimo ko bala sang dako-dako, ganyan kwadro sang tatlo ta ka mga alaga nga ito. Ihisabit ko ato sa dingding naton sa sala.
0: Bawati mayo eh. Kwan ga, labay man akon. Ano ang

0: gahisa sa aton.
1: Om, amugin man ang matabo. Pero wala gid napaktan kung sino mga tao naghilo sa ido ta. Maayo gid tani kung babalaan blaho.
0: Ay, wala man ga. Hindi na lang ako manugid kay Jimmy. Mabudlay na. Base kung mag-intra pa siya kag magdako pang kamo. Hipsan ko na lang ang kinhambal sang manugpakot.

Oy, oy, oy! Soy! Ariana! Bogaga nga ito, oh. Ay! Hindi ka da sa nagatinumpok nga higos ang iba na ito! Hindi ka da... Bawang! Kanami, saya, ah. Nay, dali bala kaya, kwaton ta na lang ka. Akwaton ta lang ka. Dali di gani ka, bibi. Dali di aperte kay mo, yaka guwapa, no, Ariana? Hindi ka da yakay kabaho na da. Ay, kabaho na da. Dali na! Ay, gugusun ta na lang ka. Dali na!

0: Oy, Elvira. Pukawa tong iloy mo ay kagambala to nga ang ido niya nagapaluyan na.
1: Ha? Ay, ala? Mami? Mami! Ala, mami, siya nagapaluyan niyo?
2: Ha?
1: Nagapaluyan siya niyo?
2: Ano to?
1: Ano to? Ano siya niyo?
2: Ano siya na?
1: Ha? Ulan tawa miyong kapaluyan mo? Aras talong na misa, oh?
2: Dali. Ha, baby, na ano ka? Ariana? Hala, mga nagkakurog-kurog ni saya, ha?
0: Mapatay, gina.
2: Ipos na! Basta ano kayo ang batyan ko!
0: Aling nga babae niyo?
2: Baby.
0: Nga, abi mo. Hindi na mapatay kung hindi mo pagdalon sa veterinaryan.
1: Gusto si Daddy, me. May dalon to na sa sabit, me. Mapatay ko na yung Ariana.
2: Serafin, ay, gaya ko tanay, baby, ko ang kwarta, baby, kay ipavet ko si Ariana, baby.
0: Ay, bilin ka. Ang kwarta ko di sa bulsa, how 300 lang, eh. Pangitain na to yung kwartang inyo alaga.
2: Elvi, ay, obdi ko, anay. Ay, mangitataw laman sa kwarta. Ay, tasiga kay doon ang galuyan na si Ariana.

0: for Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
3: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mga butika. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: TTX Beauty Soap. Mga butika. K5.
7: K5?
3: News FM.

0: ara ara na suki. Tanawa bala. Tanaw bala ang kulor sa buhok mo kay bagay gid sa imo. Nagsanag ang itsura mo.
1: Ay, na, salamat gid Shine ha. Ay, bilang balairan ko?
0: Ay, 1,200 pesos lang. Dala na daang keratin treatment ko.
1: Ay, 1,500 in.
0: Ay, hala!
1: Ay, tip ko na lang na sa imong 300.
0: Ay, la. Ay, madam, ay abo, ikaw naging diyang big time mag-tip ya. Madam, ay thank you. Yes.
2: Shine. Amiga.
0: Oh?
2: Amiga.
0: Mano ka?
2: Ay.
0: Hindi ko yan pagtaw kayang amiga ya. Hoy, Evelyn. Nalipat ka na sa ginimo mo sa akon?
2: Ay.
0: Ngayon paaway mo kami ni Zandra, ang amiga ko?
2: Ay, pasensya, amiga Shine, ha?
0: Ay, buta?
2: Ay, pero, ay, buligi ko, anay, Bio. Iyan nga ako ni Duho, nagalong haingay ng iyaulo. Ay, dalon ko ganitanin niya sa vet, eh.
0: Ay, pasensya, Evelyn. Wala ya ako mapaulam sa imo, ya. Wala! Pasensya, anay kita, Evelyn, ha? Mita ay lang sa iban, ha? Sa wala pakakilala sa batasan mo!
1: Ay, huh? Ay hala, suya ay sila ni Shine.
0: Ano?
2: Ay, ano ginatulok niya?
0: Ay,
2: ha? Ay, mga boys, ito mo karoon na! Mapatay ka rin ang ido ko! Maldisyon nun, tungkad ka mo!
0: Hoy! Basi karma ni nasa imo, Evelyn! Manakabati ako sa istorya nga may kinsugo ka nga maghalit sa ido sang kilala mo!
2: Shine!
0: Huh?
2: Ay, kung hindi ka magpahulam, hindi! Hindi na tayo mo pa istorya pa! Ay! Dala na gani ka mo!
0: Ay! Ay, wala! Ikaw maligta pa yun si Evelyn niya. Ikaw na wala, ikaw maligta pa!
2: Ala, isa din ko ni Makadtuman. Kay sino ko mahulang kwarta man para nga ipahavet kong ido ko. Sa diin man, ala, mapatay gini ka rin si Ariana. Ayos to. May maala na. Patsyon ko na lang ikaw, kawaya ko. Tingnan ko bigkat to sa ila ni Sandra. Basi pa lang mapahulam niya ako.

0: Ano? Ano na namin ano? Ano yan, no?
1: Patay nyo nga, Japanese pets? Wala!
2: Oh, agoy! Ginkarba na ginasamig!
0: Ano man? Ano? Nalunod na ginagama na iyo? Amo na ina siguro manos? Sa pagbigyan nyo sa atin mga ito, nilisan na?
1: Hoy, baba mo rikot ha? Rokit! Baba mo! Mabatihan sa ngiban, tapat kita!
0: Hoy! Ano man yung manget na? Oh! Ano yung amo na ako na? Ako yung head?
2: Magamunin nga istorya, ya? Daw mapati ng ikuya sa ginatawag nga karma is real, ya?
1: Ako, ya? Gapati ko na. Pero hindi tapakulbaan, mga mix. Kikinsuko mo lang tayo, ya? Nga, bigabahan ta sila, no? Dapat ang gabahan sila mong nagsuko. Hindi pala?
3: Laban!
2: Laban, gibig, laban, gibig!
4: Laban, gibig, eh!
1: Eh, Meg! Ano ambi kun black melon ta si Taibilin? Hmm? Pahukun ta siya nga ikanta ta siya kay Tita Sandra nga siyang nagpahilo sa tatlo ka ido. Ano sa inyo mga Megs? Manihon ta niya?
0: Kunin niya, amigo?
1: Ma?
0: Ano eh? Kunin niya? Talaga na? Ano sa sila?
1: Ayos! Wow!

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Bretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Mga byan, sulag ninyo ba sa pagpamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon git makuhaan sang pagtunuan niya ginating kuluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma Israel. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tamaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Panahon na naman ang ubo.
8: Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joy ride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend, supplement for men.
7: Yahoo!
8: DTX

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 26 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa Tacna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
6: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
7: El Castigador.

0: El Castigador.
1: Garrett. Bail.
0: Hands on.
2: Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Webes mga kaki-five. Pet sa dos na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuana Pilar. Kag 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa tanan naton nga mga online viewers nga nagamonitor via Facebook Live sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong adlaw o kun sa aton sini nga pagpangalagad sa subong hapon mga kaki-five, magatalakay naman kita sang pila ka mga talalupang doon nga mga balita mga nagkahinabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas, ilabi na diri sa Western Visayas kag diri sa probinsya sang Capiz. Of the night kita mga kaki-five tubto balasay sa sining nga gabi sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Panday na kuryente sa Banwa sang Pontevedra. Budigasang motorsiklo na sunog. Lockdown drill sa mga eskwelahan sa Capiz. Posible patigayunon sini nga bulan sang Hulyo. Kakulangan sang security guard sa mga eskwelahan diri sa aton sini nga probinsya. Indi madali ma-address suno sa aton sini nga Department of Education Schools Division of Capiz. Police Regional Office 6 Regional Director Randolph Tuanyo, mainit nga ginabi-abi ni Governor Castro saya sini nga courtesy visit. Nagiban pa naton diri nga mga ginpanglinyada nga mga balita. Mga Haki 5, kung pila pa ka mga talalupang doon nga mga balita na ton, kagang report sa aton sini nga patrol tutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador.
0: El Castigador.
2: Ngayong hapon man no, sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center o kung dira sa TATC no, mga Haki 5. Kagsubong man sa mga vendors man sa nagkalain-lain nga pampubliko nga merkado diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. May dayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan sa mga drivers man aton nga nagabiyahe sa subong nga hapon. Sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, van and bus drivers, ano man dira inyo sini ginamaneho, pampubliko man o kung pampribado nga salakyan nga nagatutok sila subong speaker mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan sa kutubalabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa subong hapon mga kaki-five.
0: El Castigador.
2: Antes man kita magtalakay sa aton sini magin pang plastar nga mga balita mga kaki-five, check tanay ang lakat sa aton sini nga tiempo gikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Mga kaki-five, ang southwest monsoon no kon ang hanging habagat nag-epekto sa western section sang southern Luzon. Samtang ang tropical cyclone no nga ginamonitor sa guwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility as of 3 p.m. nga update sang aton sini nga pag-asa mga Haki 5. Ining si formerly Henry Bala no mga Haki 5. Ara na subong no sa guwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility si Bagyo Henry. Ara sa 960 kilometros na katungdan sang Northern Luzon. Dala sining kabuskugon nga hangin nga 55 kilometros kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos Tubtob 70 kilometros kada oras nagahulag panakatungdan sa 30 kilometros kada oras mga kaki-five. Ginamonitor gyapon ni siya, no? Pisar nga nagwa na ni Saturn sining pungsod Pilipinas, pila ka mga lugar sa Luzon, mga haki-five, nagaulan-ulan, no? Sa gyapon sa subong adlaw, mga kaki-five, no? Bangod man sining epekto sini, no? Kag dugangan pa sining habagat, no? Nga southwest monsoon, mga kaki-five. Diri sa aton sining Western Visayas, lapit na ang probinsya sang Capiz, sa mga kaki-five. Kung kaysa maka-experyensya kita diri sang lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpanaguob, ay labi na kung kahaponanon kagagabihon, mga kaki-five. Bangod man sa mga localized thunderstorms, mga kaki-five. So halong langit kita, ha, mga kaki-five, umulan man o kon umaraw gani, ang aton sininga panugyan ti mas mayogid, no, nga mangin preparado kita sa tanan nga tiyon. Kung may mga kaladtuan kita, magdalagid sa mga proteksyon sa inyo sininga lawas, kangay sang payong, akalo o kon jacket para anytime magbubo man dirang ulan. Hindi ka malang-alangan, no, maka padulong ka mang gyapon sa inyo, sa imo sininga luyag padulungan, no, kon makapauli ikaw. Kag importante dira, hindi kita magmasakit sa sining pagulan-ulan kung kaysa mga kaki-five. Kag para hindi pagid kita ma duktan, no, sa sining mga balatian, konting ululan, pangay sang ubo, sipon, lagnat, trangkaso, pagpalanakit sang ulo, mga kaki-five. Ari ang kampyon, no, mga kaki-five, nga vitamin C, ang Mighty C Alkaline na vitamin C. Amo nang ginainom na to na adlaw-adlaw, kay manami iniya, mga kaki-five. Unlike sadto sang wala ko pa natukiban, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, kagsang wala pa ko diri sa K5, lain nga vitamin C akong ginainom, makabatsyag kasang acid sa imo sininga tiyan, pero iniya wala gid. Kita makapamatuod, mga haki-five, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, healthy gid kag friendly sa aton sininga tiyan, no? Non-acidic, mga haki-five, nagapaboost sang immune system. Abisan na kulang imo sininga tulog kung naka-Mighty C ikaw, mga haki-five, gising na gising kagihapon. Ini alkaline base vitamin C, nagapa-increase sa collagen production, mga haki-five, potent antioxidant, nagaprevent ini sa kakulangan sang vitamin C level sa aton sininga lawas, kag nagapa-increase sa iron absorption. Kag sa mga ano dira, no, mga conscious bala sila sininga kaugalingon, mga haki-five, nagapaayo man ni Saturn sininga skin, no? Keeps your skin glowing kung ikaw naka Mighty C Alkaline Vitamin C everyday, mga haki-five. Ganin ang panginahulat nyo sa wala pa diray makatry, mga haki-five, para mapamatudaan nyo kung ano ini kaayo gid, no, kag makabinipisyo para Saturn sininga ikaayong lawas. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C nga available gid ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Kag sa liwata, ang clinic diri sa Roja City sang Clinica de Alternativo diri nahamtang sa McKinley Street, tabok lang sang PLDT, mga kaki-five. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, mga haki-five. Sa mga mahilig dira mag online shop, mas maayo nga mag-invest kamo yang inyo sininga baklon ang makapaayo gid, no, makabinipisyo ang inyo sininga ikayong lawas. Ang suplemento, mga haki-five, o kung mga suplemento, produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-five, nga available online. So, bisan diin ka man niya, ha, mga kaki-five, mahimo kagid makabakal. Subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Kinse minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Adiri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. at aganta na iligwa, no? Inyo sininga mga ginpadala nga mga mensahe. Oh, kag ginagreet gid naton ang taga RV Mini Mart, no, dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center, sa TTC, kag si Sis Rogeline Gatchumbo sang lokal sang Ivisan. At ginatamyaw gid naton, no, ginatamyaw ni Kakifay Broldan ang mga taga RV Mini Mart dira sa TTC, kag Sis Rogeline Gatchumbo dira sa lokal sang Ivisan. Subong man, mayong hapon gid sa aton sininga mga online viewers kay Nong Noven Herosa, mayong hapon ka K5 dar from Barangay Nagba, Kwartero, Capiz. Uy, nagpauli ka dira subong nong. Ginagreet gid naton dira, no, ang mga kaparintihan man naton dira, no, mga K5 sa Salomeo, Henson, sa Tibor, Herosa, Flores. Adira sa may barangay Nagba, Kwartero, Capiz. Kayla Marlene, no, Dela Cruz, nagamonitor man diri sa aton sininga pagpangalagad. No, dira sa may sitio proper. Siguro ang radyo naman dira ni Dodoy Warren, no, nagasigabong. Kay Laalis man dira, no, mayong hapon kay Nini Camille. Kay Nung Undot. Kag sa tanan nga taga barangay Nagba, no, kay nang Lineros Intero Libaton. Sino pa dira mga tagpalamati naton? Nagsunod man diri sa aton sa K5 News FM Ross kay Tatay Rudy Kata, no, dira sa may cruising Aganan ang mga ka-K5. Ang Aganan dao na ni, no, bali ang ano nga danto paday malang ang kwartero kag dao, so mga boundary nga mga barangay dira sa Nagba ang mapulang bato, dao na kag Aganan. Sa kay Ivan Ciudad, good afternoon ka K5 Darren, I'm listening from PHRMO. Uy, thank you good sir, ha, sa pagtutok. Kay Patrick Matias Robles, nagamonitor naman, mayong hapon ka K5 sa Matias Robles family sa Rosario, Lantangan, Ponte.

5 sa sining insidente nga paano ini saya na kuryente. Dining panday nga nagapangidaron sang 37 anyos mga kaki 5. Ay nyo ina nga tutukan na ato nina nga igadulong sa inyo nga balita diri lamang sa aton sining pagpangalagad. Yes, minuto sang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon, mga kaki 5. Sa mga nagapamati mandira no sa may light shine na bright cookhouse kay Nay Nelia and Ate Bebs dira sa may Punta Tabok. Always man nga naga-tune in no sila sini nga radyo kag kay Taros Marie and to Jojo Aperes dira man sa may Punta Tabok mga kaki 5. Ganagatutok man no sa aton sini nga pagpangalagad mayad-ayad man nga hapon.

0: Pilapa sa mga talalupang doon at tondre nga mga balita, mga Haki 5. Karoon man sa aton sininga pagbalik aton maning istoryahan no ang iningin patigayon nga press conference sang Schools Division of Capiz amadamo sa mga gintalakay mga Haki 5 no nga mga importante nga mga tikang para mapasangkad pa ang seguridad sa mga eskwelahan diri sa probinsya sang Capiz kasunod sa sining natabo gani mga Haki 5 ka mga violente nga insidente sa pilaman ka mga bulutuan diri sa aton sininga pungsod da Pilipinas. O kagang tuman ka dako gin nga insidente no kag makahalangos bo man no ining shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City nga ginkapatay no sang tatlo ka mga individual mga estudyante kag mga nagkalapilasan pagid mga Haki 5 no madamo abangod gani ginalantaw man nga mga rason no mga Haki 5 no isa na diri is ang paano niya nakasulod gilayon no ligwa ang seguridad sa nasambit nga bulutuan although ati ang atong mga minor nga mga suspect no mga minor di edad ni sila kag estudyante man ang may ara na nga daan sang plano sang pagpanglutang mga Haki 5 ha na ano patani no napunggan kun hugot lang ang seguridad no mga Haki 5 sa nasambit nga bulutuan no may posibilidad pa kuntani nga wala to natigayon no kung may mga hugot lang ang mga security measures dira sa nasambit nga bulutuan sa Tacloban City oh kay wala gid ma-detect no kag nakasulod ining duha man ka mga minor de edad nga estudyante nga dala ining armas luthang mga Haki 5 so bangod sa sining natabo nga insidente sa Tacloban ginkaalarma na inisang tanan man nga mga bulutuan diri sa aton sininga pungsod. Okay kung paano abi no matabo ini sa iban pa nga mga eskwelahan ang kasubong sining insidente mga Haki 5. Ano bala ang dapat nga mga himuon? No? Kag ano ang dapat nga himuon para mga Haki 5 nga hindi gilayon makasulod ang mga kasubong sininga mga o kung pila ka mga individual nga may mga tuyo ya sang pag-ubra sa mga bayulente o kung may mga dala nga mga armas mga Haki 5 ano bala kahanda no kaprepareado ang mga eskwelahan diri sa Capiz mga Haki 5 aton inahibaloon sa aton sininga pag-panumbalik no kagano pagid ang mga himuon nga mga tikang no para mapasangkad ang seguridad kagkaluwasan sang aton sininga mga eskwelahan mga Haki 5. Iban pa naton diri nga mga balita. Mga Haki 5 tutok lamang diri sa pagpangalagad sang El Castigador pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by. KK5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuwana, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuwana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
5: Baka epekto na si mo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Ngayon ka cause man na siya, kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
6: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hiling din sa pulau eh.
4: Pulau, aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Yung tamis, grabe magpakan, magtugas ang oxidation, kag-inflammation, sir boy.
5: Correct.
4: Ang muna gani nga, kamo nga mga bat-bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha. Ang mga paborito sa mga bataon sumong sir boy.
5: Correct. No?
4: Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo slawas mo. It's all about antioxidant.
7: Antioxidant
4: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
6: Kakas ng punggod.
4: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
5: Correct, no?
4: Kagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
5: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
1: DTX 500!
8: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka maginom?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong, kamusta?
8: O, ay, niko ginabatsa ko maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga wife na katumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
4: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinloan mo atay sa tanan ng mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
5: Correct, no? Kay collagen
4: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
5: Puting datos ang DTX 500.
4: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
7: Free radicals.
5: Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
1: DTX 500!
4: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
5: Ang extension?
4: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak balyo, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi nyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
9: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Pi.

0: Ako si Karen, kadawa mo gid sang akon hair fall ug hindi man nami ako nga kutis. Nagtry ako tumar sang G3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: G3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nga sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500. Masamig ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimta. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Galing kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Tibo gid ka
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
4: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
11: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca,
15: kag-flavawaska,
14: mga natural herbs
15: nga nagahatag sang gana.
14: Extend
15: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa

5 minutos ang nabilin ang tis kita magdangat sa takna ako na 5 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupon yung inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sininga mga balita, mga kaki 5, no, isa ka panday ang nakuryente, no, dira sa may barangay Intungkan sa Pontevedra. Ano bala ang kabugusan nga natabo, no, ang may kang tanan sa sininga insidente? Ato ni Baloni na pinagi sa report sa aton sininga patrol, mga kaki 5. Adirekta dira sa may banwa sang Pontevedra. Samtang ginalagat-lagat na to ng aton sininga patrol. Maayad-ayad gid no nga pagpamati kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Naga-monitor kay nagatutok na kami sa mga balita mo, Sir Darren. Thank you, gid.

0: oras na to, 7 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Check na nato ng report sa aton sininga patrol. Angot sa sining anak kuryente nga isa ka panday dira sa barangay Intungkan sa Pontevedra. Sa report ni Kaki 5 Myla Vasquez Fantes, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Pilason ka K5 Darren ang isa ka panday matapos nga nakuryente kaina alas 9:50 sang aga sa barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz. Ginkilala diri ang biktima kay Robert Ordaz. Robert Ordaz, 37 anyos, kagresidente sa barangay Duluan, Banwa, sang Maayon. Sa atong diri nga exclusive nga interview kay Reynaldo Tumanday, ang amay sang tag-iya sang Puloy-an nga ginaobrahan sining biktima, ginapayag nga sang natabo ang insidente, yara iniya ang biktima kag ang kaupod sininiya nga duha pa sa ibabaw nga nagkatakod ini sila sang atop. Apang sang magatindog na kuntani ining biktima aksidente sininga nabunggoan ang live wire sang kaperko, rason nga dito natumba ini kag singgitan pa ini siya sang iyang kaupod nga duha kag dito nakitaan nga na kuryente ining si Ordaz ka K5 Darren. Kag dito man no, matapos ni nabatian nga may na kuryente madasig ni Tumanday nga gin off ang breaker sang balay nga ila ginaobrahan sa pagdumdum sini dito ini na kuryente sa saksakan ang biktima. Apang saya sini nga pagcheckyar dito galiya na kuryente ining biktima sa live wire sang Kapelco. Kag natigayon nga mapapanaog halin sa atop ining biktima sa bulig man sa mga pumuluyo sa anasambit man nga lugar kung sa diin nakit Andre pagabot si Dalom nga may pilas sa ulo sa iya sininga liog kag ang iya sininga siki na no, kaki five Darren, kag dito nagpangayo sila gilayon sang bulig kag gindala ini sa Rojas Memorial Provincial Hospital para man sa nagkaigo nga pagbulong tubtob sa subong. Yari ang kabayan sa aton nga interview kay Sir Reynaldo Tumanday sa nasambit man o kung sa natabo nga insidente.
3: Ang pagkatabo sa to, na nabatyagan ko lang yan dahil lumupok kag naglagubo ang ibabaw kasi. Tapos, kaya ito ko to sa sulod, dayon ko gin off ang yano na break, yano na breaker. Sa ginabot dayon to ang kurinte nga nakaangot pa kadto to sa ibabaw sa ila. Tamo naga pang cross la sang simo. Kaya mo to dayon, pagkatapos sa to, nagwa ko. Pagwa ko, nagsinggit pa yung asawa sa gwa. Sino sa ila nga tatlo ang kurinte? Namo na ang hambal sa niya asawa. Ay pagkakita sa niya asawa nga ang duwaya gatindog ang niya asawa way na mutong muraha ba niya asawa.
4: Mga ano oras gito sir?
3: Mga ano oras? Ito may...
5: Rex, mga ano oras sa tabo Rex?
3: Mga last jess na to Rex.
5: Last jess na
3: to Rex. Last jess na.
4: Pagkatapos ato sir, ano das on to?
3: Muto dahil na nagsinggit ko sa ako mga gumangko no, ngasin ko. Maluoy mong kamusin ko to. Rex, tabangi yung man to. Kung makapanaog lang kay kung makapanaog, kundi madala sa ospital. Kami man ni Kasa, nagdagal man kami nga i-off dapat ang kuan, nanay, ang kapil ko kay parang mag-brand out on la nila. Ay ano mo timo kay si Mila, naka-brand out na. Ano to, nagbalik kami dahil ni Kasa ng Rio. Nagbalik nga mo ni Kasa, ito nga naari na sa Sidalom. Nagapungko na sa. Pero gawara sa, ginakaptan sa mga gumangkong ko.
4: Anong sitwasyon niya sir pagpapanaog sa iyalin sa babaw?
3: Ginsipit sa sang duwa ka kagumangkong ko.
4: Oo.
3: Nga nakapanaogid lang.
4: Oo. Anong sa diin niya sa mad sir nakita niyo?
3: Sa dirigan sa iyatihil.
4: Oo.
3: Kag ang diri sa iyaulo. Kag diri ang may sumugo.
4: Pero sa naging pamangkot siya, nag-asabat pa man siya.
3: Ugasabat sa? Kasabat pa sa sanggiri na sa dalong.
4: Mga pila na yun, isla kadlaw, da sir gobra?
3: Sobra na ni isa kagulang ilaw. Bra, galing hindi naman sige-sige, bra.
4: Untat-untat.
3: Oo.
4: Sino nagdala sa iya sa ospital, sir?
3: Ang yaman ng asawa kag gintok dang sa supod ko.
2: Na batian ka kay Padre Ren sa Sir Reynaldo Tumanday ang isa or ang amay sang tag-iya sang balay nga ginaobrahan sini ni Robert Ordas. Kaganda man ni sila kay Padre Ren nga magatag man sang bulig nga pambayad man or kinahanglan sa ospital sining biktima sa pagkakuryente. Kag sa Subong padayon man ni ang investigasyon sang katapo sang Pontevedra PNP angot man sa natabong insidente. Kag naibaluan ka ina sa natabo to ang insidente, no? Wala man nag-ulan ang siyempo kag sa mayon o matuman ka init. Kag amo na lang yid, no? Nga wala ni nadeparahan sa biktima nga mayara sang live wire kamangdanan nga nasalapay or naigo ininiya ka kipandaren.
0: Okay, so bali ka K5 mai kun aton diri lang tawon sa litrato no yang balay nga ni amo ning ilan nga balay nga ginaobra kay kun aton makita di do lapit lang it sa atop ang live wire sang kapilko ka K5 mai la.
2: Yes, kay kaysa ren malapit lang gid amo na nga wala ni siya do na lipatan niya bala kay suno diri man gyud sa mga pumuluyo nga kumagobra na sila dira siya gid mismo ang nagpaandam sa yadwaman ka upod nga maghalong gid kay mayara sang live wire sa ibabaw apang kaina wala gid niya na talupanggan kag posible nga nalipatan niya nga manubo ang live wire sang kapelko kag dito naigo ang iya siniya nga ulo sang pagtindog niya ka K5 daren.
0: So kung magsubong gali sina iya ka K5 may nga lapit sa atop no medyo delikado gali ni dapat tukuran kay ti syempre no ang atop nga daan na conductor man bala dasig ma in kaso nga ti may kuryente ini bala ka K5 may la.
2: Hindi ni siya ka K5 daren matukuran kay ano na ni ang may poste na ni siya
0: banting
2: na ni. Nakabanting na ni siya. So, muto lang gid, no, nga nalipatan, posible nalipatan lang gid ni siyang panday, nga labot gid ni, magtindog sa yan, no, na labot gid sa ulo pag amuto no aksidente gid, nga nakuryente ini siya ya. No, kag maswerte, nga wala man to yan, na lakip o naulamid ang duha pa niya ka upod nga nagaobra man sa amo sina iyang palay ka K5 daren.
0: Okay, so sa subong okay naman ning biktima ka K5 mai.
2: Amo na pa ang investigaran sang kapulisan kay ginalantaw kung kamusta ang sitwasyon sang biktima kay suno man sa mga individual nga yara sa area kag nakakita mismo sa sitwasyon ni Ordas nga dako man ang iya sini nga pilas nga naagom sa tiil kag sa ulo kay halos ang iya sini nga siki ka kay padre na sunog ito kag nakuha ang panit kagamuto nga pagpapanaog sa yakay na nagawaras ini siya no kay amuto man madasig man nga nagabot ang katapo sang Pontevedra Emergency Response Team agod nga dalon ini sa ospital ang biktima para man nihatagan sa nagakaiko nga pagbulong kag kipada ren.
0: Okay,
2: ini si Kasuli 5, Mayla Vasquez Pantes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kalkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. El Castigador, Darren Salubeo Hanson.
0: Madamugin nga salamat kay ka-K5 Mayla Vasquez Pantes sa gindulong sininga report, mga ka-K5. May kang tanan sa sininga natabo ng insidente nga nakuryente ang isa ka panday mga hakipay. Pero kung makita nyo sa aton sininga ara sa aton sininga footage mga hakipay. So ang balay nga ina amo nang ginakayo nila nga balay nagatakod ni sila sang ato mga hakipay. Si siguro nagtindog ni siya. Okay, lapit lang gid ang kuryente sang kapilko abi. No, sa atop sang ilang abalay. Although nga wala man gid ni naga ano bala no nga hindi man siya tupong gid sa balay pero kun magtungtong ka dira nagtumindog ka no muna nga labot gid no why ni siya makit why ya makitan nga may live wire kun why ya madumduman mga hockey five kay siya man kuno ang naga-remind sa iya man si mga kapdanan ko sa tion nga mag-obra sila so hindi gid mapulong no aksidente ang natabo mga ka-K5. Kabay pa nga ara ini siya sa maayo nga kahimtangan kay subong nga padayon pa ini nga ginabulong sa ospital. Mga ka-K5 iring 37 anyos nga panday. Mga ka-K5 taga ano ni siya gali no, taga barangay Duluan sa Banwasang Maayon. Mga ka-K5 kun may ginobrala ni sila nga balay dira sa may barangay Intongkan sa Banwasang Pontevedra. Oras na ton, 17 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. At diri sa ton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Mayong hapon kay Sir Loe J. Demo, nagatutok sa ton sininga pagpangalagad. Kay Ma'am Liza Barrientos, siling niya mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa may Tambak, Sityo Tambak sa Barangay Colasi. Thank you, Gida. Kay Sir Rodolfo Abilarde, nagatutok naman sa ton sininga pagpangalagad dira sa may Lawaan. Thank you, Gida. Ang iningabahin mga Haki 5, ginadulong sa inyo sa Klinika Sporbiotics o kung Klinika Complete Sporbiotics. Diri na kamo sa Klinika Complete Sporbiotics, complete na complete gyud ang mga benepisyo mga Haki 5 nga aton sininga makuha, makabulig no sa aton sininga ikayong lawas. Kay ang Klinika Complete Sporbiotics, manggaranon ini sa mga good bacteria no, may ara ini sang 80 billion see if you sang good bacteria nga nagapabilin gid no, nagapaayo sa aton sininga digestion mga kaki 5 sa mga may problema dira sila sininga chan ha, mga kaki 5 i-try nyo ni ang Klinika Complete Sporbiotics kay magluwas pa gid sini nga makapaayo ini sa aton sininga chan o sa aton sininga intestine, mapag-on pagid ang aton sininga resistensya kag energetic ang aton sininga lawas. Kung kita adlaw-adlaw nakasuplemento sa Klinika Sporbiotics, ang probiotics nga dan nga aton sininga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-suplemento sini, mga Haki 5, amuning mga spore-based probiotics. May ikasarang ni sila nga makasurvive sa mainit nga temperature. Kag may ara nga dan nga mga tawo nga acidic no, sobra ka acid bala mga Haki 5 ang environment sang chan nga nagakatunaw no, no kung may mga inom ang kita nga mga suplemento daw waay bala pulos lang no mga Haki 5 kay hindi sila makasurvive sa aton sininga chan. Pero ang ining spore based probiotics may kasarang niya nga makasurvive sa mainit nga temperature kag acidic nga environment sang aton sininga chan. Gani sigurado nga buhi no nga makalabot sa aton sininga mga bituka o intestines ang probiotics no ining mga good bacteria nga ara sa Klinika Sporbiotics kay ining mga good bacteria nga ini makabuligid makabenepisyo para sa aton sininga ikayong lawas kaangay na lang no sa paglikaw sa constipation, pagpataas ang happy hormones. Oh, kaya sa mga individual dira nga moody bala no mga Haki 5. Ah, para mangin positive lang kita ang aton sininga pananawan. Ah, makabulig ining Klinika Sporbiotics the 45 probiotics kay nagapataas ini sang happy hormones naton kag nagaboost sang immunity batok sa mga balatian kag sa mga may allergy. Ha, mga Haki 5, gani pang pamilya gini siya. Ang Klinika Complete Sporbiotics, mga Haki 5. So imbis nga magbakal kita dira sa kung ano o kung ano-ano lang dira ng mga suplemento, ariya, no, mga Haki 5, why niya pili ng edad? Pwede ni kay nanay, kay tatay, kay manang, kay manong, kay lolo, kay lula, kay auntie, kay uncle, no, pang pamilya ini nga suplemento. Ang Klinika Complete Sporbiotics nga mabakal sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Sa liwat, mga Haki 5, ang clinic sa Clinica de Alternativo diri sa Roja City, nahamtang lang sa McKinley Street, tabok sa PLDT. Available man dinhi sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar, mga Haki 5. Thank you sa liwat sa mga taga RV Mini Mart, no, dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Kag kay Sis Rogelin Gatchumbo sang lokal sang Ibisan.
1: El Castigador. El Castigador.

0: Oras naton mga Hakify, 22 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Uy, kay Sir Rona Ocon Ronald, Lonald. Ay, unique niyang pangalan ni Sir Lonald. Yeah, hindi yaron. Ang common nga mga ngalan is Ronald. Ariyan, Lonald Silvestre Dolor. Ang tribe owner, no, sang tribu dos tribe, dira sa barangay dos. Always gid nga nagapamati diri sa aton sa K5 News FM Rojas. Mayong hapon lang dira sa mga members ng tribu dos tribe. Kagkay Sir Lonald Silvestre Dolor, kagkay Abiana ton Lodi Dolor. Castigador. 23 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon mga ka-K5. Ato ni nang abalikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly standby. K5 News
1: FM. News FM. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why po na siya nabat siya
2: ganito? DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ang butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagha Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawa. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling! Come to Mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at Adlaw.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso!
19: El Castigador.
25: El Castigador.
19: Karen Salomeo Hanson.

0: 30 minutos sa nakaligad sa tak na alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga Kakifive sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Sa dugang naton, din nga mga balita na mentionar naton gani kaina mga Kakifive, no, ang Schools Division of Capiz nagpatigayon sang press conference kahapon nga adlaw. No, kaupod rin aton sininga Capiz Police Provincial Office, no, ara man ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Bureau of Fire Protection, no, kag iban pa nga mga ahensya sang aton sininga gobyerno, ilabi na ang mga ahensya na to, no, may mga obligasyon sa tion nga may mga emerhensya. Mga Kakifive, no, may mga kalamidad, no, kag ano pa dira nga mga mga bululigan, no, nga mga emerhensya, mga Kakifive, na para magtalakay man, no, maghatag sang update ang mga Kakifive kay mga partner ni siya nga mga agency sang aton sininga DepEd Capiz sa pagpasangkad man, no, sa safety, security sang aton sininga eskwelahan, ilabi na proteksyon sang aton sininga mga kabataan, mga Kakifive. Sa tion, kung may magluntad, no, mga Kakifive, wala man aton ginapaabot, pero mas maayo na yung preparado gani kay atong natabo sa Tacloban is leksyon na ato. No, nga way gid ginapaabot man sa nasambit nga bulutuan, mga Kakifive, aning shooting incident. So what if, no, kung paano o kung paano kung sa aton manabi matabo ina, ano bala ka preparado, no, mga Kakifive, ano ka secured, no, ang aton sininga mga bulutuan in kaso, mga Kakifive, no, kag ano balang dapat nga himuon ako may mga kasubong sininga mga insidente. Si Ma'am Glenda Butin, no, isa man sa mga nagpakigbahin, no, kahapon nga adlaw sa mga dapat himuon, no, kung may mga way man ginapaabot, may mga shooting incident sa eskwelahan, o yagin paatag ang lockdown, mga Kakifive. O kay posible mapatigayon sang lockdown drill sa mga eskwelahan diri sa Capiz subong nga bulan sang Hulyo. Kadungan man ini sa selebrasyon sang National Disaster Resilience Month, mga Kakifive. Ari pamatian aton bala kag aton gidini nga itatak sa aton sininga paminsaron, mga Kakifive, no, kay ining mga ginpakigbahin ni Ma'am Glenda Butin, mapuslanon gidini, no, kung may mga kasubong nga mga insidente pareho na tabo sa Tacloban. Ari pabati naton ang Project Development Officer 2 sang Disaster Risk Reduction and Management sang Schools Division of Capiz, si Ma'am Glenda Marie Butin.
1: Ang lockdown drill is actually another type of drill for a very specific hazard. We all know na nagkakandak kita, pero sa earthquake drill, fire drill, but ang lockdown drill is for shooting or any danger. Nasayabi, tuwan ni sila eh, we have the lockout and the lockdown. When you say lockout, ang atong threat is outside of the school premises, outside of the gate. Pag lockdown, pareho sa atong nga, sa Tacloban nga incident, nakasulod na mismo within the school premises. Now, ang lockdown nga protocol is simple lang. Ano ang hinuon naton during when the lockdown is announced? Ano ang hinuon naton before, pag-announce, during, and after? Now, sorry. As you can see from here, amun siya basic lang yung nga principle sa ano, ang procedure sa lockdown. Kung na-announce na nga may threat within the school, ano ang mga basic na dapat tandaan sa ato ng teachers at sa ato ng lawyers? Stay calm, immediately enter the nearest safe room, lock and barricade doors if possible. Isarado ang mga bintana, kung pwede sa hand, pati sa kurtina, para hindi makita sa kanton yan shooter, for example, shooter kita. Hindi makita sa shooter kung sino ang nasa sulod. Patyo ng suga, ha? Mapalayo sa door. I-protect nila self by hiding under the table or under sa chair. After sila, make sure yung naka-silent at ganun para hindi mabalag kung sino ang nasa sulod. Now, during the lockdown, it is very important to remain silent. Do not open the door unless instructed by authorized personnel. When you say authorized personnel, we are referring to the PNP or the barangay security. Follow your teacher or emergency coordinator. Stay away from the windows and doors. And do not leave until the official declares all clear. Now, after naman sa maklear, ano ang himuon naton? Specifically, ano ang himuon sa aton ng learners, kag teachers? Exit kami when instructed. I-account mo ang mga bata, basi may nadula dira, basi kung may naigo, or basi kung may nadisgrasya. And then, kung may kinaklanon kita na emergency first aid, pag-ahimuon na natin. Kung kinaklan natin na mag-reunify, ma-release natin ng kabataan, ano himuon natin? Basi may kinaklan kita ng BFA, we will do that. And then report any injuries and follow school authorities for instruction. So basically, ang kaya'y bahaga sine kung ma-earthquake, magbuwa sa classroom. Hindi naman siya hindi magbuwa kung hindi pa safe ang premises. So this is the procedure that we have to educate all of our schools in case may anak kita ka friend within our school premises. So this is the lockdown protocol. And we will have the lockdown drill if possible. Okay, we will have to conduct the orientation. I-refresh natin ang aton niya mga schools sa ias niya procedure before kita mag-conduct sa drill. And also, this is in celebration or participation of the National Disaster Resilience Month. Thank you.
2: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian ng mga kaki-five si Ma'am Glenda Marie B. Butin, ang Project Development Officer 2 sang DRRM sang Schools Division of Capiz. Mga kaki-five, so mo tong mga dapat himuon no kung may lockdown no, ining lockdown ginapatigayon ini no sa tion ko may mga hitabo kangay sang insidente abisang pagpanglutar. Presto nga tabo sa may Tacloban City nga wala makapanginaman gid no mga hakifay di nagkidarang karang na to mga estudyante man damo sa mga nadalasa kay isa sa mga suspect nga minor di edad nagpawala lang iya pinang tiro man arason nga timagluwas sa tatlo ang casualties may mga nagkalapilasan pa. So mga hakifay, no, ining lockdown drill pati gayunon ini no sa mga bulutuan diri sa Capiz para awareness no para sa ibalo sa aton sininga publiko ilabi na mga kabataan aton ka mga manunudlo ano ang himuon sa tion nga may lockdown no mga hakifay. Ang ining lockdown drill laka lang gid naton ma batian kay ang ato na kasanayan no nga gina-practice always o kon gina-conduct permi ang earthquake drill no masami nga gina-conduct sa mga eskwelahan mga talatapan no sa aton sining gobyerno o sa dinman mga hakakifive ini kahandaan naman niya in kaso may magluntad nga linog. So ining lockdown drill very important manino mga hakakifive ining lockdown drill may mas malapad pagindi nga katuyuan para preparasyon man sa anuman nga posible away man ginapangayo kaya natabo to gani sa latakloban wala man to ginalauman nga matabo mga Haki 5 so wala gid nakapreparar. So very important subong sa mga eskwelahan nga hindi magpakampante no mga Haki 5 para kon anytime may mga posible nga mga peligro kon mga violente nga mga sitwasyon sa sulod sang eskwelahan may ara no kon kabalo maghimo sa mga tikang ang aton sini nga mga manunudlo kag mga estudyante mga Haki 5 o tanan nga ara sa sulod sang campus mga Haki 5. So batian nyo man no gipatag man kain ha sa aton sini pagpabati ni Ma'am Glenda Maributin kon ano mga dapat imuon kon may lockdown no mga Haki 5 ha ginagamit ni siya kung ang insidente sa sulod sang eskwelahan kay may isa pagidgasahi gali sang ano no sang drill amo ang lockout kon ara naman niya outside school premises o kon sagwa sang gate sagwa sang eskwelahan ang insidente mga Haki 5. So importante gini no mga Haki 5. Very timely ini no nga mga tikang kay pila na nga daan ka mga insidente nga nagkahinabo sa pila man ka mga bulutuan diri sa Pilipinas. No may mga violence nga mga insidente natabo mga Haki 5 nga wala ka pa nga man bala ng eskwelahan. Magluwas dira gintalakay man no mga Haki 5. Sa gipatigayan nga press conference, may kang tana naman sa security guard. Okay, importante gid ang eskwelahan, may ara sa security guard, mga Haki 5. Ilabi na subong, o mga Haki 5, nga maskin pasangkad pagid ang seguridad sa mga nagagwa pasulod no sa eskwelahan. Dapat may ara gid nga mga ano bala no mga magachikyar sa mga gamit gamit kag mga ano pa dira nga mga pagkabutang nga ginadala sa sulod sang eskwelahan mga Haki 5. So magluwas ga ginako man sang aton sini nga DepEd Capiz nga kulang no may ara sang kakulangan ilabi na sa mga metal detector bala kay tubaklon ini medyo pricey siya mga Haki 5. Magluwas dira may ara pa mga eskwelahan nga kulang gid yan no pagabot sa security guard mga Haki 5. So ari pamatian nato ng pahayag sang aton sini nga schools division superintendent mga Haki 5 ano ba lang rason no nga may kakulangan pagabot sa security guard sa mga bulutuan. Ano bala, hindi bala madali-dali ang pag-request ang security guard? Ari pamatian aton si Dr. Roel F. Bermejo, ang aton sining schools division superintendent, mga Haki 5.
3: Kamu mo na nga ito ilang mga buyo, kakantong talag. Pero kabalo mo kita na itinsigila, maka-address kinangranan, kinangranan. As we speak, if my memory serves me right, no, may mga 15 kita akong plantilyado na security guard items sa pilong na kapis. Nagkalabanan sige para sa high school. Pero nakakalipay kita kay Ma'am Sheryl Tagida no, na report base sa MC 2025-072 na nag-mandato sa deployment sa mga barangay Tanod no, sa atong public schools. Kung nakita na itong tama ina, kakamiga pasalamat din no, sa DLG sa atong mga barangay officials na nag-deploy din sa Tanod para mag-ugment no, sa atong security forces sa atong mga eskwelahan. Pero maluwas ang kantilyado ng mga security guards ang ato ng mabutuhan kapan determination no, sa available na resources nila. Again, ang ilang MOE, pwede sila ya kaprocure no, para sa security services. O silingon, inimahalin sa mga security agency no, subject to compliance with the procurement law. So isang na. Ang iba, nakakalipay kita, ang mga sa tanod, yung mga parent volunteers no, na harap sa hatol ng mga istilahan. Medyo kalimpayin kita na itong ibang PTA, sa ilaman niya sa tibo, kapulungtad ng silaya, no? Na nag-provide sa security personnel sa atong mga buntungan. So, tamay na, no? At tungkol sa silaya itabo, mahimo na even kita mag-recommenda sa mga higher-ups, no? Na dugangan ang atong security guard items na considering, no? The assessment of the need. Thank you, sir.
2: El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Nabatian, no, mga kaki-five, si Dr. Ruel F. Bermejo, ang aton siling Schools Division Superintendent sa Department of Education, Capiz. Mga kaki-five, so pag-abot naman sa aton siling security guard sa mga eskwelahan, so ginako sininga hindi madali-dali ni ma-address ang kakulangan sa mga security guard diri sa aton sininga probinsya sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Mga kaki-five, kag 15 lang gid, no, ang palantilyado nga mga security guard sa aton diri nga probinsya, kag kalabana naka-assign sa mga high school. Mga kaki-five, pamayara giman, no, kita nga nakikita na obserbahan mga kaki-five, ilabi na sa mga elementary. Oh, wala giman sa mga security guard, kung kaysa may ara nga mga barangay, isang ginapabantay nila is Barangay Tanod, no, mga kaki-five. Kung iba, no, nag-inisyatibo man ya mga kaki-five sa pagbinuligay sa mga PTA, puti PTA officers, no, kag mga members nga maka-provide sang gwardiya sa ila sining eskwelahan. Mga kaki-five, sa muning pahayag ni Dr. Bermejo, mahimo man kuno diri maka-procure ang mga eskwelahan sang security guard pinaagi sa mga security agency. So nakadepende na manguro sa mga eskwelahan ang mga kaki-five. Kagiban, ginhimo nila, managani na mentionar na ton, sa inisyatiba na lang, no, sa mga ginikanan, no, sang Parents and Teachers Association, no, kon PTA nga nagabinuligay man, no, sa pag-provide sang gwardiya sa ila sining eskwelahan, mga kaki-five, kag mga LGU. Ipka pareho sa mga nakita naton ng mga eskwelahan nga may mga gina-deploy dira nga mga Barangay Tanod naton, mga kaki-five. So very important nga daan nga may ara gid sang gwardiya, no, nga nagabantay bla sa nagagwa pasulod kay hindi gani matalupangdan, no, kung sino nga mga nagasinulo dira, basi may mga outsider kag may mga lain nga tuyo nga makapahamak sa aton sining nga mga estudyante, mga kaki-five. So minado man diring ang aton sining DepEd Capiz, hindi madali-dali, no, address ang kakulangon sa mga gwardiya sa mga eskwelahan diri sa aton sininga probinsya. So limitado lang, no, mga

Okay, may ara, ini siyang madamo, gid nga mga benepisyo nga ton, sini nga makuha. Ilabi na sa mga may problema, sila sini nga panit o kon skin. May mga, ano dira, no, mga skin diseases, mga Haki 5. So, mga common nga mga skin diseases is ang buni, mga alipunga, mga hadhad, no, mga Haki 5, nga tugasang fungi. So ang DTX Beauty Soap makabulig gid ini. Hindi lang ni pampaputi mga Haki 5 ba? Ga pakakas manino sa mga mikrobyo kag mga germs. No, sa aton sini nga lawas, ilabi na sa mga kalaw-ayb lang ang mga skin diseases sa mga na-mentionar naton. Gani mag DTX Beauty Soap na kamo, may ara ini sang antifungal property. Gikan sa mga natural nga mga ingrediente mga Haki 5. Ang guava leaf extract, mga Haki 5, virgin coconut oil, kag madre di cacao extract. Ginapatay sini ang fungi amoning rason sa mga skin diseases nga ginpang-mentionar nato. Gan importante, no, mga Haki 5, mag-invest kit kita sa aton sini nga kaugalingon. Amligan nato ng aton sini nga kaugalingon, ilabi ng aton sini nga panit. Protektahan naton sa mga fungal infection. Magpaligo adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Gapakakas man ni sa punggod, no, mga Haki 5. Amo lang ning punggod bala na ang iyang kupamatian mo daw maayo kay punggod. Galik kay bad sa aton sini nga panit, mga Haki 5. So dapat, no, mga Haki 5, amligan gin nato ng aton sini nga kaugalingon. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial soap pa, mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang Klinika de Alternativo diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street, tabok langid sang PLDT, mga Haki 5. Available man online sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. El Castigador.

0: Oras na ito na 7 minutos ang nabili natin si Tamagdang at sa tak ng alas 6 ang gabi. Kadasig sa aton sininga tiyempo. Ha, mga Haki 5. Hulyo na kita. Pado, hindi man ato, do hindi man kita gusto nga mag labot sa sininga bulan. No, mga Haki 5, kay madugang naman ang aton sininga edad. Kadasig langit sa aton sininga tiyempo. Ha. Ang iban pa naton diri nga mga balita way natagaan naton sa mga sang tiempo mga K5 bantayan lamang ha, sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Madamo gid nga salamat sa inyo pagupod sa Miyerkules o Huwebes nga edisyon. Nakita mo lang gid ga Huwebes na kita do hindi ko pa ya gusto nga mag sunod na ang akon magano ng adlaw no mga Haki 5. Ginapaminsar ko Miyerkules gapon. Ay maan ka dyan. Sa pangalan sang bugos nga persa sang K5 News FM Rojas. Kapon naton sa technical side. Ang gwapohon si Haki 5 Michael Jan Ditoga. Samon si nga news director Haki 5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager Haki 5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa amon si nga maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga chief executive officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo.

0: kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan.
3: Max 4 Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
3: Max 4 Biotics.
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan.
2: Pag-klinika.
3: Max 4 Biotics.
2: Makabulig sa pagtanggap

0: katugas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract na bugana sa charity na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lisit, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo nang ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso!
19: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 6:00 sa gabi.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.
7: the wives of the Filipino. Maria Rochelle Abron.
20: D3Bio Evening Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
19: Ka-K5 sa mga headlines.
21: Headline.

0: sa mga balitang lokal. Panday na kuryente bangon sa live wire. Kakulangan sang security guards sa mga eskwelahan sa Capiz. Hindi madali ma-address. Capiz PPO kag mga stakeholders naghinalagod mapabakod ang seguridad sa mga eskwelahan. Mga barangay sa Panay ginapaligmat batok sa ASF. Subject person sa gimpatigayon nga bypass operation sa barangay Baybay madugay na nga ginamonitor. Sa duga ng mga balitang lokal, Barangay Kulahaw napilian bilang pilot area sa Rice Rojas Coast Mangrove Reso con Restoration and Blue Carbon Project. Kag bodega sang motorsiklo na sunog. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sa rehiyon sa Isokon Western Visayas, mga balitang regional. Hapes ang Iloilo City Police Station 4 desmayado sa ginhimo nga search operation sang PNP-IMG sa Ila Talatapana. Mga kanding sa syudad sang Talisay nagkalamatay bangod sa buang nga ito. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Recto Estrella Tolentino caretakers samtang wala si PBBM. OVP liwat nga nakabaton sang COA unmodified opinion para sa 2025. Kag President Marcos ginkalipay ang balita nga naging upper middle income country na ang Pilipinas. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Trese patay sa panibagong insidente sang pag-atake sang Russia sa Yib. Balita ka K5 sa patag sang hinap. Sports. Billiards legend Efren Bata Reyes nagbisita sa Rojas City. Kag para sa aton balitang entertainment. Miss Grant Orlando Scarlett Rodriguez na sapuan patay matapos ang nag-igo nga linog sa Venezuela.
1: Balitang entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas, maayong gabi, probinsya sang Capiz, sa Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sariga pagpangalagad subong adlaw sang Huwebes, Hulyo 2 sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 83.7, K5 Radyo, tagboanay sa Banwa sang Pilar. Kag sa amon niya Facebook page, live inyo kami nga makitaan sa K5 and News FM Rojas. Sa K5 ni Andy Terribayo, Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, ka-K5, alas 6:05 sa gabi. Ka-K5, ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluwana, sang Klinika D. Tribayo. Ang D. Tribayo, mga ka-K5, ikaw ang masaming stress sa boringot, madasig makalipat. Kagbamligan ang aton sining nga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D. Tribayo, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Isa ka soft gel capsule. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butikang nga malapit sa inyo mga lugar. Kaungdan ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Pila sa magkatuhan nga parte sang lawas ang naangkon sang isa ka panday matapos na kuryente alas 9:50 kainis ang aga, Hulyo 2 sa Barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz. Ginkilalang biktima kay Robert Ordaz, 37 anyos, kagresidente sa Barangay Duluan, Maayon. Sa exclusive interview sa K5 News FM Rojas kay Reynaldo Tumanday, amay sang tag-iya sang Puloy-an. Iyagin pahayag samtang masako siya sa paghimos sa sulod sang balay. Nga girakay o samtang nagatuko naman sang atop ang biktima kaupod ang duha pa. May nabatian ini nga lupo kag lagubo. Sunod din ka K5 matapos na batian ang singgitan nga may nakuryente. Madasig sila nga naging off ang breaker sa pagdumdum nga nagikan sa saksakan sang kuryente. Apang diri nahibaluan nga sa live wire aksidente nga bumunggo ang biktima sang nagtindog ini. Nagangkon sang pila sa ulo na nari-sari nga parte sang lawas kag naukab ang panit sang iatiil. Natigayon nga makapanaog ang biktima pinaagi sa pagbuliganay sa mga tawo sa lugar kag gindala sa ospital sa Bulig sang Pontevedra Emergency Response Team. Sa pihak na bahin, ginakos ang Department of Education Schools Division of Capiz nga hindi madali ma-address ang kakulangan sa mga security guards sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Capiz. Sa press conference, may kangtanan sa school safety, security and child protection policy. Ginpahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Ruel Bermejo nga 15 lamang ang plantilado nga security guard ang yara sa bugos nga probinsya sang Capiz. Kakalabanan sa ila ang naka-assign sa mga high school. Apang ginsiling-sining nga mahibo maka-procure ang mga eskwelahan sang security guard, pinaagi naman sa mga security agency. Nagpasalamat man si Dr. Bermejo sa mga PTA officials nga naga-initiatibo sa paghatag sang suporta agod maka-provide sa mga gwardiya sa mga bulutuan kag mga LGU nga nag-deploy sa mga barangay tanod bilang kabayan sang pagpalig-on sang seguridad sa mga eskwelahan. Sa kaangot nga balita ka K5, naghinala ang Capiz sa Police Provincial Office kaupod ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno sa mga stakeholders sa isa ka inter-agency meeting. Agod mapabakod pa ang implementasyon sang school safety measures and child protection policy. Gimpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Ricardo D. Humod Jr., OIC sang Capiz sa PPO. Kaupod ang mga representante sang Department of Education, Bureau of Fair Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Interior and Local Government, media partners, kag iban pa nga mga stakeholders. Ginatagan diri importansya ang masugot nga koordinasyon sa mga ahensya sa pagbatuman sa mga tikang para sa kaluwasan sa mga estudyante kag sa epektibong implementasyon sang Child Protection Policy. Gintalakay man sa mga na-report nga kaso ang bullying o kung kaso sang bullying nga ginakonektan sa mga insidente sang pagkamatay sang estudyante. Lakip na magbag-o lang insidente sa pagpanglutang sa Tacloban City nga ginkamatay o kung ginhimay bilang kabahin sa pagrepaso sa mga posibleng peligro sa sulod kagpalibot sa mga bulutuan. Nagpakigbahin man sa ilang obserbasyon kag updates sa nagkalain-laing ahensya may kangtanan sa kasubong ng mga isyu sa seguridad sa mga eskulahan kag naghatag sa mga rekomendasyon agud mapauswag pa ang mga tikang sa pagpugong kag intervensyon sa nagkalain-lain ng mga insidente. Sa dugang nga balitang lokal, ginmando ni Mayor Jonathan Sanibesa nga mag-aligmat ang tanan nga mga barangay sa Banwa sang Panay batok sa nagalapta nga African Swine Fever. Nahibaloan nga may mga kaso na ang ASF nga kumpirma sa nasambit nga Banwa. Kasunod siniiliwat nga nagsapol ang mga miyembro sang Task Force ASF agud mapahugot pa o kun mapahugot ang pagpatuman sang biosecurity measures. Ginmandoan man sa karon ni Mayor Besa mga opisyal sa tagsa ka barangay nga hugton ang pagmonitor kag pagbantay sila tagsa kanasakupan agud malikawan ang paglaptas ang ASF. May mga katungdanan ka K5 ang mga inihisunod sa alkalde sa estrikto nga pagpatuman sang biosecurity protocols kag pagusisa kon sa diin nagahalin ang mga baboy kag iban pang mga produkto gikan sa baboy nga nagasulod kon nagaagi sa ilang nga nasakupan. Nagalaom naman ang alkalde nga pinaagi sa hugot nga kooperasyon sang publiko sa ginpatuman nga policy nga malikawan ang paglaptas sang sini nga balatian sa baboy. Para sa aton police report, madugay na ang ginamonitor sa mga otoridad ang subject person sa gimpatigayon nga bypass operation sa barangay Baybay, Roja City, Julio 2. Ginkilala ang subject person kay alias Ney, 40 anyos, residente sa barangay 9, Roja City, o kon barangay 11, Roja City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Roja City Police Station, ginapahayag nga yara sa masobra duha ka bulan ang pagmonitor sa mga persona. Suro kay tumagdang kay K-Fan kinagip man ini sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kun Badak Watchlist. Madumduman nga nakuha sa posisyon siring apatanan kasa siya nga may unod nga ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 4 kagramos kag ginabulubanta nagabalor sang 27,200 pesos. Dugang pa nga nakuha sa posisyon siring ang isa ka pouch kag nga kun pouch nga nagaduag Army Gray. Sa karoon, nagapabilin ini sa kustodiya sang Roja City Police Station ang nadakpan kag ginahulat ang resulta sang drug test. Natala na naman ini nga pasakaan sang panumbugon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K-pop nga nakahinabot sa palibot sang rehiyon sa isa kon Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi ka K5 ning oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ubos sipon hilana trangkaso i Mighty C ka K5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Dismayadong hepe sang Iloilo City Police Station 4 nga si Police Captain Ryan Christ Inot sa ginhimong search operation sa Integrity Monitoring and Enforcement Group sang Philippine National Police sa ila talatapan Hulyo 1 sang hapon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Inot, ginpahayag sini nga nagapreparar ang ila operatiba kaupod ang barangay official kag media para sa bypass operation kontani sang hinali lang sila ginsulod sang Integrity Monitoring and Enforcement Group. Sino kay Inot, bisan wala sang search warrant o kung warrant of arrest, gin-search sang IMEC ang police station bangod sa mga ginapangita o kung may ginapangita sila ang ex-police nga wanted person sa ginaligang rigara sa talatapa nag-standby. Dugang pa sini nga wala sang litrato ang wanted o kung wala sang litrato sa wanted person. Naging pakita ang IMEC sa ila diin kun sa ila sa diin video lang nga nagatalikod nga ex-police kag hindi makilala. Sa pahayag pa sini nga may nag-tip sa ila nga wanted person nga police nga yara sa police station 4 apang sang ila gin search ang palibot. Wala sila sang manakita nga presensya sang pugante. Ginapahapa kagin pang disarmahan ang tanan nga mga police ang police station 4 lakip si Inot. Gintanya naman sang pusil ang isa ka barangay kapitan kag reporter isang K5 News FM Iloilo na si Aaron Lloyd Rifoyo. Sa dugang kakatapusan nga balitang regional, anom na ka mga hinuptan nga kanding ang napatay sa barangay San Fernando Talisay City sa probinsya sang Negros Occidental matapos gindumog kagin kagat sang ginapatihan ido nga buang. Sandig sa impormasyon, ginadudahan nga may rabies ang ginatumod nga ido nga nagaduag ito maniwang kag nagalaway. Magluwas sa kanding, apat man katawo ang napilasan matapos makagat sini. Kalakip na si Alias Helmar nga bantay sa mga kanding kung saring ginapahayag na kagat sang ido sa iyang nga baba. Sa karong padayon pa nga ginapangita ang nasambit nga sapat agod hindi na makapanghalit sa iban pa.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsuan Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East Jesse sa isa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500. DTX 500 ka K5. Mayara sa gampali alins kag di sugar sugar cane extract isa ka herbal food supplement ikaw ang mayara sa hypertension diabetes magklinika DTX 500 the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginpahamtang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang caretaker sa pungson sa Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian o kung Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, kag Labor Secretary Francis Tolentino, samtang yara ini sa Vancouver, Canada. Nahibiluan kayara sa apat kadlaw nga official visit si Marcos kasunod sa imbentasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Natala naman nga magpatigayon sang bilateral discussion ang duha ka mga leader. Ang pabiyahe sang Pangulo ka K5 padulong sa Canada ang nadayon sa gihapon sa pihak sang hublag protesta sa mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Sa pihak nga bahin, diwat nga nakabaton sang ang Office of the Vice President sang unmodified opinion gikan sa Commission on Audit para sa calendar year 2025. Ang ikaapat nga sunod-sunod nga tuig sa idalom sang liderato ni Vice President Sara Duterte nga nalapot sang talatapan ang nasambit nga audit opinion. Sa 2025 annual audit report nga may petsa Mayo 15 subong nga tuig, ginpahayag sang COA nga ang mga financial statements sang OVP ang naipresenta sang patas kag sulod sa nagalungtad nga accounting rules kag mga financial reporting standards. Nahibuluan ang pinakahuli nga audit opinion ini matapos mabalhan sang OVP ang 92.32% budget utilization rate sang pondo sini sa idalom sang 2025 General Appropriations Act. Sunod sa OVP, inang nagapakita sang maayo nga pagdumala sang talatapan sa pondo sa pihak sang ginpasangkad nga operasyon kagduga nga demand sa mga programa sini. Samtang ang unmodified opinion ka K5 na kilalaman bilang unqualified opinion among pinakamataas nga audit opinion nga mahimo mahatag sang COA. Sa pihak nga bahin, ang ikaapat nga sunod-sunod nga unmodified opinion ang pamatuod nga padayon siri ang pagsunod sa mga prinsipyo sang transparency, accountability, good governance kag responsable nga paggamit sang pondo sang pungson. Sa katapusan nga balitang nasyonal, Ginkalipay ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala sa World Bank sa Pilipinas bilang isa ka upper middle income country matapos nga mapabilin sa lower middle income category halin pasang 1987. Suno sa presidente, bunga ini sa epektibo nga mga polisiya sa ekonomiya, payuyon nga pagdabon sang ekonomiya, mapag-on nga balor sang piso. Kag mga reforma nga gimpatuman sa gobyerno sa nakaligad kunsa nagligad nga apat ka tuig. Ginpahayag nga ginalauman man sang presidente nga mas magataas ang kumpiyansa sa mga investors nga magbukas sang mas madawo nga negosyo, de kalidad nga trabaho kag oportunidad para sa mga Pilipino. Samtang ginsiring naman sa Department of Economy, Planning and Development nga mapabakod ang bagong klasifikasyon sa pamuhunan kag pagtuga sang trabaho kadungan sang padayon nga katuyuan sang gobyerno nga maging inklusibo ang pagdabong sang ekonomiya.
1: Balitang National.
0: Balita naman kay K-Fan sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Kay K-Fan bining oras ang inadulong sa inyo sa kaluan sang manami kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Mayara sa Kampalaya, chia seeds kag di sugar, sugarcane extract powder. Mapadasig ang imo sini nga detoxification process. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Liwat naman naglunsyar sang missile kag drone attack sa pungsod Russia sa capital nga syudad sang Ukraine ngayon. Kasunod sang insidente, 13 na balhaga na patay. Nahibuluan nga bangod sa malapnagon nga pagpag-atake, naggarang-karang ang mga residente sa pagpangita sang mapanaguan. Nga luwas nga lugar, batok sa mga nagatupad, ukon mga nagalupad ang missile kag drone. Mayoriya naman sa napilasan amo ang mga kabataan, sinupas report. Sunod naman sa Air Force sang Ukraine, 74 ka missile kag 496 ka drones ang ginlunsyar sang Russia sa nakaligid nga gabi kusa in target ang kapital nga syudad.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Mainit nga ginabi-abi sa Rojas City ang billiards legend nga si Efren Bata Reyes nga nagabot sa syudad agad magtambong sa rematch batok sa hometown pride kag rising billiards player nga si Elijah Alvarez. Ang among rematch sa pagahiwaton sa masunod nga adlaw bilang kabayan sa celebration sang anibersaryo sa pagtukod sang establishmento. Gintugyan kay Reyes ang isa ka certificate of recognition bilang pagpasilugog sa yadako nga contribution sa sports, ilabi na sa billiards kag sa pagdala sang kadungganan sa Pilipinas sa international game tablado. Sa umuman nga okasyon, gipasidunggan man ang kasimanwa nga si Elijah Alvarez bilang isa ka rising billiard players nga padayon nga nagapakita sang talento kag dedikasyon sa mga patag.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista,
1: Balitang Entertainment.
0: Ginkasubos ang Miss Grand International pageant na pagtaliwa ni Scarlett Rodriguez nga kilala bilang Miss Grand Orlando 2025 matapos nga napatay sa Dino nga nag-igo sa Venezuela. Sunod sa report, napatay ang beauty queen kaupod ang iya nobyo nga si Jose Castro matapos ang duha kaadlaw nga pagpangita kasunod sang duha kalinog nga nag-igo sa pungsod. Nahibaluan na sapuan sila nga wala na sang kabuhi sa uman nga lugar. Sa din sila na-trap sa mga debris sa ilan na rumpag apartment sa Katia Lamar sa La Guira State.
1: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa nga Webes Hulyo 2 sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita akon ako ang inyong mangintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live at nyo kami nga nabati ang salili so ang sa inyong mga radyo 10.9 83.7 K5 Radyo Tagbo Alay sa Banwasang Pilar. Pagsama nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Madamo ang inyong salamat mga ka K5 sa pag-upod sa panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast. Sa nga nalagid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa Compartners Technical Side ka K5 Michael Janitola and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz sa K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Dinamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang ako pamatya. Regular ang ako pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Hey,
7: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
7: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
7: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan ka tagpalamati sa aton nga palatutunan, tinig ng reformasyon, kag sa tanan man nga mga nagapamati. Permi sa tanan nga programa sa K5 News FM Philippines. Dalayon ang Diyos nga sa gihapon, naghatag sa aton sang maayong atsimpo, kag ginpakamaayo kita. Arang aton nga ikayong lawas, ginhatagan kita sa maayong atsimpo, ginputiktaran, ginpakamaayo man sang pinansyal, kaglabaw sa tanan proteksyon, alin sa tanan nga mga kakugmat, tanan nga mga nagkalatabo sa kalibutan nga daw. Kung aton nga pamatian sa radyo, makita ta sa social media, kakulbagin. Muna nga dalayon ang Diyos sa siningat yun. Padayon kita nga mag-upadanay sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon, kag aton gid permi nga dayon ang Diyos pasalamatan ta siya sa tanan nga pagpagamayo, kag aton gin sulit-sulit diri nga ang aton nga relasyon sa iya aton gid ini maintainaron, ma-maintain ta ni siya, kay kung hindi ta ni ma-maintain, di kita matingala nga kung kisa magakaluya, nagakaluya sa pag-alagad hasta nga madulaan sa paglaom. Namo na nga ang aton palatuntunan, pirmi nga nagapahanumdom, pirmi nga nagapadasig, nagapangabay, kaglabaw sa tanan mga muyo kita sa Ginoo nga kita pirmi niya updan. Pero kung kita pirmi nga nakaakot, nakaangot sa iya, hindi gid kita niya pabayan. Amo na nga mga kuturan, mga kaabyanan, sige hapon, dalayon ang Diyos, kagdayawon ta siya, pasalamatan man sa tanan nga mga pagpakamayo. Walang niyang aton nga ginasulit-sulit permit na rin pagpanamyaw. Kag antes kita magpanayon sa aton nga pagtuon sa iyong mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pagkikinig sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo man ang banal na mga salita na nawa ito ay makintal ng malalim sa puso't isipan sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu. May kintal ito sa lahat na panahon upang maging gabay sa aming pumuhay habang kami naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak. Pagpalain mo man na ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ang CEO Rokimil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat na may managawa na kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisos. Amen. Ang aton ginatunan mga kauturan is nahanungod sa Biblia. Nga ang na back to basic kita, bangod kay sa aton obserbaran subong, halin sa mga may edad na, mga tigulang, mga malam, pagkadto sa mga middle age, sa mga adults, sa mga pamatanon, sa mga bata, hapos na lang tani katama ang aton nga Biblia subong, tungod kay ara na pwede ta i-download sa aton nga mga cellphone, basta Android. Pwede natin siya basahon, tunan. Pero ambot kong sino na lang o pila na lang kapursyento ang mga ginikanan nga nagapadasig, naga-encourage sa mga kabataan nila nga tani magatuon sa Biblia. Magatuon. Bisan magabasa na lang. Magabasa na lang. Nga man. Pangod kay ang pagtuon, kag ang pagbasa, may kinalaingin siya, di ba? Amo na nga aton nakita, kay diin naman nalingaw, dito na sa Facebook, dito na sa mga message, nga mga text, di ba? Hindi text ang Biblia, kundi text sa cellphone, or dito sa chat, damo man na sa cellphone subong. Mga application nga pwede ka mo magkakuntakanay kung diin, kay nakabalo na kita sa kadamo sina. Muna nga, kita dapat tani, mag-encourage sa aton mga bata, pamatanon, labi na sa simbahan. Pero ang matabo, aton pa masaksihan sa simbahan na naga-Facebook na gani sa puluyan,
naga-Facebook pa sa taon ni Balapuloyan, naga-Facebook pa sa eskwilahan kung wala klase, wala. Bisa na sa eskwilahan pero wala klase. Kay nagahulat sa ilang period kung sa college man, may mga time man nga bakante, naga-Facebook. Pag abot sa Puloyan, Facebook. Naglakat sa dalan, nagasakay sa lakyan, Facebook. Mga kauturan, tandaan ta, ang aton kung kita nahiyang man sa social media o nahiyang man kita sa gadget, naghampang, kay damo hampang, damo game sa cellphone, tandaan ta, hindi gid na siya makabulig sa tiun sang kagamo. Kay nakabalo kamo sa mga nagautoon sa Biblia, nga may palabuton kagamo. Gani may mga grupo sang relihiyon nga nagapost perme sa Facebook nga lapit na gid katama, nga butang pa sila mga pictures nga lapit na katama ang katapusan, kag ang pagbalik ni Kristo, kag ano ang ihimuon sa mga malaot, kag sa mga tutom. Kabalo na kita ang mga tutom, anong matabo dalong sang Diyos sa langit sa iyang pagkari, dalo ni Kristo, dayon ang mga malaot, silutan. Pero hindi pa man silutan dayon sa pagbalik ni Kristo, magkalamatay lang. Amo na nga, tandaan ta na siya. So, aton tunaan mayong Biblia, nga man, tungod kay sa aton gitunaan tos nagligad, kung nagapamati ka mo permi, nga ang Biblia, tandaan ta maayo kay libro gid gali ni sa Ginoo. So, no, si Isaiah 34 versikulo 16, libro ni Jehovah. Bali iyang libro. Kangay bala kay Jose Rizal? May well-known nga libro si Jose Rizal nga aton ginkabig nga grabe national hero nga Nolime Tanghere and El Filibus Teresmo. Amuna ang iyang libro nga well-known. Muna. So, may mga bayani man nga may mga libro sila. So sa Biblia, may mga bayani man sang pagtuo, may mga libro man sila. Amo na nga si Moses, may ginsulat siya nga 5 hasta sa 6 kalibro. Nga man, bangod kay si Moses ang nagsulat sang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang 5 ka mga libro, gintawag na siya nga Pentateuch. Muna nga, ang Pentateuch sa Grego, nga ngalan sini, pero Torah sa Hebrew. Amo na. Ang pinta, amo na ang 5, dayon, amo na ang mga libro. So, amo na nga, kung aton nga pinsaron, si Moses may libro, dayon may mga patriarka nga may mga libro, may hari nga may libro, angay kay Haring David, kay Haring Solomon, dayon mga propita may mga libro, mga apostoles may mga libro. So kita subong kadamo sa libro naglinapta sa bilog mga bookstore sa bilog kalibutan, pero hindi na nga mga libro makabulig sa panahon sang kagamo, sa panahon sang kalalataan. Amo na nga tandaan ta siya, way gidliwan nga makabulig sa aton kundi ang libro nga ginsulatan sang pulong sang Ginoo. Amo na nga tandaan ta na siya. Si Kristo man naghambal nga usisahon ta ang balaan nga kasulatan. Nga man, bangod kay may ara dira ang kabuhi nga walay katapusan. Way gid sing lain nga libro sa bilog kalibutan, bisan ano pang klase nga libro kung sino ang mga authors nga makahatag sang kabuhi nga walay katapusan. Wala, way gid. Amo na nga ang Biblia lang gyapon. So muna nga damo ang mabulig sang pulong sang Dios. Kung aton siya tunan, dayon kung ano ang mga laygay sang Ginoo, ano ang iya mga pagsulundan, dapat aton man tumanon kay dira nakabase nga ang Ginoo malipay kag magpakamaayo sa aton. Tandaan ta na siya. Kay amugin lang na kasimple tani ang aton himuon. Mananga nagsiling si Kristo, ginausi sa ninyo ang makasulatan
tungod kay ara dira ang kabuhi nga walay katapusan kag amo ini ang nagapamatuod sa akon. Ay di patod ginang ang ginhambal ni Kristo. Amo na nga tandaan ta siya. Kag ginhambal man ni Apostol Pablo nga ang mga kasulatan gali mapuslanon, diin mapuslan sa pagpanudlo sa mga doktrina dayon pagsabdong kagtuluan kita sa paghimo sang matarong. Agod nga manginhimpit. Ano nga kahimpitan? Kay ang ginhulat ni Kristo nga maibalik sa iya, mabalik sa tawo ang nadula nga image. Inabalang larawan, larawan man lang ang translation, pero image meaning the character of God and the image of God mismo. Nga outward and appearance, outward and inward resemblance sa Dios ang gintuga ang tao. Halin sanday adan kag iba sardin pakadto sa arka ni Noy, pakadto sa pagtunga ni Moses sa pula nga dagat, pakadto sa konklusyon sini nga sa kamatayon ni Moses ang libro nga Pintatyok nagaunod sang pila sang labi ka importante kag halandomon nga mga surgilanon sa nakatundan nga sibilisasyon. Sa sining detalyado gid nga buluhaton nga nangin isa kasulundan sa patag ang kilala nga scholar sa Biblia nga mga scholars nagabukas subong sang ginhimo sang mga patriarka, mga apostoles nga amo ang ila ginbasihan sa ila nga mga pagtuo, sa ila nga mga pag-usisa kag bisan pa gani si Kristo nagagamit man sa pipila sa mga kasaysayan sa panahon ni Moses, panahon ni Daniel, panahon ni Isaias, gingamit na ni Kristo. Kay nga aman, amo na ang mapuslanon sa panahon nila sang una. Amo na nga kita man, tani, amo man na kay importante katama nga aton maintindihan ang kaimportante sang Biblia. Karon kung dire kita sa mga version sang Biblia, dapat man mabalaan ng gamay kay ang suno sa record, ang King James Version nga 1611 version, English na siya nga version, ayon sa idalom sang pagdumala ni Hari James 1 sang Inglaterra. Ang translation may dako nga influensya sa English nga estilo sang literatura kag ginbaton sa kabilugan subong nga kinaandan nga English nga Biblia kutob sang tunga-tunga sang ika-17 ka siglo. Kay siyempre 1611 siya hasta nga sa 17th century. Tub-tub maaga sang bahin sang ika-20 nga siglo. Ginakabing ini sang madamo nga isa sang mga mayor nga hinimuan sa literatura sang una nga moderno nga Inglaterra. Kag nagapabilin nga paborito nga translation sang Biblia para sa pila ka mga simbahan kag denominasyon sang mga Protestante nga mga Kristiyano. Ang pagahom ni Queen Elizabeth sa uno sa 1558 to 1603 nagmadinalag-on siya sa pagtuman sang mataas nga level sang pagkapareho sa simbahan sang Inglaterra. Ang Protestantismo ginbalik bilang opisyal nga relihiyon sa Inglaterra pagkatapos sang malipot nga paggahom ni Mary I. Amo ni ang gamay nga kasaysayan sang 1604 1604 wala madugay tapos ginkoronahan si King James subong hari sang Inglaterra ang isa ka kumpirensya sang mga katapo sang simbahan nga bay nga rebisahon ang English nga Biblia bangod ang nagaluntad nga mga translation dunot kag indi manabat sa kamatuoran sa orihinal. Ang dako nga Biblia nga gitorisar ni Henry 8 sa 1538 nangin popular apang sa sunod-sunod nga mga edukasyon, sa sunod-sunod nga mga edisyon sini, may pila ka indi paghangpanay. Amo na nga gintamod sing maayo sang
mga nagasulat apang napaslawan nga matigayon ang lapnag nga pagbaton o kon ang opisyal nga awtorisasyon ni Elizabeth. Ang pinakapopular nga English nga badbad amo ang Geneva Bible sa 1557. Una nga ginbalhag sa Inglaterra sa 1576. Nga ginhimo sa Geneva sa English nga mga Protestante nga nagapuyo sa pagkatapok sa tiyon sa mga paghingabot kay Maria. Wala gid gintugutan sa corona, popular gid ini sa mga Puritan apang hindi sa madamo mas konserbatibo na mga libro. Amo na nga diri, nakita naton mga katuran ang gamay nga paglaragway sa mga version sang Biblia. Bangod sang ginakabig nga kinahanglanon para sa isa ka bag-ong awtorisasyon o awtorisado nga paghubad, paglubad, madasi nga nahangpan ni James nga hari nga mas malapad nga balor sang panugda kag sigilayon, ginhimo niya ang proyekto nga iya kaugalingon sang Hunyo 30, 1604, ginaprobahan ni

Nga ginhalinan sang mas bantog nga mga salmo kag mga ebanghelyo. Ang King James Version 1611. Ang nagahambal sang English nga mga Romano Katoliko, nagamit sila sing isa ka autorisado nga English nga Biblia, ang Douay Rheims 1609, nga ginhimo gikan sa Latin Vulgate kag English nga mga bihag sa Pransya nga nagapangabudlay man gikan sa madamo sang amo nga English nga mga ginhalinan nga ginagamit sang manugbadbad sang King James Version. Apang sa tunga sang Katoliko nga English kag sang King James Version, ginbaton sing Lapnag Kutob sang ika-18 nga siglo, dugang pa sang gin-update ni Douay Rheims nga ang Biblia sang tunga-tunga sang ika-18 nga siglo. Ang manugbadbad si Richard Chaloner 1691 hasta sa 1781, isa ka na converter gikan sa Protestantismo pagkanto sa Katolisismo. Sa kalabanan nagtrabaho gikan sa King James Version. Muna nga ang King James Version kag ang Douay Rheims nga Biblia ginbuslan sang ulihi sa pagkapopular sa Jerusalem Bible. Muna na 1966 nga ginsundan sang pila ka mga ginaprobahan nga mga badbad lakip na ang New American Bible Revised Edition kag ang New Revised Standard Version. Amuni ang pila lang ka mga kasaysayan sa Biblia na nga ang importanteng aton man imabalaan bangod kay kabalo na kita ang pinaka-importante nga halin sa original nga manuscript kay mga scroll man lang to sang una sa mga propita, mga linukot nga ginsulat sa mga propita nga gintangduan sang Dios. Dayon ang importante ang unod nga mga pulong kay hambal ni David sa Salmos 119 versikulo 105, ang imo pulong suga sa akon mga tiil kagkapawa sang akon banas. Importante katama nga kun kita magalakat sa kabuhi nga Kristiyano kun ang pulong sang Dios ginhimo naton nga suga. Agod nga hindi kita makasala kay sa hambal pa ni David gihapon sa Salmos 119 versikulo 11, gintipigan ko ang imo mga pulong sa akong tigpasoon, agod hindi ako makasala batok sa imo. Amo na nga, kung ang pulong sa Ginoo amo ang guide sa aton kabuhi, makabuligid siya, makaturan, nga mangin guide. Mangin giya naton sa aton nga pag-alagan. Ang kinaiya sang reliyoso nga eksperyensya sang isa, ginapakita sang kinaiya sang mga libro nga ginapili sang isa, nga basahon sa iya mga tiyon sang paglingaw-lingaw. Amo na nga kung kamo nga nagabasa sang mga libro, kung ano nga libro inyong ginbasa, amo na posible ang ara sa inyong hunahuna kagtigipusoon. Kung nagabasa kamo sang pulong sang Dios, nagabasa kamo sa espiritual nga mga basahon, mga balasahon, amo na ang magwa sa batasan kagmangin kabuhi siya. Kung nagabasa man lang kamo sa mga kung ano nga mga libro nga hindi espiritual, amo magyapon ang inyong madiparahan sa inyong kabuhi. Amo na nga makuturan, nakadipindi na mga kabiyanan, nakadipindi, pero dumdumunta kagtandaan nga wala ginsing iban nga libro nga nakabulig or makabulig sa aton para sa kabuhi nga walay katapusan, kundi Biblia ang pulong lamang sa Dios. Ang mga gintangduan sang Dios nga mga sinulat, ang mugid na kay gintuduan kita paano nga kita mangin espiritual nga mga tawo nga ang aton nga pagkabuhi nahamutan sang Dios kag ang aton pagkabuhi na santo sa kabuhi ni Kristo bilang halimbawa sang tang diri pa siya sa kalibutan sang una. Amo to ang halimbawa, tandaan ta siya kay gamuna ang ginhulat ni Kristo nga makita niya sa iya iglesia ang iya nga batasan, ang iya nga kinaiya, kag magkarina siya, kag iya na dalon sa langit ang tanan nga luyag, nga preparar sila kagulingon, nga makakanto dito, nga makita ang kabuhi, kag kinaiya ni Kristo. Huwag naman kita siyang timpo, nga magpadayon pa atong tapuson sa nubo nga pangamuyo.
Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataon at maraming salamat sa inyong banal na mga salita. Nawa, ito ay makakatulong sa aming pagbulay-bulay sa pamumuhay araw-araw. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala lamang sa inyong sensip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Mipinesos. Amen.

0: News FM.
1: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nagadamo, nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DDX Beauty Soul.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soul, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Soul, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soul. Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
13: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
14: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
15: Muling buhayin mo.
0: Extend
15: food supplement for men.
0: May maca
15: kag flavawaska,
0: mga natural herbs
15: nga nagahatag sang gana.
0: Extend
15: supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
21: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
23: D3 Bio!

0: ka makakapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey, I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics nagitupdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar? 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
13: baby.
18: Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
20: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras routine, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
15: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio.
23: Yeah!

0: pre. Saka ato bilang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige, sige, sige. Ari, hey. Ari na, ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
0: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
2: Hey, my galingawan ta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may visyo.

0: sa'yo nga may D3.
1: So kagapon, gindiskasta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 bio ka, anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
2: Wala pili, Sir Boy.
1: Why pili?
2: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
1: Hilanat, palakit lawas.
2: Siyempre, gari ang immune system, kagaw mo, infrasyon mo.
3: Ang paghilanat mo, it's go, it goes to say nga active ang immune system mo.
2: Correct.
3: And recognize it ayon.
2: So, buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 bio?
1: Inong ka na D3 bio? Anong bala ang D3 bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sa imo ginatawag nga D3
2: aside
1: bio.
2: Aside Sir Boy, patyo na naging niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
1: Correct.
2: Magyan sa BCO nga ara sa D3 bio, total patay na gid.
0: D3 bio with physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 bio.
1: Remember, ang balinati mapatay, paano na lang na iyang maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
2: Antibodies.
1: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iyang kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko na hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
2: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
1: Correct. Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompleto ng virus, may halag na tawag nga ng vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa atong lawas, kaya yung patsyon.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga
2: butika. Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, nami kong makainom ka D3 Bio, ang epekto sa post, vaccination, ang D3 nga ara sa D3 bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
6: Correct. Babakuron.
3: Meaning to say, mangin efficient.
2: Ang D3 bio, makabuligid siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
3: During. Di siya mag-overreact.
2: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Malakas,
10: magabuti ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags 4 Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gida nga pa nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
18: Di kasi.
0: DTX 500.
19: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: sounds like.
1: KK5 News FM. News FM.

0: Ito ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga law, ay kay, litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, an mo na lang!
3: Hey! Hi! Galing na one time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Punggod kag rashes?
13: Mag DTX500.
12: Ang DTX500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
13: DTX500.
12: Bakal na sa mga butika.
6: DTX500.
14: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
15: Sa katlo kapila ka mag-inom
16: sa DTX500.
14: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
16: Subong kamusta?
14: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX500. Ay, nag-ugin.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
2: D3 Bio.
13: She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. Baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street by the side of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna try?

0: 25 Galinha One Time.
1: Tawo na, tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na siya, lugar.
2: Hindi, hindi.
1: Bagay na siya, bagay.
2: Oo, oo.
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo, oo.
1: Gamit siya. Kusina, kusina.
2: Oo, oo.
1: Matalong, matalong.
2: Oo, oo.
1: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha.
2: Oo, oo. Dali, dali, dali. Dali, tisiga, dali.
1: Pass.
0: Hey, hi, Galinga One Time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Kinasa una ang imo.
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo.
11: Sipon.
16: At trangkaso.
11: Pero
16: huwag mag-alala.
11: Dahil andito na ang Mighty.
16: Malaban mo,
11: Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
11: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
16: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
16: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
7: Extend
1: Food Supplement for Men. May maka. Kag-glavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
7: Extend
1: Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
6: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabo Ayon, Gabi. Ay, manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
17: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
0: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
0: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
0: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga ka-DTX, mga ka-ISIL, kamusta na kamo? Ang sekreto agod nga maghubin ka is to sleep early and then you eat the right food, proper nutrition, mag-exercise, hindi magpa-stress, inom sang damo nga tubig, kag DTX 500. Hopefully, nahimo nyo na ini so that hindi ka dali magtigulang, you'll feel young, stay young, and younger looking sang sa imo nga mga kaedad. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon, ano blaga katabo sa metabolismo. Kaupod ta sina nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy, Sir Doc Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil,
9: sa tanan naton nga mga sugi nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Istoryahan ta karon, ano bala ang kakatabo sa lawas sa tion nga magkaon kita. May duha ka klase nga metabolism, no? Atoli ang metabolism, isa ini ka terminolohiya nga ginagamit agod ilaragway ang tanan nga mga chemical reaction nga imbolbado sa pagmintinar sang mga cells kag sang bilog nga lawas as a living organism, no? Ang mga interplay sang hormones, enzymes, mga macronutrients, micronutrients, it all involves in metabolism, no? So duha ka klase ang metabolism, catabolism kag anabolism. Usually when you say anabolism, it connotes building, growing, no? That's why may mga tawag kita nga anabolic steroids, no? Gapadako. Now, ang catabolism, amo ini ang pag-breakdown man sa mga molecules so that malagamit naton sa aton lawas. Perfect example sini is kung nag-dieta ka, pagdieta mo, ang imong lawas kulang sa pagkaon, masulod ang catabolic process. Hmm. Ang imong stored fats, i-breakdown niya na, balik into usable energy.
9: Ang pinakanami mo?
8: Oo.
9: Ang catabolism.
8: Ang catabolism. Ganiwang ka na eh, gagamay ka. Mm-hmm. So, amo nang nami.
9: Pero ang sikreto, pagutom.
8: Husto. No, hindi tanan perti pagkaon mo, gapanami, isi mo. Nami lang eh sa bata, damdaman yung mga kabataan, kung baby pa.
9: Siyempre growing sila, gapatubo sila.
8: Yoy, ka-cute-cute ka nami, ka healthy ka tambok. Pag dako sa bata nga, huwag maging pajita.
9: Pero konti gulang ang tambok, di na cute-cute mo. Ang bata nga tambok, cute-cute, pero pag tigulang na, may edad na.
8: Oo. So, ara, metabolism. Sa unang perception ko, ang breakfast, important meal. Daw mo natin ako na balan. Pag kilala ko kay Dr. Romel, sana gali. Dara gali ka sugod, nagadako kaya. Ngayon, pinsara, wala ka mamigin ubras ang gabi. Nagtulog ka man lang.
9: Correct.
8: And then, pagkaaga, di mo balbal kaon.
9: Kaya napiaran ko, Sir JP, nga kung magkaon ko aga o to hapon, gatambo ko. Hindi na ako na-cute, kaya tigulang na ko mo. May bata pa.
8: So, ang nami, lunch ka tudo. Was-was ka da. Pag-gusto ka da lunch. Pagkahapon, before mag...
9: 3 hours before ka mag-sleep.
8: Mga 5, ano ba?
9: Dapat
8: six,
9: imtis tama ka na.
8: 6 or 7, kaon ka. And then 9, tulog ka na. No? Pag-aaga, hindi ka mamahaw. May butong ka lang da, B. No?
7: Good fats. Wow,
8: may nuts ka lang da. No, as your emergency, pero namigid sa tanan, ga DTX 500 ka. And of course, salot ko lang, D3 Bio, a source of good fat. Sige, so bangod sining metabolismo, kinanglanon mo lang, not only carbohydrates, no, which is the source of energy. Tandaan natin, may ara kita other sources. Kagsunod din na dok sa science of metabolism, ginatawag nila ining bioenergetics, no? Mas tuman kadako sang energy nga ma-harvest mo from good fats kumpara sa glucose, no?
7: Correct.
8: 2 times, no? Butang tabi ang imong nga carbohydrates B is 5 grams. Ang 5 grams mo ya nga butong kumpara sa 5 grams nga kamote, mas dako by weight ang imong nga makuha, no? Nga energy from good fats. Ti ara na ginasupply sa aton nga mga produkto.
9: Ang theory sa metabolism, importante diri. Ara ginatanan sa aton lawas ang metabolismo. Tanan nga ginkaon mo kuan na tunaw na. Ang mapait lang nga ano epekto sining mga metabolism nga gakatabo sa lawas is ang gitawag latak.
8: Justo. Whenever you use the more ka
9: damo ka ginakaon, the more damo free radicals.
8: Justo. Amo na dok, ilabi pa kang imo ginakaon is ining grabe maglatak like added sugar, no? Damo siya kun si dok pa ining carbon deposits, no? May mga byproducts, no? Ang mga remnants o ang resulta
9: ang sa isa lang sa bagay nga kaunon mo damo nga jutay ang latak. It's fruits and vegetables.
8: Oh. Husto.
9: Kaya nga man, mas damo sila antioxidants. So kaya nila nang in-neutralize ang free radicals.
8: So suli
9: sa imo nga metabolismo.
8: Subong
9: ang ano gakatabo sa kabuhis tao. Jutay nila na wala nang ginasapak ang prutas, lagsa lang gulay. Kung way back sa research sa mga Chinese scientists, American scientists, gusto ka nga hindi magbalatian, malawig imo kabuhi. At least ha, 20 ka klase nga gulay kaunon mo, 15 ka klase nga prutas kaunon mo.
8: Because
9: the reason why is the antioxidant.
8: Oo.
9: Ang antioxidant ang ara na sa likod sina.
8: Hindi ma-supply sa isa lang ka prutas.
9: Correct.
8: That's why.
9: Pero kung nag-supplemento ka DTX 500, grabe nga kwan. Da ang equivalent, sir boy, daw nakakaon ka man 20 ka klase nga gulay, nakakaon ka man sa ano, sa 15 ka prutas, talking, kung ang paghambala na to is antioxidant.
8: Di masiling sila, tinga ang damo na yung prutas, kay tubo lang maging kuha nyo. Yes, tubo lang, pero ining mapait ka bahin sa tubo, kadamo klaseng antioxidant na karada. May flavonoids, may polycosanol.
9: May polyphenols.
7: Equivalent sa prutas.
8: So, kadamo. So, there you have it. DTX 500, hindi pagkalipatan. Sa nutrition subong, dalagid ang antioxidants. No?
9: Amo nang arada ang healing power of supplement tungod kay hindi tanan mo na makuha. So, importante gid yan nga mainom giga DTX 500, inom ka Mighty C or Pure C para nga ano, mag-supplemento sa mga kulang mo.
8: kag ini ang resulta sini hindi kadali magtigulang, no? Perfect ang imong metabolism,
7: layo ka sa cancer, hindi dali ka mabulag, hindi dali ka ma-diabetes, hindi dali maguba imo liver, imo kidney, kay basta antioxidant imo lawas.
8: Ang imo nga mga cartilage nami ang function, correct? Hindi magsakit tuhod mo, hindi
7: ka ka sa sinta ka na way pa man arthritis. Pero iba niya 20 pa lang, 30 pa lang may arthritis na. The reason why is kulang gid antioxidant ang lawas. Hindi pala kaon prutas, hindi pala kaon gulay. Why ga inom DTX 500? Sa nosa may inom DTX 500 kung ara ng balatian? Before pa matabo. Before pa matabo nga magbalatian ka, dapat niya naka DTX 500 ka na kag naka Mighty C.
10: Correct. Ang kakulang sa vitamins sa minerals sa muna kabangdanan sa balatian. Ti kung naka DTX ka, naka Mighty C ka, kumpleto na. Halos makuha mo na ang tanan nga bitamina kag mineral nga parangit sa imong lawas.
8: And kadamo sa benepisyo nga makuha nimo. So don't forget ha, you incorporate DTX 500 and Mighty C in your daily diet.
11: DTX 500.
12: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times ID.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500.
8: Now, ang bahos ang ilok, ti permi na to na ginasulit-sulit, manghabon ka anay, isang habon nga antibacterial, because bacterial lang man sa ilok.
10: Maligo
8: ka na. Duway magkukabati nga may virus, na dakis maling virus, yaga, riktaman sulod sa lawas mo, hindi na siya sasagwa. So, bacteria ang gapaborito, yagit istaran, ining nagabasa-basa bla. That's why ang tiil ni mo, medyo nabuot sa sapatos, medyo moist, namian na siya. Ang ilok na pwerteng balhas, namian na siya. That's why nga gabaho kung gabalhas ka. Now, anong nami? Stop mo anay ang bacteria, habunan mo na sa Santon Plus Herbal Soap. Kag ano ang ipadason mo, Sir Boy?
13: And of course, naputangan mo sa Clinica DU Fresh Deodorant. Ini siya maatag pag isi mo extra protection. Hoy labot, ginprotektahan ka na sa Santon Plus Herbal Soap. Ang Clinica DU Fresh may VCO magid, may extra protection ka. Kag iniga paputi man, kiga-increase ang imo glutathione level sa imo skin kung may VCO, no? And may vitamin E ka pa. Kag ang pinakaportante sa tanan, ginatap na ang mga bakterya nga gapabaho sang imo ilok. So mag-Clinica DU Fresh, 48 hours of freshness na yun. Maputi pa ang ilok.
8: Sige. So, ang nami, no, permi namon gina-discuss na rin, ang importance ng massage or the touch therapy, no? So, hindi mo na pwede nga magmasahe ka, Duksam, nga rikta mo lang niya bagnod. Sakit na.
10: Sakit.
8: So,
10: dapat may balanyos.
7: May balanyos. Oh,
10: Santon Plus Herbal Oil, champion, Sir JP. No? May VCO ang aton nga Santon Plus Herbal Oil, ha? No? Pwede makabulig sa mga pigaw ang blood circulation. Oh, pala nakit ng kalawasan, pwede makabulig ang Santon Plus Herbal Oil.
8: Isa sang natistingan ko, blanami, mandok nga mixture, mga pika DTX 500, kag amo pag-inom mo extend, amon blang imo serbit ubig ko kampiyon blang
10: padasunan mo sa extend.
7: Amon ang ginahin mo in general bow. One hour before activity in general bow. Tomorrow na siya kuan DTX coffee mix tapos butangan niya sa ano sa extend. Bubura niya yung kape.
8: So,
7: amon niya sir boy hindi amon na.
8: Ano yap? DTX na Premium yan?
7: DTX Premium, bubura na mo D3 Bio.
13: Okay, ay, bulletproof coffee, no? Ang muna tawag. Pero ang DTX Premium mismo is a very healthy kind of coffee. Kaya may ergotayonin from gano mushroom, no? Ining ergotayonin, ginaugasan ang glutathione mo, pati mga vitamin E mo na ginapangugasan. Those innate antioxidants sa loob sa lawas mo, ginapadugay ni DTX Premium, no? Sa imo lawas. Manamit na, social ka pa, makastivya ka pa.
10: Ang stevia, ang iyang patamis bala.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Kis a, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, in pigaw na, kay damo oxidative stress, kaya wala ang DTX 500, most likely, mamalfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Kung tamaan ka sa ka, hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
7: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ano?
14: The controller?
7: The control kung
14: gusulinador, sang
7: salakyan. Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang mag-ubra.
14: Hindi na lang mag-ubra.
7: Hindi ako magsunog.
14: Hindi siya magsunog.
13: So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabalo ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tantanan apektado. Digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga
7: amo na bantayan la sir boy. Damos lakaon. Jutay lakaon, gitambok sila. Gapanugnawan sila.
13: Correct. Gambay gaji tama ko dok.
7: Tapos constipated sila.
13: Constipated nang away ko kaniwang man. Nang away ko kaniwang ga tambok man ko.
7: Hinay gali ay lang metabolism.
13: Hinay ang metabolism. Ang
7: pinipahinay mag ano, sunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
13: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot
7: ibot. Pwede masulod na lang sa saubin.
10: Initon.
13: Kung pwede man ano,
7: dati tribayo lang ng katapat sinaya, kisa sir boy kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
13: Increase pagit ang core temperature, no?
7: Pero kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3bio sir.
13: D3bio gid. Cuz D3bio affects hypothyroidism in a positive way sa kadamo-damo nga paagi no nga maayo nga paagi.
10: Gatambok sila sir boy yung mga hypothyroidism gatambok sila bisan dutay lang ginakaon nila. Amo nakinala nila ang D3bio. Na, para mandasig ang metabolism.
7: Correct. Tani ginimo na lang sa Ginoo sa aton lawas no nga pindoton la sir boy.
14: May mga switches no?
7: Switches na. Subong kay damo kaon. Ihay ni mo balbal ang kuan
13: metabolism
7: thyroid hormones balbal para dasig matuna para hindi ka bla magano hindi ka magtambok ti pagsiling siya nga ti subong daw
14: bigado
7: bigado subong jo tay lang ka
14: eco mode
7: daw para sa salakyan bla
10: may switch
14: may eco mode
13: sports mode na kay damo ka on tapos eco mode
15: TTX 500. Gina Kano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may TTX 500.
16: Sa kadlo ka pila ka maginan?
15: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
16: Subong kamusta?
15: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
16: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
15: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
17: TTX 500. TTX 500.
16: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
16: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
18: 470.
16: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
18: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
18: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
18: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
17: ako. DTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Periodin, pinyakakan, tagay ganyan. Parmi lang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
17: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
17: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine
2: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Pero delikado ha, kung mag-hyper ang imo thyroid. Oh. Kasi siguro maniwa ang gagalang imo mata. Oh,
14: dasi gamag
7: gamag daw ang mata, no? Oo, munang matabo.
14: So ano kit bala nga tabo sa ano?
7: Tapos hypo... low energy ka, sir boy. Tungod kay, siyempre hindi magamit.
14: Hindi magamit. Ano sa lutang na sila? That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes. No?
7: Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka ditribayo, makorek niya ang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
14: Pretty, no?
7: Duha pa lang namang yung bala na.
14: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga ditribayo tungod sa iya extra virgin coconut oil content. Because extra virgin coconut oil is rich in medium chain triglycerides. What does the, ang ginahimo ni sang lawas ta, ginapasaka ang imo metabolism by increasing your core temperature.
7: Correct.
14: Kung taas na ang imo metabolism, meaning to say, makagiho na ang makasunog ng imo lawas sang gatong nga ginputang mo sa lawas mo. Might it be carbohydrates, might it be good fats, magiho na, mausa na sang lawas. Kung makagiho na ang lawas, nami na ang imo digestive system. Kung nami na ang digestive system mo.
7: Aside nga gainom ka ditribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos?
14: Correct.
7: Paano?
14: Ang ahos ko, so basically...
7: Saan na silin ni Lulay, butang ko na sa imo buli.
14: Para mag-init. Mag-init, no? Yeah.
7: Kamudlay, like gudala, sir boy, kung may problema ka sa akin mo, hypothyroidism mo. Tingala ka, gusto kaya nga mag-ano, magniwang. Di kaya magniwang niya. Amo na yung problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
14: Why pa na mistoryahan, sir boy, ang anxiety nga dalasin na. Kung kapanerbiyos na mo. Kung hypothyroidism, basically, decrease your digestive production. Kung nubo ang imo digestive function, nubo ang imo gut bacteria. Kung nubo ang imo gut bacteria, nubo ang production sang serotonin, dopamine, and other neurotransmitters that are created in the gut.
10: Kalabanan nga tao nga mayara sa ginatawag hypo, sir boy, constipated.
14: Constipated.
10: Ang ilang pag-itsar.
14: Ano paano mo constipated? Kaya pati ang imo peristalsis.
7: Hinay.
14: Hinay ang imo digestive system. That's why you are prone for constipation. Di mo makita ang ditribayo, una plantong advantage, ha? Ginapataas ang imo metabolism. And the other thing, ditribayo, ginapadamo ang imo gut bacteria. Panami ang production serotonin, layo kasi ginatawag nga depression due to hypothyroidism. Ang isa pag yung pinakanamigid, hambal sa iban, exercise ka. Kung hypothyroidism ka, paano ka ka-exercise kung wala ka energy? But D3Bio will give you instant energy through ketones. Nga halin gapon sa medium chain triglycerides.
7: May naming a combination, sir boy, sa may ara hypothyroidism. D3Bio kag extend.
14: Kampyon!
7: Nga tapos inom dahin ka sang DTX coffee mix.
14: Correct.
7: Kamu na, kung may hypothyroidism ka, try nyo na.
14: That is the effect, no, of D3Bio on hyperthyroidism. While vitamin D3 could also help, but arap na siya gapon sa D3Bio. So, but extra virgin coconut oil really helps you regarding hypothyroidism. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3Bio.
10: Ang isa ka source ang ginatawag iodine, sir boy. Ang muna problema ay kulang sa iodine, no? Ang mga pagkaon. Ang isa ka source ang iodine, sir, sa bagton, sir boy, ang lubi. Di ara na sa D3Bio ang VCO, no? Pwede kadadlaw kita magtumar sa D3Bio para may ara kita sa iodine. At the same time, malikawan naton ang ginatawag hypothyroidism.
14: Tahom dok sam, no? Not only iodine will be better absorbed, but other things like magnesium, which is essential for metabolism, for converting T4 to T3, no? Amo na sa mga hormones, they need magnesium. Paano mo mag-absorb ang imo magnesium kung imo digestive tract ang activity pigaw. So you need medium chain triglycerides, ma'am, extra virgin coconut oil for that magnesium to be better absorbed in your gut, no? Para makakross da yon sa imo gut going to the portal vein, makadto din sa imo lawas. That is the effect of medium chain triglycerides found in D3 Bio. So, kung may hypothyroidism ka, dali ka makapoy, constipated ka permi, medyo overweight ka na, medyo obese ka, borderline diabetic ka, basi nubo ang imo thyroid hormones. So basi may hypothyroidism ka. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3 Bio makatabanggid, makabuligid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: So makadto na ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya, ang D3 Bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre ang D3 Bio, may kuana sa Sir Boy, may extra virgin coconut oil, taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakadto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood brain barrier ti ga-energize imong brain. So kung gusto ka nami imong brain health kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gid ang D3 Bio. So lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3 Bio.
14: D3 Bio ka na right. Lang. Try mo na lang.
7: And then ari pagid dugang. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut oil. Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
14: probiotics.
7: Then this probiotics, amuning mahimo sang imong ano, serotonin. So, malikawan ang mga anxiety, depression, kung gagamit ka D3 Bio.
14: Wow, no?
7: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo nga daw, masulubon, ga-problema, paim na D3 Bio.
14: Pero may lang alas sa sulok sang balay, kuya at cellphone, paim na D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
21: Nami yes. Ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang, hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it. Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sang BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswa bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ng D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
0: D3 Bio!
22: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
23: Yung may VCO!
0: Ang VCO!
23: Yung may D3! Mabagat,
0: mangabuti ka!
23: D3 Bio with VCO!
24: Ako si Ana, before problema, kugidang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio!
0: Ang D3 Bio!
23: Yung may VCO!
0: Ang VCO!
23: Yung may D3!
0: Mabagat, mangabuti ka!
23: POC! Ang alkaline nga vitamin C!
19: Suryagin, pagyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
23: POC vitamin C! POC! Ang alkaline nga vitamin C!
20: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
0: POC vitamin C!
25: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office,
26: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang D3 Bio, no? Namin ginagamiton para sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang hypothyroidism pwedeng mangindiktima sa mga kabataan man. No? Inablang kadugay magtubo sa bata, no? Daw slow ang ilang mental development, no? So isa yung naka-science ang ginatawag hypothyroidism, no, sa mga kabataan. So muna nga ang VCO makambulig na siya sa mga kwan, sa mga kabataan kag pwede pa inom sa mga kabataan, sir boy, no, agad nga hindi mag-develop ining ginatawag hypothyroidism sa mga kabataan. So man ang bintaha, no, kung painom naton ang aton nga bata, aktwal nga akon bata, sir boy, no, painom po na sang D3 Bio, no, okay, para magnami ang tubo kag nami ang mental development sang bata.
14: Ang paborito ko kaya ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
10: Dasi ka masurvive.
14: Dasi ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
7: Amunang nakanami, sir boy, kag para sa ako nami, ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina, made from good fats na siya.
14: Correct.
7: So, ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
14: Naka D3 Bio ka.
7: So, try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
14: Correct.
7: May reform ka.
10: Sa mga katol-katol.
7: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid yung sir boy. So don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: Fatty liver? D3 DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gidkaayo ang Mighty C.
6: Mighty C,
12: babaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
28: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
30: Gabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gabasa na naman.
30: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa.
30: Kag nagabaho ang kilikili.
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Nagabasa na naman balaga.
30: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Extend Food Superman for Men.
33: O si Rosan. Baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
12: Extend food supplement for men. DTX 500.
34: Ako si Salvador Estonina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
35: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
34: Salamat sa DTX 500.
12: DTX 500. Bakal sa mga butika.
36: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
37: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
38: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
12: KK5 News FM. News FM.
39: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: KK5 News FM. News FM.

0: radio ko.
1: Kampyong radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Number 1
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Cherry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updata kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi i-text na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263 o kung sa itong Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe number 0927-448-940. July 2, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulad naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shay mo, K5, Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, same as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Pati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5 aton gin wala untat sa pag-remind sa tuntanan. Nga kita aran na sa tunga-tunga sa tuig to 2026, ha? Lang ko yun tani, ha? Tapos yun taning tuig nga hilway kita sa masakit kag balatian. Aton git pilion ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon. Subong man tagaan naton sa panahon ang pagpabalhas. Isa ini ka importante nga bulig sa aton ikayong lawas. Gina-eliminar sa aton balhas ang mga toxin deposit sa aton sistema nga mo gininig ginatudlo ang mga toxins nga kamangdanan sa pagguba sa aton ni kayong lawas sa aton nga mga selula kang sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. So tagaigid siya nga tsansa nga makapabalhas kita sa anuman nga adlaw kag anuman nga panahon. Ang kagaw mga bakterya sa aton palibot, isa man nga ginatudlo nga rason kung nga nagabalasakit kang nagabalatian ang aton membro sa panimalay. Aton gitagaan sang importansya ang pagpalimpyo. Ini maayong nga inisyatibo para nga maglikaw kita sa kunanong sakit kang balatian tugas sa mga kahalitan sang kagaw o kung bakterya nga nagatinir lang sa aton palibot, sa aton ugsaran, kag mismo sa sulod naton panimalay. So ugalion naton nga maglimpyo sa aton panahon o kung sa aton panimalay, adlaw-adlaw, ha? Likawan man ang ma-stress mga ka-K5. Kaya ang stress isa pagiging mag-inatudlo nga mayor nga rason kung nga na mo nagka-live blood. May nagkalakatumba nga wala siyang pilas. Nag-stroke, nag-heart attack tungod sang grabing stress, ha? Subantayan din naton nga likaw kita sa kunanong stress o kung mga bagay, kung mga butang nga naghatag sa aton stress, ha? Kung hindi kayo magkalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Chansa tanani, oportunidad tanani, kag buenas kita nga may available nga ining DTX 500 nga pwede ginaton mainom adlaw-adlaw sa para mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo. ginatol-tol siyang DTH 500 ang mga toxins. Ginarepair niya ang mga damage ng mga cellula kang mga tissues naton. Ginatagaan niya sa nutrisyon kang proteksyon kang ginapamakod siyang DTX 500. Subong man ang DTX 500 mga ka-K5, naghahatag siyang chance sa aton, binipisyo, nga ginabantayan niyang aton ng blood sugar, nga hindi maglapaw sa level. In kasyo gidman ang aton ng blood sugar galalapaw sa level, papanaugon siyang DTX 500. Kag may epekto ang DTX 500 nga parihas gid sa insulin. Gani sarang kita makalikaw sa diabetes kung adlaw-adlaw nagainom kita sang DTX 500. Kag ang DTX 500 mga ka-K5 may ara pagid sang super antioxidant. Gamo ining naghatag naman proteksyon kabakod kag naghatag away batok sa mga free radicals. Ang free radicals nag-aatake sa aton selula. Gumon sang free radicals ang aton selula. Kung guba ang aton selula, amo man ining kabangdanan kung nga nagamasakit kay nagabalatian kita. DTX 500 may super antioxidant kag ampalaya extract. Kampiyon nga kombinasyon para sa aton nga good health mga ka-K5. Gani adlaw-adlaw, inom kita DTX 500.

salamat kay nagwa na subong si Bagyong Henry. Pakadto na sa subong sa China, mga kakifay. Ang chimpo naton maulanon sa gihapon. Kag kinanglan naton sa mataas nga depensa kag resistensya. Kinanglan gigita mag-inom sa Mighty C. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kanami gid. Kay pwede mo siya mainom, bisan wala ka kinananla, wala hapdo sa tiyan, wala siyang sakit sa tiyan. Pwede mo siya mainom, bisan wala ka nakapamahaw, wala ka ula unod tiyan mo pagkaon, abe, pwede mo lang siya mainom. Di ba nahadlok dinilig tungod ang iban ng mga vitamin C, hindi alkaline base eh. That's why hapdo siya. Unlike sa Mighty C, pwede lang ginya mainom, aha. Bisan may kapagkapamahaw, pag mugta mo, inom na yun, Mighty C, ah. Kagkadasig siya i-absorb sa lawas. Kung na mo siya na, mga kakifab, kadasig siya i-absorb sa lawas, mutsilingon,

0: sila sa ibang kabataan, ang laton-laton sang ubo, ang laton sang hilandan o trangkaso, kamudlay, no? Kinanglan, lipinsahan naman ang ikayong lawas ang mga kabataan, paino ba sila Mighty C Zero for Kids? Kag sa mga adult naman, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ha? Alas 9.53 na mga kakifive, basa ta na isang weather update with Jerry Lee, ha? Yes, no. Weather update, mga kakifive, ako nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility or PAR ang Bagyong Henry. Kag nagapadulong na inisubong sa Hainan, China. Suno sa pinakaulihing update sa pag-asa, ulihin na kita ang Anay Bagyong Henry, 960 kilometers natundan sa Northern Luzon, kag nagapabilin inisubong bilang isa ka tropical depression. Wala naman sang may ginabantayan nga low pressure area or LPA ang pag-asa. Apang suno sa Japan Meteorological Agency kag Joint Typhoon Warning Center sang Estados Unidos. Nagapaandam na sila sa bagyong nga nagapalapit sa Marianas Islands sa Pacific Ocean. Ang bagyong nga ginatagaan sang international name nga Bavi. Ang posibleng magasulod sa PAR sa madasun nga simana kag mataas na subong ang tsansa nga mag-develop ini sa super typhoon category. Wala pa subong sang available nga track ang bagyo sa kundiin ini magapadulong apang sa initial nga long range forecast ginalauman nga magapadulong ini sa may area sang Taiwan. Samtang kalabanan naman sa mga lugar sa pungsod Pilipinas ang maka-experyensa sa mga lapta-laptang mga pag-ulan na bangod sa epekto sang southwest monsoon o kon amihan o kon habagat. Lakip na sa mga lugar nga apektado sang habagat amo ang western section sang pungsod. Lakip na ang mga lugar sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Antique kag Occidental Mindoro. Sa ang Easterlies naman ang nag-aapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Carga kag Quezon Province. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, Buas, Nganlao. Nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Nagwa ng bagyong Henry pero may bavi naman subong nga bagyo nga ginabantayan mga kakifive. According ini sa mga highly sophisticated nga mga gamit ni sang Japan nga pag-monitor sang aton nga weather system, subong man ining Estados Unidos, ara na makita naton subong mismo sa picture diri sa forecast ang pag-asa man nga gapalapit na ang ining bagyo. Pero daw ang iya guruning agi, iya ba si magpasaka ini siya pagkanto niya rikta sa China. So balantayan man ini kung in kaso ginman sundo niyang agi ni Bagyong Henry, tisaton gidya pangilamos kikita sini. Pero kabay pa nga magsaka lang siya kung hindi mag-agi saton kay according sining mga weather agencies, no, Japan kag Amerika. Super bagyo ni kuno eh, no? Bakod ni, o bakod? Baskog ni. So, ang mong inang lakat sa aton panahon, magagakify ba? Wala na subong ginya low pressure, kiti amo lang na hanghamagat gini, no? Padayon nga nag-ulan-ulan, plus may easterlies kita, di moisture maniga po, no? So, maulanon, ang posibleng nga mga panahon aton sa masunod nga mga inadlaw. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo, ha? Nainom lang D3 Bayo? Ate, very good eh. Bayo gina. Kinanglan gina ton mga kaking five. Ining D3 Bayo. kaisa na bagi na tudlo nga delikado subo nga nagahatag sakit kag balatian sa taong virus.

virus. Ang mga kagaw, ti may mga bulong na tadaya. May mga injeksyon na tada, may mga tabletas na ta, may mga kapsula na ta. Pero ang ining virus siya, super wifi, no? Why pagiging bulong ang virus, kundi ang ato lagi is depensa. Kaya ang virus, mga ka-K5, ang i-style mo niyo, masulod sa salawas mo, kagdakpo niya dayon ang imo selula. Para mabuhi si silulot siyang lawas ang tao, kinanglandak po niya ginang silula, kag kanto niya dahil ang silula, Jirilin. Kag suyo po niyang silula para tanang niya persa sa silula ta, makanto sa virus. Mapatay ang itong silula, ang virus naman niya makusog. Kag ang special nga features ang atong silula is cell division. Kabalo siya mag-duplicate siyang iyalawas. Di makanto na siya sa virus. Siya na makabalo mag-duplicate siyang iyalawas man bilang virus. Di kada duplication siyang virus na mangukob man na siya, mangagat man na siyang ibang kasilula. So nasig lang din mag-deteriorate ang aton ni kayong lawas kung may virus sa sulod. Pero ari ay, kung nagainom ka adlaw-adlaw, ginuna di tribayo, tungod siyang extra virgin coconut oil. Kag ang extra virgin coconut oil sa D3Bio may natawag nga monolaurin. Nga mo ining nagaputos sang aton silula. In kaso ginman makasulod ang virus sa aton. Kag hindi man na imposible. Kay ara man lang virus sa palibot tay. In kaso makasulod si salawas ta, kag makita yang silula ta, ha? Gara-hara na sa dayo nga kanto na silula ta. Pero hindi iya makagat mga ka-K5 ang silulata kay tungod hapinan iya siyang D3Bio. Hapinan ina siyang extra virgin coconut oil, monolaurin, siyang D3Bio. Ang iya bangkil dirile, hindi kalusot mo. Hindi siya makaangkab siyang aton silula. Tungod arang D3Bio, arang extra virgin coconut oil nga may monolaurin nga nagahapin, na nagapanami sa proteksyon sa aton silula. Kag sa dalayon, nagaluyang mga virus, mga ka-K5, kag ang aton immune system mag-aatake na sa mga luyang virus, nga persado sila. Tungod, may vitamin D3 sila, nga upod ini sa aton nga extra virgin coconut oil sa tagsa kakapsula. Sa tagsa kakapsula sa D3Bio, may virgin coconut oil kag vitamin D3. Ang vitamin D3, makanto ini sa aton immune system nga magahatag sa dugang nga kusog kag pwersa nga para lupigon ang mga nagaluya nga virus. Gani mga ka-K5, o chance natin ni nga makalikaw kita kag bilog naton nga pamilya sa kunano nga sakit kag balatian. Kag pwede ka matayon nga tugas ang virus. Gani, adlaw-adlaw inom kita D3Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX500, Mighty C, and D3Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sarang nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo ha, barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamorikta sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayan. Di mo gining perfect time nga magpa-check up sa doktor, Jirili? Ari kita sa ika-pito na nga bulan sa ang tuig mo. So, kinaglang check up po natin kung anong kondisyon sa lawas ta. Kiti, dugay pa mag-Disyembre mo. So, perfect ini kay tunga-tunga tuig pa-check up ta mo, no? So, kanto lang ka mo sa klinik ni Dr. Ramil Oy, ha? Sa may mga problema gauge sa inyo kayong lawas, kanto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iti wala magkuyaloy ang problema sa ako niyang health. Galing ti amulan na malahaw. Nga kung makabugta ko sa kagahon, bla?
do budlayan ako yung mag balik siyang tulog. Kung kisya nag-tuturoog ng manog, ginapiyong ko lang mata ko pro bugtaw pa ko gyapon. Nyako mo man, wala magkoy ang masyakit, may makuhilanat, may makunano ah. Galing ko mag-panguyab, gumlaga ka utod. Nyako, ako ganyan eh, huwag di ko yung problema ya. Galing tiyan mo lang nabla, nga kung mag-tindog ko gulpi, na maungad ko. Magbalikin ko doon nagadulong pananawan ko. May mag-agi, abing alipot siyang short na muna ako. Gatulo ko, gadulong ni ko kay mutan mayo. Tiyan mo mag-isya toon lang, at may mo siya trangkasyo, di ba? Pero ina siya mag-asymptoma, mga sinyalis, mga kagay-five. Nga may ara gindi pa rin siya sa silod. Hindi na normal mo. So ang makaitsindila na ka makahatag sa atol sa nga klarong explanation. Ang mga doktor ang nga ara sa klinik ni Dr. Ramil Oy. So ay man problema. Kay man libreng konsultasyon, ay ka man gaston. Pamiliti mo malang abig ang chimpo mo. So kati ang katuyuan mo naman is para sa imo yung igayong lawas. Di, hindi mo na dapat paghilakan. Hindi mo na pag dapat idalok niya siya kong galingon mo. It's about time, mga ka-K5, ha? Na magpa-consult na kita sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Kay, wala siyang bayad. Libre para sa tanan, ha? Okay, tawag na ka mo sa aton hotline na 0928-611-2263. Sa may mga problema, parte sa paghigugma, problema parte sa panimalay, mga problema parte sa mga batasan sa mga bata nyo. Nga daw sila na yung nanay kang tatay magsabat-sabat, balay ha? Daw sila pa yung hari sa balay. Nagakumod-kumod kong sugoon. Ha? Nagapamulog siya kay hala, pitik-pitik na lang sa silpon. Daw hindi na sila madisturbo. Daw ikaw pa yung mahuya, mga kakipay. Tapos kaon, masig panaguay sa kwarto kang maghiligda. Kang mag-silpon. Ang mga silimusol sa lamisya kagulugasan ay daw itugyan pa sa mga ginikanan, ginhimo na nila, muchacho kang muchacha. Sila na ginaulikdan, kay sila na ginapikurahan, ikaw pahimuon nila nga ulipon. Grabe mga kabataan yung mo. Kung suguon mo mang lintak pa, mamulogsyo pa, magsabat-sabat daw, ilupot niya ka sa kwan.

Pero dyan ay kadali lang gid, basi malipatan ta. Basi malipatan aton. Ang aton anay gid nga aga mainit nato nga pagpanamiyaw sa aton nga station manager, K5 Roads Palma, happy birthday!

Yes, nabusyogin kami. In behalf sa tanan ng mga empleyado sa K-Fab News FM Bacolod, we would like to say happy birthday to our mapisan, guwapuhon, mabuot, maalwan nga station manager ka K-5 Rod Palma. Happy birthday to you, sir. May you have more birthdays to come. Wishing you good health and strong body. Sige, workout na subong eh. Nagapamatsyo na gisa subong. Tipi lang hide ni Rod Palma daw mga 5'11 man mo jirili. Modeling man nga height ah daw. Mag bulubaliki kang magsulusahin mo daw. Richard Gomez man. Happy birthday, station manager Rod Palma. O sa may mga isyo dira gusto gin magatag sa ila opinion. Parte siya mga balita, ha? Pwede ka mo di kasyera. Ha? Pwede ka mo kapahayag by freedom of speech ka mo di sa atong programa subong gabi. Ang mikropono abierto para sa tanan. Para sa tanan. Open ang atong mikropono na makapahayag ka sa imo nga balatsyagon, sa imo panghuna-huna, ah. Sa kunano man nga mga topiko kon issues kag mga balita subong nga may ara ka sang komento. Opinion, ha? Tawag ka mo. O kung may ara ka da interesting stories, bla, makahatag sang pagtulunan, makahatag sang leksyon kag inspirasyon sa aton tanan. Tawag ka mo sa aton telepono 0928-611-2263 para sa smart ina, ha? Kag sa Globe naman 0927-448940, ha? Oy, good evening, anay sa tanan natin nga suki nga naka-tune in si Bob sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa ilada nga mapisan, guwapahon, maalam nga station manager si Ma'am Ami. I guess though, July man na siya, basta cancer ng sudyak sa niya na, no? Ma'am Ami, I don't know kung saan ang birthday mo, but happy birthday also si Imo, ha? Kag sabong man sa aton nga mga suki nga naka-tune in dira sa Canlaon City, naka-tune in sa K5 News FM Canlaon, mayong gabida. Kamustang bulkan na aton? Ati anad na ni sila yung jirili. Mga ngurob-ngurob sa bulkan niya, ati matyaga na sa taga Canlaon. Puti ang mo ina, no? Nga alerto lang kita kay sinagligad itong mga inadlaw doon nagabanog ang ba-ba sa Canlaon. Mayong gabi man sa tanan naton ng mga suki nga nag-tune in sa K5 News FM La Carlota City. Sa atong tanan ng mga listeners sa K5 News FM Hinigaran, mayong gabi. Kag siyempre sa tanan naton ng mga suki nga nag-tune in sa K5 News FM si Palay kag Hinuban. Kag sa mga guwapuhon, kag mga guwapahon nga mga K5 naton listeners from K5 News FM Kabankalan, good evening. Sa tanan naton nga mga listeners from K5 News FM Victoria, Cavite City, Sagay kag Escalante, hello! Nainom nyo na? Nainom na? Inday ang mansayin tana, nainom mo na? Ba, totoo yan, J. Lolo. Oo, gani, gwapo na taas pa. Mayong gabi, J. Lolo, kaga Jerry Lee. Monitor lang kami di sa may barangay Suay, Himamaylan City.
Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi kag madamogin nga salamat ya Jay Lolo kag happy birthday kay ka K5SM Papang Rodolfo Palmabaw ga. Ginarods talaga ni Gin Rodolfo magin. Sige. Mayong gabi na ha. Bawas hindi man siya presyon ngayon. Niya, inom ko na, Ginolo. Inom ko na. Hindi man siya na nakapanghabon ka na. DTX Beauty Shop, napanghabon mo na. Okay, sige. Daw ba, kala siya mong DTX Beauty Shop siya Mamaylan? Hindi tayo mabaso kung magdamo niya gwapo kagwapa siya Mamaylan. Jirili, kung magsurbita. Kaya nagagamit sila sang DTX Beauty Shop. Uy, mayong gabi, Jelly J. Lolo, nainom ko na long D3 Bio kag Mighty C, Jun ni Gali, sang handumanan. Always gig ko nagapamati sa programa ninyo. Great ko happy listening sa tanan. Especially to my one and also, my one and only Gali palangga nga si Josephine. Ay! Muna iyaya, one and only lang. Hindi iya one and also, ha? Kundi one and only. Wala na siyang iba, siya lang. Hindi iya may aragin naman niya. To my loved one. Dibla, to my loved one. Hindi to another one. Dahil Josephine, langga-langga kagidahan ni Junjun, ha? Yudi, ha? Okay, sige. Ari pagid mayong gabi man sa inyo na Jerry Lee and Jay Lolo. Shout out lang da sa tanana. Salamat gin si Clinton Galini. Clinton, kamusta kayo? Good evening, Jay Lolo, listening sa imo da programa, no? Salihi si Dorin. Dorin! Hello, Dorin! Buwas maga ka K5, Biyernes. Katapusan nga daw sa kamon nga mini sports fest, abi. In connection sa amon 9th year anniversary sa K5 News FM Bacolod. May mga sports kami diri nga ginapatigayon sa amon nga Rayo Gym, abi. Multi-purpose gym. May mga basketball, may mga volleyball, badminton, kag iban pa, ha? Madamo siya mga hinampang ni kag sinadyan ay kami di mga kakifiba, ha? Si Buas ang mga final nga mga bouts mga kakifib sa tagsa-tagsa ka mga sport category. So Buas ang final moment sa aton nga mini sports fest sa K5 News FM in connection sa aton ka 9th year anniversary, ha? Mga ka-K5, tiyan mo na, no, 9th year na, ako 9 years na ang K5 News FM Bacolod. Daw siyang sanulang. You know what, kalamanan, mamatian, ang testimonya ni Dr. Ramil Oy, kag iban paginaton, yung mga pioneers ni sa K5 News FM, sang Radyo Bandera pangalan sa una. Radyo Bandera Sweet FM. Nga nagsugod ang pagpalayag sa Radyo Bandera, which is K5 News FM Subo, sa isa ka lugar nga daw talamnan mga ka-K5. Talamnan, kita yun ning talamnan sa mga humay. Nga may mga danaw, may lamawan. Amo ina ang istoryan daw, may ara siyang daw hayob-hayob lang. 9 years ago. So, sa inisyatibo sa aton CEO Dr. Ramil Oy, ginpatuko niya Jirili, kagdamo gin nagkadlaw siya. Nagdamo gin nahikay. Nyati, guro, anum lang nakabulan, why na na? Ay, pati ka na sa Radyo Bandera na. At a time, ang iyang mga empleyado,
Number one gate si K5 News FM. K5, ka-K5 El Jan Castanyo. Sunod si ka-K5 Babes Cantalao. Araman si ka-K5 Sunshine Lacson. Si ka-K5 Rods Palma. Si ka-K5 Jean Paul Hineroso. Kag ang the late ka-K5 Rushmore Oba. Sila lang ng mga pioneers. 9 years ago, damo naghambal nga ang K5 News FM o conformerly Radyo Bandera Sweet FM nga hindi mag-prosper. Kay ti Shepini, you fights ikaw. Kag mag-uhan ikaw kumpara sa mga higanti ka mga dugay na mga radio stations diri sa Makolon. Pero tungod sa ang determinasyon, kapisan, kag dedikasyon, kag manako nga tagipusoon, kag guided sa Ginoo ang aton nga CEO Dr. Ramil Oy. Subong 9 years na ang termino nila nung nagkamulan. Subong 9 years na ang K5 News FM. But behind sa mga istorya, mga ka-K5, I would like to share something. Nga masi mag-unyong pala mabatian nga ako mismo witness wala pang tanan si Dr. Ramil Oy wala pa siyang radyo ang ginahimo ni Dr. Ramil Oy at the time kada Domingo nagaprograma siya sa AM station inang AM station. Isa ina ka building aming may ara man FM. Kag ara kami ni Jerry Lea sa FM. Kilala ko si Dr. Ramil Oy because ang iyang father-in-law nga si Chief JC Amar. Nga chief gan tawag ko siya. Because ang timpo ni Big Mercado sa Agong siya ang chief sang mga technician. Chief technician siya. Kag empleyado ko before under kay Big Mercado. He is my boss. So nakilala ko si Chief JC Amar nga isa ka mabuot nga tawo. Kag Diyos non la. Kag mahilig siya sa mga herbal. So dito ko nakilala si Dr. Ramil Oy, pagi siya kay Chief JC Amar, nga father-in-law niya. So mo ini, in short abe, nagaprograma si Dr. Ramil Oy every Sunday sa isa ka AM station. Kag ina mismo nga AM station, may FM station. Ang AM niya, kundi siyempre at the time, nagaprograma siya kay nagapalayag sa sang-iyang nginibaluan about sa alternative medicine. Hambal ko siya, kikomo kilala ko siya, siling ko siya iya. Sir, Doc Ramil Oy, why not abi nga try mo programa ko sa FM? Nga mag-black time ka di o kung mag-partner kita. Kay siling ko, sa AM, amo tong time mga ka-kifan, damo-damo sa mga food supplement bla, nga gatinuhaw bla. Siling ko ginutok na na sa AM, so try mo lang sa FM. Siling ko mga listeners ko diri sa FM, may mga high blood man na di, may mga arthritison man na di, may mga hapuon man na di nga pamati. Siling ko importante nga makuha mo mikropono ko sa FM. Kag mapahayag mo ang mensahe mo nga may mga alibyo nga pagahimuon pagi sa imong inibaluan about sa alternative medicine. So naminsa si Dr. Ramil Jirili, no? Inat ni siling dason nga naghando siya sa akon. Kapila ko pa siya nga gin-remind, no? Nga sige na, upo na ta program ka ni Chef FM, try mo, no? As a black time program, no? So, testingan ko lo ah. Testingan ko mga, sin nga pila ka bulan testing? Sinin ko minimum 3 months? Minimum 3 months ah. Tinaghimo kami siyang kasulatan nga maupot siya sa akong programa para legit bla. Dito mga ka-K5 nga nag-a-black time kami.
unfortunately, damo ga pamati, no? May clinic si Doc Ramil eh. Nagapangonsulta siya bla. Di karon, damo nagpakonsulta siya. Kang isa na dira mga K5 nga nagbuligid sa amon nga pag-ubdanay sa radyo atong may cancer bla. Nga napaayo ni Doc Ramil. Isa ka maestra sa isa kasikat nga universidad nga nagahatag yun siya sang iya nga pagsalig kay Doc Ramil. Nagintaninga na siya sang anong ka bulan na lang kang mapatay siya mo. Breast cancer, stage 3 going stage 4. Amuna na kalala. Pero sa iya nga pagpati kay Doc Ramil, kag sa dedikasyon man ni Doc Ramil, nadulang cancer niya mga ka-K5. Kag every now and then, gina-report na mo ni Doc Ramil ang iyang laboratory update, bla, no? Ginapakwa siya ni Doc Ramil kung ano na ang status. Di ang ga-progress, gamat-amat dulang cancer niya. Hasta totally, nga naglampot na sa 6 months, dilibuhi sa Japan. Tapos nadula ng iyang cancer. Hindi mo na siya nagligan na storya ko naman ni sa inyo. Until 2 years after mga ka-K5, no? Nabalitaan na lang naman ni Doc Ramil, patay siya. Tungod sa cancer, di instead 6 months, 2 years yan na palawig ni Doc Ramil. Kaya kung tani lang kami, buhi siya subong tani mo. Kung isunod niya lang ganyan nga, hambal ni Doc Ramil niya, ma'am. Amo lang gining ako ni Hambal Simo. Mintras buhi ka, hindi ka gin magkaon sa sinugba. Ti all the while ko no Hambal siyang bana niya, ti ayon ako, doa katuig na, lapaw na sa anong kabulan nga survive na ko, huwag na ko kansera. Pwede na kuro kaon ba, boy, sinugba? Ha? Sinugba nga bangros, inasal nga manok. Ti amo to mga ka-K5, naglukmat ang iya kanser. Kag kadasig lang, naglala na yun ang kondisyon kaya napatay siya. So muna mga ka-K5, dito gin ang tao nga every time nga maghatag kami update sa progress ang cancer to, nga resulta abi sa laboratory, ang tao nga sige panawag kay Dr. Mel, gusto man pa konsulta. Tiyo mo ito mga ka-K5, ang iyang clinic ara sa may Paglaom Sports Complex o nanabla, sa may teacher center. Ang tao, gapila, jilin mo. Tiyo karon may taga-Sagay, may taga-Cadiz, Manapla, taga-Victorias, gusto mo pakonsulta siya. Tiyo karon kayo hindi kabiyahi mga pasyente, bla. Isa sa mga ideya na mo ni Dr. Mel at the time, Siniko, why not abidog nga mahatag tabi adlaw? Nga makanto ka sa Victoria, sa amuni nga lugar, makanda ka to siyang pre-consultation? So, amun to ginimo na to, no? Ni Doc Ramil. Gahatag sa schedule sa kada lugar kung anong adlaw, anong oras, gaboto siya kang libre consultation kay nag-resita siya lang. Damo siya fans, dirili mo. No, damo pa siya gani, fans ato ni. Tungod sang iya to nga giniubra, nga napaayo itong may cancer, abi. So, tiyan mo na, mga ka-K5, the rest is history. No, karon, isa sa mga amon gina meeting at the time. Natapos ang amon kontrata, no? At the time, may kwarta si Doc Ramil, oy. Sige, sir, gusto ko ikaw tani magpadayon sa program. Galing ko ikaw kwartam lang. May ara siya nga isa ka kontemporaryo nga isa magka-doktor lang. No? Sa unha lang iya nga klinik lang. Sa unhan lang, siling ko, Dok, si ano na bla, si Doktor Amonio, mayuhay magkamisina mo. Siling ko, why not aming kantoon na to siya, nga matandem ka mo, tatlo ta. Tapos may inamutay kita sa balayran sa radyo. Nasi sige tistingan ta, pusimpalan kami ni Doc Ramil. You know what? Sangin hatag naman ang proposal ng istoryahan na ito.
Kaya na time to ya itong doktor, sikat-sikat na siya mo. Una siya nagsikat kay Dr. Ramil. Damo na siya nagpamati siya sa isa kay AM manabi. So proposal mo lang to amon nga kung madalasan amon sa FM upon kay Dr. Ramil oy, kay ma-share siya sa malayran abi isang airtime. Siling niya kiti sikat siya damo sa kliyente dirile kag nagaprograma man sa ibang estasyon. Nyati kamulang siguro, anaya. Nya okay na kuya. Hoy, hoy, abaga na mo ni Dr. Ramil. Balik kami, tabo kami, dumdumay kung ginaklaro si Dr. Ramil nakaputi, no? Kagapulo, kagtapos nakawas and wear nga nilargo. Hoy, hoy, abaga na mga doga, tabo kami sa dalan. Intonda na amon proposal, tinanon ni man. Nga sige lang, sir. Sige lang kay matipon ko ang kwarta para magkabalik taon there. Isa sa mga nagwa sa mga girili, no? Sa amot nga moment, no? Clearly in my memory, nga sir pila kadlaw, mapatindog ko radio station. Siling ko, ha? Nagha ko eh. Kasi pinsir ko nga, uy, wala tagani inog bayan sa black time ta. Mamatindog ka rin yung station. Sa pinsar ko lang kami, no? No, mahamot ko nga daw, mapati ko, no, hindi. Pero why ko nagpakita siya nga ka? Siling ko, timayo na. Siling ko, ako ang program director. Siling ko, handong ko man ang program director mo. Na sige, sir, niya buligay ta. Dito mga ka-K5, nagdidikargin ako sa pag-build up kay Dr. Ramil. Kilala ko siyang isa katawo nga maaluan. Ginatawagan niya ko na, niya lo nga, huwag kakanyuti. Nalang yung kundok line matiyag ko, padalaan niya ko na bulong. Padalaan niya ko na sa mga food supplement niya. Nari, inuman niya mo ni, ginatipan niya ka mula. Bilang migo, bilang ambiyan, ginapalangga niya ka. Si ko ini nga tao masinsog ni Plakadlaw, mamilyonaryo gini. Di na tuman gin, nagmilyonaryo gini. Tungod sang iyang big heart nga magbulig sa iyan ni Maluan, nga paghatag sang alibyo sang kadaman, sa ginasuffer nga mga balatian kang masakit, nagabulig siya kang amuina mga ka-K5. Ining 90th year anniversary siyang K-FM News FM. Nabatian na ito nga nagsugod sa medyo isa lang kalugar nga medyo lamawan, talamnan. Pero siyang ginakonsib palang ni Dr. Ramil. Ginapanamkunan niya palang kaginabuo niya palang sa iya balatsyago kung pagunahuna kang nasambit niya sa iyang mga pangamalanon. Nahambal niya mo. Napilakad lolo. Mapatindog kuya radio station. I was there. Kagduha lang kami nag-istoryahan ay after nga gin-decline ng amon proposal sa isa ka doktor nga ginaimbitar namon nga makaupod sa programa kay para makashare sa isang balayran kay way kami kwarta gani. Hoy, hoy, abaga namon ni Dr. Ramil. Napilakad lolo. Mapatindo ko sa akon radio station. Do makadlaw ko, siling ko, sige, akong program director. Mga kakaipaw, siling ko, amin ko na ilahogi lang. Kaya daw, siyempre, hino maguna-huna, man, may kagani inugmayan. Wala kami gani inugmayan sa programa. Mapatindog ka pa siyang isa ka radio station. Kundi palangga siyang ginoo si Dr. Ramil Oy. A person with a burning desire to succeed, mga ka-K5. He have the passion and burning desire nga mag-succeed sa iyang mga handong. After 9 years, mga ka-K5, hindi lang isa ka radio station na patindog niya. Sobra 60 na kabilog nga radio station all over the Philippines subong under sa kay Dr. Ramil Oy. May ara sa Luzon,
May ara sa Mindanao, pero ang pinakamadamo diri sa Visayas. Sobra 60 na kastasyon sa K5 News FM. Kang padayon pa nga nagadamo ang radio station. Ang target ni Dr. Ramil sa una, niya lo, mag-love-out gani 50 ka radio station, mauntat na kwa. Di subong, nag-love-out na si Sinta. Niya, guru, I think, diri limambal naman siya nga, lo, kung mag-love-out na 100 ka radio station, mauntat na kwa. Buti, ha? Sige-sige man. Ang lately, ang gin-open ni Dr. Ramil is ang K5 News FM Palawan, pulo ka radio station. Kag magkanto ka sang iyaw nga mga radio station, tanan mga high quality nga mga equipments mga ka K5. Ang microphone na mo ni ginahmalan ho, pinakabarato ni Guru Jirili, ara sa 50 mil. Microphone pa lang. Ti plus bagin ang computer mo, ang console mo, dito pa sa technical, ang imo pa yung tower, ang imo pa yung elements, ang imo pa yung mga tinawo, isa lang na kastasyon, ti sobra si Sinta kang sige naganamo ang radio niya. Gina-bless nyo siya mga ka-K5, no? Pero ang point ko lang, ako maka-testimony, maka-testify, I was there sang sa chimpo nga wala pa sang tanan. Ginahandom pa lang ni Dr. Ramil, oy, and I'm the one of the luckiest person at the time, nga ako nauna nakamati, guro, o kung may ara naman siya ginahambalan, pero I consider myself sa mga katulad nato ng mga broadcaster nga nabatian ko ganyan lo sa pilakadlaw mabatindog ko radio station. At a time wala pa mi isaya ka kurente sa radio. I'm proud to say nga ako sa isa ka eyewitness sa sina nga moment mga kakipay siyang wala pang tanan. Nabatian ko mismo nga ang hambal ni Dr. Ramil nga mapatindog sa radio station nga even me doon nagduda ko bla kay wala kami gani inog bayad. But right now mga ka K5, after 9 years ang K5 News FM, isa na ka very dominant nga FM station, still number 1 despite sa tong naghambal sa iyang Adam na kabulan. Ah, nalampaso ah. Sa ratings kag number of listeners mga ka-K5, proud to say ang K5 News FM Bacolod after 9 years still the number 1 FM station in Bacolod City. So mo inang malipot nga mga istorya part na ko kay si Sir Eljan, si Sir GP, tanan yung mga pioneers kang iba na lato ng mga kaupo, si Sir Rods Palma, may part man nga story about Dr. Ramil. What I'm sharing you right now, ang part ko naman nga para isaysay sa inyo ang sa likod sa K5 News FM with Dr. Ramil Oy. Kag proud ako, naging kabahin ako sang iyang panglakaton towards sa iyang success in life.

0: Sige, I'm daw malumaw-lumaw matadama. Alas 10:36 ng oras natin mga kaki-five, ho. Mayong gabi na siya liwat kay Dayman siya, ha. Dayman siya, kinanglan ko ginblang imodormat. Pwede mo di mapadala sa K5 bakulon? Mga pulo kabilog? Pwede mo di mapadala sa K5? Abi tiksi ko, abi kung pila ng pulo ka dormat na be, kay Botangkos Bintana. Di seryoso, di man siya, kahimo ni siya sa dormat mo. Amo niya yung livelihood, no? Dormat yung ining patholder. Day man siya, ha? Gaan mo ko presyo kung pilang malayran ko sa pulo ka dormat kay padalaan na kada siyang lima kamilyon, pwede na? Lima kamilyon nga tansan? Okay, sige. Okay. Migo taman galiho, ha? Migo taman sa Montreal, Canada. Migo, na hindi lang ko nag-release siya mo. Harris de Sena, oh. Amo ni Jirilia, hamba ka lang niya ako ng sinoy ang mga gusto mong mamatian, abi, ha? Eagles, America, Little River Band. Rod Stewart, Jim Croce, Paul Davis. Kanta ho ni Harris di Sina. No, may ano siya mula, Jirile. I don't know kung paano yung napaigo ang pila kalibong kanta sa uluya. Pakantahon mo sa New Kid in Town, doko kuhagin ang Eagles nga tingog, pating pagpitag sa gitaraya. Pakantahon mo siya sa Wonderful Tonight, do si Eric Clapton man ang tingog niya. Pati ang timing sa gitara, Jirili, ang tono, daw original gin. Migo tani mga ka-K5 si Harris de Sena. Mga de Sena sa Kawayan, dahil parintin yun eh. Subong ato sa Montreal, Canada, mga ka-K5. Inabala sa mga pelikula kung kaisa makita naton nga may mga sakilid sa sidewalk, wala? O kung sa mga sidewalks, may mga nag-humla dira sa sulundan sa gitara. Tapos may nagakanta ka nagagitara, tapos ang nagalagi, bla, nagahulog na siyang coins. O kung may gatalanaw na siya gapamati, nagabutang siyang ilang pag-apresyar, abe, kwarta sa iyan ng sulundan siyang gitara. Ang tawag siya na is basking. Di, hindi gali basta-basta mga ka-K5 dito sa inang mga lugar. Nga mapundo ka lang dito yaya kag mag kuting-kuting ka siyang gitara mo kag sige ka da yaya kantak nakpon kaya kundi may ara galing na yaya scheduling ma-apply ikaw tapos ischedule ka kung saan o yaya pwede ka makakanta sa sina nga mga lugar abi explain ka rin kami abi paring Harris abi tawagan na ka da. Ano ning basking ni blang basking ni? Dali lang pre, tawag ko na si mo. Niya bala siya mga pelikula na blang kilid dalan na makanta sila sa mga sidewalk na sa mga syudad. Tapos may madonate na siya. Kwa lang mi mo video pre, kay biguti mo klaba. ining basking ni ipachindi. Ato sa subong sa Canada, sa Montreal, Canada, pa'y chindi sa aton, nga hindi kali basta-basta yung magtukar kaskilid sidewalk lang na sa mga downtown, abi. No? Nga mahumlad ka na siyang imo, na yung sulundan sa gitara, kang mabutang sila kwarta. No! Ano ganang isakto na paring hari siya? Mayong aga na si Mos, Canada?
1: Mayong gabi man, Daddy. Tilolo?
0: Yes, mayong aga.
1: Oh, ang mechanics dire, kung gusto ka magtukar sa kalsada, una sa tanan, magawad ka na permit sa city, sa, ang tawag nila nga STM, amo na in charge ng mga tanang entertainer. Pero antes ka magkuha, kinano may ebidensya ka nga, you know how to play, you have experience, because kung tagaan ka na permit, you are representing Montreal.
0: Okay.
1: So, bayaran mo na yung kung qualified ikaw, kung mabaton ikaw, mabayad ka na isang permit which is $185 bago ka makatukar sa kalye.
0: $185 Canadian?
1: Canadian dollars, so mga lapit-lapit, 8,000 ah, kung sa atong kwarta.
0: So, mali, amo na siya ang bayan mo para makakuha ka sa permit ka, makakanta ka sa sidewalk.
1: Yes, sa mga tourist ginaganda sa mga tourist ano, ano ning mga panawag sana. Ginakatuan sa mga kadampaan labi sa Chinatown, sa sentro ng siyudad. Basta mga kahit ang ano tourist destination ni ang Montreal, kahuntaon sa Montreal.
0: Oo. Nang ti ano na ya ikaw mapili kung di ka makanta, kung ginasainan kanila, kung saan ka makanta, di nga lugar, ano man?
1: May lugar nga tagaan ka schedule lang eh, antes ka da makatukar. Pero sa mga Chinatown, mga city proper, kag sa, ano na, sa buhay, isang train, may designated man nga lugar, pwede kaya katukar, bisa na ano oras, halin na last city, hasta last this gabi. Pwede kaya katukar. Pagluwas na sa duwa ka lugar nga ginanal mo, schedule ka.
0: Okay. So, pwede ka lang katukar, bisa di ingali, pero kinanglan, hindi na mo, kaya ba sinin na maging mati, ayam lang, no?
1: Oo, tipong ginangin mga sound kontrolado man para hindi man tama kayo subo sa tao. Pero kung ang tao mo, appreciate mo, mapundog, hindi ka gas. Tapi ba kung may pulungkuhan, mamati, hindi?
0: Tignan na. Okay, you're doing that. Inang tawag nila basking. Am I right? Basking?
1: Yes. Basking.
0: Okay, now, ang pagkanta sa Kilid Sidewalk, mga kakifag, na may gitara ka nila, no, is basking panawag. Oh. Tapos,
1: basking,
0: Ti na-experience siya mo na nga may nag-duhol man si mo na nag-itsa na siyang appreciation, aming natawag kwarta, sa imo yung sulundan sa gitara mo, maya mo man na-experience siya mo na?
1: Uy, isa, nasa duha mo ka oras, maka $50 ka, maka $60 ka.
0: Pilang $50 ka na eh?
1: Mga 2,000 na da, sa aton.
0: Sa
1: 2,000 pesos.
0: Ah, 2,000 pesos, okay. So, kung once may permit ka na, pwede mo na himuon adlaw-adlaw o kung may aralan, ha?
1: Ang kontra mo lang di, kwan, ulan ka snow, kay kung snow dito ka sa, kwan, dapat dito ka sa subway matukar.
0: Ah, okay, siyo.
1: Eh, hindi pa man katukar sa downtown kung sa snow.
0: At i-i mo yung nga, dashling to dash no, ano wa no, movies. Okay. So, may mga Pilipino man, nga nagapamati, ano mga reaksyon sa Pilipino dito?
1: Usually, mga Chinatown, kadaamog na Asia, ang gakalad to. To, kung nang tukar mo mga bilong ka, mga 60s, 70s, 80s, 90s na daw, mga ganda mga paborito nila. Pero, magluwas na sa iba niya mga basker, nga mga binago, tukar, hindi ko na yakarili, kay wipe ako naman tao sa nila tukar.
0: anong mga father and son, leader of the band?
1: Yes. Yes.
0: Mga
1: amo na yan ato na simpo mo.
0: Imo kay una ka. Ako yung manong dibu lang ko. Okay, mga father and son, gali mga kakifay, mga iya kategorya ni mga leader of the band, no? Mga sales and craft, mga muna. Okay.
1: Pakatukar ko mga Everly Brothers, mga sinagto pa bala.
0: Everly Brothers. Siya. Ano gid ang mga paborito mga kanta, mi sir?
1: Depende na sa audience ko nang lantaw si mo kasi edad mo amo man ti ko mga kisa mga binag-o man makatukar ka man 90s pur pililion lang kay do hindi na magsulod sa imo pa lang sistema sa balatsagon mo
0: basi maka
1: lain yang sa lain ang quality sang 70s 80s nga mga tukar kumpara sa binag-o.
0: Mga England dan and Jan Ford Coley.
1: Yes, oh. Yes.
0: Mga
1: Niliang sikat ginadi kiti kinahidyan si Niliang.
0: Si Niliang, amo na siyang pakaisya ni Tuyang?
1: Oo.
0: Inang ermitan niya, amo na siya.
1: Wala sa buong nil-old na siya.
0: Ano ganing four strong winds? No, Niliang?
1: Four strong winds. Heart of Gold.
0: Heart of Gold. Na mga Niliang. Na mga James Taylor.
1: James Taylor na. Kung muna yan mga... Kaya kung mga malisener, kakalabanan, puti mga Amerikano, pagkabatik sa isa muna, pungkuan agad.
0: Ay, si pungkuan, mabatikin sila.
1: Mamatikin na yan, kailangan na pa yung muyo lang sa gan. Pagtapos sa sonata, request na tiin mga boy siya, $10, $10. May aragan ni 20.
0: Okay. So may ara man nga nag-request sila, may kung mag-request sila, gabayan sila, ano man?
1: Ang pag-request na nila yan, kung hindi gusto nila, pagkatapos yan, tagaanggap na nila. Depende na, wala man napilit, ay kumatag sila kung hindi. Ila, kabubutpun na lang na
0: yan. Oo, no precision na nila, be, no?
1: Precision na,
0: Pero kung may mga Pilipino, may nga mga listener ka na, no, gahatag man ang Pinoy, kung mas... Sinataga niya lang.
1: Actually, may ginatukaran ko din ng Filipino community every Wednesday and Saturday.
0: Aga gig ka na kali? Nga may ara ka na kali yung no concert-concert kali na?
1: Sa kwan man, sa mall man, sa mall, shopping center, so muna yung kwan.
0: Gakanta ka na sa mall sa Montreal. Na anong alam siyang mall naman?
1: Pero sa Sagwa lang, nagsabi may shopping mall, pero hindi kaya sa sulod sa mall kita. Sa Sagwa lang, kaya bawal na yan sa sulod mo.
0: Ah, hindi na yan pa siya ito.
1: Lain sa ito, nasa Bacolod nga, pwede ka kabasking sa sulod. Kung tagaan ka permission sa SM, sa Gaisano, muma na sa Lilo.
0: Pero nakala nga siya main alley, abi, nga ginaagyan sa mga customer pa sulod sa mall.
1: Street musician ka tawagon.
0: Okay. Now, Janica, how long you been doing sinang tawag naton ng mga hiling mo sa musika? Mga pila ka na katuig na nagakanta, be?
1: Buhay na, yun yung exercise ko nung subod po. Sisintay dos na ko subod.
0: Exercise pila na katuig, man?
1: 40 plus. 40 plus na.
0: Grabe, no? Mga estimate mo... paring Harris, mga estimate mo pila ang kanta nga ara sa utok mo?
1: Nga 300 siguro. Wala pa nalabot ang bag kung maginahin sa iyo.
0: 300, no?
1: Oo, 300 nga
0: kanta ara sa imo memorya, pwede mo makanta anytime.
1: Oo, pwede eh. Basta kasi kalipat ako sa title gani, ano ito karoon ko. Kalipat ako sa title.
0: Pero kung mapitagal mo na, doon nagbukad lang sa utok mo, kag tuloy-tuloy
1: yes, ka nakanta. Yes, basta mahambal sang nag-request ka title, kag ma-recall ko, balik lang na siya.
0: Grabe, Jirli, no? So, Mochilingon, nga... dako ka porsyon sa kabuhi mo yan, sonata, music din kaya.
1: Music ideal.
0: Nga, what makes you inspire nga, ano, it's in the family, influenced by somebody, nga, mag-music yung imuya kabuhi?
1: It's in the family, kaya ang una, ginang tatay ko nga retired to mga police, Sulindron player to.
0: Sulindron, inang domingo,
1: harmonica.
0: Amo nang notaya lang gintiga na siyang lula kong lolo ko. Ha? Isiling niya, nyada ka lang sa harmonika, wala mo gingkugin patilaw na.
1: Alay, siya na tulo niya ang buong harmonika.
0: Amo na gani, ang gipakdo siya siyang lula ko, nagmalabag sa tutunla niyang harmonika. Si magambal siya nga, ha? Ha? Gahuni.
1: Gahuni.
0: Gahuni magambal siya mo. Daw kinarto na. Oh. Siling niya, mayo pang harmonika kay kinaplay mo, abi patilawa makusang harmonika mo nga style. Nakaipirmi lang kuting-kuting imo style eh. Harmonika naman bala. Anyway, so, ti mo na share no, 300 songs, pabi no, through the years nga arak ka sa mga music abi, ano, paano mo na na-store ang 300 songs mo man? Amat-amat lang na, no?
1: Store mo, sa akong experience, hindi mo na sa memorize, kundi mo sa maintindihan.
0: Ah, gali. Kinanglan may ara ka ganyan heart nga pag-internalize ka maitin. Ano, can you elaborate, abi, ano na mo chilingon mo?
1: Music sometimes is like storytelling, istorya sang kabuhi, no? Pero, para balabla sang kantang pagkanta dabla nga provincial jail may lyrics da nga ang amon ang gintunaan sang amon pagpreso may ara pa muno pamatay sang tao muna tikon ibuon muna karon nga ang tunaan sang amon pagpreso tinuktok nga tangkong bisan asin.

0: Kantahon ko lang porsyon. Nalipad, okay. Nalipad kong title. Sini, bumusta ko eh. Basik madunduman mong title. Amo ning tuloy ako. Maloy ka gabutan.
1: Ako na mo ginay support.
0: Kay hindi na ko kagwanta. Dumdumay ko lang yung title ni Sinipre. Maluoy ka ni pagabutang, title ni Sinigali, hindi pag-isaksak.

0: Parang Aris, thank you for your time. Thank you kaya. Salamat kita.
1: Thank you po, colleague. Mayong gabi lang sa tanan. Labi na sa mga pamilya ko da, sa Kawayan kung napamati. Okay. Nag-drago sa mga katiyaan ko da.
0: Okay. Thank you. Good luck and halong, ha? Thank you.
1: Okay, okay. Thank you again. More power to you, Dilolo.
0: Okay, thank you. Oh, mga sampo siyang kanta, yari-yari-yari. Mga muni nga kanta, oh. Nan. It's not time to make a change.

0: That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
1: Naamo na siya mga samples ang iyang mga kanta. Okay, Father and Son, Cat Stevens. No? Magkakaifan, mabreak tanay kadali ha. Iningabahin, inadulong na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix ha. Every day, inom kita DTX Coffee Mix. Enjoy kita sa sabor. Wal nga ginadetoxify ang higko sa aton lawas. Ginalimpyuhan sang DTX Coffee Mix. Ginapanami ang aton digestions. Kagsubong man, full of energy ka. Kondisyon ka bla. Kag siyempre, ginapinan ang aton kayong lawas batok sa mga free radicals. Tungod ang DTX Coffee Mix, puno sang antioxidant o kung super antioxidant nga halin sa tubo. Any time of the day, basta kape, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

Obanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: pa.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan. Basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan?
13: Nahintuan nila ko sa nobya ko.
12: At di mo alam ang gagawin.
13: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo,

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Day 5 News FM. Oras natin, we got 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Pinigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Ang habon ka dapat kitistingan mga kaki-five. Man may chance at pataya maghubin liwat mo. Amuning habon ka nagapahubin mo. Kaya mga wrinkles na tol, kaya may edad-edad na kitaya, hindi nahil mo nun. Nagahugot pang panit na tol, especially sa guya. Mga kaki-five, sa may mga punggod, amo na ni makadula sa punggod na tol, mga blackheads, mga whiteheads. Subong man, mga pikas-pikas, kag-alap-up mo na, dulaon siyang DTX Beauty Shop, ho? Shado kabukal nga bon. Pero hapo siya bunlawan, jirili. Ang mga kagaw, nulaon niya mo. Mga yamok ang mga oil sa aton panit, ginakang kakapina, ginakakasya. Kag wala baho lawas mo, grabe, wala yung baho lawas mo. Prisko yung pamatsyagan mo. Sa mga babayi da, nga may mga kagi pamata, bla. May mga guray-guray sa tiyan, may mga stretch marks, oh. Muning habon ninyo. Hindi na nahil mo nun, ah. Pwede ka naliwat ka busong na yun. Kag siya naghahandong gin maputi ila tuhod, siko, kag ilang ilok, no? Amo na ni ang magpatinaw da, ha, sa inyong mga ilok. Now, inigali mga kakifay, may mga babayi, yan nagpaputi siyang tuhod, no? Siko, kag ilok. Kay ang aton gali lawas, may sari-sari nga klase siyang panit. Ining tuhod na to, ngunin nagakorinot. Ining siko na to namuman, pariya sa tuhod na doon nagakorinot. Amo-amo man sa ilok na to. Nga klase siyang panit, bla. Ini sila tawag is mga scrotum type. Now, may mga mabaying gusto nila puti ila tuhod, no? Kay kung ano kuno kay itom siyang imo nga ano. Siyang imo nga tuhod. Amo man na kuno kay itom siyang imo nga ano? Piha ka tuhod. Basta ka maputi ni siya, ha? DTX Beauty Shop, ha? Tistingan, tistingan. Apo siya ni Maclon, DTX Beauty Shop. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga inyo sukit ng butika kag pharmacia sa inyo lugar. Magkunta lang, ha? DTX Beauty Shop, available man sa tanan akon sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag sa tanan nga Clinical Alternativo Medicinal Wellness Center. Ni Dr. Ramil, na kamumakal kay barato na ang DTX Beauty Shop kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, ha? Testingan, ha? DTX Beauty Shop.
4: Okay. Ini nga bahay man lang dolo sa aton lol, siyempre sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kiyang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa man ka-importante nga suplemento. Kitungod ginalimpyuhan niyang ugat na ton, eh. Ginasupplyan niya siyang oxygen ang aton ugat kag ang brain na ton. Kaginauso yung ugat ginali. Kung dito may bara, ginaligwahan niya. Ining mga plake nga nagamarada, mga bad cholesterol, ginatunaw siyang Dr. Pinoy. Kag kung baradong ugat mo, nakong gichansa nga may high blood ka. o kumakangkong ka siyang high blood pressure, kag delikado ba si heart attack o cold stroke ba? So, Dr. Pinoy, ginatunaw yung tanan nga nagabara sa ugata, especially bad cholesterol. Ang imo nga uric acid, kamagdanan ko nga nagakuriit kita sa kasakit, kag nagabanog, no, gout arthritis, tunawon niya nga ano eh, tunawon niya ang uric acid, pagkupusyon niyang banog sa imo arthritis, kag dulaon niya ngot-ngot. Ang Dr. Pinoy, maayo man sa mga babae nga may problema sa ilang menopause. Sa ilang nga mga problema sa mga babae sa irregular menstruation, dysmenorrhea, mayuma ginapakupo siya kasi may mga prostate problema. Nagalimpyo man ang Dr. Pinoy sa aton atay, subong man sa aton dugo, kag ining kidney. Ang kidney na ton, perti kay ko eh, no? Amo nagamangdanan kung nga may mga sakit nga kidney failure tungod nga baldado ng kidney tungod siyang higko na. Kaya ginasala yung dugo adlaw-adlaw na tanang higko sa dugo, nagapundo lang sa kidney. So, Dr. Pinoy, ginahaw as yung jiling tanang nga higko na nga nagtinir sa kidney. Kag itagaan niya siyang maayong nga kondisyon ng kidney natin nga magpangsyonar sa saktogin. So, Dr. Pinoy, mayuman mga kakifal sa may psoriasis, sa may mga dengue, dasig siya magpasakas ang blood platelets, ha? Dr. Pinoy, squaling capsule, damo siya sa vitamins kag mga minerales, kag nag-aaway masa sa mga early stage ang cancer kag diabetes. Namigit siya as daily supplement, inom ka isa tumtum tatlo ka kapsula every day sa Dr. Pinoy, squaling capsule, ha? Available sa halos tanan niya mga butika kag farmasya, dras sa bahin sa Kabangkalan, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, La Carlota, Morsia, Ibi Magalona, Victorias. Available sa halos tanan niya mga butika kag farmasya sa aton diri nga mga kasyudaran kag kabanuhan nandiri sa Negros Island Region. Kag subong man sa bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa liwat naman sa may mga problema, gusto gini palabot kay J. Lolo. Tawag na kamo kung i-text yun na sa ating hotline. 0928-611-2263 kag 0927-7448-940. Reminder lang, Jirili, about ining Bacolod car seller. Siya gusto magbakal siyang second-hand, slightly used, good as brand new ng mga salakyan. Kanto ka mo siyang ginakantuan, subong siyang halos tanan nga nagabalakal sa lakyan, no? Kay kabarato siyang ilang pamaligya, Jirili. Bacolod car seller. Anong gusto nyo, Toyota Vios, nga automatic, low mileage, kampiyon ang pinta, nami ang upholstery, kondisyon ang makina, damol ang ruida. Kanto ka mo siya Bacolod car seller. Anong gusto mo, Toyota Hilux nga pick-up? May ara sila, pili lang kung anong color gusto mo. May ara man sila sa mga Montero Sport, Fortuner, Nissan Navara. Pili ka lang ha. Damo sila ginabaligya, Jirili, nga pili ka ginja katanaw, kag kung interesado ka, makaayo ka dako na. Kag ang kanamigid, kay sila maproseso sa imo yung pag-transfer kay inaya, libre ha. Pwede sila nga makabaton sa transaksyon nga cash. Baklon mo cash. O kung madown ka lang sa porsyento, sa presyo, kag i-applyan mo sa financing. Kaya sila man mabulig si mo eh. So sa liwat mga kakifive ha, Bacolod car seller. Karoon kung hindi kaya magbakal, pero may kilala kang gusto magbakal, pwede ka ka-refer. May referral fee sila. Kag hindi basta-basta referral fee, Jirili. Kung madayon ang transaksyon, sampulamin tupad balay mo, may bata sa abroad. Mabakal sila siyang Fortuner. O kung auto, madaming abiyos. Kung madayon ang transaksyon, kay kumo ikaw nag-refer sa Bacolod car seller, may ara ka siyang referral fee. Nga ang referral fee nila, Jirili, hindi mo lang mag-yuhom kagin, nga sa tasadlonggan, may kitungod ka na ko. so ang ilay nga pwesto dili may atop gina nga hindi maulanan kag hindi mainitan ng mga salakyan nila. Kag kalaba-laba sa isa ka linya, gros 50 ka bilog, sa piyak 50 man pili ka lang da. May mga pick up sila, may SUV, magusto nyo do L300 nga van. Inang puti nga may pang-negosyo, may araman sila. Basta hambal ka lang, no? Tawagan mo lang si Richie Pudena. Si Richie Pudena, ang ilang manager sa Bacolod Car Seller. Aring telepono, ho, mayogin ko malista mo ba? No, malista mo. Basi sa boss sa kapihan, da, may mga gusto na yung mga interesado na mag-bakal. Pwede mo ma-refer, no? Kag pwede magali ka-swap, di-release, trade-in na tawag. Sample labi, may pick-up ka na yan. Kag gusto mo nga ibaylo sa ilan na salakyan, pili ka. Kag presyohan na yan, no? Kung pilang diferensya, tiyan mo lang ang bayaran mo, trade-in na tawag, pwede na. Ibaylo mong pick-up mo, abi, sa ilayang Fortuner. Di presyohan nilang pick-up mo, base sa ginlagan ng presyo sa merkado. Kagka-presyo sa ilang Fortuner, kung pilang diferensya, pwede mo na-applyan financing kung gusto mo i-cash, pwede. May discount kag yapon. Kang namigid kay kung i-mention mo, nabatian mo kay J. Lolo, may discount kapag inga dugang? Kang saliwat sila na yung matransfer sa mga papilis mo nga para sa ngalan mo. Libre na naya, dala na naya sila yung package abe. Free transfer sa ina nga ownership sa salakyan, ha? Bacolod Car Seller, aring numero ha? 0920-973-1403, ha? 0920-973-1403, ha? Okay, Bacolod Car Seller. Sige, thank you, ha?

ari ang isa ka problema nga aton pagabasahon subong gabi kag tagaan ta siya nga advice, ha? Okay. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. I'm a married man. Ah, kasado na siya. I'm a married man. Ang aton letter sender, kasado na. Married na siya. Jay Lolo, nagka-relasyon ako sa upod ko sa obra. Ari na. Kasado siya, may nagka-relasyon sa isa kababae, si Lolo Brahan. I'm 40 years old and she's 28 years old. Kurinta news ni Galia nga to yung letter sender kang kasado. Ang iya inkwintro. Ang iya karelasyon is 28 anyos. Bawa. Gakanang-kanang. Oh, gakanang-kanang. Jay Lolo Manog, 2 years na kami. Uy, duha na katuyo yung ilang alugayay. Aluyagay. Kag-okay man ang amon nga relasyon nga duha. Ano nga okay man? Hindi kanya okay. Kaso lang, may ara siya nga ka-mutual understanding sa ginsayluhan niya nga obra. Ah. Siya. Magka-imyo, gali ni siya nga babae, nagsaylulubrahan. Dito sa ginsayluhan niya, daw may ka-imyo, may ara siya nga simple abing relasyon man abi. Tito mga mo sininga istorya do nagaselo siguro no. Do nagaselo siya. Basing konsumo, yamay nagakonsumo ng iba.

J. Lolo, bago naman ang work niya, kay nag-resign naman to siya, no? Pero sige pa communication o communicate ang boy sa iya. Kag ginahagad siya nga magpasakal, magpakasal. Ginahagad siya gali, pakasyal, siya ka-imyo yato. Pero hambal niya, wala pa man niya masabat ang lalaki. Nag-worry siya ko na mag-away sila siyang lalaki. Ginapamangkot ko siya siyang ila status. Hambal niya, mutual understanding lang sila kuno. Ano gid bala ang ara sa ila nga duha, J. Lolo? Ayambon. Hambal niya, wala pa man siya may natabo sa ila nga duha. Ha, pati lang ko. Lo, anong himuon ko? Please advise me. Kaimyo sila ang lalaki nga panghagad ng pakasal. Karon ang babae niya, wala kami ang relasyon nga duha. Ano lang kami, mutual understanding lang kami. Kagway pa may natabo siya mong daw, to promise. Wala pa may matabo siya mong kay siya kalimagin. Gabinutik ni babae, hindi ba? Miter siya gani siya mo yung may asawa ka. Galing kiti siyempre ni siya gusto yung mga aking kaguro kung mag-away ka mo. Pero isa na na ka pamaagi kang tsansa mo yaya. Nga may rason ka na yung mag-exit sa kabuhi ya. Kang magseryoso ka na yung magtuto ko na yung sa imo yung pangabuhi ya kasi mo pamilya. So, chance mo na niya nga may interesado nga mag-atipan sa iya kang may nagapanghagan nga mapakasal. Guha ka na daridi na pagwa. Hindi na pagulatang magka-problema kapag ikag mapiktuhan ang imo yung pagkatao, personalidad mo, kag ang imo pamilya. So, subong pala nga daan niya, i-give up mo na lang na. Kaya iti, number one, may asawa ka na, married ka na mo. Oh. Ting isa ka-importante na yung obligasyon mo. Responsibilidad mo sa imo yung asawa, dapat sincere ka, honest ka. Kagang imo tanan ng obrahon is para nga mag-mayo yung palambuton kagbas damlag sa imo pangabuhi upon ang imo pamilya. Ini siya mga labay-labay ni kag intermission ng berni sa kabuhi mo. Kag nitsindihan mo man nga ni niya mayo kag siya lagi na bilang siya ka pamilyado nga lalaki kung na klase isang tao nga mag-engage ikaw sang isa ka bawal nga relasyon. Distingable syogay kay misis mo bala. Hindi mo masyogay kay misis mo. Kitungod sila mo. Bawal mo. So, tiyano pagid be? Tagaing man ang tsansa ining 28 years old yung makaangkon man niya siyang kailwayan. Kaya makaplano man niya siyang formal sa kabuhi iya. May interesado niya nga panghagad siyang pakasal. Di, sige, tsansa mo na na yung i-encourage mo siya. Di, sige, pakasal ka na. Tama na niya. May lalaki na yung willing yung mapakasal si mo. Kaya ako yan, hindi ako kapakasal si mo. Yung kiti kasado na kuya mo. Mintans tangto iya. Sa gusto mo si hindi iya, number 2 ka lang. In short, kirida, taka. Hindi naman kuya makapakasal si mo kay kasado na ko. Not unless gumpon kong pamilya ko para si mo. Pero ayhan, magguba na siyang lalaki na para sa babae. Especially kung may mga kabataan na sila, mudlay na. So, sa atong nga letter sender, mahambag ko lang si mo is, ini nga mga hitabo sa mong kagsitwasyon sa imo karelasyon eh. Mayo na, pabor na si mo.
Siguro ina de wala mo pinsara din na, no? Nga ti simple masit nagaselos-selos ka. Bitungod nga ti may something-something ka mga doha mo. Ti karon may iba na nga naga-something-something man siya. Pero on the bright side, on the positive side, bintahan ni si mo. Kay may rason ka na nga mag-exit mo. May rason ka na yung itadlungon mong kabuhi mo. Nga makagwa ka na sa sinda yung klase nga sala. Ha? Ini mga sinyales nagapabalo lang si imo yung nga untaton mo na mo. Kikonsigihon mo pa ni, ti ano madangtan mo, be? Masiplatan ka mo kay kadamo nga daan subong kameras palibot? Basi mabidyuhan ka pada o kung basi makamirahan ka pada kag makalamot pa na isa asawa mo kung sa pamilya ya kung sino ba nakakilala kung nilaglaway pa lampot gani siya una yung istorya lang wala gani yung cellphone how much mo may istorya na may sugilano na may mga marites na plus may mga cellphone ang halos tanan. Di laban-laban kagin na yan, nga hindi kagin ka panago na mabalaw ba gina yan? Tinulaton mo pagin na yan, nga malabot sa sinagapunto. Di mo na ganing pahiwatig sa sitwasyon nga untaton mo na na medyo mabudlagin man pero dapat ipairal mo gin sa paminsaron mo nga may mga tao nga nagasalig siya mo kaya nag-expectar sila nga tampad kagagseryoso ka sa pangabuhi especially ang asawa mo kag ang mga kabataan. Di karon, kay may kumo may nag-interest ni siyang imoy nga lover, abing nga magpakasal, encourage mo na lang siya, sige ah, wala problema siya, kung pakasal ka na lang, kay para magtauhay man ang imo pangabuhi, ah, ako yati, sige lang kuya ubra. Di ba siya mangita kay iba? Hindi ah, hindi ko makungita iba. Makonsentrate na ko siya ubra, kuya, kag pamilya ko ah. Tapos na, it's about time nga, periuda na nato niya. See? So, amo ina, letter sender, no? Ang mga posibilidad, matabukon si gihon mo, di, hindi mo gini matago, pero not all the time. Hindi, mintras tanto nga matago mo ini. Mabutigan mo ba ng bilog yung kalibutan? Pero never mo mabutigan ang imo konsensya kang aton mahal nga Ginoo. So samtang may panahon pa, liwata, may panahon pa, ha? Samtang may panahon pa, maluoy ka, palihog, gabuta. Untatana, hindi na pag-isyak-syak. Okay, di sige. Good luck si mo, letter sendera. Alas 11:34 na mga kakifay. Mag-commercial break tanay. Kagkaon may isa pa kita ka problema ang pagkabasahon after na lang siya commercial, ha? Don't go away. We'll be right back. Di na na si Itan. Tan? Di na na yung aton niya technician. Tulog na. Ay na ano? Itan, Itan, where are you? Oh, sige, sige, wala pa si Itan. Hindi na nagkanto si Itan, manatulugan, guru ay. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa Gina Seafoods Restaurant, anay mga kakifive. Ti everyday bukas gin sila ya. Monday to Sunday. Itan? Hindi na si Itan. Harap mo lang siya galio. Gano'n siya man? Ha?

0: Ara gano ka tan magagina pa ko ga commercial tawag commercial si mo. Pamimuha naging mas kay Sir GP. O dali lang kay may ara pa ko endorsement do. Gano ka tan gagablogging ka na? Ay, sugit naging kamas kay Sir GP. O sige ah. Sako si Tanoy mag-girlfriend siya kagina storya. Gina Seafood Restaurant, everyday open sila, no? From 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. Ah. Basta seafood restaurant, ganit ni Gina's kinaya, priska mag-seafoods day. Dala ko katilaw, sinatawag nilang Avalon Shell, blani. Ining shell nga daw bulas ang balibol ka na ko. Nga kanami galing na yalutuon adubo dahil sa Gina's ko lang na tilawan yun rili sa pagkanamit namin. Every day, ang kasyag na yan ng bukid. Ah, namo-namo kasyag na. Mga baying nga kasyag, kada amri mo ginyaya, may mga aliging nga nagapangilay. May mga blue crabs man sila, kang mga pasayan, aming nga naglagko ginyan sa dagat. Kang mga rimis, bla, nami i-butter garlic shrimp, amun ang besela nila sa pasayan nga pagluto. Butter garlic shrimp, pwede man timpura. Huwag alaway naman ko. Ining tawag na to ning lukos. Ano mo nga lukos? Pwede man prito o kuning sugba, bla, ni? Nung mga butkon ka nalagko nga lukos, o, kanamit mo. Gaga ining calamaris. Wow, calamaris, ha? Ate, ang ilang bestseller pag niya sinigang kang tinulang isda, napili ka lang na may lapu-lapo, may gingaw, may lison, may ara man sila siyang tangigi, no? Blue Marlin. Kag speaking of Blue Marlin, tilawa nyo ginang ilay nga pagluto sa Blue Marlin, blaning nga, ining sisling manumbok. Blue Marlin, sisling manumbok. Kag kinilaw nga tangigi. Damong kapilian actually, ha? May ara man sila talaba, da nga kanang matambok sa talaba. Ining angel shell, natawag na ito nga diwal, may wasay-wasay man. Kadamo kapilian, Jirili, talawa nyo na mula sa mong senyo Facebook, mula. I-type na mula Gina Seafood Restaurant, kaya makita nyo na mga pictures sa ilang nga ginaluto. Kagang mga videos na sa mga vloggers, makita nyo man. Kag tanan nga mga informasyon, kaya mga detalye about Gina Seafood Restaurant, ara sila Facebook page. I-type lang si mong, ha? Gina Seafood's Restaurant, mga kaka-K5, ha? Dali lang, dali lang. Mag-commercial break tanay, mga kaka-K5, no? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadlam. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatak sa mga butika. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Pagali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Dr. Binoy Squalene Capsule.
13: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro kag pangunsang Dr. Binoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kag wain ako nakapoy.
12: Dr. Binoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy Squalene Capsule.
14: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
16: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: What is love meant to you?
21: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
20: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
22: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko, lo.
0: Hey, Shabbat!

Okay, balik kita mga ka-K5. Ari pagid ang isa ka problema. Ngaton pagkabasahon kag tagaan natin sang advice.

Good evening, J. Lolo. Ma-share makuntani isang problema ko about sa bana ko. Habana naman niya. Problema yun naman sa bana niya. J. Lolo, 26 years old pa lang ang bana ko. Ako, 35 years old na. Ah, mas tigulang. Mas may edad ang babae, 35 na. Ang lalaki, 26 pa. Baperte. J. Lolo, talagsala kami nag-aupod sa... Talagsalang man nag-upod-upod ang bana ko sa katiyaan, sa anong sa katiyuan niya kung maglagaw-lagaw. Ah, okay. Doon talagsa malagabi nag-upod ang ning bana niya sa mga tiyo niya maglagaw. Okay. Nag-upod ang niya bana na 26 anyos sa mga katiyuan maglagaw. Talagsa malago, no? May salig magko sa bana ko, J. Lolo. Pero ara ang kulba ko kung gaupod siya sa mga tao nga nabalaan mo nga may ginahimo nga kamalamalahan. Ah? Nyo ko, J. Lolo, laygay kung paano ko mapanumbalik ang pagsalig ko sa bana ko. Nadula gana ko sa iya sa sex. Oh, kay feeling ko, daunahan ko siyang kaugot ko bala, J. Lolo. Kung kaisa, pamatian ko git ang inyo advice, no? Sige, salamat. Kakadulaan sa gada ko, no? Wala na siya nagkauna ko nung iyang kainit. Ang iyang kaugot. Sa ining bana niya nga 26 anyos nga nag-upod sa iyang mga katiyuan. Kag according sa atong letter sender, may mga kamalamalahan. Ano ay han ina? Kag gabi sila kuno nagalakat ho. O nagalagaw pero sa gabi. Ah, okay. Tindo hindi normal eh, no? May transaction mula yung gabi. Tigtululog na naya siyang hindi yan normal yung transaction kag lakat ni. Nga nag-upo siya sa mga katiyuan, kag dumalaan man siyang mabayi ni kung ano ni ginapanghimo siyang tiyo ni. Kamalamalahan mo ba silingon nga daw something not legal, kag daw hindi yan among lakat siya ni. Kinag-upo ang banaya, ginakulbaan siya. Di ano gano sila haw ga sa otsa gay bar? Titungod sa ining iyang kulba kag pag-upod siyang banaya sa mga katiyuan kag daw maginaubrang hindi amo daw ginakulbaan siya kag nagalabot na sa punto mga ka-K5 nga daw wala na siya gana mag-sex sa banaya ko, no? Kung may kalagana mag-sex titingi B7 May 8, may 9 ba eh. May 10 pa gani. Nadulaan siya gana sa kama. Tungod siyang kaugot niya kuno kag hindi siya kumporme sa lakat siyang lanaya, no? Sa disposisyon sa iya pangabuhi. So, siguro letra sinda, dapat yun yung guru, istoryahon mo ganyang bana mo sa seryoso. Na kung hindi ka malang komportable sa ginabuhat niya, di kinanglan as temprano pa, matapna na ina. Kung ano na kamalamalahan, di hindi mayo. Ano sila nagapang-hold up? Ano sila nagapapara siyang uyab? Nagasaot sila sa gay bar? Gapangulboy siya na, no? Malamalahan?
gagabing lakat nila may nga dulom yang kalibutan. Anong obra nila da nga kamalamalahan mo silingon do something not legal? Illegal? Ti amo lang gina, kung hindi ka konforme siyang plano siyang bana mo siyang direksyon nga klase nga pangabuhi, may opsyon ka man. Pwede kaya ka excuse anay da kung wala siya plano magreforma kag magseryosos pangabuhi. Si pati ang imoga nasa sexy away na. Istingan mo si Ben na. Pasing araga na mo sa 7 lang. Di gani siya 8 o tayo'y mag 8 na. Mo pala na pinaka-the best mo gihimuon na da. Istoryahon mong bana mo kaya hindi ka konforme isang klase siyang pangabuhi nga gina-offer ya si mo. Di karon, kung padayunon mo na, di kaga hindi siya mag-untat sa sinayang klase, yung direksyon sa pangabuhi, di kinaglay mo na yung matunon eh. Kung hindi mo mabatong kaya hindi ka siya ho, you will, guwa ka. Stop ka. Kikon especially kung may mga anomalya ng lakat nila. Delikado kag kamalamalahan nila. So, kung hindi kaya yung mag-guwa sila iya kag hindi mo siya mag-untad, pasla na gano'n gina-conforme ka na lang, no? So, hindi ka na maging malipayon niya yan. Permi ka lang ginakulbaan. Permi ka lang yung wala siyang kalinong siya mo pangunahuna kag balatsyagon. Di ka mudlay na. Mintas tang tuya, maamu ka lang sinaya. Nga every day of your life, ginapinsar mo kung ano matabo siya. Di pa problema ka man. Di simpiluyan ka siya, palangga mo siya, ginaproteksyonan mo siya. Pero do wala mo siyang labot kung makulbaan ka. Wala mo siyang labot kung ano ang batsyagon mo kung palayunon ni Mangyapon ang ginapangbuhat niya. Wala man siya nag-formal siyang inyo pangabuhi. Kung baga pa, ara tanan sa kulba, tanan adlaw-adlaw ang imo yung ma-experiensyahan. So wala ka na siyang happiness, maga muna. Kag-tsakto ka daw ay kinagana mag-sex eh. Ako gani daw ay naman gana. Siya daw may araw. Why na? 7, gano'n may gana ko 7. Wala na 6. So, letter sender, good luck si mo. Kag pangamuyogid, ha? Hindi pa ba naulihing tanan? Kag initanan is, ang pangabuhi, just like a proseso ini, no? The prayas blas ang bulawan, ang gold. Makita mo sa mga displayhan na katahom sa mga kulintas, oh. Mga singsing na bulawan. Mga kulintas, mga pulsiras na. Pero sa likod sina, before na siya naging tahom ng mga alahas ng bulawan, nag-agin siya sa nga proseso ng kanamo-namo lang. Unagin, ginakali na siya, kaginasala, kaginasimbugan sa mga chemicals, kaginatunaw, kaginahorma, kaginadesignan. So kanamo siyang proseso. Before siya nga makita na

0: mo, ang partner ni mo, nga unta tanan lang pagupod sa mga tiyo ya nga according si mo nga may mga kamalamalahan nga ginapangobra. Kag so good ka mo ya siyang pangabuhi, palayo ka mo da. Relasyon ka mo siya Ginoo. Kay sigurado i-bless ka na kag i-reforma yang inyo yang pangpangabuhi nga duwa. Kung may ara siyang presensya siyang Ginoo ang inyong pagpangabuhi. So try yas na siyong number one mo gid is try mo gid ha. Ngistoryahon ang bana mo kag dangom kag gid siya Ginoo. Kay ti siyempre hasta ka lang na isa istorya. May limitasyon ka. Pero kung magtandog na yung Ginoo ya sa iya pong nahuna kag balatsyagon ya, why na na iya siya imposibilida? So that's why nga ang imong kabugat sa balatsyagon mo kag imong mga worries, itugyan mo gina sa Ginoo. Na siya mag-interbinar sa inyong pagpangabuhi nga duwa sa bana mo. So once again, si Imo Letter Sender, good luck si Imo, and God bless, ha? Salamat din mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na yung namagkita sa Domingo sa nga gabi, ha? Iba sa Friday, the next day, Saturday. Day off naman amo ni J. Lolo. So magkabalik kami naman sa Domingo sa nga gabi, ha? Kita na kita. Sa liwat, ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile, ha? And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!
1: 'Pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, kamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na ubis.
4: Damo ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
4: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling nga mabala ni mga flowers, nga damong probiotic.
5: Masto, masto.
1: Ano na yung itinerman?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyhan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo, nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini bodiga nga gasupot sang higko sa lawas unless Sir GP may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone, nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone, sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 DTC. No, amo na ang pinak-

0: na miss Sir Boy, no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang Detex 500 gagmay TC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
0: avocado
1: cells.
0: Subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghuba ang atay, pero minam mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, gagmay TC or Pure C, tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score gani?
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
5: Inom ka mo sang DTX 500. Kaya ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kini nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagisa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Attention. Indi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits.
0: Ngrustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: Ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C. Awon din ra ba panago nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
1: Milik siya tagoay.
0: Once panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad sir boy.
3: This is 19
1: nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
3: Ah kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun kapamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid mo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang tagaran di bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
7: Oh, maligo, basic, basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga kay may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
1: So wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa
4: mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500 POC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka POC. Nakairan ang galingin ang ulo.
2: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
4: Garantisado!
2: POC Vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao, Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang POC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
2: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
4: Garantisado!
2: POC Vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blang permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
7: para may pares kina, may pares.
0: Di siyempre, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
0: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Deo Fresh.
7: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
7: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Murito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
7: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
11: kasi it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
7: Para sa diabetison.
11: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
7: May protection
11: may
7: ka pa?
11: May antioxidant ka pa.
7: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harakap pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
0: Kaya, General, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
7: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
7: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagi init, Sir Boy.
7: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Mosiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Mosiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
7: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblocks ni lipids.
0: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
7: Nagpamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
7: Uy, may
0: glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
7: may ga-repair man.
0: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. So, sano kaya man ditribayo ya? Inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, sir boy, lumalangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
7: Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero pina itong patihan sa una, no? Kaon money.
11: Kaon money.
0: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong ara sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
1: Layo lang.
0: Layo, gidya. 100 times.
1: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
11: bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
7: Nerve cells,
11: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
7: Amo nagnatag sa D3 bio.
11: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
11: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
11: Makurinti ka? No? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga dasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi dia sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
12: Gabi no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gaditay bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mucilula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imocellula ina tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Mil.
0: Kung wala kaga inom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imocellula nga kung wala D3 bio wala sang may moprotekta sa imocellula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio atakihon ang imocellula guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo yung bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
7: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano. Wala side effect, wala...
7: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. For problema, kung gida nga ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga buti ka. D3 Bio.
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. PureC, ang alkaline ng vitamin C.
16: Lucy si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun, may ayaw blood ko. Gamit ako sa PureC. Nakuha ang sakit ko. Mayo, nagid ang nabatyag ko.
13: PureC, Kagsanthon Plus. Epektibo. PureC, vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kagmagpatyag. Check up! Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Bayong, di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
7: Uh-huh.
0: It's also virus no? Kinanglan, inom D3 bio.
1: Abisan dinggi, ganit inom ko
0: di ba dinggi subong, grabe ang
1: kwan.
0: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong alawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
17: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon.
17: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: K5 News FM. News FM. D3Bio.
19: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
21: Ang best friend sa mga kababaihan!
22: Sporbiotics!
21: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
22: Sporbiotics!
21: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
23: My family history ba na kamuusang diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na!
23: DTX 500!
24: Ang may powerful compound
23: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Aramis!
24: DTX 500!
23: DTX 500!
25: Catalina Habagat,
26: anong ginabatsyag mo?
25: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yun.
26: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
13: TDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Sinaida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
13: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Excel Food Supplement for Men.
32: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. mo man bala, testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
2: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang
2: DTX
3: 500.
2: DTX 500.
4: Mapakal sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radio Campione Radio.
1: Kampyon nga oras, K-Fab News FM for the Philippines, 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Today is Friday, ikatatlong adlaw sa bulan sang Hulyo, tuwing 2026, mga ka-K5. Ang aton sa ninyo pag-welcome sa aton sa ninyo mga pinalangga nga tagpalamati sa aton sa ninyo pagpangalagad subong nga kagahon, mga ka-K5. Ang aton sa ninyo may kauturan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa kutob sa malabutan sa akon sa ninyo tingog subong nga kagahon, mga ka-K5. Aga pa kami nagbango, nagbungkara sa amon si tagsa-tagsa ka mga hiligdaan, mga ka-K5. Hey, it's a Friday. Owi on time, tulog on time, kaglagaw on time. Din schedule mo doy. ayos lang ni subong kagahon, mga ka K5. Dasing sa adlaw no, July 3 na. Ubos na doy, ubos na. May bilin pa, why na? Sa kapi pa lang, tapos na. Ayos na, wala problema. May importante, may ara pa nga ginatawag kita, mga ka-K5. Ginauyatan nga, peacelip. Anong natipon mo sa bilog na tuig, hay? Papel. Good morning. Kanamis ang tulog ko. Thank you, Lord. Sa mga kauturan natin nga nagpamati subong nga kagahon, welcome and good morning. You're listening right now. Sa pagpalayag sa palatuntunan, balitang K5 sa umaga, pinaagi sa Waragwagan sa 89.7 FM, Radyo Tagbungan ay sa Manwa sa Pilar, mga ka-K5. Ang Waragwagan nga nagawaragwag sa Premier Distrito sa probinsya sa Capiz, kag sa Northern Part sa probinsya kang Iloilo. K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa inyo sini, mga transistor radio sa FM band, mga ka K5. Kapod ko subong nga kagahon sa K5 Alvin Pagunsan ato sa ninyo partner technical subong nga kagahon, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Sampang nakatutok naman kay nagatabid sa aton sining pagwaragwag sining kagahon ang aton sining sister station sa Ciudad Sang Rojas, ang 100.9 K5 News FM Rojas. Yan. Chip Nilson! Biyernes na! Dinta Chip! Morning na da Chip ah. Kape ka na, Chip. Kami din agapaw DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Grabe. Ang tatlo ka case kapon sang DTX Coffee Mix sold out. Hindi pa na lang nabilin. 20 pa ka, kwan? Ka case, ha? Muna yan. Wala din na istoryan. Box ka K5 Alvina. We are toting boxes. Aratanan-tanan sa barangay, mga ka K5. Aratanan ng mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine Wellness Center sa mga PWD barangay president sa mga kabarangayan sa Banwa sang Pilar. Kag sa may bahin sang Carles Iloilo, mga ka K5. Ayan. Morning! Ka K5 Jubert Lago, mga ka K5, inyong kubos nga biyan kagalagad sa kangin ng patrol natun subong. Aga pa, nagalibot-libot na. Ka K5, Peter John Juarez. Uy, kagapi ka na. Ang mata sa karsada, ang kamot sa manubila. Babay ina ang nagaputi, ang paa sa karsada. Ika. Mga mata nyo nga makasasala, alawa yun. Morning lang da. Ang ato sa ring reporter sa field, mga ka-K5, nga sa patrol sa Geron. Mayon niya kay may tulutan dayan kung gabi. Ka-K5, Rodney Daban Dalanon, mga ka-K5. Aga pa siya, aga pa. Aga pa sa ngita priso, mga ka-K5. Kaya sitwasyon sa aton sininga palibot sa Ciudad Sang Rojas, mga pinalangga kong atag palamat. Krokapi, anay doya. dapat ang imo kape may pares nga puto. Kung hindi puto, pandisal. Amo na, amo ginapamahaw ko nga, pandisal, kapon social akong technical partner kay nagsweldo. Spaghetti. Spaghetti na siya, ha? May bihon pa, may native chicken pa. Ang buhay. Buhay. Ano ni ba? One day millionaire. Muna yan. Importante, happy ka. Oh. Ang importante, may ginasuyop-suyop ka nga melty o pod sa imo nobya. Di ka mo patamang inom ka melty, ha? Naganugang tamis ang inyo sining nga relasyon. Kung kaisa, nagakwan ina, nagano ganyan ako, nagadiabetes man. Bako 44 minutos na kaligad sa takna nga alas 4 sa kagahon. Oy, share, share sang live na to, ha? Biyernes, biyernes, may klase, may opisina, mga ka-K5. Sa subo nga mga tinak na mga pinalangga kong atag palamati. Gamitan ang abilidad mo doy ka pa, taga President Rojas, kung hindi ka kalusot, ka-K5 Peter. Bawi lang ta sa kwando ya. Bawi lang ta sa Iloilo sa Domingo. Martes pa ta mauli. Hey, kalawi, dami ka pakasyon ko. Wala ko program Friday, Sunday, Monday, Thursday. Oy. No, Pasko di kwani. Oy, advance happy 5th anniversary K-Fab News FM Iloilo. Alindri sa amon sa K-Fab News FM Pinar, K-Fab News FM Rojas, kag K-Fab News FM sa Banwasang Hamindan. Yan. Oy, kalima na katuig sa K-Fab News FM sa siyudad sang Iloilo. While sa kwan pa kami makaduwa katuig, nagatakang-takang palang kag nagatuon kami hambal. Sa September 4 pa kami, ah, maduwa ka tuig. No? Si Minagid ang Life. Anyway, we would like to welcome our listeners right now. Pakishare sa aton sining live, sa aton sining pagpangalaga this morning, sa aton sining palatuntunan subong nga kaagahon mga K5. I'd like to say hi, good morning to Mr. Danny DiMartin, watching live sa Ubos, dara sa may sitio Ubos, Barangay Lanot, Rojas City, Sir Danny DiMartin. Namiyan ko kay Sir Danny DiMartin. Diyan ka pa mati sa aton. Sa og saran dito, may radio man. Thank you so much nung Danny. Good morning. Pari ko Richie Alba, Pinalba, pari Richie, good morning. Nagadakal-dakal na ng ininit sa gimusinig nga kape para sa DTX Coffee Mix. Ayun, ayun yung pagpamati. Upod sa kay Nanay Melanie Pinalba din sa Banwasang sa PR. Aga pa si Nanay Melanie nagaburubugtaw. Good morning man sa kanya Nanay Parak, Patricio, Nanay Roberta. Kamusta ka Nanay? Laman ta sa imo ba? Nakita na kita sa ligad. Galing kay busy ang karir mo. Nanay Roberta Parak Patricio sa Lagubang, sa Natividad, Pilar Capiz, good morning. Inday Elsie Acuña, ang pinakagwapa, dira sa Barangay Balantukan, Panitan, good morning. And likewise kay Miss TC Blances. Mayugid ka pagpamati ka pagpagigupo dili sa aton sining program. Biyernes kay Edison sa aton sining pagpalayag sa sining matinak na mga ka-K5. Chill kita kay Biyernes, ah, di ba? Sir Lindon Hano, good morning. Inday Elsie Acuña, Merad Ngaga, God bless you. Miss Arlene Fukbit, good morning lang sa akong sister-in-law sa kay Hilin Candelario Junero, dala sa may Burias Mambusaw. Wow, sa kamong kalugar ni SM Ami, dala sa Burias Mambusaw, good morning lang ha. Kitsi Bantay sa Cayos, good morning. Manang Margarita Buenvenida, dala sa Cayos sa NHC Housing sa Santa Fe, good morning. Dala sa aton sa mga suki, ng mga tagpalamatiho, dala sa kay Edilberto Bakod. Good morning man. Dira pagin sa mga friends naton, damo da sila sa Batsuyan, bala ni nung Edida. Ba manapkwanda, manamit-namit kag mainit-init ang Batsuy mga ka-K-5. Ganun ko kalibot subong kay maulanon yang sitwasyon naton kahapon. Maulan niya kagapon hasta sa kang subong malamig. Nami man ko maulan-ulan kay nami man imo tulog, di ba? Pa-share sang live naton mga K-5. 48 minutos nakaligad sa tak nang alas 4 sang kagawon sa balitang K-5 sa umaga. Friday edition mga ka-K-5 na nung mga nagapanguna nga mga headlines diri sa aton sini nga pagpangalaga dianda nga adlaw mga ka-K-5. Aton headlines sa July 3, 2026 nga balitang K-5 sa umaga, pagbantay batok sa ESF ginhugot sa banwasang Panay. Headlines. Border control batok sa ESF ginpabakod sang city government. Headlines. Anong muni karon kay ara naman niya sa kapis ang kwan? Ang ESF mga ka-K5. Panday sa kuka, panday na kuryente bangod sa live wire sa banwasang Pontevedra. Kapis PPO kag sa mga stakeholders naghinana agud nga mapabakod ang seguridad sa mga eskwelahan. Billiard legends Efren Batarias nagbisita sa siyudad sang Rojas. Barangay Kulahaw na pilian nga bilang pilot area sang Rice Rojas Coast Mangrove Restoration and Blue Carbon Project. Subject person nga gisagin patingon nga Baybas operation sa Barangay Baybay, Rojas City, madugay na nga ginamonitor sang aton mga katapusang kapulisan. Lockdown drill sa mga eskwelahan sa Capiz, posili patigayunon subong nga bulan sang Hulyo. PRO6 Regional Director mga ka-K5, Director Tuanyo, mainit naging babi-abi kagin baton ni Governor Fridinel Otto Castro. Samtang sa mga nagapanguna ng mabalita nasyonal, utang sa gobyerno sa Pilipinas, nagdangat na sa 18.55 trillion pesos saktong tinanikdan nga Mayo 2026 mga ka-K5. Affidavit sang walo ka mga bagman pagagamiton sa kaso bato kay Ko Romualdez sa Ombudsman. Senador Marco Lita, kumpiyansa nga ibasura ang kaso nga plunder against sa iya mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga headlines diri sa aton sininga pagpalag, diri sa aton sininga palatuntunan subong nga kaagahon mga ka-K5. Samtang sa ilo kita ka-K5 Alvin sa mga nagapanguna kasitwasyon sang panahon mga ka-K5. Importante subong nga aga before kita magkagto sa aton sining mga trabaho mga ka-K5 aton ma-update ang aton sining kaugalingon sa lakat sang panahon mga ka-K5. Ang update sa panahon, amo ning ginabantayan sa mga utod naton nga nagakadto sa mga kalalawran mga ka-K5. Amo ning nagtawagasto subong sa kupon ban ba? Arin na kita sa online mga ka-K5. Ang ato sa ning update sa lakat sang panahon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ang DOST Pag-asa nagpagwasan by 24 oras ng public weather forecast alas 4 subong nga kagahon, July 3, 2026 mga KK5. Ang sinopsis ng panahon, mayroon kita ng Easterlies nga nagapikto karon sa eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas area. Ang tropical cyclone outside sa Philippine area of responsibility as of 3 o'clock in the morning today, tropical storm Maysak. Mga ka-K5, formerly Henry ini, located sa 1,095 kilometers west sa northern Luzon. Mga ka-K5 nga may maximum sustained winds nga 60 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag may gustiness nga nagalabot sa 80 kilometers kada oras nga nagahulag padulong sa west southwestward nga may kadasigon nga 15 kilometers kada oras mga ka-K5. Samtang aton sa ning weather conditions sa sining kaagahon kag subong adlaw, ang area sa Bicol region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, Quezon, mga ka-K5, maguumgum ang panahon, tub-tub maulanon mga ka-K5. Ini may araman sa pagpanaguob, ini resulta mga ka-K5 sa Easterlies. nga posible makadulot sa flash floods o kun landslides kag kalakip man ang pagpanaguob sa nasambit nga mga lugar. Ang Metro Manila, pinakabahin sa pungsod Pilipinas, ang atong sa ninyo sitwasyon sa corona, may lugar nga maguumgum, tubtub maguumon mga ka-K5, kag may isolated o kung malaka nga pagtupa sa ulan sa pila ka mga areas dili sa pungsod Pilipinas. Ang ini nga sitwasyon mga ka-K5, dala ini sang localized thunderstorms nga posible makadulot sang flash floods o kung landslides sa mga manubo nga lugar kag nabukid nga porsyon sang aton sini nga mga ka-probinsya. Ang aton sini nga wind and coastal weather condition mga ka-K5, moderate ang aton sini nga kalalawran sa karon ra kita sa 1.2 to 2.1 meters ang balod sa baybayon mga ka-K5. Samtang ang aton sining uyop sang hangin sa Visayas Air kag pinakabahin sang Luzon light to moderate mga ka K5. Makulukan nay ang aton sining sitwasyon subong adlaw mga ka K5. Expect kita sang maulan nga area mga lugar diri sa aton magdala sang payong kag mga kalo mga ka K5 panangga sa ulan mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang temperatura subong alas 6 ang kagahon ara kita sa 26.8 degrees Celsius kay karon sa hapon mga ka K5 ara kita sa 33.1 degrees Celsius mga pinalangga kong tagpalamati. Ang aton sa ning adlaw magabutlak alas 5.31 subong nga kagahon samtang magatunod naman alas 6.29 karon sa kasisin mo. Amo sini nga aton sa ning alita sa update sa pag-asa mga ka K5 diri sa aton sa ning pagpalag sa balitang K5 sa umaga mga kasimanwa. 55 minutos na kaligad sa takna nga alas 4 para sa aton sa ning mga tagpalamati nga nagaupod diri sa aton sa ning pagpangalagad diri sa aton sa ning palatuntunan. Kamusta ho nato ng aton sa ning mga tagpalamati Eugene Valencia, aga pa nagakapikapi na sang DTX Coffee Mix na may barangay Kasanayan Pilar Kepis, Inay Rimia Gonzales gapamati man ho, aga pa si Inday Rimia Gonzales, makuan bala masunggod kundi mo ma tamyaw no? Inday Rimia Gonzales Bulante, yan no? Parang ayos kita, aga pa nagapamati sa aton sininga waragwagan subong kaagahon mga ka-K5. Sining matino check nato ng patrol sa aton sininga sitwasyon sa aton sininga palibot mga ka-K5 kalakip man ang update sa merkado publiko sang syudad sang Ras. Standby na mga ka-K5. Ka-K5 Rodney Daban Dalano.
1: K5 Bantay Merkado.
0: K5 Rodney, good morning.
2: Good morning, K5 Jobert. Good morning, man. Sa ato sa mga tagpalamati. Kag tumalan ako. Kamusta akong sarod ka, K5 Jobert?
0: Ayos na ayos. Ang imo morning, K5 Rodney.
2: Okay, yeah. Sitwasyon diri sa may syudad bansang Rojas, K5 Jobert, sa subong mga tinakna. Medyo gawa, gamay ang mga salakyan nga nagadalagan subong sa mga mayor nga karsada. Tapos ang panahon diri ka, K5 Jobert, wala man sa pag-ulan-ulan na. Pero kay kaangay dog gadulom naman diri ang kalangitan no sa siyudad sang Rojas ka kay Pebjuberta kay kagab ito ang konsang hapon na kagagab inagabubo man sa pagmay nga pag-ulan na. Pero sa subo nga aga wala sang ulan no kagang ang kwandiri kaangay nga mapaang ang temperatura diri sa siyudad sang Rojas ka kay Pebjuberta kagamana although nga

0: Kasi sa Trade Center, kung makita mo sa atin sa inyo footage nga ginpadala ko sa inyo, makakipag Jubert, gutok ang alagyan, no? So, daw na delay pa kami da gamay sa pagpasulod namon kay tungod yan nga gabalang day, bang day, ang mga salakyan na kakipag Jubert. Ala pa nga atras abante sa pila to ka mga tricycle ka ina kay daw hindi gid man makalabay, grabe gutok-gutok ka kay Juberta, no? Kung siguro kung hindi malawig-lawig pasensya mo, aga pa lang galupok ka na.
1: Nga aman nga nagakwan sila, nagaginutok sila nung rason kuno din traffic aid na tunhaw.
0: Wala pa ang traffic aid ka kay Juberta, no? So kagati mo na gidya ang sitwasyon dira kada agaman na no ambot ako nga man nga subong sila nga may may nagakuan man may patakaran man dira pero kay siguro consideration na lang man ka kay Five Joberta.
1: Ano pero oras nagabot ang tao sa public market dira ba may market administrator ano oras sila yagabugtaw kay aga pa ila operation why sila tao nga nauna nga grupo ka kay Five Rodney.
0: May ara man ka kay Five Jubert pero kahit ang iban hindi man siguro nilagid nga makuan nga matalupang dantanan no di may pila lang kabahin man nga ginasaway-saway ah. Pero kay siguro ka kay Five Jubert inang kung common sense na lang man alangan man nga i-park nila di yung ilang kuan sa tunga sang kalsada kay na to abi may ara gid gabalandra ya no daw kalain man lang tawon ka kay Five Jubert
1: kasi entitled to saya
0: ano ka kay Five Jubert
1: basi feeling entitled.
0: Wow. Ambot lang, no? Ambot lang. Gid kami subong isa ka kay Five Jubert, eh. Bala na ganyan tunga sa kalsada. Punduhan. Ga kinagual to kayo na eh. Pero kay minaman na sa bulig man sa iba to ka mga motorista sa atras sa bantis ang pila to ka mga nagabalara ng mga sarakyan at makalabay man. Pero muna gid gani ka kay Five Jubert may pilagi niya kaminuto, anay ang kaunon, antes ka ito, dalayon nga makahalin sa amon nga area, kaya dira pa lang mismo sa entrance pa lang ha, entrance pa lang, di kay Five Jubert, halin di abi sa may Capiz Bridge, tapos pagliso mo, di pag entrance mo, ara, ginadrasan kay ginutok.
1: Huwag yung nila ginawanan ang dalan nga maabot ka?
0: Wow! VIP ka, King Five Jubert.
1: Oo eh. Amak mo nga na pasakay ka sa pulang traktarak.
0: Ay. Pero sige, ano? Pero, dira, tama, kwan, old, even though nga gagutok no, dira, tama, ma-feel nga, ay, wana, aga na, no? Kay lively na ang vibes sa kang King Five Jubert, mas kang gaginutok lang.
1: Dira mo ma-feel nga nagahulag ang ekonomiya.
0: Yes, kang King Five Jubert, exactly. No? So, subong, maayo man ang panahon. So, wala gini sa pag-ulan. Kaya ka namin, gini libot-libot. No? By the way, Friday, kay K5 Jobber, TGIF. No? Kay Biernes na. So, ang aton
1: singa. Oo, oh, malawig-lawig ang bakasyon. Daw malawig-lawig man ang bakasyon mo kung matabo sa sunod na simana.
0: What?
1: daw hindi ka magbugtaw aga pa. No ba? Oh.
0: Ambot lang kay Five Jubert noti pero kay kwan ah. Sige no, diri sa subong sa Chudorosa Trade Center ang aton diri nga pagka-check on ang presyo sang bugas naman kay Five Jubert. No kay may pila to ka mga kwanto eh ang Department of Agriculture do may-ari sila sa inyong proposal naman nga ginaduso sa subong ho. Ang nakabutang dito panibag-ong 50 pesos nga price cap sa mga imported rice sa aton diri baloon sa Chudorosa Trade Center. Kung napila dari ang presyo na isang bugas sa subong. Kaya itong proposal sa Department of Agriculture, wala pa naman adto sa approval, no? Nakabinbin, no? Kung nakapending pa adto kay Five Jubert. So sa subong, sitwasyon na dari sa may bugasan man sa Chudorosa na Street Center, at ang iban din mga stalls, sirado pa, pero ang iban niya rin na nagpang-display yas ako sa pag-display kay Five Jubert. No, kay para karon ni Maguro Adlaw, siling nila to, wala na sila sa nga ulubrahon, barigya na lang nga barigya. Wala na sa nga balta nga display pa. Kay tiyan mo na ang ilang nga diskarte sila man. So, ari ang presyo sa subong sa nga bugas diri ka kay Five Jubert sa may Chudor Arsena Trade Center. Ang Yummy Rice, Special Rice Dinurado, 65 pesos per kilo. Ang Super Dinurado, Special Rice Asmin, 55 pesos per kilo. Ang Special Rice Dinurado, 55 pesos per kilo. Special Rice Princess Bea, 55 pesos per kilo man. Ang Premium Grade Rice Lokal, 54 pesos per kilo. Ang Premium Grade Rice Buko Pandan, 54 pesos per kilo.

0: Sir Rosita, Kapangluyang Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik Lawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes maglupot, 61 ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakang sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
5: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
19: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
19: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
1: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
26: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh.
26: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
27: Ka! Bang-bang nga naga! Ah!
0: sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
2: Ang Physio
9: yung may D3.
2: D3 Bio.
9: D3 Bio.
27: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
2: yung may Physio.
9: Ang Physio
2: yung may
9: D3.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics,
2: DTX 500.
9: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
9: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na!
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
9: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500!
9: DTX 500!
28: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
29: Imo nga blood sugar test.
28: Ila tong score ganit?
29: 470.
28: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
29: Ila na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
9: Pamakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
31: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
33: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
3: Oh, he knocks it down.
33: Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
33: Ka! Ishoot na ga!
10: DTX 500.
12: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang ako ng problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian nimo sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: Saan na pabukinain pa mangkota si K5 aron kung diini ang part balas ang lawas si ate ang balya ang taya ni sang posil sa iya.
23: Lawas eh?
22: Sa lawas yagid.
23: Oo.
22: Sa kay kapitan.
23: Ulo gid. Sus Mario Sipo. Kaga pahapon ka pa do dukangay ka do sobra. Sus, ano pa siya? Gamo do criminal K5 Karen?
22: Mm.
23: Oh, tido sobra-sobra ni. No, ti dapat ngay review ni. No, sa Philippine National Police, kung anong procedure diri? Na ano man nga daw na wow mali ang taga-IMEG kag taga-Safaw? Di pa dala ang pag-Special Action Force, boss lingon niya, mga advanced training, yung miyembro kasang Special Action Force K5 Karen mo? Go ahead.
22: Tiyang panindugan, there is ang hepe K5 Rick, no, sang Police Station 4, nga si Captain Ryan Christ Inot, nga wala gid sang coordination K5 Rick. Bisan there is sa ICPO, wala sang coordination ang IMEG sa ila K5 Rick. Tiyang mo managaneng ginahambal sang iban, paano to bikaroon kung
23: Captain ano Rohai?
22: Na alerto man niyang mga kapulisan ta sa molo, kag tigulpe lang to na tiniruhay sila, kay bangod amutong na tabo K5 Rick. Damo kita ni ang masalabat ng mga civilian kun nagbato ni ang kapulisan ta sa ila K5 Rick.
23: Amo gani. So naton tang imbestigasyon na kaga suboman imbestigasyon sa Napolcom angot diri kun may mga nalapas o kun may mga violations ining miyembro sang IMEG sa pagpatigayon sa operation da sa may bayan sa Molo Police Station. Salamat ka K5 Karen.
22: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
23: Mayong agagay kay Sir Edgar Badbadon, sa kay Sir Peter Ladrido, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Kay Sir Rolly Bandianon Bonnie Jr. sa may pinantanjel, ahoy, good morning kay Sir G.C. James Garbilis. Pangapi, DTX Coffee Mix Blaster Testing Ebla. Kaga kay Sir Benny Hermano. Pabalik nato, maka-open nato, nato sa K5 News FM Western Visayas, kaga nato sa K5 News FM Bacolod, sa may bayan sang Negros Island Region. Pagkatapos, sa plaka importante, mapaybalo, paliwag standby.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Mahigro bala ang imo dugo?
20: DTX 500!
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
20: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo?
16: Nga sa masami,
20: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
20: DTX 500!
16: Masalikan! DTX 500!
20: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 10 After 1 week namin din ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
0: Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
2: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
13: Klinika Dio Fresh.
2: Available now.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: Kadaragsa nga punggot,
0: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
0: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi,
0: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
0: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
8: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
3: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing
8: performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas na antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanubo
7: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalika,
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
8: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
8: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
8: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso.
8: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
23: Pabalik mga K5 sa ato sila nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
23: Good morning gig kay Ma'am Anali Bahade. Kagasumuman kay Sir JC James Galville. Yes, DTX Coffee Mix na yung pangapin ni Sir JC James. So, amo niya si Sir JC James, no? Makakwanta mapur pangapi kita. Kag sumuman kay Sir Benny Hermano kay Sir Rully Bandianon Bonnie Jr. So may banwasang ako. Alas 5:39 sa atong sariga pangalagad sa ipapagitaton ng mga balita, mga kaki-five. No, ang hambal natong kay ina may mga nagkanabo sa mga bulutuan. Na may imbestigasyon sa mga pulis na natabo dito sa Francisco Felix Memorial National High School sa may Kainta Rizal kapon. Kaya may mga kwan naman to, shooting threat naman nga natabo, no? Mga kaki-five. Kaya may isa man ka-eskulahan dito sa may bahin, no? Sa diin nga area nga di same man. Na magambal natong sa unaya kung mag-usong bomb threat, damo man. Subong damo man shooting threat to. Pero magambal natong ang DepEd, no? May mga pinalidad na once nga madakpan nga may mga gilapas, no, nga mga pagsulundan ang estudyante sa ilatagsa ka mga bulutuan.
8: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
23: No, update lang naton sa National Basketball Association sa NBA sa mga sports entusiasta ng monitor sa NBA bukod na mo sa mga pagbag-o sumong. Okay, bot na kamo nga mga players sa nga kinabantayan nyo. Nagsarahilo na sa tema si Tobias Harris sang Detroit Pistons sa subong sa San Antonio Spurs. Kabulibantayan kung sa diin na magampang si LeBron James. Kahit naghahinunod ng karer ni LeBron James pero nagpalabot in isang mensahe nga hindi na magbalik sa Los Angeles Lakers subong nga season.
8: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
23: Ayan na madayon ang pag-updanay ni Stephen Curry kani LeBron James. Ang gina-target ni isang Warriors si Anthony Davis. Pero si Anthony Davis in pagbuyan na usang Washington Wizards mga kaki-five.
8: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
23: Kagangining trade sa kay Jaylen Brown sang Boston Celtics. Kabaylo sa kay Paul George. Si Paul George magampang na sa Boston Celtics. Si Jaylen Brown sa Philadelphia 76ers na. Na pamangkot Jaylen Brown siya na sa diin ko may kwan man. Pamangkot siya kung na-trade siya. Kaya we all know nga si Jaylen Brown, isa na sa mga all-star player na sang Boston Celtics, mga K5. Aralan ka to siya nga, K5 News FM, Western Visayas. Good morning!
4: Kolod, good morning.
5: Mayong aga, Sir Michael, Kalibo, mga Kaki 5.
6: Mayong aga, sa taga probinsya et Aklan.
5: Aha, why problema kayo naka DTX, coffee mix na kami, naka inom na kami coffee dia. Back to you, Sir Michael.
4: Abe, Sir Robert, damo salamat. Champion ang inyong signal, ah. Bisan, apat lang kita, direkto lang. Balikan sa kamakaroon ako. Ano ito ng, kumusta ano ito ng Iloilo? Si Ray, kumusta ang pilat siyang Iloilo?
5: Mayong aga sa kabilugan siya ng Western Visayas sa Negros Island Region. Daw medyo, kwan ba, nag-redouble man ang sulod mo kung kisa po doon nag-kwan, doon lupad-lupad. Pero daw, kwan man ah, atagon man ah. Abas kong bandere ang signal ah. Balik si mo, Sir Michael.
4: Kung kisa, Sir Rick, daw may aeroplano mo. Daw ma-take off. Anyway, damo salamat si Rex sa kampiyon ng signal ni si Rex. Sige ba, kantoan na to ng antike. Colonel Mars Ernestor, kumusta ang antike?
12: Good morning, Sir Michael, sa K5 Western Visayas and of course, Negros Island Region. Manami amon nga agad ya, kay nakapuro pa nga, pirin kami kang DTX Confimex nga may D3 Bayo. Aga pa, kampiyon ng signal, blikari mo, Sir Michael.
4: Damo salamat no sa kampiyon ng signal, antike. Bisan nita kompleto, diretso ta. Unahon ta, si Daddy Babies kaga Sir Robert sa Negros Island Region. Anong kampiyon yung mga balita, Bacolod?
5: Diri sa amon sa syudad sa Bacolod, kampiyon nga balita, mga kakifay, ba? Aring isa ka babae, mga kakifay, may 6 count of estapa, mga kakifay, arestado. Sa isa ka operations nga ginpetegayon sa highway o regional highway patrol unit sa Negros Island Region, mga kakifay, ginkilala ang akusado nga si alias Fee, residente sa barangay Pahanukoy sa Rasambit nga syudad sa Bacolod. Ginserbe kay Fee ang warrant of arrest sa kaso nga X6 count of estapa kaupod ang Bacolod City Police Office kon DCPO. Yara na karon sa kustodiya sa kapulisan ang akusado para sa nagakaigo nga disposisyon.
6: Sa pihak nga bahin, grabe, gintawag sang bata nga demonyo ang iya nga iloy. Kay hindi niya mabaton nga ginpatay ang iya amay sa sulod sang ila puluyan kag ang upod sang kag ang suspek amo ang iya nga asawa kag ang iya nga kirido.
5: Mm-hmm.
6: Natabo ini sa barangay Puok sa Hinubaan sa tong Hunyo 30, 2026. Suno sa information nga nagkadto ining si Chima kag si Gerardo nga muni ang may karelasyon kag ila pa nga ang natabo may konfrontahanay kag ginpatay ining si Edwin ang original nga bana ni Chima. That is why nga daw hindi mabaton sang anak ang ginhimo sang iloy sa iya amay.
5: Amon ang mga balita na amon diriya sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
4: Bacolod, no? Sir Robert, subong balita. Wala na lang tani ginpatay. Kung ginbulagan, bulagan na lang tani. Amon salamat, Bacolod, sa kanyang mga balita. Diretso na to ng Iloilo. Si Sirek, Iloilo, ano ang kampiyon niya balita sang Iloilo?
5: Mga dalagtong balita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ang Police Regional Office 6 nag-imbisigar na including man ang National Police Commission. Angot sa singgi patigayon ng operasyon sang Integrity Monitoring Enforcement Group o kon IMEG upod ang Special Action Force sa Molo Police Station. Ngati ang ila target ang isa sa ka-ex-police nga wanted may kaso. Pero doon na wow mali sila kay ginlibot ginligot ang bilog sa Molo Police Station, ginpahapa ang tawo sa Taranya Station, including miyembro sa Molo Police Station, natayaan sang pusel sa K5 Aron, hasta ang kapitan, isa ka kapitan, dito sa isa ka barangay sa Molo, gintayaan man sang pusel, pero why nakita lang mo ang wanted person? Iyan ang balaton, ano, daw pigado intel nila? Tigin ang bisigana sa Napolcom kag PRO6, ang isang bisigabutan kung may salabton ah. Kahit ko lang tawon nato, may lapses, Gidslay. Sa piyak nga bahin, ang balagyaan nga DIY. Siguro may DIY, mga sinyo, do it yourself na. Na balagyaan nga DIY, ginransak dito sa may bahin sa Pasig City.
23: mga 116,000 ang nataban sa labulabanta nila mga duwa ka suspect. Nagsulod ni sa saki sa mini nag-agi, lapos na sulod sa baligyan, kami ginaubrato nga balay sa likodo. Nag-subong, ginapaidalom na sa tanan no, ang mga empleyado kay ginalantaw sa Pasig City Police Station nga base kung inside job ang natabo. Amin naman dalag, itong balita dali sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, balik si mo, Sir Michael.
4: Damo salamat, Iloilo, sa kampiyon niya balita. Base ang intel to, Marites lang. Okay, wala sila nag-coordinate sa kapwa police. Kampiyon niya balita, diretso kita sa Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa probinsya kang Antique?
12: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique. Makaruloy, manang natabo dyan sa sangka babahi. Sa may banwa kang si Balom, kay ti pagwa sandalin sa simbahan, imauna ng bana, na bungguan ka tricycle. Ura siguro matalupang dan ka tricycle, kay ti mamunog ang uran. Ang mas masubo kara kay while nga ginabantayan tanaka ng bana, bungod nga napilasan dyan, ti anang bana, may gasgas man nga gamay, sus, may isang kamotor, pagig nga nagpadulo nga nagturumpo, mansa mo ka dyang babae, ginbungguan, sus tumabugid daw mga darwa, tatlok do pa, gawagin tabugan kang babae. Teka dyan rito sa may gin-forward rin sa Provincial Hospital kag ginaulat ang desisyon kung anong mabulig ka dyan kag kung ano ang settlement ka dyan sa darwa ka mga driver nga nakabunggo sa among babahi.
14: Samtang sa dugang pagid nga mga balita na tigayon nga ma-dismantle kang atin mga otoridad ang isara ka drug den kagabi sa Barangay San Fernando, San Jose. Matapos nga madakpan ang tatlo ka mga high-value targets. Ginkilala ang dyang mga suspitsado sakay alias Ramboy, 35 anyos, ginaaligar drug maintainer, alias Biloy, 22 anyos, ginaaligar drug den employee, kag si alias Pets, 53 anyos, ginapahayag barangay secretary kag in-report nga nagbisita sa nasambit nga area na recover sa crime scene. Ang 12 ka gramo kang ginasuspitsahan shabu nga nagabalor 84,000 pesos. Sa kadya priso sa police station sa San Jose ang dyang mga suspitsado.
12: Mura mga balita, damon dyan sa Antique. Balik ka nimo, Sir Michael.
4: Damo salamat, Antique, sa kampiyon yung mga balita. Sa mga balita diri sa probinsya sa Aklan. Kay sarap. Sarap naman. Gagbanwas ang kalibo ang mga minor de edad nga naghana nga mag ilop o magtanan tani kahapon na takpan sa Sirius Terminal. Masakay na tani sila pa Iloilo diretso Bacolod mga ka K5. Ang babae 14 kag ang minor ang lalaki 17 years old no. Kag binulan pa lang ang ila relasyon mga ka K5. Kag nagdesisyon ang babae kusa nga loob siya nga nagsunod sa iya boyfriend kay mapauli rin sa Bacolod pero ang plano nila nga ito na lang padayuno ng ila pag-eskwela tani. Kag ang ila pagpalanggaan ay hindi gid tani mautod mga ka K5. That's why nga nag-upod siya mga ka K5 sa iya boyfriend tani pero na-intercept sa mga kapulisan kay na pa nakita sa Sirius bus sa Sirius Terminal nga damo sila dala nga bagang mga minor de edad pa that's why nga na-inform ang aton kapulisan. Dungan aton yung mga balita no? Isa man kalalaki masubo ini nga balita na kuryente patay gid mga ka K5 matapos na nagbitbit naghakwat sa bala sang uhot bala yung uhot ng rice hay bala dagami. Pasa ang nasambitan nga dagami kag nag nasagi sini ang live ang service drapwire sa isa ka water pump dito sa Banwasang Ibahay no sa Barangay Maloco that's why nga nakuryente patay gid ang 30 anyos nga lalaki nga tubo ini sang Marawi pero nag-start dira sa nasambitan nga lugar. Kag diri man sa Banwasang Altabas nagbutang na ang Office of Provincial Veterinarian upod ang aton na Philippine National Police ang border checkpoint 24/7 para nga hindi makasulod ang ASF sa probinsya sang Aklan kag kung magsulod sila pagapangitaan sila sang mga certification, certificate of free status for ASF, kag certificate of meat inspection, veterinary health certificate, ag shipping permit, mga ka-K5, bago makasulod. Wala na tao oras sa Lunes naman siguro, Daddy Babes, Robert.
23: Salamat kin,
12: Iloilo.
28: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
23: Salamat kid sa ato sing mga kaupod sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod, the Negros Island region. Good morning kid kay Ma'am Beth Idalil. Yabaw na buraw si Ma'am Beth to. Nagainom na Detex Coffee Mix. kay paring Francis Sir Saba sa barangay Pandak Pavia. Mami and brothers ang agpawi toda. Lungalong din sa biyahe. Kaga kay Ma'am Analibadi, good morning. Sir Garbad Badon, doon na ima signal subong. No? Nakasulod, no? Naburaw ko no si Ma'am Beth. Alas 5.52 sa ato sa pagpalagad. I-check na report niya K5 Kim. Kaya mo niya bal na ton mahimo nga ang ining may empleyado sa DIY sa may syudad siyang pasi ipedalom sa fingerprint. Para nga ibaluan kiti kung ikaw ya kung kaisa hindi niya madula ang mga motibo na ba si inside job ining natabo nga pagsulod dira sa DIY sa may syudad siyang pasi. Kaginlantaw sang polis, may imok nga hindi isa lang gid ang nag-komentar. Sinasambit sa ni nga pag-sulod dira sa DIY mga K5. Ibalunta ang report niya K5, Kim Kaluyo.
28: K5 News FM, Kampyon Report.
15: Ginatanaw sa Pasig City Police Station nga duha o kon indi magnubo diri ang nagpangransak sa Mr. DIY kag nagkawat sa girabanta 116,000 pesos sa Barangay Poblasyon Ilawood. Ang insidente ang ginreport sa nga personnel sa nasambit nga establishments K5 establishment ka K5 Rick mga rounda pasadula 7 sang aga Hulyo 2. Apang basement diri sa police nati posible gabi pa lang sang Hulyo 1 natabo na ang pagpangransak o kon ining pagpangawat. According diri kay Police Lieutenant Colonel German Magbanwa III, ang hepe sa Pasig City Police Station nga may nagatutok man nga CCTV sa vault sa ringin kuha ang bag nga may unod nga kwarta nga income sang establishment amo man ang ilang petty cash sa balor nga 116,000 pesos. Dugang pa niya, wala pa natuigan ang nang Mr. DIY sa lugar pangod sang Abril lang iniginbuksan ka K5 John. And ongoing subong ang backtracking sa CCTV. Agod yang mahibaluan ang dugang mga sirkumstansya na sambit sa insidente kag kun matumod man no kun anong kun may getaway vehicle bala kun paano nakapalagyo and sandig dire sa impormasyon naglabay no pinagi o kun nagsulod pagi sa kisame ka K5 John ang ining mga suspetsado kay actually sa likod sang Mr. DIY mayara sang padayon pa nga gira-construct nga balay no kag pwede bala mataklad o kun maka alabay dira pa lusot dira sa inang building sang Mr. DIY sariin duha ni kapanalgan no ang ilang building kag dito sila nagsulod sa second floor kag sang sa second floor na ginbuan or ginguba nila ang kisame ka K5 John kag dito na nagsulod sa nasambit nga kisame. Sa karon nagpasalig naman ang Pasig City Police Station nga ma-resolba o kung ma-solve ang nasambit nga insidente. Kag ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
23: Inom kita da Power 3 pabas gugunta to siya miyong system ang Clinical Detex 500 Mighty C kag D3 Bio. Mabakal sa magkapanguna butika sa inyong lugar kasama Clinical Outlet. Sa may inyo man sining lugar ka pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang tanan mga Clinica products sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa ngala lang, sa Milosya Puerza, sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sining President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sining Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Omalay. Sa amon sining Station Manager ka K5 Warren French. Kitanay kita sa Domingo. Madalagan kita para sa mga bululigan. Padayon gyapon ang pag-register damo na. Ako man yung K5 Talos kay K5 Reyes Pia Umalay, K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
28: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
17: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
28: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
28: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya.
28: Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: DTX 500.
16: Masami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho?
19: Kag stress adlaw-adlaw?
16: Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan?
13: Mag DTX 500 ka!
16: Kaysa DTX 500.
13: Ang stress, malikawan.
16: Pagkaburingon, malimtan.
13: DTX 500.
16: DTX 500.
21: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
13: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Mimi.
24: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
13: Mighty C! Mabaka mga butika.
27: DTX Beauty Cell.
29: Ako si Ronald. Saka sales rep.
27: Sa una,
29: problema. Gid ako sa akon body odor.
27: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
29: Pero subong,
27: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
29: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga panit.
27: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Cell.
16: Mabaka sa mga butika.
30: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naka-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX

0: Ako, Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Baturoja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong kolesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
1: mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie, kata

0: Hiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni Andy TX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko.
6: Ang extend.
5: Supplement for men.
6: Gortez.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
8: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
10: K5.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!
13: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na ukon alas 6:06 na sa aga.
14: Lut Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
13: Ka K5 sa aton nga mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyempo.
14: K5 Bantay Panahon.
13: Esther Liz ang nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
14: K5 top story.
15: K5 top story.
13: Affidavit sang 8 ka bagman paggagamiton sa kaso batok kay Ko kag Romualdez. Suno sa ombudsman. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Panday na kuryente bangod sa live wire.
16: Bodega sang motorsiklo na sunog.
13: Subject person sa ginpatigayon nga bypass operation sa barangay Bye Bye Rojas City. Madugay na nga ginamonitor.
16: Capiz Police Provincial Office kag mga stakeholders naghinala agud nga papabakod ang seguridad sa mga eskwelahan.
13: Kakulangan sang security guard sa mga eskwelahan sa Capiz, hindi madali ma-address.
16: Lockdown drill sa mga eskwelahan sa Capiz, posibleng nga patigayunon sining a Hulyo.
13: Mga barangay sa Panay ginapaaligma batok sa ASF.
16: Billiards legend Efren Bata Reyes nagbisita sa Rojas City.
13: Barangay Kulahaw na pilian bilang pilot area Sunrise Rojas Coast Mangrove Restoration and Blue Carbon Project.
16: Diwal ukon Angel Wings dako nga bulig sa pumuluyo kag sa lokal nga gobyerno sa Banwa sang Panay.
13: Kag border control batok sa African swine fever ginpabakod sang city government. Mga balita naman ka K5 sa Western Visayas. Mag-live-in partner nga sakay sa motorsiklo matpatay matapos nga mabungguan sang van sa Aklan.
16: Hugot nga border control checkpoint area kontra African swine fever Din patuman sa Office of the Provincial Veterinary Aklan.
13: Kag mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
4: Balitang National.
13: Marcoleta, kumpiyansa nga ibasura ang kaso nga plunder.
16: Senator Risa Hontiveros, suportado nga tunan liwat ang Juvenile Justice Act.
13: Kagutang sang gobyerno sa Pilipinas, nagdangat na sa 18.55 trillion pesos sa dong Mayo subong atuig suno sa BTR. Mga balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas. Magkahagugma ginsaka ang antena sa Empire State Building.
16: Walo ka Buddhist monks sa Thailand patay matapos nga mabungguan sang pickup truck nga ginamaneho sang 11 anyos nga bata nga lalaki.
13: Balita ka K5 sa patag sang negosyo.
4: Balitang negosyo.
13: Pilipinas nagsaka na sa upper middle income country suno sa World Bank.
16: Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampa.
13: EJ Obiana liwat nga nagdaog sang gold medal sa Australia. Ka K5 sa patag sang entertainment.
4: Balitang entertainment.
13: Chris Bernal kag Charisse Solomon ginkilala bilang mga ambassador sa Miss Universe sa Philippines 2026. Kag K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
9: Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa ginayon. Pahibalo, ora mismo.
10: DTX 500 Morning Newscast. Maida Vasquez Fuentes kag Rodney Dandano.
13: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, Tagsiran, Sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Biyernes ka K5, petsa 3 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa countdown ka upod, sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
16: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
13: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kag K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga liliswan sa inyo nga mga radyo. Pinagi man sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
16: Kag K5, Rojas Digital.
13: Pinagi man sa amon nga mga sister stations, ang 89.7 K5, Radyo Tagbanay sa Banwa sang Pilar.
16: Kag 89.7, Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
13: Kag-K5, direkta na kita sa atong ginpanglinyada ang mga balita. Ini nga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sa Klinika Detex 500. Ang Klinika Detex 500 ka K5 ang mayara sang ikasarang nga mabatuan ang mga nanari-sari ng sakit sang kalawasan. Kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kagma, damo pa. Gani ka K5, agad mapabilin nga healthy living, mag-inom sang DTX 500, adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dallin McKinley, itabok sang PLDT, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dandanon.
13: Direkta kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
10: K5 Bantay Panahon.
9: K5 Bantay Panahon.
13: Mr. Lee, sang nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon, Southern Luzon, Ocon, Cag, Visayas. Samtang ang tropical cyclone naman, Ocon Tropical Storm, nga may sakit. Ocon ang Anay Henry, yara na sa guwa sang Philippine Area of Responsibility sa kalayoon nga 1095 kilometers west Northern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 60 kilometers per ora malapit sa sentro. Pag may pagmadlos nga nagalabot sa 80 kilometers per ora. Nagahulag naman ini west southwestward sa kadasigon nga 15 kilometers per ora. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:31 subong aga. Pag magatunod naman alas 6:29 karon sa gabi. K5 Bantay Panahon. K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta kita ka K5 para na sa aton nga top story of the day.
15: K5 Top Story.
13: Plano sang Office of the Ombudsman nga gamiton ang affidavit sang 8 kaanay bagman ni Anay Congressman Zaldico sa pagpasaka sang kaso Patok Kandayko kag Anay House Speaker Martin Romualdez. Suno ka Assistant Ombudsman Mico Clavano. Natapos na ang draft affidavit sang 8 apang hindi pa inipermado. Ngaibaluan nga plano pagagamiton ng ila affidavit bangod sa categorical kag consistent ang mga pahayag nila angot sa ginaaligar pagdala sang maleta Kandayko kag Romualdez. Ginpahayag man ni Clavano nga ginbungkag na ang nauna nga joint affidavit kag ginhimo nga individual affidavit agod mahibaluan ang kredibilidad sang tag sa katestigo. Sa karon ginatun-an pa sang Office of the Ombudsman kung magamit man ang mga affidavit sa posible pagpasaka sang iban pang kaso sa iban pang imbolbado sa korupsyon.
15: K5 Top Story.
13: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungso o kon sa probinsya sang Capiz. Pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang isa ka panday matapos na kuryente. Alas 9:50 sang aga, Hulyo 2 sa Barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz. Ginkilalang biktima kay Robert Ordaz, 37 anyos kag residente sa Barangay Duluan, Maayon, Capiz. Sa exclusive interview sa K5 News FM Rojas kay Reynaldo Tumanday, amay sang tag-iya sang puloy-an, iya ginpayag nga samtang masako siya sa paghimo sa sulod sang balay nga ginakayo samtang nagatakod naman sang atop ang biktima. Kaupod ang duha pa, may nabatian ini nga lupok kag lagubo. Sunod rin matapos nabatian ang singgitan nga mayaras ang nakuryente, madasig sini nga gin-off ang breaker sa pagdumdom nga nagikan sa saksakan sang kuryente. Apang diri nahibaluan nga sa live wire aksidente nga bumunggo ang biktima sang nagtindog ini. Nagangkon sang pila sa ulo na narisari nga parte sang lawas kag naukab ang panit sa iyang atiil. Natigayon nga makapanaog ang biktima pinaagi sa pagbuliganay sa mga tao sa lugar kag gindala sa ospital sa bulig sang Pontevedra Emergency Response Team.
16: Sa ibang pang balita lokal, partially burned ang bodega sang motorsiklo matapos nga nasunog kahapon, Hulyo. Okon na sang Hulyo 1, 2026 sa kilometer 2 Barangay Lawaan, Rojas City. Base sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection, Rojas City Fire Station, ginkilalang tag-iya sang bodega kay Alex Ramos, residente sang among lugar. Ginapahayag na nagsugod ang sunog mga launa sang hapon, dag natigayon nga mapalong sa bulig sang katapo sang bombero. Ginabulubanta nga naglabot naman sa 3,000 pesos ang ginbilin nga halit sang sunog. Sa subong, padayon nga ginahibalo kung ano ang ginhalinan sang sunog.
13: Sa pihak kabahin gimbuloligan nga basyan sang tubig kag balas sa pila ka mga kalalakihan ang isa ka tricycle matapos nga nasunog sa Barangay Mahanlod sa Pian, Capiz. sandig sa video post ni RB Villar. Yara sa masobra apat ka individual ang nagabuliganay agod mati gayon nga mapalong ang kalayo. Apang bangod malayo ang ginakuhaan sang tubig, ginasaluho saho na lamang sa mga iniang balde. Pagintestingan Manila, nga tambakan sa basa nga tala, ang among nagakasunog nga tricycle.
16: Sa dugang pangabalita lokal, madugay na nga ginamonitor sa mga otoridad ang subject person sa ginpatigayon nga bypass operation sa barangay Baybay, Roa City, Hulyo 2. Ginkilalang subject person sa kay alias Nea, 40 anyos, residente sa barangay 11, Roa City. Center News ang KFM News, sa Febro Haas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Roa Component City Police Station, ginapahayag gayara sa masobra duha kabulan ang pagmonitor sa mga persona. Sunokan tumagtang, kalakip manini sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon Badak Watchlist. Madumduman nga nakuha sa posisyon sini, ang apatanan kasasyay nga may unod sa ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 4 gramos kaginabulubanta na gabalor sa 27 mil 200 pesos. Dugang pa nga nakuha sa posisyon sini ang isa ka pouch nga nagaduag Army Gray. Sa subong, nagapabili nini sa kustodiya sa Ross City PNP kaginahulat ang resulta sa drug test. Natalana naman nini nga pasukan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: Samtang sa dugang panaton nga mga balitang lokal, naghinala ang Capiz Police Provincial Office kaupod ang naglain-lain nga ahensya sang gobyerno kag mga stakeholder sa isa ka interagency meeting agud ba pabakod pang implementasyon sang school safety measures kag child protection policy. Ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Homo Jr., ang officer in charge sa Capiz Police Provincial Office, kaupod ang mga representante sa Department of Education, Bureau of Fire Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of the Interior and Local Government, media partners, kagiban pa nga mga stakeholders. Ginhatagan din importansya ang masugot nga koordinasyon sa mga ahensya sa pagpatuman sa mga tikang para sa kaluwasan sa mga estudyante kag sa epektibo nga implementasyon sang child protection policy. Gintalakay man ang mga na-report nga kaso sang bullying nga ginkonektar sa mga insidente sang pagkamatay sang estudyante. Kalakip na ang bagong insidente sang pagpanglutang sa Tacloban City nga ginhimay bilang kabayan sang pagripaso sa mga posibleng nga peligro sa sulod kag palibot sa mga eskwelahan. Nagpakigbahin man sang ilang obserbasyon kag updates ang nagkalain-lain nga ahensya may kaangtanan sa kasubong nga mga isyu sa seguridad sa mga eskwelahan kag naghatag sa mga rekomendasyon agud mapauswag pa ang mga tikang sa pagpugong kag intervensyon sa nagkalain-lain nga insidente.
16: Sa dugang pa nga balita lokal, ginako sang Department of Education Schools Division of Capiz nga hindi madali ma-address ang kakulangan sa mga security guards sa mga pampublikong eskwelahan sa probinsya. Sa press conference, may kaangtanan sa school safety, security and child protection policy ginpahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Will Bermejo nga kinsil namang kaplantilyado nga security guard ang yara sa bugos nga probinsya sang Capiz kag kadamaan sa ila ang naka-assign sa mga high school. Apang ginsiling sini nga mahimo maka-procure ang mga eskwelahan sang security guard pinaagi sa mga security agencies. Nagpasalamat man si si Dr. Bermejo sa mga PTA officials nga naga-initiatibo sa paghatag sang suporta gud nga maka-provide sa mga gwardiya sa mga bulutuan kag sa mga LGU nga naga-deploy sa mga barangay tanod bilang kabayan sang pagpalig-on sang seguridad sa mga eskwelahan.
13: Sa kaangot nga balita, posibleng nga magpatigayon sang lockdown drill sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Capiz subong ang bulan sang Hulyo kadungan sa pagselebrar sang National Disaster Resilience Month. Ini ang ginpahayag ni Glenda Marie B. Butin, ang DRRM Project Development Officer 2 sang DepEd Schools Division of Capiz. Sa ginpatigayon nga press conference, may kaangtanan sa seguridad sa mga eskwelahan kasunod sa mga violent incidente sa pila ka bulutuan sa Pilipinas. Lakip na ang natabo nga shooting incident sa Tacloban City. Sunod kay buti na hibaluan nga masami nga ginapatigayon sa mga eskwelahan among earthquake drill apang ang lockdown drill may mas malapad nga katuyuan bangod kahandaan ini sa anuman nga posible peligro o kon violente nga sitwasyon. Ginpaatag sini nga may duha ka klase ang ini nga drill o kon lockout kag lockdown. Ang lockout ginagamit ko ng insidente yara sa guha sang eskwelahan o kon sa guha sang school premises o kon gate samtang ang lockdown naman ginapatuman kon ang peligro yara sa sulod sang eskwelahan kaangay sa mga insidente sang pagpanglutang nga nagluntad sa isa kabulutuan sa Tacloban City. Ginpakigbahin man sang natungdan kung ano ang himuon sa tion nga i-anonsyo ang lockdown, unaamo ang magpabilin nga kalmado ang mga manunudlo kag estudyante pag magkadugilayon sa pinakamalapit nga lugar o kung pinakamalapit nga luwas nga lugar. Kinahanglan man nga siradaan ang mga bintana agad hindi makita sang posible suspect magpanago sa dalom sang lamesa. Maghipos kag hindi magbukas sang puerta tubtob nga may instruction gikan sa mga autorisado nga personal personalidad kaangay sang kapulisan o kon barangay officials. Pagkatapos ang insidente, kinahanglan nga ma-account ang tanan nga mga estudyante kag report gilayon ang sitwasyon sa nagkaigo nga mga otoridad. Sunod sa Schools Division of Capiz, inikabahin sang mga tikang agod mapabakod ang kahandaan kag siguridad sang mga eskwelahan sa probinsya sang Capiz.
16: Sabi nga kabahin, ginmando ni Mayor Jonathan Sunny Besa nga magaligmat ang tanan nga mga barangay sa Banwasang Panay batok sa nagalapta nga balatian nga African Swine Fever. Naibaluan nga may kaso na sang African Swine Fever nga nakumpirmar sa nasambit nga banwa. Kasunod din eh, liwat nga nagsapa lang mga miyembro sang Task Force ASF agad nga mapahugot pa ang pagpatuman sang biosecurity measures. Ginamanduan man sa karon ni Mayor Besa ang mga opisyal sa tagsaka barangay nga hugton ang pagmonitor kag pagbantay sa ilang tagsaka mga nasakupan agad nga malikawan ang paglapta sa among balatian. May katungdanan ang mga iniisunod sa alkalde sa estrikto nga pagpatuman sang biosecurity protocols kag pagusisa kun sa diin nagahalin ang mga baboy kag iban pa nga mga produkto gikan sa baboy nga nagasulod o kung nagaagi sa ilang nasakupan. Nagalaw mga alkalde nga pinaagi sa hugot nga operasyon sang publiko sa ginapatuman ng mga pulisa, malikawan ang paglaptas ang sining balatian sa baboy. Naibaluan nga base sa datos, magluwas sa Panay, may kompirmado naman nga kaso sang African Swine Fever sa siyudad sang Rojas, Panitan, Pontevera, kag Maayon.
13: Sa dugang pa nga balitang lokal, mainit nga ginabi-abi sa Rojas City ang billiards legend nga si Efren Bata Reyes para gabot sa siyudad agad magtambong sa rematch batok sa hometown pride kag rising billiards player nga si Elijah Alvarez. Ang among rematch paghiwaton sa masunod nga adlaw bilang kabayan sa selebrasyon sa anibersaryo sa bago tukod nga establishmento. Gintugyan kay Reyes ang isa ka certificate of recognition bilang pagpasidungo sa iya dako nga kontribusyon sa sports labi na sa billiards kag sa pagdalas ang kadungganan sa Pilipinas sa international nga entablado. Sa muman nga okasyon ginpasidunggan man ang kasimanwa nga si Elijah Alvarez bilang isa ka rising billiards player nga padayon nga nagapakita sang talento kag dedikasyon sa mga patag. Ginalauman nga madamo sang billiards enthusiasts ang magatambong sa rematch nga ginapaabot nga mangin isa sa mga highlights sang celebration.
16: Samtang napilian ang barangay Kulehaw bilang pilot area sang Rice Rojas Coast Mangrove Restoration and Blue Carbon Project sa Rojas City. Tinutuyo sa nga proyekto agad nga mapabakod ang mangrove restoration kag long-term blue carbon development sa siyudad. Dini nga inisyatibo hugot nga ginasuportahan sang lokal nga panguluhan bangod ginakabig nga dako ini nga mabulig sa reforestation, pagpreserbar kag pagbato sa epekto sang climate change pinaagi sa pagpadamo sang mangrove forests. Ginalauman nga pinaagi siniya mas mapabakod pa ang pagpadamo sa mangrove ecosystem sang Rojas City. Samtang ginapalapad ang mga inisyatibo para sa environmental conservation kag climate resilience.
13: Sa pihak ng bahin, dako gid ang bulig sang diwal o kon Angel Wings sa pag-abuyanan sa mga pumuluyo kag sa ekonomiya sang lokal nga gobyerno o sa Banwa sang Panay Capiz. Suno kay Mayor Jonathan Sanibesa ang among atikang naghatag sang direkta nga benepisyo sa mga pumuluyo. Sa iya pahayag sa entrevista ng K5 Joseph Amarojas, ginpaathag sini nga ang kita halin sa diwal ginapabahin o kon ginabahin sa nagkalain-lain nga sektor. May 100 pesos kada kilo nga ginahatag sa Divers Association. 20 pesos sa barangay kung sa diin ginakuha ang diwal kag 30 pesos naman sa bantay dagat. Samtang may 200 pesos top 230 pesos nga ginabayaran nga nagadirekta sa kaban sang lokal sang gobyerno sang Panay. Ginpahamtang man sang ang sistema nga ang mga negosyante kag manugbakal sang diwal mahimo mag-order sang minimum 20 ka kilo sa municipal hall sang Panay, particular sa opisina sang mayor. Sila mag-issue sang purchase order receipt agod matigayon ang pagbakal sang diwala. Ginpayag man ni Mayor Besa, umpisa sang gideklarar ang harvest season sa itong pinakaulihing nga simana sang bulan sang Mayo, tubtob Hunyo 28, nakatipo na sang kabugusan, gasay 159,000 pesos nga kita ang lokal nga gobyerno sang Panay halin sa diwala. Dugang pa sang alkalde, manegosyante man nga nagahinyo sa iya nga kung mahimo, i-monopolize ang pag-harvest kag pagbaligya sang diwala apang nagpamalibad ang ini, bangod luyag sini nga mapadayon ang kita sang gobyerno kag makahatag sang pangabuy-anan sa mga pumuluyo sa banwa sang Panay.
16: Sa katapusan ng balita lokal, ginpabakod sa Cross City Government pinaagi sa African Swine Fever Task Force ang pagpatuman sa border control checkpoints kag stricto nga veterinary quarantine procedures agad nga mapunggan ang posibleng pagsulod kag paglaptas ang African Swine Fever sa siyudad sang Rojas. Ini ang kasunod sa Executive Order No. 21 nga ginpagwas ang Provincial Government of Capiz sang Hunyo 24 sininga tuig. Lakip sa mas stricto nga mga tikang ang pagmonitor kag inspection sa pagtransport sang buhi nga baboy, karne sang baboy, pork products kag mga byproducts sa nagkalain-lain nga entry points sang Rojas City, Laki Pangkulasi Port, Rojas City Airport, Libas Fishing Port, Banica Wharf, Ponta Cugon, Cugon kag iban pa nga mga lugar. Nagapanawagan man ang lokal nga pangulohan sa publiko nga magkooperar sa mga ginapatuman nga precautionary measures agud nga maprotektahan ang Rojas City batok sa mama o kon batok sa pamahog sang African Swine Fever.
17: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
13: Ka K5 inyo nabatian mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas.
17: Balitang Regional.
13: Hugot nga border control checkpoint kontra ASF ginpatuman sang off-vet aklan. May kaungdan sa detalye si ka K5 Leonard Viray.
17: K5 News FM Live Report.
18: Nagumpisa na nga magpatuman sang hugot nga border control checkpoint ang Office of the Provincial Veterinarian o kunang OPVET Aklan upo na nga Aklan Police Provincial Office sa Banwa sang Altabas. Ang iningatikang kabahin sang ginpabaskog ng kampanya batok sa African Swine Fever o kunang ASF. Matandaan nga nakipagsapol si Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos kay Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabel Senyel agod istoryahan ang igapatuman nga 24 hours nga border control checkpoint. Nag deploy ang nasambit nga talatapan sa mga quarantine inspectors kag police personnel agod nga mapugngan ang pagsulod sa nga karne sang baboy, buhi nga baboy kag iban pa nga mga meat products pasulod sa probinsya. Ang mga negosyante kag transporter sang baboy kinahanglan nga magpresentar sang mga dokumento kapareho sang recognition of active surveillance on ASF, certificate of free status for ASF, certificate of meat inspection, veterinary health certificate kag shipping permit. Ang madakpan nga nagabaylar sa nasambit nga kasuguan, pagakumpiskahon kag igabalik sa ginhalinan ang mga produkto nga wala sang may kakaigo nga mga dokumento. Sa karon, nagalabot na sa 5 kalugar sa Capiz ang ginpaidalom sa red zone bangod sa ASF. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
17: Regional.
13: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang regional. Ini nga mga balita ka K5 buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Ditex Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5 bangon sa Ditex Coffee Mix na kakape ka na nakadetox ka pa. Babakal ini sa Klinika and Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Kakaifab, dara-daratsyo kita sa mga balita nga nagkakahinabo naman sa Bungsod, Pilipinas.
19: Balitang National. Balitang National.
13: Ginpahayang ni Senador Rodante Marcoleta nga hindi magkabig nga ill-gotten wealth sa idalom sang layi ang 75 million pesos nga campaign contributions nga wala niya gindeklarar sa Statement of Contributions and Expenditures kag Statement of Assets, Liabilities kag Net Worth. Bangod sini, nagasalig siya nga apisari padayon sang Office of the Ombudsman ang pagpasaka sang kaso nga plunder batok sa iya ini ang igabasura sang anti-graft court. Dugang pa niya ang kaso nga plunder ang nagatumod sang ill-gotten wealth kag indi sa pagbaton sa pinansyal nga suporta sa eleksyon gikan sa mga abyan kag primado nga mga individual. Ginsiling man sang senador nga nabato niya ang mga donasyon na antes pa man magsugod ang election period para sa 2025 elections. Rason nga wala niya iniginlakip sa iya nga deklarasyon. Naibaluan nga kalakip sa mga nagatag sang donasyon amo sanday anay anak kalosugan representative Mike Defensor kag mga negosyante nga sanday Joseph Espirito kag Aristotle Viray.
16: Sa dugang pangabalita national, inpayag ni Senator Risa Hontiveros nga suportado niya ang mga proposal nga tun-an liwat ang Juvenile Justice Act. Sa ginpatigan nga kapihan sa Manila Bay Forum sa okonsang Huwebes, Hulyo 2, apesar nga hindi siya pabor nga panubuon ang edad sang criminal liability, luyag niya nga matun-an liwat ang layi agud nga masigurado ang rehabilitasyon sa mga kabataan nga nakahimo sang krimen. Sa idalong sang Republic Act 9344 o kon ang Juvenile Justice Act of 2006, ang mga minor de edad nga naga-edad 15 pa idalom nga nakahimo sang sala ang exempted criminal liability apang dapat nga mapaidalom sa nagkakaigo nga intervention imbis nga prosecution. Para sa mga seryoso nga krimen kaangay sang murder, homicide o kon pagpanghimulos o kon repeat offender, ang isa ka minor de edad dapat nga ibutang sila o kon nga ibutang sa bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa naman ang required by law agad nga maghatag sang rehabilitasyon kag residential care para sa mga minor de edad separado sa mga adult detention space agad nga marikawan nila nga makahimuliwat sang krimen.
13: Sa dugang kagkatapusan nga balitang national, nagdangat na sa 18.55 trillion pesos ang kabugusan nga utang sang gobyerno sang Pilipinas sa katapusan nga bulan sang Mayo, sandig sa pinakaulihi nga report sang Bureau of Treasury. Nagsaka ini sang 0.41% o kang dugang nga 76.1 billion pesos kung ikomparar sa 18.47 trillion pesos nga nabalag sa tuwing katapusan nga bulan sang Abril subong nga tuig. Naibaluan nga nagapanguna nga rason amo ang pagsaka sang utang amo ang mas agresibo nga pagbatuman sang domestic borrowings o kon pag-issue sa mga government securities agud punduhan ang mga programa sang estado sa piyagsang pagbago-bago nga hulag sang merkado nga resulta sang tensyon sa Middle East. Kalabanan sang utang sang pungsod o kon ginabanta sa 108% top 10%. 4% ang domestic o konhalin sa sulod sang pungsod kaangay sang lokal nga bangko kag investors samtang ang nabili naman nga external o kon utang sa iban nga pungsod apang padayon nga nagasaka ang utang kag ginalauman maglapaw pa sa 19 trillion pesos sa katapusan subong nga tuig kon sa diinag panindugan ang ahensya nga sarang ini mabayaran o kon manageable bangod sa pagdabong sang ekonomiya.
19: Balitang National.
13: Kakay 5 inyo nabatian Ang mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Ini nga balita ka K5 Buylog ang ginadulong sa inyo sang kanuan sang Mighty C. Ka K5 agad mapabakod sini ang imong immune system ilabi na sa subong nga panahon. Maginom ikaw sang Mighty C. Mabakal ini sa klinika, the alternative medicine and wellness center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa luwasang pungsod Pilipinas.
20: Balita International. International.
13: Ginsaka sang magkahanggugma ang pinakapunta sang Empire State Building sa New York City. Agod nga mag-enforce sang dako nga banner nga nagapanawagan para sa pangkalibutanon nga kalinungan nga sang ulihin ang inisa ka marriage proposal. Nakasuksok sang sleeveless black outfits ang duha samtang nagauyat sang antenna sang kilala nga edipisyo malapit sa blinker sa punta sini nga may kataason nga masukon minus 1,454 katapak o kon 443 metros nagikan sa karsada sang Midtown Manhattan. Uyat nilang isa ka itong nga banner nga may puti nga on capital letters. Mga alas 12:30 sang udto, amat-amat sila nga nagpanaog sa mas marubo nga bahay sang antenna o kon antenna structure. Considering sandig sa aerial video, isa sa ilang ang nagluhod nga nagresulta sa marriage proposal antes naghagsanay kag nagahalukanay.
16: Sa katapusan nga balita international, 8 ka Buddhist monks ang napatay kag masubra 20 ka iban pa ang napilasan matapos ka mabungguan sang pickup truck. Gagi naman niyo sa isa ka 11 anyos nga bata nga lalaki samtang yara sa pilgrimage sa northeastern province sang Mokdahan sa Thailand. Ang mga biktima kabayan sang grupo sang 34 ka Buddhist monks kag 5 ka lay followers nga nagahiwat sang pilgrimage gikan sa templo sa Mokdahan province padulong sa kaingod nga ubon na Ratchathani province. 5 ka monks ang napatay sa ginlot na o kon sa ginluntaran sa insidente samtang 3 ka iban pa ang napatay sa ginabulong ini sa ospital. Samtang 22 ka iban pa ang ka monks kag isa ka lay person ang napilasan sa aksidente nga yara sa critical nga kondisyon. Wala pa man mahibaluan sa mga otoridad ang 11 anyos nga bata o kon wala pa mapamangkot sa mga otoridad ang 11 anyos nga bata bangod yara pa ini sa state of shock kag hindi pa makahatag sang pahayag angot sa natabo.
20: Balita International. International.
13: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas. Direkta kita ka K5 para naman sa patag sang negosyo.
20: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
13: Ginkilala na sang World Bank ang Pilipinas bilang isa ka upper middle income country matapos magsobra sa gintalan ang income threshold ang gross national income per capita sang pungsod. Sa pinagkaulihing nga income assessment sang World Bank, nabalhag sang GNI per capita sang Pilipinas sa $4,850 ini mas mataas sa minimum nga $4,636 para sa makabig nga upper middle income economy. Sunod sa World Bank, nalabot sa Pilipinas ang bagong level bangod sa broad-based economic growth nga nakarecord sa average nga 5.8% GDP growth sa sulod sa 5 katuig. Kalakipan sa mga pungsod nga nagsaka sa kaparehong nga kategorya amo ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka kag pungsod Vietnam. Samtang ginpayag sa Department of Economic Planning and Development akon DepDev nga ang nasambit nga pagkilala ang resulta sa mapagod nga pag-uswag sang ekonomiya maayo nga pagdumala kag mga malawig nga reporma.
20: Balitang negosyo. Negosyo.
16: Samtang sa balita sa patag sang hinampas.
20: Balitang sports. Sports. Sports.
16: EJ Obiena liwat nga dagdaog sang gold medal sa Austria. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
20: News.
0: News FM Live Report.
21: Napauli sa Alas Pilipinas Under 18 Girls Squad ang bronze medal sa 3rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship nga ginhiwat sa Nakhon Ratchasima sa pungsod sang Thailand. Inimatapos nga ginluto sang grupo ang Indonesia sa 5-set match sang nasambit nga hinampang. Samtang ang masunod naman nga hinampang amo ang 2026 AVC Girls Under 18 Volleyball Championship sininga Hulyo 1 Tubtub 7 sa nasambit nga pungsod. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
20: Balitang Sports.
13: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patang sang hinampang, direkta kita ka K5 sa patang sang entertainment.
20: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
13: Chris Bernal kag Charizon Lumon ging kilala bilang mga ambassador sa Mrs. Universe Philippines 2026. May kong dan sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
20: K5 News FM Live Report.
22: Ginhingad lang bilang bagong ambassador sa Mrs. Universe Philippines sa mga actress si Sanday Chris Bernal kag Charisse Solomon. Ginhatag ang pagkilala sa duha ka mga actress sa ginhiwat nga Coronation Night sa Mrs. Universe Philippines 2026 sa Hunyo 28 sa 10th City Manila Hotel. Nahibaluan gin pasidunggan ang duha matapos i-representar ang advokasya sang organisasyon nga tinutuyo mahatagan sang gahom ang mga kasado nga kababainhan kag mga iloy nga padayon nga nagapaninguha para sa ila nga mga handom. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix na nakakape ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
20: Balitang Entertainment.
23: Balitang Entertainment.
13: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kang pahibalo.
20: Pahibalo, ora mismo.
24: Pahibalo, ora mismo.
20: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
24: Pahibalo, ora mismo.
13: Ginapanawagan kung sino man ang may maluluyon nga tagipusuan kag mayara sang makabulig kay Ariel De Los Santos Jr. sa Barangay Sibagwan, Rojas City nga sa subong nagapangayo sang bulig pinansyal para sa iya amay nga si Ariel De Los Santos Sr. nga mayara sang balatian nga diabetes, high blood, heart failure, kag chronic disease o kung kidney disease stage 5. Sa subong nga rang iya amay sa Rojas Memorial Provincial Hospital kag nagakinahanglan sang padayon nga pagbulong laboratory kag para sa fistula nga may dako nga kinahanglanon nga kwarta. Sa may mga luyag magbulig, mahimo lamang magpadala pinaagi sa GCash number ni Ariel De Los Santos nga 0930-742-8006. Sa liwat, 0930-742-8006.
16: Ginapaybalo kung sino ang nagapanag-iya sang cellphone nga iPhone. Ini ang gin-turnover sa K5 News FM Rojas ni Rusty Pajares. Ini ang nabilin sa tricycle nga nagabiyahi nagikan sa railway padulong sa San Roque Street kag Arches Subdivision. Sa nagapanag-iya sini mahimo mo ini nga maklaim sa broadcast center sang K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor FCD Building McKinley Street Rojas City tupad sang provincial capital. Magdala lamang sa mga butang nga pamatuod nga ikaw ang nagapanag-iya.
13: Kaginapahibaluman sa tanan nga konsumidor sang Kapelco nga mayara sang patigayonon nga power interruption Hulyo 4, Sabado nga adlaw halin alas 5 sang aga tub-tub alas 5 sang hapon. Ang Kapelco magapatigayon sa pag-install sang SF6 sang Mambusaw substation. Lugar nga mga apektado ang banwa sang Mambusaw sa Pian kag Hamindan. Para naman sa Hulyo 5 Domingo nga adlaw halin alas 5 sang aga tub-tub alas 5 sang hapon, ang Kapelco naman magapa tigayon sang pag-ilis sang control panel kag installation sang VCB sa President Rojas substation, lugar nga apektado banwa sang President Rojas kag Pilar, Barangay Banate, Binuntukan, Kabugao, Gabok, Hipuna, Intungkan, Lantangan, Kagmanapaw, Pontevedra. Subong man, apektado man ang upland barangay sang Banwasang Maayon.
16: Ginapaybalo ang mga himata kag kaabyanan ni Jesus Francisco Buenavides nga siyang nagtaliwan na sa piyak nga kinabuhi sang Hunyo 24. Ang iyang abangkay ang nahaya sa panimalay ni Ninita Vernaula sa Barangay Akbo, Sigma, Capiz. Igapanawagan o galing liwat ang detalye sang iyang nga lubong ang nagapanawagan na ang iyang nga pamilya.
13: Ginapaybaluman kung sino ang nakakita o kung nakapulot sang iPhone 16 Pro Max na gaduang itom nga nadula sa Dunghunyo 26. Ginabulubanta nga nadula ini sa karsadahon sang Arnaldo Boulevard o kung sa sulon sang isa kamol sa among nga lugar takna alas 8 sang aga tob-tob alas 9. Sa nakakita o kung nakapulot mahimo nga ibalik o kung i-turnover dari sa istasyon sang K5 News FM Rojas na hamtang sa McKinley Street Rojas City o kung makigangot sa tagiya nga si Jolly Kayad sa numero nga 09-796-5829. Sa liwat, 09-796-5829.
16: Ginapahibalo ang mga konsumidor sang Kapelco. Sa Hulyo 5, sa okon sa palaabuton nga Domingong adlaw, last 5 tub-tub, last 12 sang udto, ang National Grid Corporation of the Philippines sa CONENGCP mag-de-energize sang panitan transformer 2 kag-3, kag magapatigayon sang preventive maintenance servicing sang 138 kV bus 3 transmission line. Lugar nga apektado, Bilog nga siyudad sang Rojas, Magluwas sa Barangay Adlawan, Liyong, Bago, Luktugan kag Ulutayan, Banwas sang Pontevedra, Ivisan, Portion Barangay sang Panitan, Portion Barangay sang Panay. Gilayo naman nga ibalik ang kuryente sa tion nga matapos ang Ulubrahon.
13: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga. Good morning sa aton nga mga ka-K5 gara ka tutok sa subong aga sa aton nga mga ka-K5 dira sa TATZ sa Timbangan ng Bayan, Sir Ernesto Calzado, Sir Roy Abela, good morning. Good morning man kay Mama Bernadette Tumitin Calzado, Ma'am Jana Avil Siloso, good morning nga nagapamati subong man. Mayong aga kay Ma'am ni YY Bartizo, kaka Richie Pinawa, Sir Richie, good morning.
16: Good morning man kay Cap Maaruldan. Good morning kay Rodolfo Evangelio Jr., kay Buyet Jutekpa, Verna Binlero, kay Ria Umbas Calinao Balbona, kay Mamel C. Acuña subong man, kay Tuto Charlie Villaruel, good morning. Kay siyempre, good morning kay Noy Renato Oconoy, Renato Fulyona, good morning.
13: Kakaifab inyo nabatian ang pagkabugusan ng pagpangalagan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Biyernes sa Petsa 3 kita sa bulan sang Hulyo 2026. Kakaifab inyo kami nabatian pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo ng mga radyo. Pinaagi man sa amon ng mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
16: Kakaifab Rojas Digital.
13: Pinaagi man sa amon ng mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar.
16: Kag 89.7 Spurhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan.
13: Kag K5 sa ngala nagilamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa ating nga partner sa technical side with kag K5 John Michael De Toga. Kag sa amon nga news director, kag K5 Roldan B. Sana Villarreal.
16: Kag sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
13: Sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer,
16: Doc Ramil Uy.
13: Kag K5 agasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si kag K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga tagbalita.
16: Kag K5 Rodney Dabandalanon.
13: Kag K5 Myla Vasquez Fuente. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz,
16: K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
3: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal,
7: sumagbuti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
8: Nainadayon.
7: No? Oh. Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of in your body is used by your brain.
8: Grabe.
7: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
8: Hormones.
7: Correct, si Doc Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D, nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
8: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha, sir.
7: Oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
8: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
7: it's
8: all.
7: It's not bad at all.
8: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Nalhon niya tanan.
7: Amun ang lain lang siya.
8: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
7: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
5: D3 Bio.
8: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
7: Usually nubo man ang LDL, ano?
8: Sigurado na.
7: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
8: Correct.
7: That's why nagtaas ganito.
8: Ang muna ganito yung D3 Bio to support your HDL.
7: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver, sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
5: D3 Bio.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
8: That's how important.
7: That's how important D3
8: nga,
7: Bio.
8: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami bla, nag-combine abi mo nga nag-combine ning mga kwan man. Manami nga kombinasyon D3 plus BCO, BCO plus D3.
7: Gabi, no?
8: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka na lang sa D3 Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kaya may BCO.
7: Ako D3 Bio, kuya. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
8: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain, man.
7: Your brain is a fatty
8: especially
7: organ.
8: Your neurons. If you have this naming HDL na ginbuligan sa ditribayo, sir boy, yan nami man ang bile production mo.
7: Correct.
8: And that bile production, amo man ang mabulig yapon, nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
7: Correct.
8: So, tiyog-tiyog lang sa sir boy, no?
7: Ang na, correct, no? Ang nami iya kay ditribayo, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
2: Ditribayo! Ako si Jomer. Tumarget ko sa ditribayo kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
4: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Visio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good

0: times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Yan ang pagkaubos ko, sir. May alibyo kayo.
1: Kanami-nami, nagitsakon nga mat.
2: TTX 500, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Tagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ini, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Extra supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
9: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang mag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Ano tumasun sa barangay
6: po? Ano ginabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DGX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
5: Try gig kamo sa DGX 500.

0: 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
2: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako nga diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nagtry gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minuto sa nakaligad, sa tak na alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 3 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, Biyernes nga adlaw, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan kapod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan, subong adlaw sang Biyernes, diri sa aton nga pagpangalagad. Masobra 200 kakaso sang bullying na balag sa Capiz. Siguridad sa mga eskwelahan, ginhugot na. Samtang kutsilyo nga nakuha sa duha ka mga estudyante sa Capiz National High School, gamiton sa pagluto sunod sa tagdumalaan sa eskwelahan. Iniman kasunod sa pag-id-id sa pag-check sa mga nagasulod ng mga estudyante kag mga bisita sa tagsa ka mga eskwelahan, mga ka-K5. Ginaligar bantog sa pagpanunto, liwat naman nga ginreklamo mga ka-K5 sino ini, kagsa diin ini. Samtang pagbantay kontra African swine fever gin pasangkad pa. Hindi lamang ang border pagwa kagpasunod sa probinsya ang District 1, even ang pila ka mga LGU nag-imponer man sang pagbantay, hugot ka pagbantay down to barangay level mga ka-K5. Samtang Colonel Albert Tapulao isla na bilang provincial director sang Capiz Police Provincial Office. Ano ini kamatuod? Oliog ko, edit partner Tapulaso pang na-type ko daw, kita mo nag-autocorrect. Samtang rally sang Iglesia ni Cristo nga nagasuporta sa kay Senator Rodante Marcoleta kag nagasuporta man sa kampanya kontra korupsyon gintapos ng rally mga ka-K5. No? Kahapon nga adlaw. Samtang subong naman nga adlaw ginabantayan kun ining hana sang Office of the Ombudsman nga pasakaan sang panumbungon nga plunder si Senator Marcoleta kun madayon gid man o kun indi mga ka-K5. Kay ambal sa Ombudsman subong nga semana. Di katapusan nga adlaw subong nga semana, Biyernes, Hulyo 3 mga ka-K5. Ano may husayay nga natabo? Ukon, dayunon gidman ang pagpasaka sa panumbungon bato kay Marcoleta, mga ka-K5 considering, nga tiinim pagkatukib sa pagganar niya mga ka-K5 sang 75 million pesos nga donasyon, campaign donation, tinagalin man mismo sa iya sininga bibig. Pero ginapanindugan sang kampo sang senador, nga hindi ini plunder. Campaign donation ini. O galing, may iban man nga mga legal luminaries na gasiling campaign donation gani. Pero nga man wala ma-declare sa statement of assets o kon statement of contributions and expenditures. Kagkon donation, gidman, nagbaton ka 75 million during the time nga you are a congressman. Ati, hindi pwede. Sinugid baladri ang mayara sang ara sa usto nga panindugan inibala paghingabot gidman sa kay Senator Rodante Marcoleta or ti halin man mismo ni sa bibig niya ginabalik lang sa iya kag ginasukot siya. Istoryanta ng mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. 17 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Aga pa daw mag-inot ng mga ka-K5. No, kiti ka nami subong sang ngirit ni Haring Adlaw nagapatimaan sang maayong adlaw sang Biyernes. So, fully mangin mayo lang tiyempo ta. Subong adlaw sang Biyernes kaga istoryanta na mga ka-K5 babalon tabing latest update. Baw siya naman, no, laba-laba. Adani maglitanihan eh. Ara naka-standby sa number 3, aton koneksyon nagikan sa PAGASA, si PAGASA Weather Specialist, ka-K5 Obet Badrina.
1: K5 News FM Live Report.
4: Magandang umaga po at live mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 3, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang bagyo pong si tinawag po nating Henry ay narito na po sa may 1,000 kilometro po kanluran ng Northern Luzon. At dahil nga po sa paglayo nitong bagyong si Henry ay umina na rin po itong southwest monsoon o habagat. Mapapansin nyo, halos wala na masyadong kaulapan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayan. Kaya ngayong araw, ang umiiral po na weather system natin ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga dito sa karagatang Pasipiko. At dahil po doon, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Itong weather system po na ito ay magpapatuloy hanggang this weekend. So mainam po, kung may mga activities po kayo, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali habang mas tumataas yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mapapansin nyo nga po, itong ating bansa, walang masyadong mga kaulapan sa araw po na ito, lalo nga easterlies yung umiiral sa ating bansa. At sa ngayon, sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility, ay wala tayong minomonitor na low pressure area. Sa Luzon, inaasahan po natin ngayong araw, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng generally fair weather, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, mga localized thunderstorms, sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 27 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius, sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, sa Palawan, mga localized thunderstorms din ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 30 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City, 25 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman po ng Visayas ay makararanas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo na sa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue or wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon dito po sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Bagamat patuloy po ang paalaala ng PAGASA kapag may mga thunderstorms, mga pagkilat pagkulog kuminsan, nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaut kayo sa ating karagatan. Samantala po, sa ngayon meron po tayong minomonitor na nasa labas pa ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. Ganito po yun, no? So meron po tayong tatlong domains kung saan po tayo nagmomonitor. Yung una po yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung bagyo nasa loob po ng PAR, binibigyan po natin ito ng local name. Samantala, kapag nasa loob naman ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Domain or TCAD, kapag yung bagyo po ay papasok ng PAR at nasa loob po ng TCAD, nag-i-issue po tayo ng track. So nakikita na po natin yung magiging pagkilos niya. Kapag yung bagyo naman ay nasa loob ng TCID or Tropical Cyclone Information Domain, ibig sabihin po, minomonitor natin yung lakas nito at mga pagkilo. Sa ngayon po, no, meron pong isang typhoon na may international name na Bavi, mahigit 3,400 kilometers pa po ang layo nito sa ating bansa. Inaasahan natin na ito yung patuloy nakikilos pa kanluran. So makikita po natin, this coming weekend, wala pa itong magiging epekto sa ating bansa. Pero ang pinapakita po nito, posibleng pumasok ito ng TCID today at tapos po papasok po siya ng Tropical Cyclone Advisory Domain by Sunday. Possible po by Tuesday or Wednesday papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at posible po na magkaroon siya ng local name na Inday. Sa ngayon, ang pinapakita po ng ating mga datos, possible po by next week, itong bagyo po na papasok nga sa ating bansa by next week, maaari po ito magpalakas ng habagat at posible rin po na tumama ito particular na sa may either sa may bahagi po ng Taiwan at posible po magtaas ng tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Muli po, marami pa naman pong pwedeng mangyari pero sa ngayon ito po ang pinapakita ng ating mga datos. Possible po na muling lumakas yung habagat by next week kaya posible maging maulan po bandang mga Wednesday around Thursday to Friday by next week po lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So mainam po, tumutok po kayo sa magiging update ng pag-asa lalo't meron nga po tayong papasok na bagyo at posible po itong maging super typhoon po na once na pumasok or bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po na magbibigay ng update ang pag-asa dito po sa ating binabantayan nga na typhoon na sa ngayon po may international name siya na Bavi. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, YouTube at sa dalawang websites, pagasa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph para lagi po kayong updated. Lalong-lalo na nga po na meron tayong mga minomonitor na iba't ibang mga weather system. Lalo po, meron tayong bagyo na nasa labas pa ng Tropical Cyclone Information Domain na inaasahan po natin by next week po ay posibleng pumasok nga ng Philippine Area of Responsibility. Pero this weekend po, na-expect pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. At live po nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat.
3: Maraming salamat ka K5 Obet Badrina, Pag-asa Weather Specialist mga ka K5. May ginabantayan nga bagyo pero medyo malayo-layo pa man mga ka K5. So padayon taning i-monitor tutukan no ang latest updates ini kag mga development mga ka K5. 25 minutos na nakaligad sa takna ng 7 sa aga. Kung may mga mensahe ka mo'y padala in-address sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Salamat K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka K5. Kamini pagkalipatan na i-like kag i-share aton sini nga programa para madamo pagid kita sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Nagtakop na mga ka K5 ang tatlo ka adlaw nga rally sang sekta nga Iglesia ni Cristo dito sa Manila mga ka K5 no. Nagtakop ng ila tatlo ka adlaw nga rally nga ginhiwat sa pagpakita sa ila sining suporta sa kay Senator Rodante Marcoleta nga suno sa ombudsman file nila sang kaso nga plunder may kang tanan sa nabaton sining 75 million pesos nga campaign contribution nga wala sini gin-declare siya nga statement of campaign expenditures mga ka K5 na trabukaho ini nga may 75 million nga nabaton si Marcoleta nga donasyon hindi halin sa imbestigasyon kundi mismo halin sa bibig sang senador sa isa ka interview sa isa ka televised interview sa ila sining waragwagan diri mga ka K5 ginhala ni Marcoleta through sa interview nga may na-receive siya nga donation mga ka K5 campaign contribution 75 million pesos mga ka K5 nga mo ning nagtulod para karon nga imbisigaran ini sang ombudsman kag karon ginaluto ang pagpasaka sa panumbungon nga plunder o galing ang problema wala pa ma-file ang kaso nga plunder ating ombudsman niya, sagi nakakinakak. Do sobra pa bala sa kita nyo ng manok nga manog itlog nga nagakakak na doa mo ng guwasang ombudsman mga ka-K5. Why pa gani, sagi nakapinalakpalak mga ka-K5. Ti subong, last day, sa working day, subong nga simana, ang tanan gaulat kung bala ang kakak sang ombudsman nga ma-file sila plunder case against Marcoleta kung madayuno kung hindi. Considering nga nagpakita sa ila sininga puwersa ang mga miyembro sang sekta nga Iglesia ni Cristo in support sa kay Senator Rodante Marcoleta mga ka-K5. Then doa to ka mga rallies to giniwat sa EDSA People Power Monument sa White Plains Avenue sa Quezon City. June 30 to mo tong surprise rally ko no. Tub-tub July 1, the other day, mga ka-K5. Nga nagresulta sa toman kabugat kadalagan sang trapiko mga ka-K5 kahapon. Ang third day giniwat ini sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Webes, matapos man nga gin-revoke sang Quezon City government ang ila sini nga permit. Kaya natabo, nag-rally, anay sila, nag-surprise rally before sila nag-procure some permit, mga ka-K5. Pisunod rin kay Edwil Zabala, si ka Edwil Zabala, tagpamaba sang Iglesia ni Cristo, gimpasalamatan niya sini, no? Ang nagtanan nga nagpasakop sa ila sini giniwat nga suporta, mga ka-K5. Or giniiwat nga protesta. Nga nagtakop sa isa ka peaceful nga rally, no? Apisar ko nung nag-ulan, nag-init, nagsuporta ang ilang mga kopdanan, mga ka-K5, para mapalabot ang ila sini nga tinutuyo. Tinutuyo, mga ka-K5, nga mapalabot sa mga natungdan ang ila sini nga mensahe. Apang ang pamangkot, ano ba lang mensahe nila? Is it really anti-corruption, mga ka-K5? Or in support lang kay Rodante Marcoleta, an incumbent senator, nga ginahana filan sang kaso nga plunder, and apparently is a member of their church. No, may mga debate ni Subong. Kay kung kontra corruption gidman kita, nga may mga personalidad kita nga ginapinan, nga somehow, may mancha man sang korupsyon. No? Unlike yes, at Catholic Church, mga ka-K5, kag sa iban nga mga sekta, iban nga mga civil society, magprotesta sila, iway sila may ginatuson nga politiko. Tanan niya, dapat manabat, mga ka-K5. So may mga comparison, subong nga nagagalua. And even, amun na yung mabasaan nyo, online, no? ang pagkumparar. But of course, hindi tani sila mabasol iya mga utod naton sa INC. Bangod gina-exercise lamang nila ang ila freedom. Ang ila kinamatarong nga-express ang ila siniya kalain sang buot or kaakig sa gobyerno kag sa pila ka mga opisyal sang gobyerno. Kay kung ng taon ta makahililad na gidman, tuman ka makahililad. Ang nagakainabo nga korupsyon sa gobyerno mga ka-K5. Tuman ka makahililad. Nga mahalawhaw ka na lang nga amo galini ka massive, amo galini ka lapnagon ang kinawatay sa gobyerno nga na-expose subong sa idalom sang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and the President himself, mga ka-K5. Ang nagambal mismo sa nagligad niya nga State of the Nation Address.
7: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binulsa nyo lang ang pera.
3: Amo ni ang isa sa pinaka nagmarka ng statement ni Pangulong Marcos sa nakaligad niya nga State of the Nation Address magasukat isa ka tuig subong Hulyo mga ka-K5. Ang iya statement nga nangin alagyan para mabuksan ang investigasyon sa anomalya nga nagakinabo mga ka-K5? Kag wala mismo makaluwas diri ang iya kaugalingon nga pakaisa. Si Anay House Speaker Martin Romualdez mga ka-K5.
7: Mahiya naman kayo,
3: no? Pila ka mga cabinet officials, mga congressmen, and even mga senador mga ka-K5. Ti sa iban nga gapamangkot may napriso na bala bangod sa isyu sang korupsyon ang sabat may ara. Ara no gakitkit rehas, although nagapadayon pang trial, ara sa prisuan. Si Senator, former Senator Bong Budots Revilla, nga nagbudots lang, nagdaog bilang senador, mga ka-K5. Di sino nga mga grupo nagsuporta kay Revilla? Sino pagid? Senator Jinggoy Estrada, nga nadalayag man sanguna sa kaso nga plunder kag may mga kaso pa nga pending, pero liwat naman nag-intra kag subong priso naman. Pila ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. And in fact, ongoing man ang investigation sa pila ka mga congressmen kag pila ka mga senador mga ka-K5. Kaya amo na ganyang balsang pangulo mga ka-K5.
7: Mahiya naman kayo.
3: No? Pero of course siguro hindi ta mabaso lang publiko na even though nagahulag na ang baso mga ka-K5, may mga nakulangan. May mga nakulangan pa. Inabangod ang problema man sa Office of the Ombudsman, laban lang istorya. Laban lang iya patikal. Pero tipirmi lang man ni sila nalulutsan. Ngayon bis kung tani, nagbinugal ka na da, ginhimo mo anay, bago mo ipabugal, kundi warrant na lang dayon, or priso na lang dayon mga ka-K5, and they will have their day in court para sabtonin ni mga charges against sila. Kay, for the longest time around mga ka-K5, ini mga makawat ng mga politiko nga ni, nga nagahari-harian. Makawat na gani, hari pa mag-asta. Nga pamatsyaga nila sa tao, ila sa kada mga ka-K5. Sa malawig nga panahon, sila ni nagahari-harian. Kagbanta nila sa ultimo nga Filipino, kapareho naton, ulipo nila. Nga aamon ang paglantaw nila sa aton nga mga Filipino. Kiti ka deliksyon, gabaton man kamukwarta mo. Ginabakal ang inyo prinsipyo kagboto. Amo na, nga do sobra pa kita sa higko tulukon sa mga gamhanan, poderoso, pero mga makawat nga mga politiko, mga ka-K5.
7: Mahiya naman kayo.
3: No? Amo nang klaro da. Daso magkinumod-kumod ka da, pero ang pamangkot, sino nagboto, sino mga makawat nga niya? O di ba, isa ka man? Isa man ka mo? Samtang wala kita nag-mature sa pagpili sa mga leader, mga ka-K5. Kay amo lang ni Gyapon ang problema ta. Maayo lang ang mga uling tubo subong, mga kabataan subong, although damo negative kapaglantaw sa mga kabataan. Masyado ka negatibo ang paglantaw sa mga kabataan. Pero isa sa nanamian ta subong sa mga bataon ng mga butante, gakilatis na sila mga ka-K5 sa ilagi na boto. Unlike iya sa mga nauna-una sa duyan, nga ang ginalantaw lang popularidad, ingat sang pilak, kagiban pa ang mga factors nga wala bisan prinsipyo, plataporma, plano, handom, way gid ginalantaw. Dasun ko magpungko sa poder kag mangawat, magkinumod-kumod ka lang, pero isa ka man sa nagpakamango, nagpakabulag, nga ginatampa ka na sang kamatuoran, pero bulag ka, sunod-sunuran ka lang, wala ka sang kaugalingon nga prinsipyo. Dasun, kun ara na gani, ang iba niya katao, basulon mo.
7: Mahiya naman kayo.
3: No? Amo ng problema, da. Now, ti sa prangkang istorya, may iba nagasiling, ti natuiga ng issues flood control, wala pa na may napriso. Fake news na, patalang na, may mga napriso na, may mga senador gani, dua ka senador na, isa ka former senator, isa ka incumbent senator. May mga official na coming from DPWH, may mga ginaimbestigara na hindi na yamo sa pagbanta tanga ginakita niyo ang ginawal dati sa iban sa babaw sa entablado na nag-alagsik ng laway nila mga ka-K5. Ginasunod ang due process, hindi niya parehas ang una. 4 years ago, 5 years ago, 6 years ago, hindi niya parehas ang una na pag-akusar sa imo, akusaran ka lang a protector ka, akusaran ka lang a poser ka, akusaran ka lang a user ka, bulagta ka da yun, patay ka. Nga ginakusaran ka pa lang, hindi niya amo. Subong iya, ginasunod ang proseso, ang due process nga ginatawag. Ang ginasinggitan, subong sang iban nga wala kuno due process, kati anong natabo 6 years ago? Di bala kamo mismo ang wala nagasunod kag nagatag sa due process nga ginatawag? Subong ginatag sa inyo, mo man ang pagkinalupog nyo? Ang mga ganyan tao, no? Double standard, mga kakipay. Bulag kita. Bulag kita sa kamatuoran. Now, we're blaming the Marcos administration sa nagkatabo, subong. Pero ang pamangkot, sino nagbuto sini sa ila? Nga ginapainsyende na gid sa inyo before nga ti... Oh, amuning natabo during Marcos regime. Amuning track record sa pamilya. Tinangin bulag ang kadamuan sa ato. Now, karon nagdaog, bangod man sa boto sang mayoriya ng mga Filipino, kumo wala lang mag-uyunay sa partidahanay o kung ano manda ng mga kasugtanan, tiyan mo manda yun ang inyo pagpinudag-pudag. No? Pero tani, nalikawan, taning amoni kagamo sa buong pungsod, kung sa primero pa lang, nangin maalam na kita, puti mga bulag kamo mo. Pasalamat kita, nagligad geleksyon, may takabuto. Although nga ti, amo nang inalantaw, ta exercise tagid kinamatarong ta sa pagboto mga ka-K5. And in fairness to President Bongbong Marcos, in fairness sa iya, although kadamo sang palpak sa administrasyon, damo palpak, damo kakulangan. Pero in fairness sa iya, ginahimo niya man niya masarangan. No? Gagampi na kung ayaw, di, mga issues kikidaboy sa iya, huwag niya ginadignify. Huwag niya ginadignify. And ginahimo niya ang kutob siya masarangan, although damo gyapon kulang. No. Pero monigani, hindi tamabasol ang tao subong nga apisar nga may mga napriso na nakulangan gyapon. Bangod kulang. Why pagidsang tuman kadagko nga mga isda? Siguro mapalakpak ang mga Filipino kung si Martin Romualdez, siya kaugalingon nga pakaisa, makitaan sa mga Filipino nga nagakitkit sa prisuhan mga ka-K5. O galing si Romualdez, kita gapati may alas maning nga ginauyatan. Butang nga hindi man matandog-tandog mga ka-K5. Ano ning alas nga ginauyatan niya? Kaga, once bala mag-sugod sa paghala si Romualdez, ayhan, may iban pagid nga madalasa. No? Or siya nang pinakadako nga isda mga ka-K5 sa sining anomalya sa gobyerno sa mga proyekto nga gidapatuman. Now, damo na na-expose ng mga anomalous projects, ghost projects, pero diri bala sa aton sa kapis lang tawan yung gina-implement ng mga proyekto. Mga projects sa DPWH, projects sa mga congressmen, lang tawan nyo lang. Even mga flood river control projects. Lang tawan nyo lang. Amo manggyapon, duay manggyapon. Hopeless na kita. Ngayon yung ginahimo ni Vince Dizon, mga ka-K5, do puro lang niya padayaw. Padayaw lang yan sa mga lugar, kati kontra nila tong ila to kaduan. Pero sa mga lugar nga api nila, ti duway man nila natandog. No? Permisa sa Iloilo, permisa to sa mga flyover, pero ting Capiz, huwag niya man maagyan nga kadamo, mandisang reklamo sa Capiz. Dugay-dugay, tampao na sa dasang mga palpak na mga flood control projects, river control projects, da sa panitan. Nga kadamo, reklamo da. Ti gapiyong man mata ka DPWH da mga ka-K5. Di matandog iti tropa man sa mga taga DPWH sa mga politiko nga mga proponents ni mo. Pagbalik ta dugang nga mga balita, standby.
8: K-K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanaw. isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, Magklinika Sport Biotics.
12: Mahigo ba na ang imo dugo?
13: TTX 500.
12: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
13: TTX 500.
12: Ang TTX 500
13: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: TTX 500.
12: Masalika
13: TTX 500.
12: TTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
16: Kira tong score gani?
14: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
19: Pamahal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
25: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
26: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
24: Di pre, musta po lang kagabi pre?
25: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasin!
26: DTX 500!
28: Ako si Junior Biliano, sang mungpong Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
26: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: Foro de los Pueblos.
7: Roldan Besana Villarreal.
6: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: 13 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
6: Foro.
8: Kung may mga minsay kamoy, padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe, mga ka-K5. Sa liwat, kung may mga minsay kamo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe diri sa aton nga pag-pangalagad, mga ka-K5. Sa aton sa mga kautoran yung mga taga-palamati, no, sa mga suki na aton yung mga ka-K5, nga nagamonitor na diri sa aton pagpangalaga. Diri sa may RV Mini Mart, no, nagatutok na sila damayng aga sa mga suki na aton sa RV Mini Mart sa TTC. Good morning man kay Lejan Bilyones, nagamonitor na. Rodolfo Abilarde, nagapamati naman. Si Ma'am Francie Geo diri sa Pontevedra, nagakapikapi na DTX Coffee Mix. Samtang nagapangapigalanog ang radyo, gapamati diri sa K5 News FM. Victor Bostilio Holasca, naga-monitor naman sa may Almalbes Village, dira sa may Barangay Kulasi, may aga. Ma'am Irene Macario, naga-monitor na dira sa may Banwasang Dao. Ma'am Elma Dordas Manalansan, gatutok naman sa may Merkado da. Sa ding gani Ma'am Elma, sa may Mandaluyong, may aga, no, sa aton mga ka-K5. Humbal ni Charissa Mendoza Andrada. Marcos Kagali, actually hindi. YT Labot kung sino magpungko nga opisyal mga ka-K5 sa gobyerno, ang aton diri, no, hindi nyo lang yapagtuntuhon ang tao, ayaw nyo lang yapagkawate ang kabansang banwa. Hindi kita loyalista sang kung sino nga politiko, mga ka-K5. No? I don't need to defend myself because balantes ko galingon takag sa mga tao sa palibota kung anong unod sa aton kasing-kasing. No? Hindi kita yaluyag nga sagita boto kada eleksyon nga nagapabiling kita nga mango gyapon. Pili kita nga pili sa mga leader nga mga garok o kung may bahid sang korupsyon. Kag pagpungko kag mangawat, dasun tapudag-pudag. Pisngo kag kilikisi, pero ti ikaw nang inkasangkapan ka man sa pagpili sang garok nga leader. No? Amo nang klaro dira. Ang aton dire, nga manulaton mo pa nga kawatan ka kung subong pa lang ma-prevent mo na. Ang problema lang kay kada eleksyon, gapainto mga butante. Dasun kung kawatan ka na, dira ka palang mareklamo. Pero sang tiyempo, nga pwede mo palang likawan, nga papungkoon sila sa trono, iway taman ginimo.
6: Foro de los Pueblos.
8: Why kita sa, wala kita sa may ginadampigan, mga ka-K5 nga man, anong pagpati? Taplaryo lang ni sila tanan. Kita yagapati, kung listener ka sa K5 News FM from the very beginning, ang aton niya panindugan, kita yung mga butante ang boss. Kita yung mga butante ang labaw kagamanan. Hindi yung diehard supporter ka kung sang ano nga grupo. Pulahan, pink, ano pa nga mga color? Yellow, pula, puti, tanan na nga color sa crayon, sa rainbow. No. Dapat ang panindugan mo ang nagapabor sa mga Filipino. Ang loyalty mo ara sa pungsod, hindi sa konsino nga politiko. Amo nang prangkada, no? Bisan sino ya pwede ta komentaryan nga. Kung makita ta nga sayop sila, pwede ta gid ya ma-call out nga man di kay diehard supporters ang konsino nga politiko. Ang nagakilikisi lang nga kun mapitik mo gani ang isa ka politiko, ang makilikisi sa yun dayon sinang ilang mga diehard supporters, no? Ang dumangin matay suporta para sa ila. Nga nalilipat na sila nga ti sila ya Filipino gali. Sila gali iya nga ordinaryo nga tawo, hindi lang iya ordinaryo. Kita yang labaw kag mas gamhanan nga ah. Kita gapili sa mga dalasang timon sa nga ton pungsod syudad kag banwa mga ka-K5.
9: Puro de los Pueblos.
8: Sige. Kay Ma'am Irene Macario nagamonitor sa DAO, madamo gigi salamat. Ambal ni Greg Steven, tunok sang administrasyon ang mga senador kontra sa anomalia nga kinawatan sa gobyerno, pero kung apin sang administrasyon nga senador, exempted sa kaso. O do amo man ang paglantaw ta? Sir Greg Steven, lantawan niyo bala. Anong natabo sa kay Senator Chis Escudero? Anong natabo sa kay Senator Joel Villanueva? Nga ginahanaan pa lang sila gani filan sang kaso ti pagsaylo sa piyak nga kural pagbalik sa lain nga grupo. Do naglugdang ang hilanat sa ginahana nga kaso. Amo na sa politika, amo na kaigko ang mga taktika sa politika. Amo na kita wag kita gando magintra sa politika nga man. Puro na sila dadamak maintra ka pa dati plaryo na kamo dayon tanan. Amo gid ang hampang sa politika. No? Mga ka K5. Kung apin ka, bisan drug lord ka pa, hindi ka matandog. Kung apin ka, bisan grabe ka pa kamakawat, hindi ka matandog. Amo nang gakatabo. Tuman kalaway, tuman ka makahililad mga kakipay. Reynan Tikam, nag-monitor na. Good morning sa iya wife si Bebe, sila bata si B-Boy, kagkay Ma'am Helen Cam sa may barangay Dayaw, nagapamati. Jessril Colasino, dira sa may Batangas, nag-monitor na. Bernadette Umiten Calzado, nag-monitor na. Salamat, Ged. Belen Sunyo, dira sa may Ganzon Hamindan, thank you, Ged. Charissa Mendoza Andrada, nag-monitor. Oh, Marcos, kukunong ba? Oh, adios ta. Namangdan pa kita. Oh. Tristan Wayat Gulay, mayang aga, salamat, Ged. Ma'am Lisa Barrientos, nag-monitor. Ni Risa Bautista, mayang aga. Ma'am Elsie Acuna, nagatutok na. Thank you, Ged. Rodolfo Evangelio Jr., kagkay Ma'am Becky Lana, nagapamati na madamo, Ged. Salamat. Kay, kuano, nag-monitor man sa kay... kuano sa kay Verna Benliro sa Tuburan maayon. Doy Arthur naga-monitor sa West Villaflores maayon kag kay Ma'am Roda Donato umago maing aga. Rhea Ombas Kalinaw Balbona nagatutok na madamo gid ga salamat sa pagpamati diri sa aton nga pagpangalagad. Ambal ni Francie J matuod gid kuno nagululupod gid ang mga buaya kag balingbing. Amo gid nagululupod gid sila kita mo subong grabe ka. Grabe ang kahinay ang progress subong. I don't know kung ba't sa ganyo. Grabe subong ka imulon. Grabe subong ka puraoton. Grabe gidya. Bisan ano pa kadako income mo subong. Puwerte gidya ka puraot mga ka K5. Nga ah. Pigado gidya tanan subong. Daan pa nga masyado kita ka nagatutok sa kinagamo sa politika. Ang mga leader ta nalilipat na sila pagimo sila katungdanan mga ka K5. Nawili na sila ya sila pinamulitika mga ka K5. Kagkahinay katama. Kahinay katama subong sang tanan. Anyway, balikan tani diri sa aton sinig pagpangalagad. Tagan tani ligway ba naton nga mga balita, pagbalikta duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumto.
9: Puro de los Pueblos.
10: K5 News FM.
11: News FM.
12: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: TTX 500.
14: Ginakanon. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
15: Sa kapila ka maginan?
14: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
15: Subong kamusta?
14: O ay, niko ginibatsyag maskin gamay.
13: TTX 500.
16: Ano bala ining thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni Sir Boy?
17: Oo ah. May ara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
16: Sabot si Lingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamon yung pagtawag na ton, importante ang arthritis, duwang but si Lingon. may inflammation ka, kag may pain ka.
17: Inflammation tuga sa mga free radicals.
16: Gusto.
17: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
16: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
17: cartilage.
16: Mga cartilage. Now,
17: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
16: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na di o, amun ipirming kalabanan, gid. Simple nga pag-abri sang doorknob, sakit. Hindi ka makapress, kay sakit ni siya, no? Usually, amun ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So, amun ipirmi ang pirmigakastrain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
13: TTX 500!
11: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
16: So, good lang nag-inom ka,
11: DTX 500.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
13: DTX 500
17: para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pirmi nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka kuan persado na yan.
16: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo balas ang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage. Ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
17: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
16: Tamis.
17: Sa ginaya, protein from animal.
16: Oo.
17: Take note ha.
16: Turo man na.
17: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
13: DTX 500.
17: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula na nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
15: Correct.
17: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
13: DTX 500.
17: Here comes DTX 500.
16: DTX 500.
17: Tas taas ang ano, ang antioxidant.
16: Oo, ang
17: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
16: Na amo na da.
17: So, pirmi nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
16: Husto.
17: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Pirmi nato upod-upod.
15: Oo, aras sa palibot.
17: Pirmi nato balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
16: Wala.
17: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
13: DTX 500!
18: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
13: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3.